0: ako. Feeling sang doktor raw pareho sang gabon na pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa ivory. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan. Dako gid nga pagbago pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
1: Tilawi man ang bago nga produkto nga ivory gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
2: Ang paalala, ang ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Namit, sining salmig litro. Share-share, ta sining alitro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal?
3: Carl, palihog, man bisang pork barbecue.
4: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
2: Ti, nga away di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man, ay.
5: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro, kananay, kagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
2: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
4: Carl, diin na si Carl.
5: Drink response. San Miguel Litro, kadto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
6: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
8: Nako, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
9: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot

0: Good morning mga kay-Radyoman. Good morning sa aton yung mga kautoran. Welcome sa pagpangalagad sa Oraman Sunday Special. Magandang umaga, Radyoman Maggie.
1: Magandang umaga, Binibining Marjorie. Welcome ini ang Oraman Sunday Special sa buong adlaw sang Domingo. Last day na ni May 31, 2026, katapusan nga adlaw sa bulan sang Kabulakan.
0: Yes, adlaw kung sa diin magiging ano kita?
1: Flores de Mayo. Oh. Katapusan do ka. Usually, yes. Rachel and Marjorie do ka bongga na basta nga katapusan ng adlaw sang Mayo. Pero mas bongga pag inisubong extra special ni nga ito Domingo, Rachel
0: yes.
1: and Marjorie.
0: Oh,
1: bangod! Mapapasabak ang aton nga pilang nahot na Tagalog.
0: Mm, kaya mo.
1: Nakayanin naman po.
0: Tapatol tayo, mapahalata mamaya. Baka malaman ni sir na ilunggo tayo. Ayusin mo yung tono mo.
1: Anyway mga ka-radyoman, kami ang inyong mabatian sa Shetty Shetty 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo. Kahit sa Facebook Live or broadcast, kato lang sa DYRI, RMN, Iloilo. And of course, sa ating YouTube, Radyoman Marjorie, DYRI, RMN, Iloilo.
0: Mga ka-radyoman, at tag-saka-sunday ang inyong double M. Ako si Radyoman Marjorie Hervo Miane.
1: Tag-Radyoman Maggie Ereswelo Malariado.
0: Radyoman Maggie, subong aaga o ngayong araw.
1: Tagalog.
0: Tagalog. Sigurado ka sa Tagalog mo ha, until what time ina, Radyoman Maggie?
1: Itagin niya dapat magpreparar sa nga itong Tagalog, Radyoman Marjorie. Kay ti, ang aton bisita,
0: yes.
1: Anad ni siya yes, sa interview, sanay sa interview, Radyoman Marjorie. Ang aton lang hindi nga Tagalog, hindi sanay.
0: Yes, oo.
1: Preparahan ng Tagalog.
0: Pero dapat nakaprepare si sir because mamaya tatanungin siya natin kung ano yung mga hiligay ng words na natutunan niya.
1: Oo.
0: Diba? Diba? Tapos yung sabat niya sa akon, mayong aga.
1: Anyway, subong nga aga makaupod naton sa live studio sang RMN Iloilo ang first niya gid nga guesting diri sa Western Visayas ang bagong regional director sang Police Regional Office 6 si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Radyoman Maggie ang aton nga bisita. I guess first time sa Iloilo, sir.
0: First time
1: niya sa Iloilo
0: mag-guest.
1: Ah, nakabisita na si sir. First time yung mag-guesting.
0: Oo.
1: Pero, ano, ang aton yung mga kapulisan, of course, kung baga doon, ano naman lang ni Gani, opportunity naman lang ni Radyoman Maggie nga magkilala sang tanong.

0: kinahanglan, sino ang aton bag-o nga director. Kikinaandan diri sa aton. So, Oramen Iloilo nga kung bago ang director, nag-guest gidiri sa aton nga programa. Yes. Of course, kita nagahatag man sa oras para sa aton partner sa PNP para ipalabot sa aton mga kauturan sa komunidad ang mga programa kag mga impormasyon nga dapat may baluan sa mga pumuluyo because again, we are partners.
1: Oo, actually gin-mention ina ni Sir, no? So ibaluon na nato ang mga plans and programs. Especially nga ang iban nga mga police, bala radyo man magi, balaan mo man na for pila na ka-years sa service nga daw medyo na allergy pag may media. Or siguro nagaka-intimidate or something like pagkita nila media dayo, nila hipos, inang layo ka palang bala daw. Feeling mo bala daw, ano ka daw, allergy ka bala nga layo ka palang kapalayo na si Haya.
0: Hadlock sila sa media.
1: Well, hadlock, takot sir.
0: Na, well, dapat ma-stop na ina radyo man Marjorie kung mismong ilagani nga regional director, friends ng media, and wala na hadlo ka magpa-interview sa media and dapat nila may baluan nga again, partner kita, kabulig kita, upgawpod kita sa Philippine National Police bilang partner nila sa pagpalabot sa mga importanteng impormasyon sa atong mga pamuluyo para nga magpabilin sang kalinong kagatauhay sa atong nga area.
1: Yes, kagradyo man Magi, siguro mga 1 week pa lang si Sir nakapungko pero may mga maano mo na, ma-feel mo na sa field, no? Sa atong dari ang kapulisan naton nga gamay mo lang nga tawag or kinahanglan nga details, ga-callback dayo ng police. Simple lang, wala nang ginagamitan sang puwersa, radyo man Magi. Pero ang mga police naton subong, pagtawagan mo, i-follow up mo, ga-callback na sila dayo.
0: Because we appreciate sa mga official nga present, functioning, performing,
1: yes,
0: ng accessible sa media kag sa mga pumuluyo, radyo man Marjorie.
1: Oo, so istoryahan na naton, dari sa aton nga pagpangalagad, sa aton nga pagpanumbalik, makaupod na naton kag kilalahon ang aton bag-ong regional director sa Police Regional Office. Oras, Philippine Standard Time, alas 8:24.
2: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Nanay Tao!

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm Fab Car.
0: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang husay.
3: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
1: Siyempre, it's you, babe.
4: Aww.
3: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
5: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Protection?
9: Yaku!
8: With 8 billion live LCS?
9: Yaku!
8: That may reach the intestines alive!
9: Yaku!
8: Helps improve digestion and boost immunity!
9: Yaku!
8: With proper diet and exercise?
9: Yaku!
8: Kaya panalo ka dyan!
10: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
11: Unta tina! Tusiran forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
12: Tusiran forte!
13: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubong makulit? Just stop it.
16: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, Senocort. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akon lawas. Dali lang gid.
19: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
18: Wow! Mas pinagaling pa?
19: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, pwede pa.
19: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
21: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na. Kag masaligan ko, kaya basta RightMed.
22: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta, right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
23: Kargado!
24: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
20: Kargado!
25: MaxFit, kargado!
13: Unilab quality yan.
26: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mag MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,
0: pati sa lambingan.
1: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Oras mga ka-Radyo Man Philippines Standard Time, alas 8.33, pabalik din sa atong pagpangalagad. Medyo malipayon kami ni Radyo Man Maggie, kaya
9: damo na kami na istoryahan on air, pero i-share namon sa inyo iban on air.
4: Off air
9: namon na.
4: Kagang plano ni sir. Anyway, hindi na natin pagpadugayon mga ka-Radyo Man. Tagalugon ko lagi niyo. Hindi ah. Aupo na itong subong sa live studio ang bago nga director sa Police Regional Office 6. Kilalahon natin si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, no? Spokesperson ini siya dati, pero lantawon natin dari sa Iloilo. And magtatagalog na po ako ngayon. Sir, good morning po. Welcome sa RMN Sunday Special. Kasama mo si Radyoman Marjorie and Radyoman Maggie.
12: Magandang umaga po sa inyo lahat, sa lahat na taga-subaybay ng RMNN at sa lahat po ng mga tauhan ng Police Regional Office 6. Magandang umaga po sa atin lahat.
4: Oo, sir. Welcome po dito sa Western Visayas. First, we would like to know, no? Sino si Police Brigadier General Randolph Tuanyo? And una, sir, bakit mo piniling pumasok sa PNP?
12: Alam niyo po, ang pagkiserbisyo, sinasabi nga po nung araw, kapag tinanong ka, bakit mo gusto maging police?
4: Oo.
12: Lately, nakukornihan kami, sinasabi nila na gusto namin magserbisyo. Pero ang pagsiservisyo po kasi maaari may history ng pamilya nyo na nagsiservisyo. Iba't ibang anyo, pwedeng nasa gobyerno, pwedeng nasa pamahalaan, pwedeng maging police. Pero ako po, since bata pa, na-influensyahan po ako ng mga godfather o yung mga ninong na nasa servisyo nung araw. So, ang tawag pa nung araw, ma'am, Western Police District.
4: Okay.
12: So nakita ko po yung uri ng pagsiservisyo nila. Noon pa, ma'am, ang gusto ko lang, sabi ko, gusto ko po maging police, pero hindi ko naman inakala na may distinction yung pagiging officer at saka yung pagiging non-officer.
9: So sa family niyo, sir, ikaw yung unang police kasi sabi niyo influenced by your ninong eh. Mm-hmm. Sa family member ba, sir?
12: Lately na po, nakita ko po doon sa Muntinlupa, nakita ko yung picture po doon ng isang naging 3-star general na ang Oscar Tuanyo Cruz. So nakita ko po, sabi ko, ay, kamag-anak ko pala ito, ni-research ko, meron. Tsaka si Edgar De La Torres na naging general din po sa Napolcom. At basically, ma'am, makuwento ko lang na kung bakit ako nakapasok sa PNPA.
4: Hindi ka naman napilitan, sir, dati?
12: Hindi ko po talaga alam. Sa pagkakalam naman natin, ma'am, na ang kilala natin yung Philippine Military Academy of PMA.
4: Yes.
12: Kaya minsan yung kaklase ko sa kolehiyo, sabi niya, pare, mag-exam tayo sa PNP. Ah, yung sa Baguio, sabi ko. Hindi, yung sa, ano, sa Kanlubang nung araw. Tapos, doon, nag-exam kami. Nakakalungkot nga lang yung kabady ko na yun, hindi nakapasok as kadete.
4: Sabi yung nagtanong.
12: For some reason sa medical, tapos ako nagdire-diretso. And the rest is history po.
9: So PNPA. Bago dito sa Western Visayas, sir, can you share with us yung mga previous assignments niyo po?
12: Opo, ma'am. Immediately after ng itong pwesto ko po, ako po ay nagsilbing bilang spokesperson.
4: Mm-mm.
12: At the same time, chief ng Public Information Office. At kinuha ko sa amin, kasi ma'am, meron nagla-ladderize kayo, paano ka maging general. Yung sabihin, mag-exclusive 1, exclusive 2, exclusive 3. So, kinuha ko ho yung aking ladderize as chief of staff at at the same time, deputy director ng recruitment service ng PNP. So, nakita ko, sinasabi nga po namin na ito yung isang importanting service ng PNP na probably ayaw ng iba. Pero nakikita ko, ito magsisimula kung paano natin ultimately maiwasan yung mga pagkakamali ng mga recruit natin na kapag pumasok, nagkakamali. So sabi ko, kami ang nagpasimula nung aking boss dati, si ngayon na taga-IAS na Police Major General Nora Camarao, yung faceless, nameless ng recruitment. Ibig sabihin, walang palakasan dito, ma'am. Kapag nag-apply ka sa PNP na mag-police ka, documents lang ang tinitingnan namin.
4: Merit-based. Pero walang nakalagay doon na referred by ganito ni General ganyan.
9: Walang pangalan eh.
4: Oh, papel pero may naka-may initial.
12: Wala po ma'am, ano lang yung QR code na tinatawag. Ang maganda naman po noon, kung sino man yung magte-text, tatawag, nire-record at pinapakasuhan noon sa IMEG ng PNP para maiwasan yung palakasan. Kasi doon natin nakikita na dahil sa palakasan, ultimately kapag nakapasok, ito yung mga pulis natin na nagkakamali.
9: Oo. Baka maging problema sa huli, no, sir. No? You're not the first regional director sa Western Visayas na naging spokesperson muna bago umupo bilang RD. For example, si Sir John Bulalakaw,
4: yes,
9: spokesperson, tapos nag-regional director ng Western Visayas. Sir, sa inyong pong experience, may advantage po ba na bago kayo naging RD, spokesperson kayo ng Philippine National Police? Sanay na sanay sa interview at alam talaga yung process at importance ng information dissemination at partnership sa media.
12: Yung realization, ma'am, na magandang advantage yung naging spokes ka o PIO ka, nakita ko nga kay Sir John Bull. Si Sir John Bull, naging boss ko rin siya sa Cavite, Chief of Police ng Dasmariñas, Bacoor. Ako naman, group director ng Mobile Force. So, nakasama kami. So, nakikita natin yung pattern ng mga naging spokes o PIO, katulad ni General Jean Pajardo, ni Red Marana, na classmate ko rin sa Academy, na yung advantage ng pakikisalamuha sa media. Kung yung pinaka-importante rito, ma'am, yung ano eh, yung importansya na kailangan mo rin ang media o bilang partners sa paghahatid ng katotohanan sa mga kapwa natin. Ibig sabihin po, nagsisilbing katuwang natin sa pagiging mouthpiece na kung ano ba yung ginagawa ng Philippine National Police.
9: Hindi yung natatakot at saka aloof or umiiwas sa media, sir, no? Very dapat very accessible kasi nga sabi mo katuwang ninyo ng PNP yung media sa pag share ng information na makabuluhan sa taong bayan.
12: Tama po, background ko rin naman po kasi nung ako yung naging chief of police pa, sinasabi ko nga po naging parte ng in my own way, yung success ko sa police station, sa chief of police, yung partnership ko sa local media, sinasabi ko nga, hindi mo naman kinakailangan itago yung istorya sa kanila, kundi ipakita sa taong bayan kung ano yung ginagawa natin.
4: Oo. Last director, sino ba yun? Si Sir Villaflor or before kay Sir Ligan? Kasi Sir Villaflor, no? And before kay Sir Wonking, ginamention niya, every time na iikot siya, sir, ng mga PPOs, sinasabihan niya na yung media is napakalaking weapon na pwede nating gamitin to maximize. Kasi kahit magsigawan tayo dito at kahit anong gawin natin, kung hindi tayo tutulungan ng media, hindi natin mapapaabot yun sa mamamayan. At the same time, syempre, media rin yung nagbabantay ng mga kasalanan nila. So, pinapaintindin niya, sir, sa police na dapat gawing maganda yung palagi naming naririnig, pero actually hindi naman ina-apply ng iba, sir, na you should have a good relationship with the media. Pero sa ngayon, sir, nakikita namin na ito yung winner workout mo dito sa Western Visayas. Somehow nasimula na natin. Ano yung naging ano natin, sir? May order ka last time sa kanila and may seminar kayong ginawa, I guess, para sa mga hepe at mga police natin to entertain media.
12: Tama, linawin ko lang, ma'am, sa panunong ko lang po natin, hindi natin gagamitin ang media, kundi magiging katuwang natin.
4: Katuwang,
9: partners,
4: yes.
9: Partners, yes.
12: Partners po natin sa pagbibigay ng totoong balita sa dito sa atin sa Region
4: 6. Take note, totoong balita yun, ha?
9: Yes.
12: And sabi ko nga, nung first command conference natin, sinasabi natin, yung halaga, importansya. Hindi lang tayo nagsalita o nabigay ng utos. Sinasabi nga, we will walk the talk. Sinasabi nga po natin, at kahapon yata yun, hindi ko matandaan, yung sinasabi nga natin na seminar sa lahat ng mga commanders po natin para mag-guide sila. Sabi nga nung ating speaker na si Miss Bennett Ramos, sinasabi niya, kulang, sir, yung half day eh. Ang dami nilang mga tanong. So sabi ko, pwede naman natin i-part 2, importante makita natin yung at least yung basic na makita natin. Kaya kaugnay po niyan, nagbigay tayo ng directive, nagbigay tayo ng seminar. Sa susunod po na mga press briefing natin, mapapansin nyo, i-guess natin yung ating mga commanders during our regular Monday press briefing ng alas 10 ng umaga na kung saan, para ito ay bahagi ng sinasabi natin pagiging transformative o yung magiging mentoring ang style ko po kasi na hindi ko susuluhin yung pagsasalita sa media. Kundi ipapartner natin yung mga commanders natin habang bata pa, matutunan silang makipag-partner sa media.
9: Ay, maganda yan, sir, talaga.
4: Wala silang choice.
9: Oo, maganda yan, sir, yung parang talagang ma-mentor, ma-train sila, no, sa ginagawa mo. Aside from mentoring, ano bang kind of leadership ang aasahan ng taong bayan dito sa ng mga Ilonggo sa Western Visayas at ng PNP rin sa kay General Tuanyo?
4: Ibang director, iba't ibang approach. Ano naman yung approach ni General Tuanyo sa mga Ilonggo natin dito?
12: Ganito po yan. Kung mapapansin po ninyo, inuuna kong kinausap yung ating mga commander sapagkat kahit saan po ako ma-assign, inuuna ko munang alamin yung kalagayan at moral ng aking mga personnel. Mm-hmm. Ito po ay bago ako lumabas, in-squeeze from time to time yung pagko-courtesy call sa mga dapat na mga individual na mag-courtesy call. Mm-hmm. So inaalam natin isa-isa, generic lang muna yung nangyari ng command conference at iniisa-isa ko po ngayon by R-Stop kung ano yung mga needs nila, ano yung mga pangangailangan nila, ano yung mga concern nila. Sapagkat sinasabi ko nga, dito sa Region 6 sa pamumuno po natin, tayo ay magiging team PRO6. Mm-hmm. Sabihin, ako lang ang magigiya o magbibigay ng directions kung paano natin isasagawa yung mga peace and order natin. Pero sa kabila niyan, habang magbibigay tayo initially ng instructions, halimbawa, sinasabi ko, while hindi ko pa kayo nakakausap lahat, ang gusto ko makita ng taong bayan, maramdaman nila na nanya kayo sa kalsada. So yung police visibility, kung mapapansin niyo, medyo nag-intensify.
4: Yes.
9: So there's no iron team, no? Dapat hindi sosolohin ni General Tuanyo, dapat team PRO6, sabi niya nga Regiment Marjorie.
4: Pero yung tanong nila, sir, nagagalit ka rin po ba? Parang hindi namin na actually totoo lang.
12: Kaya nga po, hindi po kasi ako naniniwala dun sa mga pasigaw-sigaw. Nagmumura. Pero kaya kitang istresen sa sunod-sunod na utos na result-oriented po kasi tayo. So, sinasabi ko nga po, ako po ay isang professional na official. Gagawin natin yung trabaho sa pagiging professional na pamamaraan. Pero mas nakikita ko, mas effective na sumusunod yung mga tao. Kahit saan ako unit mapunta, nakapag-professionally hinarap mo sila, ginaid mo na sila bilang professional na official, mas nagiging effective at mas sumusunod po sila.
9: Sa may git 1 week pa lang, no, Rajul, yes, Marjorie, and upon your assessment, sir, anong yung nakikita mo so far na major challenge dito sa Region 6 when it comes to
4: one week, sir, peace and order? Or 6 days kay bukas ka mag 1 week, sir. Happy week, sorry, sir.
12: Hindi, naka 1 week na ako. Ang order ko talaga, ma'am, is Friday, May 22.
9: Okay.
12: So ngayon ay ika-10th day ko na.
9: Mahigit isang linggo.
4: Maligayang 10 araw.
9: Ano yung nakikita mong challenge at dapat pang i-improve when it comes to trabaho ng ating mga police dito sa Western Visayas?
12: Maganda naman yung iniwan ni General Liga na sistema rito. Especially yung pagtutok ng DRDA, DRDO, CRS natin at yung mga R-Stop natin. Ang sinasabi ko nga, nakakaiba lang tayo ng direksyon kung paano mo isasagawa. Halimbawa, yung Safer Cities Initiative po natin na nagsimula noong April 6 sa Metro Manila initially at naging nationwide. Sinasabi ko nga po, sa pagpapatupad ng mga ordinansa natin, gamitan natin yung iba ng halimbawa ng compassion and common sense. Halimbawa, nung nakita mo na nakahubad, dahil ba may ordinansa na nakahubad kung nasa loob ka na ng bakuran, dapat mo ba bang hulihin yun? So yung mga halimbawa na sinasabi ko, gamitan nyo ng common sense. Tsaka ng compassion. At yung mga sinasabi ko nga, yung mga sa anti-drug operations, gawin niya dahil hindi dahil may directives yung mga command group ko, kundi dahil ito yung dapat gawin natin. At sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin, hindi lamang sa anti-illegal drugs campaign, i-ginag-guide po natin sila na gawin nyo to dahil ito ay dapat natin gawin at dahil tayo nang mamalasakit sa community natin. After all, puro taga dito po sila eh.
9: Oo.
12: Di ho ba, dapat na yung puso nila sa paggawa nila ng tungkulin nila is ayusin po nila.
4: Regiment Maggie, yung mga police naton sa Western Visayas, may mga pila akong nakita andari subong nga nag-watch, nag-monitor. Ano na maling on-air na maling direktiba ni sir. But, sir,
9: reiteration na lang.
4: Reiteration. And I guess hindi mo pa naikot yung ibang mga PPO, sir, no, or city? Hindi pa. So, yun, sir, ang na-mention mo kanina, yung mga programs mo dito. First, yung sinabi mo na strengthen natin yung police visibility, yung mga police na nakikita sa kalsada. And nakita na natin yung resulta kasi may mga ilang incident na nandyan agad yung police, sir. Specifically dito sa Iloilo City. Pero sir, yung ano pa yung ibang pag tututukan natin dito?
9: Especially sa yung 8 focus crimes yun. To mapababa man lang, sir.
4: Although bumaba siya sa report ng PRO 6, pero ano yung mga dapat pa natin gawin aside sa mga polis natin na nilalabas natin sa kalsada?
9: To strengthen our campaign.
12: Apo, initially, kaya sinasabi ko intensify natin yung ating police visibility. Mm-mm. Dahil ito yung sa sariling mantra natin dito na safer Western Visayas.
4: Mm-mm.
12: Na yung pagiging responsive. Magiging responsive ka lang, madam, kapag nasa kalsada ng community na yung police natin. Mas mabilis yung reaction nila, yung pag-respond din nila kung kinakailangan. At sinasabi ko nga po, na kapag kayo ay nasa kalsada, hindi lamang dahil ito ay utos, kundi dahil ito ay dapat natin gawin. Sinasabi nga ho natin, kahit sa Metro Manila, bumaba ng 17% yung 8 focus crime.
4: Mm-mm.
12: Eh dito po, sikreto muna ma'am, kasi bukas yan ang presentation ko.
4: Sikreto.
12: Comparison ng...
4: Sanabi mo na sikreto mo, sir, ha?
12: Kundi po, generic lang po, comparison ng 8 focus crime ng 10 days, magmula ng May 22 up to today, kukumpara po natin 10 days prior. So makikita po natin kung epektibo yung nakita natin na guidance natin sa kanila ng command conference.
9: Oh, okay. So si Rajman Marjorie ng bahala.
4: Yes, sir. Kita
9: para
4: tayo
9: sa
4: bukas.
9: Data, no? Tanawin natin kung may pagbago or may epekto.
4: Pero Rajman Maggie, we would like to know, sir, anong gano'ng ka-importante na may transparency yung PNP sa media? Kasi minsan yung binibigay ni information, like, ito yung press release, ito yung ano. Pero yung minsan kasi kailangan talaga naming mangulit, sir, kasi kailangan ng taong bayan.
12: Kaya po makikita nyo simula po bukas, ang PRO 6 ay hindi lamang maglalabas ng mga press releases o report na mga purely accomplishments.
4: Oh, yes.
12: Kung kayo po ay may mga concerns sa lahat ng insidente, ito po ay ipapaalam namin sa inyo sapagkat importante sila, sabi ko nga po, kailangan ng malaman ng taong bayan kung ano ba yung ginagawa ng kapulisan. Yun po ang pagkakaiba po natin ngayon.
4: Mm-mm. So, lang tawin natin ang transparency. Tinignan natin hanggang saan yung transparency ni Sir Rajman Maggie. Kay, anyway, marami pa naman, matagal pa naman dito sa Western Visayas. Sir, Sounders, punta tayo, sir, sa ano, sa mga police natin na inaalagaan natin ngayon yung relationship natin with the media. But how about the PNP, yung mga personnel natin? You mentioned before yung integrity and anti-corruption natin sa campaign natin sa PNP dito sa Western Visayas. May ilang mga police na nasasangkot. Hindi naman sir lahat, ha, kasi may ilan lang, ilang porsyento lang yung nahuhuli at nare-report. Di naman alam yung iba. Pero ano sir, yung mga dapat natin gawin para matutukan yung police, para maiiwas sila sa corruption, sir, at mga illegal na vicious, sir?
12: Unahin ko po muna yung ating pong national policy sa zero tolerance policy sa pagkakamali ng police. Ang sinasabi po ng aming chief PNP na si General Artates, na zero tolerance tayo sa pagkakamali ng mga police natin. Pag nagkamali ka, kakasuhan ka ng administratibo na maaari mo ika-dismiss, kakasuhan ka ng criminal na pwede mo ikakulong. So, lahat ng mga benefits ay makikita mo mawawala sa kanila. Hindi ito yung pananakot, kundi ito yung pagiging transparent na kapag ikaw yung nagkamali, ipapakita natin sa public.
4: Mm-mm.
12: Na kung ano yung ginagawa ng Philippine National Police. Sinasabi ko nga po, nung pagdating ko rito, kung ano man ang records mo doon sa nakaraang mga commanders mo, halimbawa regional director, kung ikaw man sa tingin nila itamad, kung hindi ka nagtatrabaho ng tama, or kung ikaw naman yung masipag, very good ka sa kanya, lahat kayo sa akin is back to zero kayo.
4: To zero.
12: Magsisimula ang assessment ko sa panahon ng ako ay umupo. Ngunit pag ikaw ay may records na halimbawa nakasuhan ka na, na na-involve ka sa mga illegal activities, magpapatuloy yon dahil yun ay nireport na doon sa pinalitan ko na regional director, at kung kinakailangan kasuhan, kakasuhan po sila.
9: Oo. Oh. Ano yung mga measures natin na i-implement under your watch, sir, especially sa mga police na yun, yung mga police kasi prone sa offers ng loan sa banko.
4: Pagpasok pa lang, sir, wala nang ano.
9: Konti na lang yung natitira sa sweldo, sir. Kaya mga ganyang police prone sa temptations. Kaya anong gagawin natin dyan, sir?
12: Alam po ninyo, ma'am, may background po ako sa finance service. Nagsilbi din po ako na deputy director for administration ng finance service. And then, nung na-assign po ako sa NCRPO, alam po ninyo, yung pong tinatawag natin payroll management system, ito po yung listahan ng lahat ng mga police po, yung may mga sweldo, yung may mga loans. Tinake advantage po natin yung data. Ang ginagawa ko po noon as controller, binibigay ko sa commander yung listahan ng mga personnel namin sa NCRPO na tinatawag natin yung minimum net take-home pay or yung on the limit na,
4: on the limit,
12: yung halos wala ng sweldo. So, sinasabi ko sa mga commander noon, sir, pwede nyo itong i-consider, itong listahan na to, itong mga personnel na to, huwag natin ilagay sa mga patrol o sa mga positions na may temptations. Kasi malakas talaga ang temptations, lalo na kapag may loan. So maganda rin po, nabawasan, napakalaki po, ng yung unang-una, nabawasan yung mga corruptions, iikots. Ito po, testimony po ito sa NCRPO na nakita natin na effective. Ito, kaya sinasabi ko nga po, ongoing yung financial literacy training nila, sinasabi ko, huwag tayo mag-target ng personnel natin kung sino-sino lang, kundi unahin natin ito at isama natin yung pamilya at mga anak nila sa literacy natin para mag-guide din natin yung pamilya sapagkat alam naman natin, ma'am, na may hawak ng ATM namin, yung mga Macy's.
4: Hey, hindi lahat, sir.
9: Hindi lahat. So, yung financial literacy ba, yung financial wellness ba, part ng priority ni General Tuanyo sa Western Visayas?
12: Yes po. Sapagkat yung sabi ko nga, ang concentration ng pagkatrabaho ng pulis, kung ikaw ay lubog sa utang, hindi ka na makakapag-concentrate ng trabaho. At ang mangyayari niyan, yung temptation na mag-moonlighting ka.
4: Oo. Nag-bodyguard kaya, no?
12: Napakalakas.
9: Oo. Totoo yun, sir. Diba, Radyo and Marjorie?
4: As far as I know, sir, before, dati kasi pwedeng mag-loan yung pulis hanggang ganito kalaking amount, pero may merong parang, ano yun, sir, yung
9: limit.
4: Nilimitahan hanggang dapat may take-home pay sila ng ilan, 5,000 per 1530 or per month na lang, sir?
12: 5,000 po. Ang mangyayari
4: per
12: po,
4: month yun, sir.
12: Ganito po kasi, ang maganda po, nung kami nasa finance service, gumawa po ng system dyan kung saan nakikita ng lahat ng mga financial institutions yung pong available na pera ng osweldo ng individual. Kaya po hindi na po sila nakakapag-dole o triple loan. Ibig sabihin po, yung sistema na ginawa natin, para bigyan protection din po yung financial institution at the same time at yung pong individual natin na hindi makapag-loan. Halimbawa po, nung araw, nung kami ay may payslip pa, malaki ang sa payslip mo, nag-loan ka sa isang financial institution. After nung mo lumabas doon, pupunta ka sa second financial institution. So nalulugoy po yung ibang financial institutions dahil naluloko po sila ng police dahil sa pag-loan. Pero sa sistema po natin ngayon, hindi na po yun. Makikita na mga financial institutions kung anong magkano na lang yung loanable amount na pwede nila. Pero sinasabi ko nga po, bagamat yan ay totoong nangyayari sa baba po natin, na sinasabi po natin, as much as possible, yung kultura ng pangungutang ay mabawasan kung hindi man lang mapigil.
4: Parang nature kasi natin na Pinoy yung sir na okay, may bibilhin tayo, wala tayong pera, kailangan nating mag-loan, tapos hindi natin, iniisip lang natin na okay, magbabawas lang
9: yung
4: naman ito.
9: Yung capacity to pay.
4: Oo, pero yung resulta nito sir, yung maaapektuhan yung expenditure mo araw-araw, minsan hindi nila naiisip, and yun, nagsasanglanga. Pero, regarding naman sir sa ATM, 'di ba sinabi ilang beses na itong ni-reiterate and sabi rin ng NAPOLCOM, part ito ng uniform sa PNP dito sa Western Visayas. Sir, pag may inspection or ano ba, dapat nandiyan ba yung ATM? Kasi sinabi mo kanina yung iba nasa kay Mrs. nila, sir.
12: Yan po yung proactive approach ng po ng Philippine National Police. Katuwang po natin yan, dinatawag natin ng red teaming. Pwede rin yung NAPOLCOM, nandiyan din po yung IAS po natin. Para i-check na yung ATM is dapat talaga po nasa miyembro ng Philippine National Police po.
9: Okay. So, we're done with financial literacy, Radyo and Marjorie.
4: Yes.
9: For isang concern ng mga police sa Western Visayas. Another one, sir, is mental health ng police.
4: Yes.
9: You know, sir, nung pandemic, yan yung nagtulak sa RMN to have these programs na nakafocus lang sa financial literacy and mental health ng mga tao bilang tulong na rin ng media. But sa police itself, no, sa police mismo, sir, ano yung programs natin under you para matutukan yung mental health ng mga police dito sa Region 6?
4: At grabe yung stress ng police talaga, sir, eh.
12: Tama.
4: Absorb nila lahat.
12: Kaya kinausap ko agad yung director natin ng health service dito na si Colonel Joan Sia tsaka yung kanyang deputy na ano ba yung programa na umiiral dito. Sinasabi ko, sa lahat ng mga napuntahan ko, napansin ko may mga red flags yung mga police natin, especially mga operatives. Kaya sinasabi ko, nakita ko na sa NCRPO, naging effective yung stress debriefing sa lahat ng mga operatives po natin. Kaya sinasabi ko sa kanila, mag-prepare kayo ng presentation nyo this week, yung actual scenario, yung actual picture, ipakita nyo sa akin yung mga actual na nangyayari sa daan. Sapagkat nakita po natin sa Region 11, sa NIR, may mga nag-suicide po tayo na miyembro ng Philippine National Police.
4: Yung nga po
12: yung nakita natin, sinasabi nila, hindi siya officially na report as suicide. Pero sinasabi ko, you present to me the actual picture at pag-usapan natin kung ano ang gagawin natin. unahan natin maging proactive tayo na yung mga red flags na nakikita natin, na gawin nating responsible yung mga commander nila na i-report nila kung may mga red flags na yung mga tauhan po nila. So, bilang sinasabi ko nga po na bago ko ultimately mapunta sa mga probinsya, sa city para po sa aming mga command conference doon, inuuna ko muna po yung concern ng mga personnel natin sa ProSix bago ako lumabas ng bakuran po namin.
4: Oo, dapat talaga, sir. Kasi minsan, sir, may mga programs naman dati. May SWIM, something like a weekly, squad weekly intervention meeting, something like that, na parang body-body system na dapat malaman mo kung may problem yung isa para matulungan mo. Pero I guess parang hindi siya ganun ka, ano, sir. Kasi honestly, kahit kami rin sa media, wala kaming... may debriefing lang.
9: Bihira.
4: Pero walang stress debriefing na tinatawag. Like sinasabi mo sa after operation, may debriefing yan sila, sir. Nakikita namin yan, pero walang...
9: Dapat yung problema dyan, sir, dapat sustainable siya. Sa ano pa ba yung dapat, sir, i-strengthen or your plans to implement to strengthen counseling, yung mga stress debriefing, mga psychological first aid services para sa ating mga police.
4: Pag may problem na yung police, dapat ipatawag na para makausap, parang ganun.
12: Tama po yan. Yung sinasabi ko po kanina, hindi lang siya ordinary na debriefing, kundi sa stress debriefing. Kasali na po dyan yung counseling sa mga psychologists po natin na available naman po. Sinasabi ko, kinakailangan na implement natin ito sapagkat iwasan natin. Ito ibigay ng bahagi ng pagtingin natin sa kapakanan ng mga miyembro natin sapagkat hindi lang dapat tayo utos lang na utos. Gusto lang natin ma-accomplish para sumikat tayo. Hindi po natin gagawin yun. Ang lahat po ng ipapatupad natin dito sa PRO 6 ay kung ano lang yung nararapat. Pero inuuna po natin yung kapakanan ng mga tao po natin.
9: Ano po yung marching order ni General Tuanyo para sa una, para sa mga pulis sa Western Visayas? Pangalawa, para sa mga Ilonggo sa Western Visayas?
4: Mga mamamayan, sir. Yes, sir.
12: Apo, hinihiling nga na po natin sa ating mga personnel ng mga PRO 6 na una, maging disiplinado tayo at maging professional sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Asahan ng mga kababayan natin dito sa Iloilo na lahat po ng sinasabi ng inyong regional director, we will walk the talk po. Sinasabi ko nga po, sana sa panunungkulan ko na dumating yung pagkakataon na yung pulis po natin, especially dito sa PRO 6, na gagawin nila yung trabaho nila dahil gusto nila ito. Hindi dahil inuutos ko, kundi dahil ang mamalasakit sila sa serbisyo at dahil gusto nila na tignan ang kapakanan ng taong bayan. Yung bang, ma'am, nagagawin mo yung tama kahit wala nakakakita. Dahil ito ay para din naman sa mga kababayan natin at sa komunidad po.
4: Tandaan nyo, sabi ni sir kanina, sabi niya kanina, hindi ko kayo mumurahin, hindi siya maninigaw, pero kaya niya kayong i-stress. Yan yung pinaka ano na dumanag.
9: Diyan kayo matatakot.
4: Oo, diyan kayo matatakot. Kaya ko kayong i-stressin. O, oh, diba? Oo, sir. Sir, by the way, yung tungkol naman pala sa ano, sa mga, may mga illegal activities dito sa Western Visayas, yung mga police natin dito, sir, ano plano natin po? Papatawag po ba na? Or, I mean, ano yung plano natin regarding sa mga illegal quarry, illegal gambling? Kasi dati nagiging issue ito, illegal fishing dito sa Western Visayas. Sir, baka mag-isip sila na bago yung RD. Yung common, sir, prangkahin na lang katasabihin na, kukuha ng ano yan, na yung parang lagay or what, para hindi i-operate yung ganito, yung ganyan. Ano yung ano mo dito, sir?
12: Opo, unang-una po, no-take po tayo sa illegal gambling.
4: No-take sa illegal gambling.
12: Kaya nga po, inutusan ko yung ating pong Regional Intelligence Division Chief at yung aking pong mga kasama na na-assign po sa Regional Special Operations Group. Sapagkat nung umalis si General Ligan, marami po siyang kasama na yung iba po bumalik sa Cebu.
4: Oh, yes.
12: At iba sa Metro Manila. So, mayroon po akong team na kasama na magtatrabaho po kaugnay niyan. Sinasabi ko nga po, ipapakita natin na yung team na dinala ko po ay magtatrabaho ng totoo at tapat. Dahil ito po yung mga nakasama ko po since mga PO1 sila nung araw pa. Na sinasabi ko po, mapagkakatiwalaan, lahat ng report na mga natanggap po natin is ibabalidate po natin. Siguraduhin po natin na yung team na kasama po natin at yung PRO 6 team po ngayon ay hindi po may involve sa anumang illegal activity. At kung may mga may involve man, text lang po. Ako na pong bahala mag-stress sa kanila.
4: Yun yung pinaka, ano sir, yung pinaka importante, yung maa-actuhan nila. So, yung mga police din sir na nag-i-engage sa mga illegal drugs and iba pa sir, ganun din po tayo sir. wala tayong ano, a zero tolerance tayo.
12: Ang zero tolerance natin hindi lamang po cognize sa mga illegal quarry, sa illegal gambling, sa anti sa illegal drugs. Lahat po ng uri ng pagkakamali na hindi dapat ginagawa ng miyembro na ng Philippine National Police ay sakop doon sa zero tolerance policy po natin. Mm.
4: Sir, yung tinatanong nila palagi, pag may bagong RD kasi sir, like after ilang months or may ano, nagpapalit ng mga officers or nagpapalit ng mga, naglalagay ng mga tao nila, you mentioned may mga dalakang tao, pero are you planning na magkaroon ng reshuffle? Hindi lang sa mga chiefs of police, but sa mga, ano sir, sa mga PPOs and CPOs, sir?
12: Yung po sa mga tao ko nadala, wala po silang nasagasaan na napalitan sapagkat sumama po sila kay General Ligan, yung sa SOG at yung mga admin officers po nila. Kaya mapapansin nyo, ako lang yata naging regional director na iilan lang po yung dala sapagkat meron kinakailangan ko yung aking pong security, yung pong aking secretary, ilan po yung mga dala natin.
0: Regiment Marjorie, naka-talk na kita about sa financial literacy, yes. Mental health.
4: Mental health.
0: Sa physical health naman, sir.
4: Yes,
0: paano
4: sir.
0: Tatakbo yung police kapag kang laki-laki na? Anong gagawin natin, sir? Yung mga physical activities ng mga kapulisan sa Western Visayas.
12: Doon sa practical aspeto, ma'am, kasi ganito. Iba-iba kasi yung build of physique ng tao natin. While nakausap ko yung sa Napol Comm regional director po natin na i-recommenda nila na alisin yung BMI. Kaya nung sinabi ko, sir, ano naman po ang alternative o offer nyo para hindi naman matama masyado ang police. Kaya nga ma'am sabi niya na plus or minus 5 kilograms doon sa individual. So kung yung BMI ultimately aalisin, pero dapat kung ang sa age, height, weight mo, dapat ganito ang weight mo. So plus or minus 5 kilos, hindi ka lalagpas. So hindi rin total na aalisin yung BMI. Ibig sabihin, pananatiliin pa rin natin na physically fit sila.
4: Before sir, may mga officials dito na hindi na-promote dahil sa BMI na yan, sir, yung strict implementation.
12: Tama, ma.
4: Dahil lang doon. Although, grabe naman yung accomplishment at deserve naman dapat. Pero dahil lang na nahirapan siya and may mga health condition, I guess, na hindi mo madali-daling mag... Hindi ganun kadali mag-lose weight, sir, ha? Naapektuhan yung promotion nila, sir.
12: Tama. Kalalabas lang nung memo bago ako nag-report dito sa Pro 6 ni GPNP na General Tatis about BMI sa promotion. Kahit na anong level ng promotions, including magpa-2-star ka, yung BMI... ini-implement pa rin ni GPNP kapag makikita natin very fit yung ating GPNP. Tsaka ako po, ma'am, ilang stocks ang tinanggal ko para maging physically fit tayo. Sapagat, ang pangit po kasi na by optics alone, kapag tignan mo na medyo malaki yung pulis, parang hindi ka galang-galang, hindi ka paniniwalaan na kaya ba nitong tumakbo mang huli ng krimen.
4: Oo, kasi sa totoo naman, sir, may mga ganun dati na nagdi-discuss, naninita na mga yung mga officers, not to mention na kung kilala mo. Grabe magsita sa matabang pulis, tapos yung point ba, sir, na mas malaki pa siya sa sinisita niya, parang ganun. So parang wala kang audacity na nai-implement ito kasi hindi mo nga kaya i-disiplinahin sa sarili mo, di ba, sir?
12: Tama po. Isa po kasing uri yan ng disiplina sa sarili. Pero ina-encourage ko po yung mga tao natin sa Pro 6 na maging...
0: Physically active.
12: At maging scientific din po yung pagbabawas nila ng timbang. Sapagkat ayoko silang pumayat ng basta-basta. Pero may risk naman sa kanilang health. So dapat po scientific at gradual yung kanyang pagbabawas.
0: Yes, nasa running era na tayo ngayon, sir. Halos lahat tumatakbo, kaya nga kami may event kami sa June 12 sa Armed Freedom Run. Yung mga police natin sa Western Visayas pwedeng tumakbo doon, sir, para unti-unting bawas ng timbang, no, Rajan Marjorie?
4: Oh, actually, nag-commit na si sir na ma-ano siya for Freedom Run. But I don't know kung si sir tatakbo kayo, medyo
0: sir,
4: busy.
0: Sir, tatakbo ka, sir. Libre ka ni Rajan and Marjorie.
12: Tatakbo kami, ma'am, para magkabul ng criminal muna dahil ako po ay nagkukumpleto muna sa mga courtesy calls sa mga bossing
4: ko natin. Sako pa si sir. Pero amula na, may mga nag-commit naman sa atin, may mga ano na mga police natin. Pero may ano, sir, may mga yung sinabi mo kanina ng mga physical activities. As far as I know, may nag-bike, di ba? Pero may Zumba. May Zumba pa sila, sir, sa campus, sir, every afternoon para ma... Nakita ko yun eh, para ma-ano yung physical health ng police natin.
12: Tama po yan. Hinahayaan po natin sila after noon ng Tuesday and Thursday. Gawin po nila yung kanilang mga...
4: Police limits ba yun, sir?
12: Tama po yan. At kung sila halimbawa naglalaro ng tennis, alat po yan. Para ma-maintain nila yung weight. For as long as wala po silang mga pending na ginagawa sa kanilang mga opisina.
0: Bago na ngayon, sir.
4: Pwede i-alibay.
0: Pickleball yung uso ngayon, sir. maliban sa tennis at kung ano pang sports, 'di ba? Uso ngayon yung pickleball. Anyway, Reggio and Marjorie, let's go something light para kay Gerald Tuanyo.
4: Hindi, aba niya kay na diri sa my story. Tagalog, Tagalog na lang.
0: Diri sa RMN. So what's your general impression? General impression sa mga Ilonggo.
4: Oo. Huwag ka magkapalit. Parang
12: wala akong nakikita ang galit. Dito
4: hindi
12: sa,
4: mo sure.
12: sa Iloilo. Alam naman natin na yung galit, pero yung the way na magsalita. Eh, ever since naman po, kasi kahit nung nasa Manila ako, at yung mga classmate namin sa academy, dahil alam po naman nyo, iba't ibang galing na rehiyon pag nagkadete ka. So may mga classmates ako, iba nag-retire na rito. Alam ko naman yung mga demeanor, yung mga ugali. So sabi ko nga po, parang blessing in disguise, hindi ako natuloy sa isang region sapagkat nakita ko rito, bagamat siyempre may concern sa peace and order sa inyo, parang dapat concerning na siya. Pero kukumpara mo sa ibang region, sabi ko, blessing in disguise or manna from heaven, napunta ako sa Police Region Office 6.
0: Wow. Mga peace-loving people. Hindi mo lang sure.
4: Pero hindi mo sa inyo yung impression mo is hindi sila galit.
12: Tama po yun. Pero alam ko naman kung galit sila.
4: Ay,
0: may silent treatment. What's your favorite na Ilonggo food? Sir, you know, ang Iloilo City kasi UNESCO, City of Gastronomy, no? Ano yung mga natikman mo na, sir, yung mga pagkaing Ilonggo? Ano yung mga paborito niyo po, sir? Top 3.
12: Nung nasa Manila ako, minsan may nagpapadala sa amin. Alam niyo sa Luzon, pag nagpadala ng mga parang inasal o manok.
4: Wala bang manok doon sa
12: Hindi ma'am kinakain ng ulo doon tsaka yung paa. Kaya pag binuksan mo, nakapikit kami dahil nakikita namin kasama yung ulo tsaka sa paa. Pero dito kasi is normal siya. Pero nung na-assign ako sa Jensen is ganun din. Laging buo kasama yung ulo at paa. Yun po yung number one na nakita ko na pag dumalaw po yung aking pamilya dito, doon ko po sila unang pakakainin.
4: Anong tatlo? Manok? Ano pa, sir?
12: Yun pong hito sa amin sa Tagalog, hindi ko alam ang tawag dito. Pantat.
4: Adobado? Yung magyata? Or prito lang?
12: Hindi, yung prito lang, ma'am. And then pangatlo, ito po yung kahit na nasa Manila kami, yung kansi.
4: The best kansi in town.
12: Pero yung kansi nyo rito, may ibang lasa, distinct na lasa, kumpara pa rin sa kansi dun sa mga kahit na sa inasal type of restaurant sa Manila.
4: Wag mo lang tanongin ko nung sikreto na nilalagay doon.
0: Damo ko, dapat matry. Mas
4: maraming maganda, mas masarap na pagkain dito, sir.
0: What's your favorite Hiligaynon word, sir?
4: Yun. Good morning.
12: Maayong agad din.
4: Sabi ko nga, sir.
0: Napakahirap nun, sir, ha?
4: Yun lang yun, sir. Alam mo?
12: Kasi, alam mo yun po, simple lang yun dahil, pero pagka binanggit mo yun sa mga Ilonggo, yung greetings kasi yun eh. Pag nanggaling sa regional director, malaking bagay sa kanila yun. Binati mo, maayong agagid. Happy na sila doon.
4: Anong tono, sir? Anong tono?
12: Maayong agagid.
0: Ito, Ilonggo. Ilonggo ka na, sir.
4: Good morning talaga. Ganon yung dating.
0: Ano yung, kunyari, uuwi ka, sir, sa Cavite? Ano yung pasalubong Ilonggo food na dadalhin mo, sir? Tatlo rin. Diba na?
4: Na pressure sa
12: sir. Yung mangga. Galing ng Guimaras. Kung aabot lang sana yung sinasabi nila na mango pizza, pero hindi ko pa naman siya na-try.
0: Try mo yan, sir.
12: Hopefully. And then, yung ganun pa rin. Yung inasalong manok pa rin.
0: Inasalong manok. Sa Tatoy, sir, try mo. Katatlo, sir. Yung pasalubong.
12: Ayun pa, yung mangga.
4: Mango pizza.
12: Mango pizza, tsaka inasal po.
0: Yung Shopo, sir, try mo rin yun sa, ano, sa Roberto's.
12: Na-try ko na yun, ma'am. Kaya alam, masyadong malaki para sa akin. Hindi ko
4: pwede ka huwag. Pwede ka naman, sir, umorder ng maliit. Sino ba kasi nag-order ng King's?
12: Imagine mo, ma'am, bawat may mag-courtesy call at bisita. Pakakainin natin sila ng ganun. Every time sasabayan ko. Baka yung BMI ko bumagsak, di kakakain ng Shopo na yun.
4: Kaya nga, sir.
0: Nga, Radyo and Marjorie.
4: Anyway, ang matuhabal ni sir, mga gusto niya. Pero sir, sa mga mamamayan natin, let's grab this opportunity, no? Sa mga Siyempre yung mga police natin nakatutok and lahat-lahat sila sir nagtatanong. Actually, yung may mga nakausap ako not to mention, sabi nila, akala ba namin yung bagong boss namin dito, suplado, sabi nila. Kasi hindi ka masyadong nangingiti or naano ba sir. Pero sabi nila, mukhang mabait naman. So ano yung nais mong ipaabot sa mga police natin, ng mga nakikinig ngayon sir? Especially, ilang percent talaga dito sa Western Visayas, puro Ilonggo sir?
12: Sa mga police natin dito sa Piero 6, alam niyo po, kahit saan ako ma-assign, binibigyan ko na importansya, lalo na yung ating mga NUP, yung ating mga police non-commissioned officers, and then panghuli yung mga commissioned officers natin, sapagkat yung nagiging success ko sa mga nakaraang unit, sinasabi ko nga, ang backbone ng success o downfall ng isang opisyal ay nakasalalay sa mga police non-commissioned officers at sa ating mga non-uniform personnel, sapagkat sila yung talagang workhorse ng ating unit. Kaya sinasabi ko nga, sa paglilibot po natin, pakikita po natin kung paano natin papahalagahan at bibigyan po ng importansya yung ating mga kababayan. Kung mapansin po ninyo, sa unang flag raising po natin, hindi lamang tayo purely press release, kundi pinabiligyan natin ng parangal yung mga police natin na nagtatrabaho. So ito ay magpapatuloy sa mga darating natin ng mga flag raising bilang pagkilala sa kanilang mga ginagawa. At sa papasalamat din ako sa ating mga media partners sa national, sapagkat sinasabi ko nga na yung mga accomplishments nyo rito hindi lang mapapansin regional, kundi mapapansin din ito national, para makita nila, yung mga Ilonggo pala, ganito ang mga ginagawa.
4: Yes, oo. Iba kasi sir yung feeling pag alam mong nagtatrabaho ka, may mga accomplishments ka, tapos yung mga police natin, sa simpleng awarding lang sa
0: recognize
4: high yung moral effort sa kanila, parang nagbibigay ng fuel sa kanila na magtrabaho palalo.
12: Tama po yan, sapagkat dalas din po natin yan, okay, chief of police ng araw sa Cavite, kapag nawardan ka sa region, malaking pangpahay moral ito sa mga tao. Sapagkat mabanggit ko lang, ma'am, na each medal is may equivalent to na number of days ng leave.
4: Oh.
12: Pwedeng 1 day, pwedeng 2 days, pwedeng 3 days. So, malaking bagay.
4: Pwede, ano yan, sir? Nag-accumulate ba yun?
12: For a year. For a year, pwede mong gamitin yun. Halimbawa, nabigyan ka ng ilang medals, pwede mong ipakonvert ito sa number of days. So, malaking bagay. Kung makapag-leave sila ng halimbawa 2-3 days, makasama nila yung pamilya nila, ma-recharge sila para pagpasok nila, masipag na naman sila uli.
4: Oh. Pero hindi siya, ano sir, nag-accumulate for like gagamitin sa retirement, parang may ganon, hindi?
12: Hindi po. Nung araw po kasi...
4: Di ba ganon yung dati, sir?
12: Apo, namomonetize po siya nung araw.
4: Pwedeng cash. 500.
12: Pero ngayon, kaya sinasabi nila, bigyan natin ng medal. So, ibig sabihin po, yung press release natin, hindi lang merely press release.
4: Mm-mm.
12: Kapag nag-press release po tayo, totoong nire-recognize natin siya at kikilala niya sa flag raising. At malaking bagay, sinasabi ko nga po, maipon yung kanila mga medals na ultimately, mapile nila ng leave nila.
4: Oo.
0: May reward.
4: Ng rest. Meron kami dati dito pero wala na. Nadulaan sa... Anyway, sir, sa mga Ilonggo naman na mamamaya natin, kasi palagi na nasabi na bago na naman yung director, pakialam namin, parang ganun yung dating. Pero ano yung nais natin ipaabot sa mga mamamayan sa Western Visayas, mga Ilonggo, and yung appeal natin sa kanila to support the PNP? Kasi nakita natin kung grabe yung support ng mamamayan, sir, sa PNP. Napakadaling isolve at i-prevent yung crime sa kanilang area.
12: Opo, nabanggit ko nga nung sa ating salita o speech ng flag raising, sinasabi nga po natin na kinikilala naman ng inyong lingkod na hindi magiging matagumpay kahit sino man sa amin kung walang partnership sa community, sa local government units. Sinasabi ko nga, crime prevention is a shared responsibility between the police and the community. Kung sa tingin po nila na nakukulang na ang serbisyo ng ating mga kapulisan sa baba, sa kanilang police stations, mag-report lamang po, sapagkat sinasabi ko nga po na dapat ang mga kapulisan natin ay hindi po piling, halimbawa, ma'am, pag nagpunta ka sa police stations, no? Hindi ka inaasikaso.
4: Oo.
12: Ang gusto po natin, halimbawa...
4: Parang napaka-unwelcoming ng dating minsan.
12: Tama po. Sapagkat sinasabi ko nga po na dapat pagpunta pa lang natin, naka-smile na tayo.
4: Layo
12: na. Kahit na, kahit ma'am na naiilis na tayo, minsan hindi natin maiwasan dahil galit, etc., etc., i-guide pa rin natin yung mga kababayan natin. Kung halimbawa, ang kaso nila ay pumapatak sa pambarangay, wag natin pumunta kayo sa barangay, hindi po dapat ganon. So dapat i-explain natin, ma'am, ganito po ang kaso nyo, sir, ganito po ang kaso nyo, ihahatid po namin kayo sa, sa barangay.
4: Kasi nung ganito, Director General Torre, na dapat pag may reklamo ang ano, dapat i-assist sa police, from police station, i-refer sa barangay, or something like that, sa time ni General Torre, sir.
12: Kay General Tuanya po yan. ako po ngayon hutos.
4: Eh, dito na karan, parang ganun din. No? Oh. Naalala ko yung ganun eh, yung parang ayaw i-cater. Pero yun yung kay Sir Tuanyo ngayon. Kay Sir Tuanyo.
12: kasi ma'am, ano eh, na-experience ko dati, pagka, siyempre, piling argabyado yung mga kababayan natin,
4: oo,
12: may
4: sir.
12: Reklamo, may nangyari sa pamilya nila, tapos kapag ang pulis masungit, hindi
4: yes,
12: pinapansin, doon nagsusumbong sa media.
4: Oo.
12: Pag sumbong sa media, doon lalaki yung story. Sabi ko nga, sa level pa lang natin, ayusin na natin.
4: Actually, tama. Sir, may mga ilang concerns dati, like namatay yung, na ano, sa aksidente yung ano nila, relatives nila. Many times na kinikater namin dito, and minsan, hindi na namin din dinadala on air. Pag hindi pa ganun na, like, hindi kulang naman pala sa kwento, ay pag-uusap kwento, pag-uusap, so ginagawa namin, like, ako, tinatawagan ko yung police, tinatawagan ko yung hepe, sir, pumunta dito yung ano, nagre-reklamo, naghihinakit kasi namatay yung ano nila, tapos wala tayong pakialam, parang ganito. Kinakausap namin yan, sir, sinasabihan na magbigay kayo ng konting compassion at ano sa tao, parang may simpatiya konti kasi namatay yan sila. So naiintindihan natin na yung bugso ng damdamin ba nila, sir, na kailangan din silang pakinggan. Kasi minsan, may ano kami dito sa istasyon, sir, eh, na kahit hindi namin kaya tulungan, lalo na kung financial yung problema nila, at least na napakikinggan namin, sir, at gumagaan yung loob nila knowing na may nakinig sa kanila. Yun yung minsan yung medyo kulang sa mga police natin. Siguro dahil sa kadami-dami ng kinikater nilang problema, sir.

0: kausapin natin sa pambarangay or bigyan natin sila ng tamang advice kung ano ang dapat gawin para maramdaman nila na tunay na nagmamalasakit yung kanilang Team PRO6.
1: Oo. May nag-flood sa comment. Actually, kanina pa ito, sir. Gusto ko na lang i-mention kasi about sa police. Pero anyway, nasabi na ito ni sir kanina. Sabi niya, sir, good morning, RD. Dito sa Capiz, may mention niya lang yung ano, parang ayaw magbigay ng detalye ng mga hepe sa media at halos ayaw magpa-interview, ang daming alibi. Ganun din po ang ibang mga desk officer. Ang hirap ng iba ay kasi natuturuan pa kung sino ang magbibigay ng blotter report. Parang, na kanina pa siya sir, nakasampu na siguro nahiya naman kaming hindi basahin.
0: Hindi, okay lang po. Ang malinaw naman po yung directive natin na kung sila ay may rektang pag-uusap sa provincial director, irekta po nila at sa chief of police. Kaya nga po, ang instructions po natin, kahit na hindi pa kompleto yung data, yung pinaka-safe na acknowledgement na kung pwedeng ibigay sa media is, ibigay po nila. Sapagkat sinasabi ko nga, dapat tayong transparent sa mamamayan at sa media. Hayaan po ninyo, sapagkat tayo'y transitioning po eh. Naninibago po
1: sila. Actually, nami-feel din namin ngayon na may mga changes na eh. Yung mga police natin na ang dali na nilang kontakin sa ngayon.
0: Apo, dahil sabi ko nga,
1: dahil nandito si Sir Anyo, Tuanyo.
0: Dahil nga po transitioning tayo, galing sila sa hindi ganun sistema.
1: Oo.
0: At hopefully, in one month, makakatcha po sila sa kung ano yung gustong gawin natin sa media partnership po natin.
1: Mm-mm. And wala naman silang choice kasi ihaharap mo sila sa media talaga. Yun ba yun, Sir? Yung parang
2: training na
1: every,
2: nila.
1: Ano, yung interview, yung parang ihaharap yung mga hepe or paano pipiliin pala yun, sir?
0: Hindi po. Kung ano po yung concern na dapat ipaharap natin sa press briefing, sila po yung mag-guess natin. Ito po yung part ng pagiging ng mentoring po natin.
1: Mm-hmm.
0: Para una, hindi lamang ipakita kung meron silang accomplishment, kundi may insidente sa lugar nila na dapat ipakita natin, sabihin natin sa tao na ito po yung ginagawa ng PNP. Huwag kayo mag-alala at bibigyan po namin ng solusyon ito.
1: At magandang training na siya, Rajuman Magi, para sa mga hepe nga makasabat, maka-interact man sa media. Kasi sometimes, hindi nila alam paano sagutin, sir. Lalo na pag alam nilang recorded or on air na. Hindi nila alam, sir, paano... Ah, hindi nila kayang isabihin yung point nila kasi nagpapanik sila.
2: Pero may mga hepe rin, may mga police din na very accessible, magaling
1: salita, naman.
2: Dumabuan naman, giting kilala to.
0: Di ba rin po, sinasabi ko nga po, may mga commander tayo na tinatawag ko ng mga natural na marunong humarap at ititrain natin. Kaya nga sinabi ko sa RPIO natin, gagawin kitang the best RPIO nationwide. Iga-guide kita kung paano, di ba, kung paano po gawin yung tama at maayos. Kaya sabi ko nga po, transitioning tayo, hopefully, na makapag-adjust sila accordingly.
2: Mm-mm. Sige, Rajan Marjorie, bantayan ta ni Buas kung sino ang featured ng
1: sino
2: ang
1: mabibinyagan bukas.
2: Daw, ano na daw, Ari, gidri sa aton, distrito.
1: May incident diri.
2: Sige, with this, we are very honored to have you with us, subong aga, Police Brigadier General Tuanyo, sir. Salamat, Gid. Madamo nga salamat.
1: Ayun, sir. Salamat, Gid. Salamat,
2: Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
1: Sir, wala ka na bang i-greet? Light lang. Anyway, sir, maraming salamat talaga kasi alam ko medyo busy ikaw and nagkaroon ka ng time dito sa RMN Iloilo. Looking forward na magkaroon ng magandang partnership, sir. Yung PRO6 at RMN just like sa mga previous na mga directors, sir.
0: Yes, ma'am. Kaya magalala, kapag train na yung ating mga commanders, may kapalit na ako na pupunta rito.
2: Thank you so much as well, Rajuan Marjorie, sa aton nga mga police offices nga nag-monitor sa aton Facebook Live broadcast. Nag-comment sila sa ilang nga mga police stations, no? As tapos sa Aklan and Capiz and Guimaras nga nag-tutok sa aton subong aga.
1: Oo, kaya hamaganin ni Sir, kaya ko kayong estresin. Amog ito ang natandaan ko, Rajuan Magi. Anyway, madamaging salamat kay General Tuanyo sa iyang time. Kagsayaman mga kaupdanan dari, Rajuan Magi. Wala naman kita sang oras dari sa ato nga pagpangalagad. Madamo gid nga salamat sa tanan nga nagtutok dari sa ato and sa RMN Sunday Special. Sa gihapon ng inyo Double M. By the way, sir, yun ang pangalan ng Double M sa amin, si si Sir Punky. Kern, ano pa siya? Kernel pa siya that time, no? Oo, si Sir Punky Kaskulan. The late Punky Kaskulan. Sa pangalan sa serbisyo publiko, ang inyo Double M. Ako si Rajuman Marjorie Herbo Miane.
2: Kag Rajuman Magi Eresuelo Malariado.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne.

0: Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Supple Plus Gold.
7: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
1: Sunfone Plus Go! Mabakal sa mga butika.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
11: Upo! Play!

0: responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Na-meet sining San Miguel litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog gani isang chicken inasal.
2: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
3: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
1: Ti, naaway di galapot sa kon ng San Miguel litro. Uy, share nyo man ay.
4: Kun barkaday, parehas tanan. Share-share sa San Miguel litro kan anay kag sinadya. San Miguel litro. Share sa kanamit.
1: Palihog hatag gani kay Carl ang bill.
3: Carl, di ina si Carl.
4: Drink responsibly. San Miguel Litro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.
5: Bye!

0: ko pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
3: And doctors,
4: ito po si Dr. Bernion.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
7: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
8: Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
10: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
9: Super Fiber.
12: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
9: Super Fibers ang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
13: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ang kipot mo kung isa, Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, BK. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Lato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Ito yung bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: gig? Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
6: Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumakablog sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginan ay bulig sa D3 Bio. Tungod ko na papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
10: Mamakal, sumangguti ka.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
8: D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung VCO. Ang VCO. Yung may D3.
10: Mga buti ka.
8: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanugos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
10: D3 Bio with Visio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Visio.
10: Ang Visio
8: yung may D3.
10: D3 Bio.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatag alas 9:33 sa aga.
16: RMN, Mental and Dental Health Alert. Para sa maayong panglawas, ang paminsaron kag ngipon, aton man talupangdon. Tap na ah ang depresyon, tipigi ang ngipon. RMN, Mental and Dental Health Alert.
15: Mayong aga mga karadyumano, welcome sa isa na naman ka episode sang aton programa tag sa kadomingo ini ang RMN Mental and Dental Health Alert. It's May 31, 2026, katapusan ng adlaw sa bulan sa Mayo. Kamusta kamo tanan dira? Nagapreparar na kamo para sa last days ng Flores de Mayo. Rajman Mark, no, sa jagid ni sa kada barangay. Sa gihapon live, kita ka makitaan kag babatian sa Facebook, DYRI RMN Iloilo. Sa YouTube, DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, ako ang inyong alagad, Rajuman Magi Eresuelo Malariado. Sa sininga episode sa aton programa, mga karadyuman, una kita sa aton nga mental health alert subong aga. Graduation season na naman, no? Congratulations sa mga magagraduar subong adlaw. Kalabanan sa mga graduation rights ginapatigayon kahapon kag subong adlaw. I think sa Central Philippine University, karon sa hapon ang ilang graduation. Graduation season na. When we talk about graduation, it's the end sang inyong journey sa academic life ninyo. But it's the start of something new. After sang graduation, bago naman nga chapter sang inyong kabuhi. Ang end is the beginning of another end, no? Para sa aton mga kauturan, sa mga estudyante, aton nga mga graduar. Subo nga school year. Then let's talk about life after graduation, subo nga aga. Especially sa aton mga graduates nga, ano man, after graduation, matrabaho ko dayon o kung mapauway ko anay. Amo na subo nga mga problema sa mga magagraduar, no? Not really problem, though isa na siya sa mga naga tublag siguro sa ilay kayong panghuna-huna. Istoryahan naton ni Nato Gidugay diri sa aton nga pagpangalagad sa mental health alert. Samtang sa aton naman nga dental health subong nga aga, istoryahan naton second part sa programa Dugay-Dugay ang koneksyon sang oral health kag systemic health. Oral health sa aton nga baba, magsilingkit ang systemic health, amo na siyang health sang aton nga kabugusan nga lawas. Yeah, they are ano, connected, intertwined ina sila. Istoryahan naton ina second part sang aton nga pagpangalagad subong nga aga. Muna kita diri sa aton nga mental health, naka-standby na sa piyak na linya ng aton partner tag sa Kadomingo, Guidance Counselor and Assistant Professor for Psychology sa University of San Agustin. Bago man graduate, no? Bago man siya graduate, Rajman Mark. Si Assistant Professor Shaira Marie Hopson Espinosa. Ma'am Shai, mayong aga, welcome back diri sa aton nga pagpangalagad.
4: Yes, good morning Git, no, mamagi, kag sa mga tagpalamatig naton, Subo nga Domingo, congratulations no sa mga nag-graduate this week, kag advance congratulations man sa mga mag-graduate next week no, kay may iban nga schools nga do next week pa man ang schedule sang graduation. So congrats.
15: Sa saan agom siya sa nung graduation nila?
4: 2 days, ma'am, no? So, may ara departments nga June 6 ang graduation. Mm-mm. Tapos, may ara iba nga June 7.
15: Mm-hmm. Okay. So, I think sa West, though, next week man. Kung di ko magsala, no? While ang Central Philippine University, karon sa hapon. Anyway, let's talk about amun yung graduation, gidyang momentous occasion man ni para sa mga estudyante naton. Especially kung mag-graduar kaya with flying colors, no? Kanami sa feeling, kag reward sa imugin pangabudlayan sa imo academic life. Pero after graduation, Ma'am Shai, ang dilemma sa mga graduating students naton subong is, maubran ako bala dapat after graduation o kun pauway ko, anay guru, deserve ko magpauway. Ano ang epekto sining sa mental health dayon sa aton mga estudyante nga mga graduar sining school year?
4: Yes, no? So, nagyan, tagid na guru, mamagi ang muna nga stage, no? Sa ato, yung kabuhi. So, para sa mga fresh graduates, no? Ang transition halin sa structured environment sang isa ka university or sa college, no, especially mga college gid no, mga graduate naton, no, as padulong or pakadto sa open-ended reality na sang adulting, tag adulting na tano, amo na siyang isa sa mga pinaka-crucial man nga period para sa mental health no sang aton nga mga college graduates. So yes, ang pinaka-common gid nga dilemma or problem no kailangan nila nga kumbaga i-resolve sa kaugalingon nila is diin ako makadto subong maano na ako no maubrable ako dayon or may gap anay gamay ako na no so ang amo na nga problem actually is kung wala ka kung kulang ka sa self-awareness or kung medyo hindi ka pa bala sure sa imong kaugalingon no it can be a primary source of anxiety man no and other mental health issues para sa aton yung mga fresh graduates. So ano ang mental health dynamics no nga naga-trigger during this transitionary period? So syempre ang number one gid is ara ang ginatawag naton nga anticipatory no nga burnout phenomenon. So balaan taman tanan nga ang college life is very kapoy. Very hectic gid no para sa aton nga mga college students and majority gid sa aton nga mga students nagatubang gid sang years and years of academic pressure, budlay nga exams no.
15: Especially sa last year sang imong kolehiyo, yes. Kay tiara nandra ang imong thesis and amunang ga-consume most of your time.
4: Yes, no. So actually damo gid, no. Damo gid ang nakapoy actually, no. So medyo kapoy gid ang college, no. Kag entering the workforce or ang pag-ubra dayon, no. Would mean nga gina-carry mo gyapon, no, ang existing mo bala, no, nga kakapoy directly into a more high pressure man nga environment, which is ang workforce na no, mag-intra ka na sa trabaho. So, isa na siya sa mga primary considerations naton. And ikaduha, syempre, dira ang identity paralysis, no? Or hindi ka na bala sure, syempre kung college ka, ma-identify mo gid yung self mo, no? Like, ako busy Maria, I'm a nursing student, no? From this university, amo ko ni nga year, etc., etc. Pero upon graduation, no, damo sa aton nga mga fresh graduates ang nagaka-anxiety because ginapanungdom nila nga basi they cannot land no sa trabaho nga do ginadamgo nila bala or dream job nila dayon.
15: Oo.
4: Do amon
15: or no? Trabaho so, nga naka-align sa ila kun tani nga yes. Kurso.
4: Yes, correct, no. So like for example, ang imo nga course be sa medical profession but you ended up applying be sa ano no sa
15: call center for example kay tiabo ng practical subo ma'am siya if you want kay makasulod ka dayon sa trabaho kun ang imo abi no? O call center kay tiabo ng dako sweldo kag do dasig subong damo sila kinanglan nga manpower
4: yes correct gid no so amo na siya no so ang pressure bala nga nang hindi ka align no sa imong ging graduatean no and of course ara mandira ang pressure halin sa family mo nga ay medical ka nga ang sa opisina kaya no or nga sa lain kaya ang ulo brand so naga-trigger man siya sang identity crisis no sa aton yung mga fresh graduates kag ginalakipan man sang medyo fear no or kahadlok no nga hindi pa sila, siguro wala sila na prepare so much, no, sa professional roles nga dapat i-take on nila, nga naka-align sa kurso nila. So, medyo, umana ang dilema, no. And of course, aramandira ang social comparison, no. So, syempre, hindi ganyan ma-avoid, no, nga may mga classmates kita, batchmates, nga do medyo excited, gadya mag-ubra. So, siyempre, kung may makita, kada karo nga naka-post nga, first day at work, gano'n. Mga pa-hashtag nila sa first day nila sa trabaho, no? Tapos ikaw, yado, hindi ka babala sure sa kaugalingon mo, no? Kung diin ka gidman ma-apply or diin ka gidman maubra. So, siyempre, nagadugang na siya, no? Sang anxiety, no? Panic, no? And pressure to keep up, no? Para sa aton nga mga fresh graduates, no? Pero kung kami nga mental health professionals ang pagapamangkoton, no, sa mga fresh graduates, actually, ginapamangkot man ko ni sa mga sudyante ko mo, mamagi, no, sa amon. Ma'am, anong mayo man ng matrabaho ako or
15: bawai anay?
4: Mapahuway ko anay, no, mo na bala. So, may mga gapangayo, bala sa quote-unquote advice, no, halin sa mga fresh graduates. Actually, ang honest answer is, wala man da sang better nga option. No, kahit it will actually depend, no, sa nagakalain-lain nga factors nga kailangan mo i-consider, no, sa pagpangita sang trabaho, no?
15: Yes. Well, ano mo, ma'am, siya ang kada isudyante, lain-lain mo ng dynamics, family dynamics nga ginalinan nila.
4: Oo,
15: exacto, nga nagkisa nagaduso sa ila, sa desisyon nila, whether to pahuway or ngita trabaho dayon.
4: Yes, correct, Ged, Ma'am Maggie, no? And always, kung naginahambala ng mga sudyante ko, nga, i-diagnose nyo bala, diagnose nyo po galingon nyo. Kung ano, Ged, bala ang inyong sitwasyon or circumstansya based on three factors. So, una, Ged, isang state of finances ni mo. Mm-hmm. No? So, like, for example, kung wala ka mo kwarta sa family, no, kagina-pressure ka sa family mo nga magbulig, for example, no, or kung ikaw, no, gusto mo sa kaugalingon mo nga magbulig sa imo nga parents, no, para nga may additional expenses ka mo susulod sa panimalay, no, so, definitely, resting will not be restful.
15: Oo. And para isa, basi kung may goal ka man, Ma'am Shai, nga hindi mo gusto mangayo sa ila because graduate ka na, tingita ka trabaho to provide sa imo kagalingon.
4: Correct. Exactly, no? Especially kung ang goal mo yan is, for example, mag-proceed ka sa graduate school or may band ka ng mga financial goals. Mm-hmm. Definitely, kung mag-decide ka nga magpahuway, kag mag-cause ma lang siya sang financial anxiety, kag psychological distress, it would be better off nga mangita ka sang 8 to 5 nung trabaho or office work nga pwede makasustain sang imo nga financial nga goals. Mm-hmm. No? So, kung may stable ka man lang nga kwarta or wala ka man gina-pressure sang pamilya mo or okay ka pa man, no? Ay, rest is definitely okay gig, no? Okay man siya nga option, no? So, amo na siya, number one, gid is financial. Ikaduwa is ang burnout check.
15: Mm-mm.
4: Okay? Paano ka muna ka-graduate sa college, no? Did you suffer acute exhaustion, no? Especially sa final semester, no? Do, hindi ka nakatulog, pwede ka nalang nagamasakit, nadulaan ka na motivation, may mga amo ka na nabala nga mga symptoms, no? Nga do, so, nagabatsyag man ang lawas mo, no? But definitely, you are running on an empty battery. So, definitely, kung ang energy mo is at a low point, after graduation, it would also be best nga mapahuway ano yung gamay. No? So, very important man na.
15: Uh-oh.
4: And on the other hand, no, kung anxious ka, syempre, tanan man taga ka, kulbaan man ta eh, no, kahit the first time, there's always a first time no, sa pagpangita sa ubra, etc., etc. But if you think sa kugalingon mo na capable ka mangita sa trabaho, after, immediately after graduation, kag may, kumbaga, ara ka pa ba sa momentum, doon mo na bala, no? Kag ara ka nga, ara pang eagerness, no, sa imo, ya, to apply, no, for a job, kag i-apply, man ang imo nga natunan, kag ang imo nga energy is, kumbaga, hindi ka pa low bat, no? Definitely, ang pagpangita sang ubra no can be very helpful man no para sa aton para nga ma-support no ang aton nga kaugalingon during the transitionary period ngani no. And of course ang ikatatlo is ang imo nga personal needs no or ang imo nga psychological profile. So kung for example if ikaw ya no isa ka tao nga medyo structure dependent ka no, meray abi iban nga tao nga nang they take their time. Nag-take time sila no para nga mag-reflect kumbaga no kung din sila pakadto kahit hindi man nila gusto nga magpadaso-daso man sa ilang career decisions. So if you are that type of person no kag gusto mo ya mag-take time no sa imo nga trabaho, then definitely ang structure is not for you. Kahit dapat ano ka nang at your own pace kaya kumbaga. So autonomy driven no type of person. Kag mayara ya iban nga nang kung ara lang sila sa balay nila tapos nagapahuway, mayara times nga daw mas nagaka-stress sila no, feeling nila worthless sila or may mga ano na sila, may mga gina-question na nila ilang self no, anong pulos ko man gibag kay bago mako-graduate tapos wala man ko subong ubrado amo na bala no. So nagdugang lang ko sa lagudo na naman sang ginikanan ko. So may ban nga mga amo na. So definitely ang mga persons no, mga graduates naton who are thinking nga amo sina no are more structure dependent, which means nga mas kumbaga priority no siguro para sa ila ang magpangita dayon sang obra. So, amo na siya ang tatlo.
15: Sa tatlo nga na-mention mo, Ma'am Shai, amo na importante, gindi ang self-assessment. Kay kung ano ang kinanglan sang isa, may not be the same sa isa katao. Kay lain-lain, gani ang dynamics naton kada isa. And may ara man, Ma'am Shai, nga kung, for example, kung financial state of finances man i-consider mo, may ara man iba niya, hindi man well off. Pero, very, kung case by case, very understanding ang family nga, tido ko, bisan wala kita ya gakinanglan makita tani nami gidani kun makaobra kadayon pero kung kinanglan mo pauway sige diri ka lang anay gamay nga pauway ka anay before ka magnita naman sang trabaho because importante ang aton nga mental health no hindi pwede nga maglukso lang kita to sa isan naman ka for example sa workforce nga hindi kita prepared mentally psychologically no kat idalon nato ng stress didto.
4: Yes, exactly, good, no? Kasi syempre, kung hindi ka psychologically and mentally prepared nga mag-ubra, no, ang ending is ma-burnout ka mag-iapon, tapos ma-resign ka naman, tapos malumpat ka naman sa isa ka-ubra, doon muna siya bala. So, nag-create man siya sang hindi manami ng career record.
15: Yes, kumbaga, though hindi siya good start para sa mga kauturan naton. Mm-mm.
4: Oo, yes. So, very important, gina siya, no? And of course, ang decision will always be up to the graduates, no? Like, for example, if high ang burnout mo, pero financially stable ka, no? Kag may ability kaya to self-structure or may freedom kaya to work at your own pace, tiyan mo na siya ang intentional rest.
15: Mm-hmm.
4: No, amo na siya ang mas ideal siguro nga ubrahon naton, no? Kaiti kung mag-rest time kita, ang benefit kasi ni is anuman mo nang nagahatag siya sang way, no? Para nga kumbaga maka-recover kita, no? May cognitive recovery, no, on the part of sa aton nga gin-experience sang college, no, pag may intentional clarity, no, kung ano nga mga long-term goals ang dapat nato ni achieve, no, without the pressure of going into a 9-to-5 job sa gihapon, no, kag may emotional processing, no, may point for reflection kita. Pero on the other hand, kung taas ang level of anxiety mo, low to no financial ano ka support, no, kag need mo sang external nga routine sa sagwa sa inyong panimalay, then probably ang best path is to work, no, immediately. So hambalila kuno action cures anxiety. So kasi papangita sang obra, no, can be a way para nga maging beneficial siya sa aton nung makahatag siya sang structure and certainty, no, nga maka-establish kita sang daily routine from home to career life, no, in this transitionary phase. Gahatag siya sang financial agency, no, kahit nagpanubo ini sang financial stress, no, regarding parental dependence, kaga nagatag man isang validation regarding sa aton nga sense of purpose. Kung amo na ginapangita mo nga benefits, ti syempre siguro kinanglan mo man mag-work, no, immediately. And on the other hand, no, ang third option is if high burnout ka, no, pero low ang imong financial support, no, you can always choose the hybrid choice, no? Magamba kita nga hybrid choice ng niyara na bisubong mga part-time ng mga freelance nga do work from home na blang set up, no, nga hindi mo kailangan magkadto sa opisina, no, or you go on work on a contractual, no, or mga internship na blang style sang trabaho, no, para ma-feel mo ang amat-amat nga pag-transition, no, kumbaga may soft start ka, no, sa pag-transition sa career nga gusto mo pero hindi gid amo na ka full blown, no, nga daw ano kagid nga do full time kagid bala sa imo trabaho. So pwede man na ang muna nga mga klase sang alternative, no? And for those nga nag-choose or magapili no nga mag-immediate rest, no, after graduation, paano naton ma-execute, no, ang immediate rest nga hindi siya mahulog sa pahuway nga long term bala, no, nga sige nga do manog isa nakatuig na kapagidyaya ubra, no? So
17: tapos doon di ka naman kabalo kung paano mag-start.
4: Oo. Very crucial man siya, no? So if you choose to rest, dapat ma-establish kasi ginatawag naton nga active recovery. Paano na siya, no? So balanta man nga kung mag-take kita sang time off, no? Dapat ma-set kita sang deadlines, no? Mag-deadline kita sa kaugalingon, tambalon tang kaugalingon, tanga, o sige, mapahuway ko ni subong for 1 month or 2 months. Ako 3 months, ako nga wala ubra, no, before ko naka-start sa ako nga first nga trabaho. So, ako na ya kaugalingon nga deadline sa kaugalingon ko, no? So, pagkatapos ang 2 kabulan or 3 kabulan, no, amuna na mangita na ko sang trabaho, no. So amuna siya nagadula na siya sang feelings of guilt, no, sa aton, no, without compromising bala nga kinanglan taman magpahuway.
17: Oo. No, or kay once ka start ka na sang trabaho, yeah, lisipon na lang ang leave mo, especially kung ang trabaho mo nag-require sa imo nga mangin present gid daw manobla mam shy.
4: Correct. Exactly, gid mamagi, no. So added pressure man na. So kung hindi ka pa ready, it's okay. Mag-rest. Mm-hmm. Basta may deadline.
17: Oo. Ako 3 months man after graduation pauwi. Tapos no, feeling mo daw, ay salamat amo to galing nga kinanglan ko naging man magpauwi 3 months kay may bawi gali. Do mo na bala.
4: Correct. Oo. Pero do 3 months is the ideal. Do kubaga do honeymoon period mo na mo. Sa imo nga self no, para do may me time ka man,
17: makalagaw-lagaw ka.
4: Oo. Correct, no? Kung may opportunity to rest but no, with a deadline. Uh-oh. Para sa imo nga kaugalingon. Para hindi ka madaman balaw. No? Kasi syempre for those naman niya nga nagpili, no, nga mag-ubra, no, very important gid nga i-apply taman ang ginatawag naton sa mental health nga world, ginatawag ni namon nga boundaried onboarding. No, mga baka nga boundaried onboarding, sing ganon, hindi mo gid pag itudutuduhon gid nga i-pressure gid ang kaugalingon mo, no, sa pagpangita gid sang ideal nga job gid nga ginapangita mo. So number one is to always go for slow job search. No, hindi ka mag-apply sa 50 ka kumpanya in one day. Kahit hindi ma-burn out ka na, no? So try as much as possible nga i-streamline ang mga trabaho nga gusto mo sa kaugalingon mo, pag feeling mo masarangan mo nga obrahon based sa imong competency as a fresh graduate. No, kag always try to make mga intentional bala nga application, no, hindi lang nga pakaras lang bala nga pa-apply kung sa diin-diin, no. So dapat ginapanungduman gid naton. And of course as fresh graduates, very common gid no ang ideal nga I graduate na ko, I expect nga 20 mil dayon ang sweldo ko. No, may mga ako na bala.
17: Kapin pa ko nag-graduate, so, ka with flying colors, I deserve ko isang dako nga sweldo. Daw mo na.
4: Yes. Very common gid na nga problem sang mga HR offices sa mga fresh graduates nga may mga Latin honors, no, or may mga distinction, no. Kado ka dako gid sang gina-expect nila. So try to lower your expectations, no? Siyempre, number one, kung fresh graduate ka, siyempre, ma-start ka gidya sa pinakanubo, no?
17: Basic.
4: Hindi, wala, Unless, of course, nag-graduate ka sa tagapagmana, kasang kumpanya, team manager ka na yun, eh, no? Pero team yara, gidyang nagahalin, gidya sa pinakanubo ng rangko. So, siyempre, maski ano mo ka Latin honor, kung summa cum laude ka da, most likely, ng patimplahon ka man gyapon sang kape, ikaw man gyapon ma-photocopy, suguon ka man gyapon, no? Ang kind of job bala nga ihatag sa imo is pang fresh graduate gidya gihapon, no? Kag definitely ang salary, no, nga ginahatag sa mga fresh graduates, no, regardless siguro may iban nga may incentive, eh, no, kung Latin honors ka, pero hindi man gid siguro muna gid ka dako ang gap, no, eh, as compared sa iban sa majority, no, sa mga fresh graduates. So ang imong first job doesn't have to be your dream career, no. Again, intentional application, no. Start small, start low, no. Kag i-enjoy, no. I-enjoy mo lang ang imong career, no. Ang choice ang mo for a first job at this point. In time, no, kahit siyempre dapat as fresh graduates, we are all willing to learn, no, sa aton nga trabaho nga pagasudlan. So lower your initial expectations lang, no, as fresh graduates, no. So amo na siya ka importante ang boundary, no, nga onboarding. So again, para sa mga fresh graduates nato, no, wala sang tsakto kag sala na decision, kumbaga, kung ano ang mas nami, mobra o kon pahuway dayon. Again, magadepende gid na iya, no, sa mga factors nga iya consider nimo regarding sa imong kaugalingon, no, kag sa mga circumstansya nga ginaagyan nimo subong, no, within your family, no, kag personally man, no, as an individual. So tani nakabulig gid. Tani nakabulig ni siya, no, para sa aton yung mga fresh graduates. Again, ang tatlo gid ka main consideration is ang imo nga financial status, ang imo nga burnout check, no, kag ang imo nga psychological needs, no, as an individual. So ikaw lang na kamulang na, no, ng mga fresh graduates ang makasabat kung ano ang nag-a-apply, no, para sa aton, no, kag hopefully, no, you will make, no, the best decision, no, para sa inyong kaugalingon as fresh graduates, no, nga naga-navigate kumbaga sang life after graduation.
17: Sige. With this, Ma'am Shai, madamo gid nga salamat and happy Sunday sa imo. Congratulations man sa imo.
4: Thank you so much, gid, Ma'am Maggie. Sa June 6, man ako na graduation, no? Hashtag graduating pala. One week pa ko. Pero thank you, gid. Thank you very much, gid, sa opportunity. And again, no, sa aton man yung mga graduates, especially sa college, graduates naton, enjoy nyo, gid, sa gamsaman nyo gid ang inyong graduation, no, and congratulations gid liwat sa aton tanan. Happy Sunday sa aton tanan.
17: Nabatian si Assistant Professor Shaira Marie Hobson Espinosa. Is the moment para sa aton mga ka-estudyante nga mga magagraduar subong Domingo, start ng iba niya graduation rites. Kag sa mga magagraduar sa masunod nga semana, lain-lain na biyang schedule sa graduation depende sa eskolahan. Again, para sa aton mga estudyante, hindi ni siya one size fits all nga advice. Kahit kung ano ang true sa isa, may not be applicable sa isa. Hindi parareho, pero ang pwede ninyo mahimo is to assess ang inyong kaugalingon. Ang self-assessment yung pinaka-importante. Pareho sa bali, Ma'am Shai, ang tatlo ka-importante nga bagay nga dapat ninyo i-consider whether to look for a job or pauway anay after graduation. Anong nagahulat sa akon nga buwas after sang graduation nga ini? After nga makagraduate ako sa kolehiyo, anong nagahulat sa akon? So dapat inyo nga himuon para sa inyo, ikayong panghuna-una, first is ang state of finances ninyo, assess ninyo, financial status. Dapat nagidbala nga mag-ubra ako, kay kinanglan na namon sang support financially. Or ikaduha, burnout check, do kinanglan ko magpaway. Kay daw hindi tagid maayo ang stress nga nagsululupot na hali sa college life ni mo. Paway anay, pero hambal ni Ma'am Shai kay ina, dapat ang paway may deadline. Ang ideal gid is 3 ka bulan. For example, after graduation, paway anay up to 3 months. Tapos mangita sang trabaho. And of course, ang psychological needs ninyo. So, kamo nga mga estudyante ang nakabalo sina. Kung amo niyang basihalan ninyo para i-assess ninyo kaugalingon kung dapat na bala after graduation, mangita sang trabaho dayon o kung pahuway anay. Anyway, saylo kita mga karadyuman sa aton nga Dental Health Alert.
18: RMN Dental Health Alert.
17: Sa aton nga Dental Health Alert, subo nga aga, istoryahan naton ang angot sa koneksyon sang oral health kag sa aton nga systemic health. Again, of course, oral health sa aton baba, ang aton nga ngipon. And ang systemic health is the health of the whole body, kabilugan nga lawas naton. What happens in your mouth doesn't stay in your mouth. Nanga-connect na siya sa bilog naton nga lawas. Kay basi kun okay man akong lawas ang sa baba, do hindi man naguro maka-apekto gid. No. Connected ina sila. They are deeply intertwined. Ang aton nga oral health and ang aton nga general no, sa pangkabilugan nga body health. Before kita mag-proceed sa ito discussion, yung mangkot, good morning lang sa mga nag-join sa itong programa. Rajaman Mark, taga-ulan. Wala, no? Kay Faye Maria, bala, kamusta weather sa city? Nag-talithi? Or nag-dabu-dabu? It's drizzling? Nipis, Rajaman Fia? Or nipis lang, dabu-dabu? Pero sa ibang nga parts ng city, like sa Mandaryao, kaina nag-ulan. Kaya sa Lakyan, nalin sa Mandaryao, Rajaban Mark, basa, pag-abot na rin sa La Paz, mala. Wala diya sang ulan. Aga pa yan nag-ulan sa Mandaryao. Sa kay Faye Marie, ma'am, dari sa city, portion sang Mandaryao nag-ulan, dari sa La Paz, wala. Or nag-dabu-dabu lang. Kato kita sa aton nga dental health. Naka-standby na sa piyak na linya ang aton partner tag sa Kadomingo, dentist, orthodontist, aesthetics, implantologist, and PDA Iloilo member of the board, si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Doc, good morning. Welcome back dari sa aton nga pagpangalagad.
19: Yes, good morning, Rajaman Maggie, kay sa aton tanan-tanan nga listeners, no, nga nagasakdag sang programa sang RMN.
17: Oo, Doc, let's talk about oral health and systemic health. Ano ba lang koneksyon sang oral health kag systemic health sang tao? First, define naton, explain naton kung paano naga-connect in duha.
19: Yes, no, dapat no maintindihan gid sang aton nga mga tagpalamati no, ilabi na gid no ang mga sa malayo nga lugar no, subuot silingon no ang isa ka tawo, so may ara siya sang poor nga oral health no, so pwede ini maglala no nga balatian sa aton kalawasan, sa diin no, no ang madugay nga gidabat siya nga kondisyon, so mapwede magpa kompromiso gali no sa imong ngipon, sa imong ngislo. So bali nagabulusog ni ang ilang ngipon, nagahalabok, then may mga guba no ang mga ngipon, so amala no tungod nga nagaangot ini sila, may ari ni sila nga alagyan nga duha no, so amo ini ang ginatawag nga oral systemic connection. So amo na kung kaisa Rajaman Maggie no, dapat gid naton nga ipatpaton no para at least no mabalaan sang aton tagpalamati ang pathway, ang alagyan no, para at least no mahangpan sang aton nga ano ni nga tagpalamati no, especially kung may nagasufrir na sila, may ara na sila nga mga ngislo da nga nagahalabok no, nagabusog, nagabalilika ang mga ngipon, so amo na no tungod ini no sang paglapta o kung may ara nga systemic na inflammation. So amo na kung kaisa dapat naton nga tandaan nga ang aton nga baba no nagaserbi sang entry point no, amo na no kung ano man ang aton nga panglawason, no? So dira nag-aagi kung anong gingkaon ta sa aton nga digestive, no, kag sa respiratory nga tract naton. So amo na, no, kung may ara kang very poor nga oral hygiene, no, so may ara ka balatian sang islo, may periodontitis ka, especially kung advanced na, so may bacteria, no. So ang mga ano ni makita mo nga very ano na siya, very harmful na siya, no, sa aton nga panglawason, no. Pwede ini tanan magsulod nga mga bacteria sa aton nga bloodstream, no. So amo na kung kaisa, no, ma-circulate isa sa bilog nga lawas ng tao, no.
17: Oo. Amo na ba ko kaina dok nga what happens in your mouth doesn't stay sa imo nga ano, sa baba mo lang, kundi nag-aapekto, yes, gidali sa bilog mo nga lawas.
19: Yes, oo. Amo na ang balko, no, ang halimbawa lang, amo na nga balko ang periodontitis, no, tungod ang imo nga immune system. So ang nag-fight sang infection, nag-release ni siya sang chemicals, no, nga cytokines na tawag naton, nga nagalapta upod ni sa aton nga dugo, sa aton nga bloodstream. So nagabanog ni or ginapabanog ya pagid ka ginadamage ang mga blood vessels, no, sang imo lawas. So amo na kun nga nga nagadaloy ang dugo dira, no. So nagaupod siya ang bacteria or ang mga bacteremia. So kung kaisa, no, asymptomatic ni sila, hindi mo ni siya mabatsagan, no.
17: Mm-mm.
19: But during ano ni siya, no, so bali kada ano mo ni siya ang normal mga activities, sa limbawa binag-usang kasang imo ginakaon, nagsipilyo ka, so dira na siya masulod, no. So nag-aallow sang pathogen. So ang pathogens amo ni ang ahente or mga microorganisms, no, nga nag-aallow siya sina, no, nga magsulod ina nga mga microorganisms sa aton nga bloodstream, no. So amo na nag-travel siya sa iban nga mga organs ang aton nga kalawasan. So amo na ko kaisa matingala ay nga ano ang isa ka tawo may balatian na stroke, something like that, no. Say because no wala na intindihan sa maayo ang pinaka-importante ang aton nga baba. So dapat aton tandaan ang aton baba puno na siya sang bacteria, billions of bacteria, no, ara sa aton baba. So amo na, no, nga dapat din aton nga hangpon because pwede ni gali, no, mag-lead sa mga severe nga complications, no, halimbawa sepsis, no. So endocarditis, no, kag iban nga mga problema or sa aton nga kurason, no, hindi lang sa kurason, sa iban nga mga organs nato, no, pwede ma-damage niya, no, ay tungod ni sang aton nga lifestyle, no. Amo na ko kaysa dapat gid, no, matindo sa gihapon, ma-maintain ta sa gihapon, nag-toothbrush kita, no, oh. Mamit naton ang 2 minutes, no. Amo gin ang pinaka-importante. Hindi
17: na-mention naton,
19: no?
17: Like previously sa mga aton discussion, pinaka-common gid is ang oral health naton, like sa ngipon naton, kung yung mga cavities nag-apekto may ina sa heart naton, doc. Ang poor nga oral health, bala maka-apekto man sa lungs?
19: Yes, no. Tungod, no, ang bacteria, no, halin sa balatian mo sa ngislo, sa imong gums, no. Like for instance, may mga advanced, no, nga periodontitis, no, ay nang makita mo ang ngipon or ngislo sa isa ka tawo nga nagabalaliskad na, nagawabol, nagahulunga. So amo na, no, so pwede mo mahaklo, no, ang sa imo nga lungs, no, pwede mahaklo, no, sang imo lungs, no, ang bacteria nga ara sa imo nga ngislo, no. So pwede magresulta sang ginatawag naton nga respiratory infection, no. And pareho man sang ano or aspiration pneumonia or pwede, no, kun worst pagid, no, iban ko kaisa amo na mayara na sila na nga nagasuffer na sila sang COPD or we call it ang chronic nga obstructive pulmonary disease, no. So may mga amo sina because of gum disease, no. So dugay na ni ginadala-dala lang ara sa gihapon, no, wala gid sila gapa check up, no. But maybe because, no, may ara nga nahadlok sila magpa-check up kay may ara sila diabetes na. Amo na ang isa ka factor na hadlok sila. But no, sa high blood sugar or mataas gid ang imo nga sugar, we call it hyperglycemia. So, tandaan sa amuna siya ang nagapa-weekend sa aton lawas, no? Sa aton nga body resistance, no? Sa infection. Kag ang isa ka tawo, so dali gid siya magka gum problem. Susceptible siya. So, amuna, no? And budlay mag-manage, no? Sang, kung may diabetes, amuna nga hindi sila dali-dali magkanto sa dentist. Kaya nahadlok sila. But ang pinaka-importante, no? Nagapa-check up because hindi na natin madulantaran na nung madiretso na kung hindi ka nagapa-check up sa imo doktor, sa imo dentist, no? Because ang dentist ma-recommend or basi, no? Mangayo kami sang clearance, no? Sa imo nga doktor, no? Kay because hindi namon matandog, no? Ang isa ka pasyente man, no? Kay very prone sila sa infection, especially ini ang may mga high blood sugar, no? Hyperglycemia or may diabetes, no? So amo na, no, dapat gid hangpon sa pasyente, hindi maghadlok-hadlok, please, no? Make it a routine nga may ara ka mo every 6 months, nag-visit ka mo sa dentist because tama ni siya kadelikado, no? Amo na hambal ko, so nag-destroy ni siya ang periodontitis. Amo nang hambal ko ang advanced nga dental problem or a gum disease, no? So nagaguba ni siya sa aton mga tissues, no? Hindi lang tissues, pati ang bone nga nag-support, no? Sa aton nga ngipon. Nagahulunga, nagahuluyang, no? Amo na kung kaisa very prone sila man ma-fracture or what, no? Kay tungod nga tama gid ka ano, no? Ang bacteria, no? So amo na ang balpo, may pathway siya, may alagya, no? Ang aton baba, grabe gid siya, no? Dira kung ano ang imo pang lawason, no? Because kung anong ginakaon mo, Rajuman Magi, so amo na, no? Makita gid sa lapang lawason sa isa katawo, no? But so ang aton nga ngipon, no, pinaka-importante nga sa tapon.
17: Dok, no? Ano ang mga, para sa aton mga tagpalamati, ano ang mga signs nga do affected na sang imo oral health problem, for example, ang imo overall health?
19: Yes, no, dapat, no, maha, ano, gid nato, no, ma mabalaan sa isa ka tawo, no, halimbawa, no, mga warning signs na nino kon ni sa oral health, no, kay systemic, no, because ang isa ka tawo, tandaan nila nga may ara na ni nga mga bleeding, nagadulugo na ni ang ilang mga ngislo, naghalabok ang mga ngislo. So amo na siya because of uncontrolled diabetes. So amo nang tandaan nila. And then so ang isa ka tawo may mga persistent sa dry mouth, no? So pero nilang mamala ang ilang baba, no? So amo na ko kaisa, no, maka-indicate, no, sa kondisyon sang tawo pareho sang may ano siya, may diabetes, no, pero may lang dehydrated or basi, no, may balatian sa mga ginatawag natong nga Sjogren's nga syndrome. So amo na, no. And then ang isa ka tawo kun may mga pilas-pilas or mouth sores, no. So wala siya na-

0: ikaw or ang inang ataw may oral cancer. Amo na ko kay isa no dapat gid nato ni pahangu kay wala ka nagapa check up no. So tungod no may oral cancer ka, so very weak ang immunity sang tawo kag may mga infection. So amo na ko kay isa dapat no mahangpan mo gid because ini nga mga warning signs no pareho sang hambal ko to kagina nag shift na ang mga ngipo no, gabalis ka danay na or loose na siya, halog na siya, nagahululag na siya, no, gawabol tawag naton bala. So ang tungod ni sang advanced nga gum disease no or ang pasyente no may systemic nga conditions no, halimbawa may mga osteoporosis na yung pasyente no or basi may mga HIV pa da no, so damo gid ang mga conditions ni sang systemic ni nga balatian na systemic no or health no, so ang isa ka tawo damo ni siya problema sa iya nga baba basi may mga history ni siya rheumatoid arthritis or basi no may kidney disease ang isa ka tawo. So amo na ko kay isa no dapat nila mahangpan kag ang last may kwan ini siya may ara siya nga persistent nga halitosis ining bad breath.
1: Ano bad breath?
0: So yes, maskin nagatoothbrush no, maskin ano ya ka toothbrush ara sa gihapon ang baho no
1: because nablang bago ka lang tapos toothbrush dok pero pagtubang ya sa imo do mo simutan mo gihapon.
0: Yes, no, gihapon maayo. No, ano, it might no pwede nga basi naglink no ang sa sinus issues no amo na ko kay isa because of the pathway no. So sa sinus niya kay tungod may diabetes sa or basi may digestive problem. So amo na ko kay isa nga dapat gid no balanon sang isa ka tawo, balanon mo ang self mo no para maproteksyonan no ang imo baba, ang imo nga lawas no, dapat i-maintain sa gihapon nga may routine kita sa aton nga pag-toothbrush sa nahambal ko twice a day no, at least twice a day lang with soft nga bristle no and fluoride no nga toothpaste. So amo na ang pinaka-importanting kada adlaw naga-floss man kita, so dapat ma-maintain nato no. Amo lang gid na nga every 6 months lang no. So for proper nga assessment dapat ma-track ini ang mga warning signs no, magpa-check up ka mo gilayo no sa inyo dentist no o kun ano so pa-schedule ka mo every 6 months lang man no para at least may monitoring no. So may continuity no kag ma-avoid ang mga dental issues no sa gihapon. Healthy ang lawas ang isa ka tawo kag baba no. Ang importante nahangpan mo nga amo na ang resulta kun gina-neglect ang oral health no, because amo na hambal naton kung anong aton ginakaon no makaapekto gali no sa aton nga baba no. Especially ang those nga mga smokers, bow please amo gid na no, number one, so gubon nya gid na ang aton nga mga ngislo no, nagahalabok nga pulula gahululag ang mga ngipon. So ano ang ending? Siyempre, tooth loss, no? Amo na kong kaisa, no? But other than that, so what if may ara ka diabetes? What if kung may other problems ka pa, pero wala ka nga pa-check up? So amo na, no, para at least malikawan ang mga conditions, may mga heart issues, diabetes, no? Para at least malikawan ini nga mga signs no. So ang mga other than that, no, mga, may mga nutritional deficiencies, no? So amo na, nagapakita ni ang warning sign sa inyo ba no, kung ang tungod sa inyo ginakaon ba si kulang or ba si sobra. So amo na ako kaisa amo ning resulta no nga nagahalabok, inflamed to ang inyong ngislo. So kung kaisa nagatoothbrush ka lang gidulugo na siya do hindi mo maintindihan, do hindi ka na magbrush, kinahadlok ka kay base mapilas kag magdugo naman. So that's one thing pinaka-importante gid no nga very ano gid siya apektado.
1: Yes,
0: gid ang oral health.
1: Kag maayo nga na-remind nato ng ato mga kauturan sa importansya no sang koneksyon sang oral health kag systemic health. Anyway, doc, salamat gid sa tiempo ginahatag nimo diri sa RMN. May mga luyag katamyawon kag mensahe before kita mag-end.
0: Oh, salamat gid Red Man Magi no kag saliwat no nagapasalamat kita sa aton nga tagpalamati no.
1: I also nga, congratulations doc sa aton PDA Iloilo chapter.
0: Yes,
1: bilang outstanding chapter.
0: So, sa gihapon no, outstanding chapter ang Philippine Dental Association Iloilo chapter kag ang amon nga president no, so under the leadership of Dr. Lisa Hover. So sa

0: Hapon, no? Consistent kitang outstanding, no? So, hoping for the best for the next term. Duman Maggie, oh.
1: Yes, thank sige you so dog. Much. Thank you okay. And congratulations.
0: Okay.
1: Nabatian si Dr. Hermina Ballesta Gonzalez. Good morning sa kay Justine Espaliado. Salamat gin sa pag-monitor diri sa aton programa, Azun Pineda. Always, no, nagatutok diri sa RMN Iloilo. Sa kay Brad Pet Madera Bistuer, mayong aga, dira sa Barangay Danao, Haniway, Iloilo. Bistuer, Armada, Madera Alejero, Duerme, Borsilio Family, nagapamati gid diri sa RMN Always. Salamat gid sa inyong suporta. Sa kay Faye Marie, Ma'am Mary Recabar, Amoroso Glenn, sa kay Kagawad Noel Cuscaluela, Alma Agenga, at sa iba nga hindi na natin malawagan, dari sa itong programa subong nga aga. Tanpay na sa masunod nga programa ang RMN Mr. Cagnesis, Wa is sa expenses. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alaga, Drajuman Magi Ereswelo Malaryado, kagini ang RMN Mental and Dental Health Alert.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
6: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita, Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
6: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
5: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
7: Magnolia, feeling good, set up.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Sample Plus Gold.
12: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
13: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
14: Samphone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
14: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
16: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Sample Plus Gold.
21: Ako Gali Sereya. Ako Red La, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
20: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
23: unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
22: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
24: ACS.
25: Oras tatak alas 10:30.
26: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
27: Uy, concerned lang ko. Kundi pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Life extension. Vitamin D3.
29: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
28: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
30: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
31: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
32: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
30: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
33: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
34: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit.
35: Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
36: Life Extension Vitamin D3.
37: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
36: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
37: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
38: Mmm, smells good.
39: Tikman natin.
38: Sarap! Yummy!
40: Everest Refrigerators.
38: Love,
40: ano Everbest food mo in the world?
39: Of course, yung ginawa natin together.
40: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.

0: Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Maya.
6: May cyst ko sa ovary.
5: 3 cm na gali.
6: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold.
5: Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocort. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Calcium. Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Upde ni isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
12: Hitray Bio!
13: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
12: Hitray Bio! Ang Hitray Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
14: Mga butika!
12: Mighty C! Ang alkaline! Nga vitamin C!
15: Kung galing si Ariel, nagtanto si Rekis ang nagligad, sakit siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C!
12: Mighty C!
16: Mabaka sa mga butika!
12: GTX 500!
17: Si Edding Grace, paglumutan.
18: Ako, may sakit nga diabetes.
19: Kila ang imong nga gininom na kapsula?
18: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar subo.
19: Wow!
18: Mabakal na kamo. Sa Detex 500, namigit ini sa akong nga lawa.
12: GTX 500 D3 Bio with Visio.
20: Ako si Ana. Before problema ko gid ang ako ni regular nga regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Mga butika.
21: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
22: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
21: Masami nagkapangihi.
22: Masami ginauhaw.
21: Si may diabetes ka na.
22: Mag DTX 500 na.
21: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compound.
21: Nga nagapanubo.
22: Sang imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Garantisado.
21: DTX 500.
12: Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
23: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Iti bugit katama.
12: Mighty C.
14: Mabaka mga butika.
12: D3 Bio.
24: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akon ulo. Kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akon dilargo. Nagamay ang akon nga buyon.
12: D3 Bio.
14: Ang D3.
12: Yung may BCO.
14: Yung may D3.
12: Kargado!
25: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
20: Kargado!
12: MaxFit, kargado!
10: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
11: Mag MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,
0: pati sa lambingan.
1: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
16: Oras tatak alas 10:40.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
26: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
27: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
28: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
29: Mami, itigil ang drama.
30: Angeline?
29: May na-discover na akong timplado na at may

0: masyadong sarap, panalong-panalo ka.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cyst ko sa ovary.
2: 3 cm na gali.
3: Nung try ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan, nalipayig ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan na kape. Inigidyang sabor sang Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Pindoble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1. Sanfon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Sanfon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1. Sanfon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Sanfon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Sanfon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
8: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
9: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
8: Mas klaro na bala maski gabi?
9: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
10: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
1: sakit. Sample Plus Gold.
12: Miss, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sanfon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
4: Sa mga butika.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Supple Plus Gold.
4: Consierling, may aragid ko problema sa kidney. Makalakodason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
3: Ano ba kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
4: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang atong nga pagpamugin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa atong kong Dr. Pinoy's Kwaling Capsule kag sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa atong nga lawas.
2: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Partner.
2: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sa power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Ang oras, alas 10:49 sa aga.
8: Mr. kag Mrs., why is expenses? Sobra bala ang gasto sa sasweldo? Pamati ang programa nga gindisinyo kung paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang balabuton mo kag sang kabataan mo. Mr. kag Mrs., why is expenses? A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. kag Mrs., why is expenses?
7: Maayong aga mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Mister.
9: Kag Mrs.
7: Why is expenses? Subong nga adlaw, May 31, 2026, katapusan na nga adlaw sang bulan sang Mayo. Kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
9: Kag syempre sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
7: Pangalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga taokon, kami ang inyong mga alagad. Ako si Rajaman Jolene Tamayo para Onda.
9: Kag Rajaman Lynette Fernandez Silatriz.
7: Mayong aga, Rajaman Lynette.
9: Mayong aga, Rajaman Jolene.
7: Kamusta ang aton nga semana, Rajaman Lynette?
9: Okay man ah.
7: Okay man, okay gid. Nakadamo sa nagkalatabo sa buong semana, no? Though, napunan sa mga drama. And nabi na last week, pero sa buong semana, may harapan gapon sang drama, especially sa aton nga, sa national scene ba lang, aton nga Senado?
9: Adlaw-adlaw daan, may ano, may Facebook live.
7: Yes.
9: Ang aton nga Senate President, kagabi, may ara naman siya sang live.
7: Oh.
9: But karon ba si may ara
7: doon wala tayo nagpa-Hawaii.
9: Daily routine yun na, guru.
7: Ang matyagang ko ni Balaya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Nabalang doon kinanglan, nagit bala depensahan ang pagulingon niya. Doon may kinahanglan, ganyan siya nga i-explicar all the time. Ano pa, nga mas nagataas pag itubong ang mga huring-huring, na jumalinan. Nga may kudeta na naman sa Senado, buwan nga adlaw. May possibly tatlo ka mga senador sa mayoriya na mag-asilo sa minoriya. Sa nagligad pagid nga mga inadlawan, tas ang walkout ha, sa nga aton nga Senate Minority. Ang ginalinan malangsad to, una, ang fake news nga ginpresentar ni Senator Amy Marcos sa plenaryo. Ginsundan sa motion ni Senator Rodante Marcoleta, Radyo Malinet, nga buksan ang rule o kung mag-insert sang rule para nga mapahanagutan ang mga senador nga magtambong sa sesyon kag magboto paagi lamang sa teleconferencing o kung sa electronic means.
9: Okay, dito na Radyo Manjoylin, dito na nag-walk out ang aton nga mga, ang Senate Minority, nga abiyas ang wala ang mga nakahangop, nag-walk out lang sila, kaya hindi sila gusto magsunod sa rules.
7: Oh,
9: pero
7: oh.
9: Matuod, sinugid man ba lang hindi gusto magsunod sa rules, how?
7: Oh, hi. That is only to question the quorum. The doon nagmaningin man dinalagon lang aton nga ano no, ang aton nga minority sa ila katuyuan nga hindi madayon ang pagbinotohay tungod nga do kumbaga sa sikag pa gaano gid bala do ga do madalom ang tunok sang amo na nga desisyon sang mayoriya nga isulod ang natuho ang natumod nga rules. Pero ini tanan nabi mo asa tanan nga ini ang pinaka bilang isa ka broadcaster Radyo Malinas. Ang I'm sure nga ikaw amo man ang pinaka na ang nag-trigger gid sa imo nga nag dumapikon ka sa ginpresentar ni Senator Amy Marcos na fake news nga ginfiestahan man sa mga madhapos nga magpati sa iya, ang mga trolls, ang mga supporters man ni Vice President Sara Duterte nga ambot nga hindi nila yung mabaton nga fake news ato para sa ila ya tuod ato bisan pagani nga wala man sang gipresentaring nga ebidensya Radyo Malinas kaya masubo pa dira bisan ang mga edukado bala bisan ang mga edukado nga mga supporters nila mga teachers mga lawyers ano pa engineers tanan nga mga wala gid ya sang gin kinaris wala gid ya sang may gin ano bala wala gid sila ya sang gin lain sa iban nga wala man gani ma-educate gid angot sa paano wala mag-filter sang information paano mangita sang ebidensya fact checking para nga masiguro nga hindi sala ang impormasyon na imo ginapatihan ano mambal mo ano ba ako lang tanan na do para realize mo
9: Tuwod na Radyo Jeline, kadamo sa mga well-educated sa nambal mo na kang mga maalaman bala sa iban nga butang pero pag love abot na gano'n sa politika, nagamangu ko, nagapamangu-mangu lang.
7: Amangu kita! Pati hindi ah. May yara man kaya sabi nga, nagapabulag-bulag. So ano pa, ma-label mo man siya, ano niya siya, mangu? Nga daw kapilaran niya siya presentaran sa kamatuoran, daw hindi man gapon magpati, how?
9: Matyaga na nila bala nang allergic na sila Radyo Manjeline sa facts. Kani ang imo ipresentar sa ilang kamatuoran kontraho na nila. Ihambalan ka pang OA.
7: Ginabalan ng OA kay gin fact check. Ginabalan ka ka OA mga gin fact check mo. Di, pero amo na gani. Dapat hindi kita mangin allergic sa bag-o nga mga information. Amo na sila nila, naligod gani. Si, may nagalapta nga video ni Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo. Nga siling gina-criticize yaman ni sa una si Risa. Nga bisan nga na tadlong na nga wala gidya sa kangkanan si Risa Ontiveros sa PhilHealth anomaly, corruption. Na gin-insist gagapon ni at the time broadcaster pa full-time broadcaster nga si Erwin Tulfo sa karon senador na. Kaya ang sabat naman sa mga mangin alamon, mga research hindi man gani ah, mga ordinaryo nga tao nakahangop ah nga mahambal nga tiya mo na ako ginapresentaran kabla sa kamatuoran nga bag-o man ang imo perception. Hindi pwede nga bisan balaan mo nga tiko na sige lang tiko alang gapon kay pride mo na yang dapat magibabaw hindi iya ang kabatuoran Radyo Malinas.
9: Amo na bala ang bisan presentaran ka naka fax okay gina ang mga tao nga ti nagbag-o na sa nahambal mo Radyo Manjeline kay ti change ang bagay nila. Change is the only constant thing in this world.
7: Wow.
9: tanan may chance nga magbago pero may iban gid yang allergic na gani sa fax allergic pa sila sa change hindi sila gusto yasang pagbago kag ang malain pa daraan siya Manjeline nga kung presentaran mo na sila sang facts, ang balio na nila ang kamatuoran, ikaw pang pakalaino nila, kagiatakihon ka nila ya personal.
7: Oo. Ako ya, allergic man ako sa mga tao nga na, nablang atakihon ka nila personal tuod, bangod nga hindi sila kumpormi sa imo panindugan. Ako ya, kung ang ipanindugan mo, mapanindugan mo, gina bala nga, base na yan sa kamatuoran, hindi na yan, bangod na gusto ko lang yung palaptas ang fake news. wala ko dagang kontra. Kasi fact-based man mo, imo yung nga panindugan. Pero kung fake news ang ginhalinan sa panindugan, mo question nun kung ganyan na Rajuman din na.
9: Kaya mo na ang among resort na yan, Rajuman Jolene, sa mga tao nga wala balas ng ibato sa facts. Hindi sila yung kabato lang yan sa argumento. Mahatag man sila yung maplastar man sila sa mga ebidensya nila, mga argument nila nga matuod man iti ilaya kayo ti balaan man nila balaan na nila sa kogalingon nila nga wala na sila bato sa laan naman ng ilang ginahimo ti wala na sila hindi sila bala magpakumbaba hindi nila mabaton nga sala sila so ikaw na lang yung atakihon nila personal.
7: Oo ang mga Marcoleta ng taon
9: style.
7: Ad hominem balang ginagamit kaya ikaw na biktima ka man sa ad hominem. Sa so personal anay
5: natural scenery.
7: Kaya mo na gani, Rajuman Lynette. Tanong mo, bal mo sa mga taong asa subong, wala ga level up ang argument nila. Wala ga level up ang ilang, kumbaga sa Senado, interpellation, ang debate, ang man gapon, ad hominem gapon. Habal na Rajuman Mark, 80-80.
9: Very Gen Z, ah.
7: Habal naman ni Rajuman Maggie. Ano ko na to? Kailinit ang mga ano? Yes. Oo. Kapin pa, kung amo man ako, but peeve ko man ang mga maestra, maestro. Sorry lang ha, mga ma'am ka, sir. Palangga nato ng mga panunudlo. Di ba, Lara Jaman Magi? Palangga nato ng mga nag-tanom sa nga good value, sa kinaalam sa aton mga paminsaron. Tugtog na nakalabot kita sa amuni nga sitwasyon, sa amuni nga mga achievements, gamay man kagdako, partis dira ang aton nga mga panunudlo. Pero, kung hindi na amo, inang balang ikaw mismo nga manunudlo, nagapati sa fake news, nagapak... Ang worst pag ang kapalapta sa fake news. Ang hindi mo mabali, ang sala nga paninduga, na sala nga pagpati, bangod nga ikaw mismo, enabler ka sa kamo nga mga pagpati, Rajuman Lynette. Do hindi gida mo.
9: Kagaluluoy ang may estudyante, Rajuman Jolene. Kapin pa kun ikaw teacher okay na lang na kunara kaniya sa mga higher years kahit ang mga kabataan niya, may buot na may kaugalingon na sila panunduan. Paano na lang ya kun ikaw ara pa lang sa elementary level. Ang mga kabataan niya daan gapati gina sa mga maestro nila kag maestra kis agani sa mga nanay nila kag tatay do hindi pa magpati pero kun humble na niya ni ma'am nila ni sir nila patihon gina nila. Di paano kun ang imo nga, hindi ganyan malayo daan nga kung anong imo nga views, mga beliefs mo sa kabuhi, incorporate mo gina sa imo nga mga estudyante, masiling ka pang focus ng sa lesson. May mga time ginayang maistoryahan nyo ang ina nga mga issues, especially kay ang munang kakaltabo subong sa Pilipinas. So kaluoy sa mga kabataan nga hindi sila bala mahatagan sang patas man information nga mga one-sided information na ang nagalabot sa ila. Kaya mga kabataan, di pa manayagawa ka, ano mo, kahangop nga mag-research gid nga kapin pa kun mga grader pa lang sa lower years. So kaluoy ang kabay pa nga mga maestra man aton kag maestro. Siguruhon man nga ang mga gina-present naton sa aton mga estudyante ang mga ginapakigbahin naton nga lessons na fact check man.
7: Oo. Kay ang fact pagid bala nga ikaw bilang maestra ginatangla ka sang di ka bala magambal. Hindi ka lang magambal, tindog ka lang da kay ang mga students mo nagarespeto na nakadaan sa imo tikon ano pa kun ano ang imo panindugan mabalaan nila ay si Ma'am Gali kapati to siya nga may ano nga may ano gani na may Noel may no election sa 2028 siguro amo gid man nang hambal ni presidente Marcos tindo ano bala ina nga gin feed ta tong kabataan na impluwensyahan ta ang kabataan sang sala nga pagpati so amo na gani Rajuman Lynette nga kun tani may mga pagbinagbinag sa parte naman sang aton nga mga educator, sang aton nga mga bisan sino nga mga bisan natong ginikanan, dapat may pagbinagbinag kita ko ano ba lang ang impluwensya ang ginatanom ta sa paminsaron sang aton nga kabataan. Grabe. By the way, Mr. Kag Mrs. manigahapon ha. Galing kay ti, amo na bala ko, dali kita sa amo ni nga industriya, Rajuman Lynette, hindi wa punggan, hindi kita makakomento sa amo na nga mga butang siling na mambal naman ng iban gani nga nanara naman ng mga bias. Bias media, well that's true, bias kami pero for the truth we are only biased for the truth, for good governance. Hindi ka mo yaga pati, how? Sa, ano, bias ka mo yaga sa kabutigan, hindi mo na pwede. So, dapat, manindugan kita, Radyo Malinet. Manindugan kita para sa kamatuuran. So, anyway, subo nga aga. Ano, anay, medyo pahuway kita sa mga ideas, anay, sang nga ginatanom sa aton diri tag sa Kadomingo, bago istorya naman kita, anay, sa mga negosyo nga makuhaan man gihapon, actually, sa mga leksyon nga makapatubo sang aton nga ihibalo kung paano mag-umwad ang aton pagpagabuhi paagi sa pagnegosyo, entrepreneurship. Kagati amo managani na tulo sa aton ni Ma'am Bingbing Hoster nga aton ni financial educator nga hindi kita mangin ano lang mangin dapat mangin ano kita mangin saver mangin entrepreneur kagano na ano gani isa may termo investor investor
9: mabasi mong bigod wala
7: sige ba ano ato last week nga ano nga last week ka topic
9: ay sugal
7: sugal
9: hindi na malimtas yung
7: amo to ganyan ba ko ganyan hindi ganyan si Mano ito isa sa mga favorite ko so far na topic the reason
9: favorite episode
7: so oo amo nang favorite episode ko so far team ano pa lang ni May pa lang, may June pa, tapos ni sa December. Basi.
9: Nga, ma-island pa.
7: Ma-island pa ako niyo favorite nga episode. Pero actually, ang kada-domingo nga niya favorite naman niya. Mm-hmm. Kaya mo nga aton gindi nga kausa, Radyo Malinet. Pero subo nga aga, makaupod naton isa ka Ilongga entrepreneur o negosyante nga hindi lang basta negosyante, kundi isa ka isa ka advocate sang women empowerment, advocate sang culture, atong kultura, kag istoryahon ta, or hibaloon ta, ano ang iyang mga nanging rason, kung nga agin siguran niyang iyang business nga ni, kag hibaloon naton ko ano, ang amuna, ang ko ano nga negosyo, ang iyang gintukod, Radyo Manjulin.
9: Interesting nga aton mangin kaupod subo nga Domingo, Radyo Manjulin. Bangod nga ang iya negosyo, wala lang yan naga-center para maka-income ka.
7: Mm-mm.
9: But of course, naga-help man siya sa aton mga local communities.
7: Yes.
9: Nga mga naga-produce ang aton nga mga traditional nga mga textile. Kanami kay hindi lang ang iya nga negosyo, hindi lang for her own profit.
7: Mm-mm.
9: But naga-hatag man siya sang palangabuhian.
7: Yes.
9: Para sa mga kapareho niya nga Ilonggo.
7: Samo nang aton nga makaupod sa sini nga episode sa aton nga program kag bantayan mga karadyuman sa aton nga pagbalik ang mga sabat sa aton nga mga pamangkon sa iya. Ang oras alas 11:04.
5: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
10: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This newscast is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS Protection,
12: Yakult,
11: with 8 billion live LCS,
12: Yakult,
11: that may reach the intestines alive,
12: Yakult,
11: helps improve digestion and boost immunity,
12: Yakult,
11: with proper diet and exercise,
12: Yakult,
11: kaya panalo ka chan.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension, Vitamin D3.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
18: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
19: Si Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
13: Life Extension Vitamin D3.
20: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel every day. Nung nabatsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nga kakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Kanto ko to sa ilang balay sa mata ko. Takladon.
21: Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
23: Untat ina! Tusiran Forte! Punig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
24: Tusiran Forte!
25: Unilab quality yan.
26: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ubong makulit? Just stop it.
28: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang accommodated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinok.
30: Para sa matinong na dugo,
31: DTX 500.
30: Para sa healthy gatay,
31: DTX 500.
30: Ang DTX 500
31: ang may mataas ga antioxidant.
30: Nga amo naman
31: ang nagatilo sa imo atay.
30: Basta tilo atay,
31: happy kanunay,
30: DTX 500.
31: Masaligan,
30: epektibo,
31: DTX 500.
32: D3 Bio. Ako si Jomer. Ito-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
33: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
34: Pamagal sa mga butika.
33: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
35: Ako galing sa Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
36: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
33: Mighty C.
34: Pamagal sa mga butika.
33: TGX 500.
37: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
38: Imo nga blood sugar test.
37: Kina tong score ganit? 470. Nagtiko 2. Sa gabi 2. Sa agad.
38: Ilan na lang imo blood sugar?
37: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
33: DTX 500. D3 Bio with Physio.
39: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
33: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
40: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa apel. Oh. Wala ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
33: Mighty C.
34: Mabaka mga butika.
41: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
0: Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
1: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Yun nilang quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Upde ni sa Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
7: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na. Kag masaligan ko, kaya basta RightMed.
8: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: Sunton Plus Gold.
10: Ako si Joven, subragit kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunton Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
9: Sunton Plus Gold. Kala sa mga butika. Sunton Gold Coffee Mix.
11: Sunton Gold Coffee Mix.
12: Swak na swakit sa akong panabor.
11: Di ko na kinanglan pa magbakal
9: sa Sunton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Sunton Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sunton Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sunton Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Sunton Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sunton Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sunton Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
15: Mayroong paalala, ang Sunton Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
16: Ang oras alas 11:30.
17: Why is expenses? Sobra bala ang gasto sa sweldo? Pamati ang programa nga gindisin niyo kung paano makakinot sa gasto kag mapanghandaan ang palabuton. Why is expenses? A financial literacy program halad sang RMN Iloilo. Mr. kag Mrs. Why is expenses?

0: Good morning liwat mga karadyuman. Welcome sa Expenses. Ini ang financial literacy program sang RMN Iloilo. Radyuman Lineth, madugay-dugay nga wala kita sang nag-guest diri nga isa ka negosyante. Before, nag-ibitar kita sa ila para nga mag-share man sa ilang mga istorya kung paano sila nagsugod kag naging madinalag-on man sa ilang mga negosyo. Agad nga makahatag sang ihibalo kag inspirasyon sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kawais. Pero subong episode sa aton nga program, nag-ibitar na naman kita kag possibly the next weeks kaupod ni Ma'am Bing, maga alternate kita sa aton nga mga guests para nga mabatian man naton ang aktual nga mga eksperyensya sa aton nga mga Ilonggo entrepreneurs diri syempre sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Subong aga, Radyoman Lineth.
1: Subong aga, Radyoman Jolene. Makaupod naton ang founder sang Modern Ilongga, isa ka women lead social enterprise based in Iloilo that works with indigenous artisans, weavers, and sewing communities to create contemporary fashion and lifestyle products rooted in Filipino heritage. Since 2019, she has championed cultural preservations, sustainable livelihoods, and women's economic empowerment through ethical craftsmanship and storytelling. She is a social entrepreneur, advocate for community development, and a proud mother of three.
0: Wow.
1: Mga karadyuman, makaupon natin subong aga si Ma'am Maggie Rose Carado. Good morning, Ma'am.
0: Good morning, Ma'am. Ayong aga gid Ma'am Maggie Rose. Welcome sa aton nga program.
2: Good morning.
0: Yes, good morning, Ma'am. Pero di mo, Ma'am, pakilala liwat ang imo yung personal gid bala ka pagpakilala sa aton yung mga tagpalamati Radyoman Lineth. Sino bala si Ma'am Maggie Rose?
2: Baby,
0: sure, okay.
2: So, Ma'am, dali lang gid.
0: Alright, ma'am, mura siya malinati. Mother of three. Doon sa ano ba lang. Actually, nakaka-proud, no? Ilongga na siya nga entrepreneur. Isa pa ka-Iloy nga sa pupo sa kabataan. Adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw man siya nga negosyante.
1: Kaya to think bala Radyo Manjeline nga madungan niya na tanan kag ang iadaan business is not for her alone. Kadto pa siya sa mga communities.
0: Yes.
1: Para maghatag man sang livelihood sa mga kapareho niya nga Ilonggo, given nga mother pa siya. Balantaman nga ang pagkaisa ka nanay kadamo gid sang responsibilidad. So lantaw naton kung paano yan natanan na handle Radyo Manjeline.
0: Oh yes, ari na sa aton giwat nga linya si Ma'am via Zoom, si Ma'am Maggie Rose sa Modern Ilongga. Ma'am?
2: Hello.
0: Yes.
2: There's a little halos tanan kami ginasampo sa balay. Late na niya yung guest. So, let me introduce myself again. I'm Maggie Rose Calado and I founded Modern Ilongga since 2019 pa, before pandemic.
0: Mm-hmm.
2: And so happened, I was able to meet a group of women, they are indigenous people from Barotakeho, and then I started there. So we started selling mga nito earrings, tapos, and then we transitioned into banig bags. But right there and then, we I'm able to register the name Modern Ilongga na Gidya. Because my passion before was, I really wanted Modern Ilongga to be a platform for artisans. Like, it will be where we're in, we are going to move the products. It's kind of like a marketplace. May help create some products and then we will move the products to the market. So
0: medyo Maggie, medyo may problema sa aton nga technical. Ang aton nga Zoom medyo mahina ang signal. Pero balikan ka naman, ma'am, para sa masunod natin nga pagpamangkot. So far, yara si ma'am. Sige, okay. Ma'am. Sige, B, ma'am.
2: Yeah. Hello.
0: Yes, ma'am. So,

0: food and all. And dito ko na discover ang ako niya love for community development. Mm. So, for me as a private individual to help the community, it would be, I planned it to be like medyo big scale siya. So that's why we have Modern Ilonga now. So since then, we are able to grow our artisan network up to 200 people na. Na we work with continuously, especially the weaving communities that we have. So right now, pinaka dako ko mga suppliers sa weavers are from Miyagao, from Oton. We also get some weaves from Antique, and then Panay. Okay, we have like 5 weaving communities that is sa Panay. Also, our sewers. From Alimujan, and then we have some sewers here also in Pavia. And then we work with Angat Buhay and Iloilo City LGU to train the sewers sa relocation. So this project is spearheaded by Angat Buhay, funded by EU, European Union, and then I'm working with Le Depot of Iloilo City. I think I'm with Sir PJ Arañador on this one. So since I started working with the community, we're able to have bulk orders na. We are able to deliver at least 500 bags from a,
1: Yes. Okay. Sa mga tagpalamati natin, ang inigid yung negosyo ni Ma'am Maggie Rose, inamagita natin sa screen, wala, ang mag-ubra sila, so, or nagatahi sila sa mga Bayo Radyo Manlunes, nga very Filipina, kay rooted siya gani sa aton kultura, ng mga Pinoy, ang butterfly sleeves na gamit nila sa ilang mga design. And I believe, ikaw, gid mama, nag-design sa ni?
0: Yes.
1: Oo, kanami sa mga colors na ginagamit because man sang hablon, Radyo Manlunes. And I suggest sa aton nga mga listeners sa ilam at tag sa Kapani Malay, lang tawan yung aton nga live broadcast sa Facebook. Kaya makita niyo mga design nga ini ni Ma'am Maggie Rose. Kaya ang ginaubra man sa mga weavers naton dari sa probinsya, sang Iloilo, Radyo Manlunes.
2: Kanami ito sang hambal ni Ma'am Maggie nga halin sa una sa isa lang ka community, di ba ma'am, nag-start ka mo sa Baratak Viejo nga community and now kadamo-damo na sa mga nabuligan nyo man from all over the province kag diri man sa city nga mga napangtudloan nyo man kag na-involve nyo sa inyong business. Ano naman ma'am ang mga challenges, mga pagpanghangkat nga naagyan sa inyong negosyo?
0: Kadamo, isa na dira ang lack of capital, syempre kay sole enterprise abi. And ang aton country wala kita sang mga like funding gid for sole entrepreneurs, so it took me a while to actually have medyo dako-dako nga funding para nga maka-fund ko sa full production. So I have to build my own credit line sa bank. Banking financing for the project. Aside from that, aside from finance, of course, there will be like replication of your designs. Tapos there would be like sometimes like misunderstandings with the community and the people that we work with. Of course, it all character and all that. But later on, I've realized na I used to work with individual people before, so it's kind of really giving me a hard time. But working with a group of women sa community, it gives me a leverage na since the impact pala is very measurable, kahit damo nga household ang mabuligan mo, damo nga nanay ang mabuligan mo. So I guess it comes with piskan may challenge, pero dako abi ang fulfillment kit nga makuha ko man. Una na yung baso, nasa ako na hindi kagis mong mong garanong kay imo mga kagin na pang tagtag mo and all. Pero, halin kay, ka-fulfilling abi nga makabulig ka sa mga isig ka pareho. The reason behind that, growing up, I'm an only child, but we are below the

0: poverty life. So, amo ginayang so na wala ko rin te, masag-up ka sa tubig, kasi syempre wala ka mo source of water, kasi uma ka mo, natabok ka sa suba, and opportunities, basta layo ka, sa layo ka, wala agad gawa, wala pa to 4 piece that time, wala pa mga,
1: oo,
0: wala pa mga like scholarships and all that, syempre dapat alam-alam ka, and the only thing that would set you apart is of course, you have to really learn, you have to make your opportunities, ikaw ganyang mangita. And amo na guro ako ng hugot nga gusto ko maghatag sang opportunity sa iba kasi when growing up I did not have that so, and also I wanted the mothers to be inside the house lain abi kung ang nanay ara sa sulod ng balay nga makita nila ila kabataan damo abi nga crimes nga katabo sa mga bata and abuses kung amo na nga ang ako na advocacy kid aside from of course i-promote ang weaving community gid sa Iloilo, but all the more gusto ko kit nga ang mga nanay maka-income sang maayo samtang ara sila sa sunod sang balay.
1: And sa subong ma'am Maggie na makita mo bala nga matamat na ini nga nagakatuman ang imong advokasya.
0: Yes, makita ko kit may changes na sa income sang mga nanay. So sa subong, ara pa lang kami sa scaling na portion sa ngamon nga company. But yeah, nagdadako gid sa before sa weavers naman makakuha lang sila like mga 1,400 per week. But since nga nag-start kami order sa ilta, pag-start na sang pag-design sang color sang hablon, nag-increase mangage na more than 50%. So right now, makakuha na sila like 3,000, 4,000, 5,000 a week depende sa kadamuon sang amon nga orders. So right now naga-average kami 150 to 200 meters per month.
1: Wow, daw kadako na gid sina ma'am no halin sa gamay lang gid lang nag baby steps gid sila Rajamal Lineth. Asta nga subong gani kita naton sa social media ma'am damo-damo sa inyo page bala kaina gin lantaw ko ang mga orders kadamo gid sa naga ano sa ila nag-try sang ila nga mga products ang ilang mga bayo nga ini kay kay unique sa mga designs. Design magluwas sina very ano siya bala wearable siya bisan diin lang pwede mo siya magamit gani sa mga casual events bisan sa mga speaking engagements especially sa aton diri no pwede gin nato na magamit ang aton nga mga commencement speakers subo especially sa mga graduation amo ni ang ila man ginapangita nga mga klase sang bayo so kati may ano siya may kultura na siya mamagi may kausa pagid mapara sa aton ng mga weavers, kausa man para sa mga nanay, sa mga kababaihan naton. Ano ka importante para sa imo bilang isa ka Ilongga nga maubra naton initanan para sa aton komunidad, ma'am?
0: Kasi syempre aside sa poverty alleviation, no? Of course, we would want to help our economy, Gijaya. Buligay lang kita tanan. Subong, especially subong gabatsyag kami kay ti syempre ang amon nga margin na bala sang amon nga profit it's only like sustainable for all of us so since nagsaka ang tanan nagsaka ang gatong tanan nga balaklo nagsalaka medyo budlayan kami if wala kami sang dako nga or bulk orders nga makuha and importante gid siya because aside from ginasustain namo nang amon self we would also want to sustain gid ang amon nga mga nanay sa weaving community.
2: Alright. Sige, ma'am, ang imo na lang ano ma'am nga message para sa aton nga mga tagpalamating imo nga mga pagpanugyan kay ti damo siguro sa aton subong nga viewers ang mga may ara man sila nga negosyo kag bisan mga small entrepreneurs ano ang mga mamensahe mo sa ila good nga ipadayon man nila ang ilang mga negosyo.
0: Siguro ano be resilient lang. Kay ako nag-start ko nga 3,000 lang yung akong kwarta. Kasi namo lang gid na yung kwarta nga may ara ko. Tapos like whole grabe lang gid guro faith ko kay God nga kaya mo ni God tungod ni ikaw ni naghatag sang vision sa akon nga mabulig ako. I used to do ministry work before and I really believe na the marketplace is for me. So amo na siguro hindi lang maguntat, like sige halang ginaubra mo, because sometimes you would question yourself, balang sakto pa ba na ginaubra ko. But you know, if we always go back to how we started and why we started it, and kung sino gid bala ang magabenefit sang aton nga negosyo, kay ang social entrepreneurship abi, it's very different compared to the traditional business, compared to the traditional business. So kinahanglan gid ya nga may nagabenefit aside sa imo, aside sa imo family and sa customers, may gabenefit pa gid nga others sa imo business. So also be generally be a good person. And if you wanted to help, you have to help sustainably. Kabudlay na abi sang help nga to hit and run lang. So you have to see it through until the end. Also, dapat may integridad ka kung nag-uubra ka. It's hard to maintain something na kung ikaw mismo on your own, as a business owner, you don't have integrity. So you have to always go back to your word, and you have to live a life na you become a model to those people that you work with, and also we're not perfect. Makasala kita, we make mistakes, kita pero may obrahon, but you know, we can always be accountable of what we do, and mabangon lang, and you know, correct it, and you know, at the end of the day, we are all here to help one another.
1: Amo na gani ang siling naton bala, ma'am, nga kung balaan mong why mo, kung balaan mong nga ginaubra mo, di bala, mga karajuman, balaan mo nga nga ginapangabudlayan mo nga makakuntani, maga-umwad ang imo nga negosyo, maga-sanyog ini. Ba mas matagaan ka bala sa determinasyon nga mapadayon ina, especially kiti parehas yan kasi ni Ma'am Maggie, hindi lang yang iya ya ko galingon, hindi lang iya pamilya ang naga-benefit dari, kundi magluwas sa ila, may mga tao man nga nagasalig pagid sa mangin kita sa ilang ining ilang mga products nga ini. And curious gid kami, Ma'am Maggie, bisan hindi mo mahatag ang exact amount or exact nga price sa imo nga, at least sa imo nga para sa nasuksok mo bisubong, ma'am, pwede mahatagan mo kami sang range lang sang prices nga ini sang imo nga mga products.
0: So since ang mga jackets naman abi from the premium side, so nag-range among products at mix from 2,500 to 7,500, depende naman sa materials nga gusto ni client.
1: Bali ang ano na, ma'am, ang bilog na nga outfit or ang sa top lang?
0: Sa top pa lang. Mga jacket, premium abing ginagamit naman ng mga denims and all that. So may mga interlining siya, it has pockets inside and very wearable. We have also blazers na there's an option that you can remove your Filipiniana sleeve and you can use it casually. So, may ara kita mam catalog sa ano sa aton page. Makita na dila nila ang range tira sang aton nga products. And also we have mga medyo barato naman sa mga brooch naton. We have 350, 400.
1: Oo, kay para sa brooch mo sang ginagamit subong wala ni Mama Maggie Rose. Pwede man ina mabakal sa ila mga karajuman. Kay I believe do mga retaso pa ni ma'am sa mga tela ninyo sang hablon.
0: Ay, kanugo na, be. Oh. Hindi na siya may na lang. So, but we make accessories out of it.
2: Sa mga nagapamati subong, ma'am, kaga o sa mga nagalantaw sa atin sa Facebook Live, for sure damo na nanamian sa imong mga products, diin sila pwede makakadto, sinong ila pwede makontak kung gusto nila nga mag-order.
0: Sa subong, sa Facebook pa lang gid, and sa Instagram, we also do meet up sometimes if damo ang orderon or if they need nga sa ilagin na bala nga size. So we also do customization, and they can just message me in Facebook or in Instagram.
1: Very ano man no, ano gid bala nang approachable, ano magid din sila, ma-contact magid din sila dayon, Rajman Lineth. So ara ang Modern Ilonggang page on Facebook, and I guess ara man sa Instagram, ma'am, IG.
0: Yes.
1: Okay. Ha, sige, ang imo mga ano na lang, ma'am, ma'am Maggie Rose, ang imo nga mga gusto nga matamyaw on air, kag syempre sa atong live broadcast, ang iba si mga weavers nga nagapamati subong, ma'am.
0: Hello lang sa amon nga mga weavers. Madamo gid nga salamat sa inyong pagbulig sa akon kag sa Mother Ilongga. Wala kami diri kung wala ang kag sa mga friends ko nga naglantaw. Hello. Mayong aga.
1: Alright. Thank you so much again, Ma'am Maggie. Mayara kami sang iba nga mga segment diri sa Arman Iloilo nga pwede gid namon ma-feature pa para mas medyo mas mapadalman pagid naton kasi medyo limited aton nga oras subong pero na, mas nami gid guro kon makita naton ang mga products ma pamangkot nat bisan ng mga weavers kasi naton mabalaan ang ilang mga istorya ra Jamal Lenneth. So we're looking forward gid nga maka mas ma-feature pagid naton ang ininga inyo negosyo Ma'am Maggie. Bangod nga ti namian gid kita sina nga may kausa na may income pa. Thank you so much, ma'am.
2: Thank you, ma'am.

0: Ang karadyuman ato nabatian ang isa ka Ilonga entrepreneur, si Ma'am Maggie Rose Carrado, ang owner sang Modern Ilonga. Nakita nyo man ang mga designs niya, very artistic. Ito yung klasika babae, ining si Ma'am Maggie Rose Carrado. Ano pa, nang nabalangga pa minsan siya Rajuman Lineth, hindi lang niya para sa kugalingon niya, hindi lang niya para sa gain sang iya pamilya, kundi yan ang balanggi na dumdum niya. Hindi na paminsaran niya man kung paano makabenefit ang ining negosyo sa mga tao nga nagakinangan man. Ang ato niya mga weaver, mga nagpanahi sa probinsya sang Iloilo. Na-mention ni Ma'am Maggie ang mga taga-Alimudyan, Pavia, and I'm sure may iban pa sa Iloilo na konektado, naka-ambit sa pagpatahong sa mga designs, sa mga bayo, mga bags, nga ginaobra sa Modern Ilonga.
1: Kaya ka namin sa Iyara, Juman Joylene, kiti usually kung makamit kita, makakilala kita ng mga negosyante, kag-even ang mga nagasulog ka lang sa negosyo, ang ginapanumdong gininila, ano ma-income ko di, ano ang akon nga makuha diri, puro for self nila, of course, kag sa ila family, pero kay Ma'am Maggie, ano pa, ang given pa sang iya background, Juman Joylene, nga halin man siya gali sa
0: Pigado
1: sang una, ang kun dapat gani panumdumo niya kaugalingon niya pamilya ya lang kay paano sila makatibawas sa kapigaduhon. Mula na tani ang iya nga focus, pero wala siya, hindi muna ang iya gusto, kay gusto niya ang mga naagyan niya sang una, hindi maagyan sa mga kapareho niyang mga Ilonggo. Hambalyato gani, di ba, mga balaan niya man ang struggle kay ti Iloy siya, balaan niyang struggle nga sang isa ka Iloy nga ara lang sa sulod sang balay kag wala sang income. So siya nangita siya sang paagi kung paano bala mabuligan ang mga stay-at-home moms, especially diri sa Iloilo nga kalabanan nga mga Iloy ang ara lang sa sulod sang puloy.
0: Madamo sa nagpamati sa aton subong nga mga Iloy nga makarelate sa amuning sitwasyon, kag maayo bangod bala ang isa lang ini si Ma'am Maggie Rose sa mga babayi man kasubong natun tanan nga naga ulikid sa ikaayo man sa mga Iloy, sa ikaayo sa mga kababaihan, kapag pwede pala ganitanan ang kalalakihan, LGBTQ, na mabuligan. Pero subong, naka-concentrate o naka-focus sa iyang kausa sa aton nga mga kababaihan. Kag nalantaw, tara, Juman Lineth, nga do ka mataas pabalas ang malabutan sa ining negosyo. Namakon mo gani ang mga personalities sa Manila, mga news personalities, ang mga
1: Beauty queens.
0: Si
1: Miss Carrie Nicole Picture.
0: Oo, ang anay Miss Iloilo naton, nakasuksok man sang ilang mga designs, sang ining mga bayo sa Modern Ilonga. Kaya ang mga personalities nga mga vloggers, mga influencers, gid ba lang nakatry man, nakabakal man sa amuning mga bayo. Kanami ilang taon nga nagahugpong sila nagani, kanami kabala ilang taon nga nagahugpong ang community, especially community sa mga weaver, sa mga manugtahi, para sa isa lang kakatuyuan, Rajuman Lineth.
1: For sure, Rajuman Jolene, sanambal mo na magasanyog pa ni ang ano ni Ma'am ang iya nga negosyo. Sa imagine, sa halin lang siya sa unang daw mga jewelry, accessories, sa iya na pang hubra. Subong bulk ng ilang mga orders, tagpila ko or
0: 200 meters
1: ang orders nila kada month lang na, Rajuman Jolene. So, base sa sunod, Facebook lang siya, Instagram, mara lang sa social media, sa sunod siguro may aran siya sa mga physical store nga pwede gid mabisitahan sa atin nga mga karasyon.
0: Hopefully, amo gid ang I'm sure amo man ang handom ni Ma'am Maggie, no? Nga maka tukod man sa physical store ang Modern Ilonga. Dala lang. Nadalaan kita sa background. Pero amo na to ang isa pa lang sa mga na-feature naton nga entrepreneur. Dari sa Mr. Kag Mrs. Y sa expenses. Sa nagligad, may mga favorito ta, mga food sellers. Food sellers, mga ano pa man, mga sa una may mga na-imbitar man kita dahil niya sa mga pulsera, ang mga may mga charms wala lucky charms mm-hmm. mga ano paano na nila nga ginapasan nyo gagila ang mga negosyo. So hopefully may pa-react naman busy Ma'am Bing next next week sa pagbalik niya. Kung anong masilin niya sa mga kasubong sining mga negosyo. May dako ba lang chance sa pananawan sa isa ka educator, financial educator, dako ba lang chance nga mas magdako pagid o kon maging sustainable ang ining mga negosyo, Rajman Lenneth.
1: Kaya ka namin ilang Rajman Jaylin sa ang ginbalik nato ni ang sanambal mo na nadaan na di nga practice diri sa programa pero ka namin nga nabalik subong kay wala lang nato ang gina-showcase ang aton mga Ilonggo entrepreneurs, ang ilang mga negosyo, ang ilang mga kausa. But nahatagan pa natin sa ideya ang aton mga karadyoman. For sure, damo subong nagapanumdum kan anong ilang mga negosyo. Malay mo, sa sunod, may ara naman to sang ma-create man sang ilang mga own designs. Kaya diba si Ma'am Maggie gito ga-create sang ilang mga own designs. May mga nagapamatibi sa aton nga nagapanahi man. Ma-inspired man sa istorya sang aton nga mga guest diri. So, bantayan na sa aton mga karadyoman kay tinguhaan naman ni Radyoman Jaylin. Maka-invite pa gets ang guest nga. Sa lain naman nga lines of business para may choices kamo kung anong inyo daya nga sundon.
0: Exciting. Kaya di ko nga bisan sa aton sa uma, 'di ba? Kang katag sa Kabanwara, Jaman Lenneth, may mga ano na sila produkto. May mga weaving industry na sila. Para sa bisa amon sa maasin ang pagweave sa amakan. Ang amakan subong ang isa may ginagamit naman sa mga costume sa mga tultugan festival ng mga dancers. Ang mga instruments, may mga ano man, may mga partes na ginagamitan man sina. Kaya mo na nga produkto. So, ay baloon ta, sa tag sa Kabanwa, sa probinsya, sa Iloilo, ano ba lang ilang nga mga mapabugal na kultura nga pwede maging source sang palangabuyan sang aton nga mga kawa. Bantayan ina sa masunod nga Domingo mga kasama diri lang sa RMN Mister
1: kag Mrs.
0: Why is the expenses? Sige hapon kami ang inyong mga alagad. Ako si Rajoman Jaylin Tamayo para Onda.
1: Rajoman Lenneth Fernandez Silatriz.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Oo, si Mercy. Hara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa kabulan noong pawan.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit, kargado!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
14: Santon Plus
13: Herbal Capsule.
14: May mangosteen at malunggay.
13: Dobling sangkap sa isang kapsula.
14: Inumin araw-araw.
13: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
14: Santon Plus Herbal Capsule.
13: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
14: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
14: Santon Plus
13: Herbal Capsule.
14: May mangosteen at malunggay.
13: Dobling sangkap sa isang kapsula.
14: Inumin araw-araw.
13: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
14: Santon Plus Herbal Capsule.
13: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
14: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
15: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, ganit, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
16: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Santon Plus Gold.
19: Ako gali sa Rhea. Akong red lang, nagalab Uts ang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
6: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
8: Pilipinas sa Amerika. Amerika, the land of milk and honey. Duog nga ginahandom sang kadamaan nga mga Pinoy sa paglaom nga makatibawas sa kapigaduhon. Hibaloon kun paano mga buhi sa Amerika paagi sa programa Pilipinas sa Amerika. Makibalita sa inyo himata nga nagatrabaho kun nagapuyo sa Amerika paagi sa Pilipinas sa Amerika. Live gikan sa Amerika upod kay kasamang Josie Moralidad Ziman. Pilipinas sa Amerika. Diri sa RMN Iloilo.
18: Good morning sa ato nga mga tagpalamati sa RMN Iloilo Philippines. Ka good evening diri sa Amerika. Welcome sa programa Pilipinas sa Amerika. Ining inyong alagad, Josie Moralidad Zayman. Sa bunga adlaw, ato nga padayunon ang second part sa ato nga interview sa Filipino teacher na si Jace Pasikay.
20: So parang somewhat nakaka-engage talaga sa mga bata yung different ways of learning math.
18: That's right, that's right. Tama yan. Mm-hmm. Kasi yung iba kong mga kakilala, gumagamit sila ng mga YouTube. You have to be creative.
20: Yeah. Mm-hmm.
18: Okay. Now, may mga challenges ba ang pagtuturo ng math dito sa Amerika? Kung ikumpara mo sa Pilipinas.
20: Well, yes. Sa totoo lang po, because if I can just compare, I don't want to. Pero I have to say, and I think this is what I'm most proud of sa Pilipinas. And I think sobra tayong sobrang resilient ng mga Pilipino when it comes to difficulties and problems. Pero feeling ko sobrang resilient talaga ng mga bata natin sa Pilipinas at ng mga guro natin sa Pilipinas. Kasi parang kahit mahirap na yung ginagawa nila, pero iba yung study habits ng mga Pilipino.
18: Mm-hmm.
20: That's what I'm going. Iba talaga study habits sila. I don't know what's with us, pero like, alam natin na kapag papasok ako ng school, I have to be ready. That's the main difference here in America, because yung mga students dito is like, when they get into school, they learn something, they go home, they forget it.
18: That's right.
20: The following day, makalimutan na nila yung pinag-aralan nyo today.
18: Mm-hmm.
20: You have to go back.
18: At saka marami silang mga break dito, mga bakasyon.
20: That's right. Yeah, yung mga break is parang hindi din siya nakakatulong. Lalo na kung hindi din maganda yung study habits sa mga bata. But though hindi ko naman nila lahat, kasi meron naman kami mga estudyante na like, my parents silang very into the education of their children. And sobra naman akong bow down sa mga magulang here sa America na ganun pa rin. But still, madami pa rin mga bata talaga na like, yung study habits ang kulang or hindi talaga na-practice. Could be family difficulties, family problems. Kaya siguro ganun. But yeah.
18: Okay. Now, let's talk about your talent in music. And you mentioned to me that you have an upcoming show.
20: Uh-huh. Oh, yes, Tita. So, yeah. So, actually, so aside from being a teacher, even in the Philippines pa naman, I'm doing this. I'm performing also sa mga malls, sa parks. Tapos ngayon, also in America, luckily and fortunately, nai-invite pa rin po tayo. And yeah, meron to rin upcoming show here sa Richmond na nagawin. It's called The Vocalist and the Champions with Diva Montelaba, the GMA artist.
18: But how about your show?
20: So my show po on June 13, 2026. It's a birthday show concert po in Pinay Kitchen, in Woodbridge, Virginia. It's entitled Hello DMV Goodbye.
18: Mm-hmm. Let me ask you this, kasi nandito ako ngayon sa ano mo, sa Facebook, ano ah. Hello DMV Goodbye, parang pelikula. Now, Despedida Birthday Concert. Birthday na, Despedida pa.
20: Apa.
18: Why is that?
20: So it's a Despedida Birthday Concert. So, it's my creative way of thinking of also of the title. So it's a Despedida concert because this will be my final year in America because as a J1 teacher, were only legally allowed to stay in America for like a maximum of 5 years. So I can only stay up until like by that time. So it's a Dosedina concert. And it's a birthday concert too, because your birthday goes on June. And it's entitled Hello DMV Goodbye, because I'm a big fan of the movie Hello Love Goodbye. And I don't know, pero like, sobra siyang nag-radiate sa akin yung buong pelikula yun. And I was feeling that like, yung bida doon, si Catherine Bernardo ko yung bida doon. And ang dream niya lang talaga is she wants to be more. So like, kahit nasa Pilipinas siya or nasa ibang bansa siya, pero gusto niya lang maging more. So feeling niya more is somewhere else, sa ibang bansa or sa kanya nangyari sa Canada, ang akin nangyari, ang more ko nangyari sa Amerika. Mm-hmm. So, ayan, kaya, hello, DMV, goodbye.
0: Mm-hmm. Okay. Now, tell us about your experience here in America, you know, bilang isang Filipino, and limitado lang yung pagstay mo nga because of this J-1 visa. Mm-hmm.
20: Yeah. Ang stay ko naman po dito sa America, well, madami po ako talagang napagdaanan. May ups and downs, especially siguro noong mga first 2 years ko. Parang, I experienced siyempre the homesickness the first year. Wala naman akong magagawa but just to adjust. And then the following year, na-accidente po ako. So may mga na-experience ako na parang sobrang nag...
0: Mm-hmm. You mean to say na involved ka sa car accident?
20: I got into a car accident. So nag-pass out po ako while driving before. So it's health ano naman po. It's health problems by that time.
0: Mm-mm. But you know what? America will make you a tougher person or a tough person. Now, what made you decide na magturo sa America? I know, sabi nga nila, greener pasture. Pero sa'yo, ito ba yung pangarap mo? Na makapagturo at maka, you know, makatira sa America?
20: Believe me or not po, honestly, it's never a dream for me to work outside the Philippines. I'm fine traveling, siguro, lumabas ng Pilipinas, mag-travel sa ibang bansa, yun, sobrang, yun, gusto ko yun. Pero yung magtrabaho, parang hindi naman sa pumasok sa isip ko even before, up until nag-pandemic. So, nung pandemic, like, wala po tayong ginagawa sa bahay, and I was like, okay, browsing. And meron akong friend na parang sabi niya sa akin, uy, sige na, try na natin. So, ako naman, dahil pandemic naman, wala na akong, di ba ako busy? So, okay, sige. Trinay namin. Nag-try lang ako lang nag-try it. Until like 2021, they confirmed na like, okay, you're hired. So like, oh. So that's it. So, ayun, doon lang po talaga nangyari. I don't know, pero for some reason, sometimes yung mga nangyayari talaga sa life ko, it happened by chance. Not by, like, main choice.
0: Mm-hmm. What was your first impression of America?
20: Oh, first impression. It's a rich country. It's a privileged country. Parang ganun. Sobrang privileged. Well, aside from that, like, lots of opportunities, I have to say.
0: Mm-hmm.
20: Mm-hmm. Yan talaga ang first impression ko po. Mm-hmm. Actually, paglapag po pa lang, parang sabi ko, grabe naman yung lupa nila dito ang luluwag. Walang mga bahay na magkakatabi, like sa Pilipinas.
0: Uh-huh.
20: Wala yung sobrang mataas na building until pumunta ka lang New York ng PC.
0: Mm-hmm. Pero ano yung, ano talaga tumatak sa'yo na after, ano ka, na culture shock?
20: Feeling ko po yung the way they talk, the way they speak. Kasi sometimes, parang, for me, I find it rude. Kasi kanila pala, normal lang pala yun.
0: Mm-hmm.
20: Parang gano'n. So parang meron din silang language na ginagamit na like, hindi ko siya maintindihan, pero like, for me, akala ko rude na yun, pero oh, it's just them, the way they talk.
0: Mm-mm.
20: The way they say it, parang for them, it's for fun, it's a joke.
0: Tama. Katulad ng asawa ko, taga New York, akala mo kung sinong bastos.
20: So, may tono sila eh.
0: Every state may mga ano rin sila, may mga accent, di ba?
20: Accent, yeah. Mm-hmm.
0: Okay. Now, so what are your plans after your J1 program ends? Pagkatapos nitong, ano mo, after 5 years or how many years that you've been here in the U.S.?
20: Okay, ang plans ko po, honestly, or, ngayon po, I just want to keep everything in private and in secret kasi ayoko lang talaga pong ma-jinx, pero I'm planning of something else na like to try somewhere, maybe not in the Philippines, be a teacher also in some other countries, or if that won't happen, I will just go back to the Philippines and maybe teach there as well, and maybe wait for 2-3 years and come back here.
0: That's right. Marami ako mga kakilala noon nagkaroon ng J visa and after a few years, bumalik sila dito sa Amerika. Now, they have their own green card in Texas or Arizona. Now, how do you see your career, you know, as a teacher growing after your experience here in the U.S.? Kasi kung babalik ka doon sa Pilipinas, di ba? Iba na rin yung ano mo eh, yung outlook mo sa buhay, di ba? Kasi ang dami mo nang experience dito, ang dami mo nang nakasalamuha. So, how do you see your career growing?
20: Oh, I don't know, pero ako po kasi very spiritual person. So parang I lift everything up to my God, to the Lord, na siya nang maala as long as I have prayed for it. And honestly po, teaching is really my something na sobrang love ko gawin. And para siyang ano sa akin, vocation and parang giving back. Para siyang ano din sa akin, it's a community service. And I just wanna do that. And siguro in the near future, nakakakaba, lalo na pag bumalik ng Pilipinas kasi it's gonna be a very different, ano ulit, perspective. Pero ang sa akin is like, alam ko naman mamuhay sa Pilipinas. And I know na kahit kung ano man ang nagawa ko dito or narating or kung meron man here in America, feeling ko naman maa-adjust ko naman yung sarili ko sa Pilipinas kung anong life.
0: Tama.
20: Sari naman. Nasanay naman kami sa hirap.
0: Oo.
20: Hindi naman
0: that's
20: ako
0: right. Para,
20: hindi na bumaba sa lupa, you know.
0: Tama.
20: So,
0: that's what I always tell others, you know. Kung okay man ang buhay ko ngayon dito, at kung babalik man ako sa buhay ko sa Pilipinas, na simple lang. At, you know, yung kinagisnan mo, okay lang yun. You know what? Kung nabuhay ka sa pagkamahirap, you are not really gonna miss yung mga, kailangan ganito, ganyan. Sanay ka na eh. Na-experience mo na yun. So, hindi na bago. Yes. But you are going to learn how to be able to adjust again. Diba? And you have that experience. That's something, ito, kaya ko to. And you survive Philippines, you will be able to survive America. Now, let's talk about your passion in singing, okay? When did you discover your love for singing?
20: Oh, okay. This is a fun topic to talk about. When I was a kid, parang siguro, originally po talaga sa family namin, may nanay, makanta din, may libag video, okay. Pero ang mahilig po mag-contest before is my sister. And yung ate ko, so syempre pag mag-contest siya, magpa-practice siya sa bahay. So makakanta siya ng kahit ano, and Celine Dion, Whitney Houston, and like, okay. So, galing na galing talaga ako sa kanya. And yung mga time na yun, parang ako naman, nako, kung alam lang po niyong lahat, pero mahihain po talaga ako nung bata ako. It's like, sinasabayan po yung ate ko, ganyan. Pero doon lang yun, sa bahay na lang yun. Pero doon talaga nagsimula siya. Yung parang kung paano ko natuto kumanta, kung paano ko minahal ang music, is because I have a sister na kumakanta.
0: Oh.
20: Doon talaga nagsimula.
0: So singer talaga yung sister mo?
20: Yes, yes po.
0: Sumali ba siya sa mga contest or ikaw rin?
20: Nako, ang ate ko po ay sumasali sa mga ano po, parang guy singing contest, parang mga amateur singing competition. Nag-try din siya mag-audition ng mga national TV competition until yun lang, nagkaroon ng pandemic, tapos nagkaanak na siya. So, yung parang pag nandun na, biglang, okay, hindi.
0: So, wala kang formal training, kundi nakikita mo lang yung kapatid mo.
20: Yung training as voice lesson po talaga wala, pero siguro ang meron lang ako before, siguro nagka-choir. I joined the choir when I was in elementary, grade 6. Naging part din ako saglit nung high school ako, ganun tapos, ayun.
0: Do you have a favorite song that you always enjoy performing?
20: Oh my God. Ano meron po? Naku, baka sobrang nasanay na po ang buong DMV dito. So every time nag-stand up po ako, sobrang gusto ko lang po mag-perform na something na mapapawaw yung mga tao. So this song is entitled Banal na Aso. One is also ng si Balasi. So,
0: Can you give us a sample ng few lines lang? You don't really have to finish the whole song.
20: Okay. Aasing na si Balasi.

0: balita alin sa Kapitolyo.
1: Mayad nga adlaw Iloilo, mayad nga adlaw Western Visayas, nagapangalagad na ang programa Balita Halin sa Kapitolyo. Yari na naman ang inyong alagad, Early Garcia, kapod naton, si Parikoy Joel Tormon. Parikoy Joel, mayad nga adlaw.
2: Mayad nga adlaw, nagatamyo kita sa mayad nga adlaw sa tunsuki nga mga tagpalamati.
1: Kita lang anay partner, kay si Parikoy Ray, masako to sa pag imaw sa aton yung mga atlita. No, sa palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Bao nakatapak si Parikoy sa Agusan del Sur. Oh.
2: Nang nugayawang lisa dito.
1: Mm-hmm.
2: Puti sigurado pagbalik sa to, madamo kita ng balita.
1: Laban gid
2: mga baton na nahanungod sa aton representasyon sa palarong pambansa.
1: Tita mo na to siya ginapost sa Facebook ng mga record breakers, ng mga atleta nga Ilunggo. Pero ti siya lang napasay sa yunta sa sunod semana. Pagbalik niya kay para detalyado kag kumpleto kay ti ang iban nga mga hinampang daw nagapadayon pa pagjoel. All right. So sa subong edisyon sa atong pagpangalagad mauna kita Parikoy sa pagpakigbahin sang probinsya sang Iloilo sa ginpatigayon nga Ease of Doing Business Fair nga ginpasakupan sang nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno kag mga local government units kaupod ang anti-red tape authority. Inami itong event Parikoy Joel kay nagtililipon ang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno agud nga mag-share sang tagsa nila ka mga eksperyensya kung paano ginapatuman ang ease of doing business, no? Ang ease of doing business amuning mga tikang nga mapahapos bala para sa pumuluyo ang pagproseso o kung pag-asikaso sang ilang mga transaksyon sa nagkalain-lain ngayon siya sang gobyerno.
2: Kay may ara kita nga kasuguan. Amo na ginamit lang mo kay na Parikoy early ang ease of doing business pero may ara ina nga akta republika o kung kasuguan nga ang title niya is Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act.
1: So may layi gid siya galing.
2: May layi. So ang arta nga ginamention mo, bali government agency ina nga ginpasad, gintukod sa idalom sang kasaguan nga ina. Nga ang tinutuyo niya nga mapahapos ang transaksyon sa gobyerno para nga maayo ang delivery of service para sa tao.
1: Ti mo ni ka ano gali kasangkad ang ini nga programa kay may layi na kag may ehensya sang gobyerno gid. No nga naga dumala o kung naga supervise sang sining pag-implementar sang layi pero kung may notisyaran mo pero kay Joel damo gyud pud kamo no sa nagklaim nga mga insya sa gobyerno
2: sakto na bisan matud may kasaguan pero damo gyud pud ang reklamo pero sa probinsya sang Iloilo sa idalom sang administrasyon ni Gob Toto luyag sang aton na gobernador nga maimplementar gyud sa maayo ang kasaguan nga ini kay nga ang makabenepisyo o isang liwan kundi ang mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo.
1: Kung sabagay ang ining layi daw ulihi lang naging pasar para kay Joel. Pero ti sa part ya sang Iloilo Provincial Government sa idalom ni Governor Toto Defensor, ibalaan mo naman ang mantra ya naton sa provincial government, good governance. So ang butang sa layi sa ease of doing business dugay na niya nga ginapractice dira sa Iloilo Provincial Government, no? Si idalom ni Governor Toto Defensor sa iyang mantra nga good governance.
2: Ara na nga daan ni na sa sistema sang gobyerno provincial pero luyag sa katong gobernador nga mas mapasangkan pagid.
1: Yes.
2: Para nga maka-attract kita sang mas madamo pagid ng mga negosyante kag mas madamo nga mga investors. Kaya di bala naton na pareko early nga kung mabudlay ang transaksyon. Like for example, kung negosyante, ikaw may plano ikaw mag-put up sa negosyo sa isang kalugar. Bisan sa ahaw lagi nga pag-acquire abi isang business permit, pabudlayan ka pa. Di may gana kapag mag-put up sa negosyos na.
1: Nga kisabla, ang mga requirements daw utay-utay ang paghatagsi mo, no? Balik-balik ka. Tapos kung kaysa daw wala ka pag ginagaydan kung ano gid lang husto nga proseso. So maka-discourage gid man sang isa ka investor nga magsulod sa probinsya kung amo na ang aton nga ginahimo Parikoy Joel.
2: Oy labot nga utay-utay Parikoy early may ara gid nga sistema kag may ara gid nga mga rekisito nga tama ka.
1: Yes.
2: Komplikado bla. Sa pagkadamo-damo sa mga rekisito nga gina-require nga kalibog ulo mo.
1: Mm-hmm.
2: Kung paano mo na ma-comply

0: hindi mo na malampas sa isalagid ka transaksyon, kanto Cavite, kunaling ka sa probinsya, matravel ka kanto syudad, hidrap na kandaan niya, uyang simpo na ang travel time mo. Tapos, pagkaabot mo sa isa ka government agency, while abot nga otay-otay ang bagatang sa imo, sa regasito, komplikado pa kayo.
1: Yes.
0: Ito, hindi mo na malampas isa ka transaksyon, balikan mo na yung yapon na pareko early.
1: Sakto, good. Yan mo nakalabanan ang reklamo. No, pero sa aton dira sa Iloilo Provincial Government, sa nahambalan naton nga ti dugay na ya nga gina-practice ina si dalom ni Governor Toto Defensor ang maayo nga sistema, pero to subong ginapasangkat pagid naton no kay pag-abot diri ni Anti-Red Tape Authority Secretary Ernesto Perez, nagpirma kita sang Memorandum of Agreement kupod sa ARTA pareko ni Joel. Si Governor Toto Defensor wala at that time kay may importante ang ginasikaso, ginrepresentahan siya ni Ms. Aulin Yusin, ang hepe sang aton nga Local Economic Development and Investment Promotions Office. Siya ang nagrepresent kay Governor Defensor para sa pagpirma sang Memorandum of Agreement kaupod sa ARTA para ini sa pag-establishar sang Provincial One-Stop Shop. One-Stop Shop, pari ko, Joel?
0: One-Stop Shop. Busiringon nga transaksyon mo, kaisa ka lamang transaksyon, hitso na.
1: Yes.
0: Tapos ng ibang transaksyon.
1: Hindi ka na mag sailo-sailo pa kundiin.
0: Yes.
1: Kay arada, no, sa one-stop shop, ang imo tanan nga ginakinanglan. Kag ang manami pagin sini, kay sa idalom sini nga programa, for example, investor ka, no, or negosyante, giyahan ka pa sang taga-LEDIP, under Ma'am Yusin, kung paano ma-accomplish ang tanan ng mga requirements mo. Pag kung, halimbawa, nagapangita ka trabahador, nagapangita ka lugar nga butangan sa negosyo mo, giyahan ka pa sa taga-LEDIP. Amo ang nami pag isin ni Pareko Joel, si dalom sin nga one-stop shop.
0: Kagang kanami yun pag isin ni Pareko Early, kay mas madasig pag ang transaksyon, kay ginatudluan pag ang mga negosyante at mga investors sa online online transactions. Mas marasig pagid.
1: Oh, tikay kalabanan subong high-tech na gid man eh.
0: Yes.
1: No, may mga moderno na subong yung mga kompanya nga nagagamit niya sang online. Pero di dako ini nga bulig para nga mapasangkad pagid naton ang investments sa probinsya. Kay bala mo naman isa ina sa mga thrust, no, o kung handom gid ni Governor Toto Defensor, kay kung mag-ayo ang negosyo sa probinsya, maayo ang ekonomiya, damo kita mga investors, di sinubla ang mga kabinipisyo, kundi ang ato yung mga pumuluyo, no, employment, revenue sa parts ng probinsya. No? So, dako ini nga bulig, ang ini nga one-stop shop, kay maka-encourage kita sa mga investor, kay mga negosyante nga magkasulod sa probinsya sa Iloilo.
0: Kagti, nabala naman sa karamaan pari ko early, kung ano ang imahe sang administrasyon ni Governor Toto, ang pagdumalahan sang probinsya, yara sa dalom sang administrasyon nga wala dagta, no? Tampad, transparent. Kay bala nung pareko early, kung mabudlay ang sistema, dira naga sugod ang korupsyon mo.
1: Yes.
0: Dibla?
1: Sakto.
0: Ang mabudlay nga, like for example, mabudlay nga rekisito, kag sa pagdabuod mo, kag komplikado nga mga requirements na gina-imponer mo sa, like for example, mga managsugod nga mga investor, no? O kung gusto nga mag-engage sa negosyo. Kung ang sistema sa gobyerno, ginapabudlayan, ginahimo ina nga instrumento sa mga korup sa gobyerno.
1: Correct.
0: Dibla? Kung mag-transaksyon kasi sa ahensya sa gobyerno, ang customer makikirigdo na sa imo mabal nga ti sir do kada budlay
1: mo kun masibod gani
0: naan
1: amo na ang may
0: talaga sugod gina
1: dira ang pamaang ano na do may giha dira nga masulod ang corruption gin ang mga propadanlog ang mga fixer no mga mo na bla pre ko Joel
0: pabudlayan ka na hungod nga pabudlayan ang sistema para nga makikirigdo ang customer o kun ang nagtransaksyon. De, nakatabo na yun na. Realidad din na particularly.
1: Yes.
0: No? De, ang iba niya, gusto nilang magpapos man, ano na lang, mahando na lang sa ginatangyag na corrupt ka sistema sa yes. mga ara sa ahinsa sa gobyerno. Pero kung mapahapos mo ang sistema pre early, mm. mapadasig mo, no? Kundi madula mo ang korupsyon.
1: Mm. So amo na, no? Sa aton yung mga kauturan, di mayo gid nga balita nga basta gani may mga transaksyon kamo sa provincial government, direct to the point na, wala na kamo sing dapat kabalak-an kay ara gidira, no? Ang Local Economic Development and Investment Office magabutang sang help desk, mm-hmm. no? Na sila ang magagiya sa inyo, especially sa mga negosyante, sa mga investor, sa luyag mag-engage sa negosyo diri sa probinsya, di ara ang LEDIP nga mag-assister sa inyo pagi sa help desk, no? Until such time nga ma-formalize na gid kag ma-plasta na gid sa maayo ang provincial one-stop shop.
0: Bangon okay? Kay Dagapati pareko early ang administrasyon ni Gumtoto na kung may sampat nga negosyo, may sampat pa nga trabaho.
1: Yes.
0: Kung may sampat nga trabaho, mabuhi ang tao.
1: Ah, correct. Alright. Sa ilo, tapari ko, Joel. Ini, isa pagit ini ka inisyatibo ni Governor Toto Defensor para man nga mapasanyog ang implementasyon sang mga proyekto naman niya sa probinsya.
0: Uh-huh.
1: Digital Project Monitoring System. No? Ginlunsyar, nagligad lang sa Kapitulyo Provincial ni Governor Toto Defensor. Ano bala ining Digital Project Monitoring System? Ti sa moderno nga panahon, may kinatawag kita Perico Joel nga online or digital nga pagmonitor sa mga proyekto sang gobyerno. Kundi ang probinsya may nagkalain-lain nga mga proyekto, halimbawa infrastruktura, proyekto natun sa water system, proyekto sa kabarangayan nga gina-implementar sang provincial government. Pagpakaiyos ang kalsada, tulay, eskwelahan, pwede ni ina subong mamonitor ni Governor Toto Defensor paagi sa online nga platform, no? Amo na subong ang pagagamitan sang incentive fund nga nabaton sang probinsya halin sa DILG. Kundi nagligad tuig nakaangkon kita sang seal of good local governance.
0: Yes.
1: So may incentive fund kita nga ginbaton nga 2.75 million. Ang ina nga kwarta pareko Joel gingamit kag pagagamiton sang provincial government sa pag-establishar sang sining digital project monitoring system. Ini para nga maging epektibo ang pag-implementar sang nagkalain-lain nga mga proyekto sa probinsya. Kung may delay, makita dayon pareko Joel. Kung dawala gahulag, makita dayon, no? Tanan nga proyekto, ti imagine na pila ka proyekto ang gina-implementar sang provincial government sa bilog nga sa tanan nga mga kabanwanan, sa linibo nga proyekto na Perico Joel. Tekisa kung hindi ma-monitor dayon kiti ang mga departamento sa provincial government, syempre limitado man ang personnel, for example sa engineers bino, tinamo-tamo na proyekto ang engineering.
0: Yes.
1: Hindi tanan na ma-checkyar nila kag hindi makatag update sa ila ang barangay nga gina-implementaran sa nga proyekto. So paagi sa sining digital project monitoring system, mahatag ina sang notification o kon alert sa monitoring system ni Governor Toto Defensor dira sa EOC naton bala, no, sa Provincial Civil Defense Action Center sa ang ginagamit nga boardroom na bala, no, sa tupad sa opisina ni Governor Toto Defensor, may monitoring system dira, no, nga makita kung ano ang status sang proyekto, kung ano na ang sitwasyon, kung bala sige ang pag-implementar, kung anong mga problema nga nagtuhaw, kung nga ang na-delay ang implementasyon.
0: So mag-tracky gali ang status ng proyekto?
1: Na, amo na.
0: So kung delay sa schedule gali ang implementasyon, mausisa gina?
1: Mausisa, oo. Oh.
0: Like for example, kung may delay, kay naka-acto ako siya na one time pareko early, daw kita matawang nagupod na kay Gobto sa isa ka inaugurasyon to, nga pinamangkot to ni Gobtoto si Engineer Roming Andig, na engineer, anong status ang muning proyekto sa muning barangayo?
1: Uh-huh.
0: Te, nagambaka to si engineer siya, ginusisa ako na Gob.
1: Uh-huh.
0: Ang rason to sang kontraktor, na te, hindi mayo, pirmi ang lakas ang panahon mo. Pirmi gulon ulan, te, na delay, ilang implementasyon. Pero kung maiban, pagkid na mga problema, di mausisa kina mayo.
1: Yes.
0: No, kay kisa may araman ng mga rason nga, like for example, may mga kakulangan sa manpower, no, or ang pag-deliver sa materials delayed,
1: or sa contractor abi.
0: O sa contractor, may araman sila ng mga interference na, may mga interference na bangod sang irregularidad, no. kagiban pa ng mga rason na particularly.
1: Mm-hmm.
0: So, at least, mabalaan sa katong ng gobernador, pagi sa real-time notification sa sistema ngayon ni, nga may delay.
1: Yes.
0: Di kung may delay, ano ang rason nga may delay?
1: Mm.
0: Di kung di, mabalaan mo kung anong kausa sa problema.
1: Grabe, no? Hindi lang niya salakyan. So, ang ato niya mga provincial dump truck, mga heavy equipment, individual, may tracking system na mo.
0: Oh.
1: May mga pang-install na dira ang mga GPS tracking system. Di, hindi lang niya salakyan sa mga ginamonitor, pati na ang proyekto. Kasi kung mas mayo ni Prego Joel mo kay kung mamangkot pa si Governor Toto Defensor kung kaisa, alibawa sa isa ka ahensya o sa departamento na sa provincial government, kung anong status ni nga project is, hindi dahil nila mabalaan na mo.
0: Yes.
1: Sa mambal, i-check ko gov. I-check na sa dalom. Pero kay may tracking system na, digital monitoring system sa tanan niya proyekto, mismo si Governor Toto Defensor makita niya ang status sa sina nga proyekto. Bisan hindi na siya mamangkot sa provincial engineer, sa head sang Pembro, kung ano da, no? Makita niya kay ti ara nakabutang sa digital monitoring system.
0: Kung baga may ara na nga, ano, si Gob?
1: Banawan.
0: Makita yang ang kabilugan, no? Ang sitwasyon sa mga proyekto. Manami ni Pariko Early, kaya man ti disibinta sa probinsya mo, disibinta man sa mga pumuyo, kung may delay ang implementation sa proyekto.
1: Mm.
0: To the extent na may ara ganun nga mga proyekto sa ibang lugar, pari ko early nga, di ba, may ara ng mga usisa nga mga proyekto sa ibang mga lugar, like yes. sa mga malayo mga lugar sa Mindanao to, nga bangod delayed ang pag-implementar sa proyekto, to the extent sorry nga ginabandon na. Pero sa atong diri, bangod kay closely monitored ang proyekto, ma-troubleshoot in sigida.
1: Correct. No? Ang manang importante, no? Nga, kung makita ko na nung problema, kung di ma-actionan da yun.
0: Yes.
1: No? Kung makita nga, may problema to sa contractor. Kung di mapangitaan da yun sa pamaagi, kung paano ma-address ilang ang problema. Kung mga problema, to be, halimbawa, sa ano niya, ng mga materials, no? Sa procurement. Mm-hmm. No? Kung di makita da yun sa provincial government, kag gila yun nga ma-attender kung anong problema.
0: Mabudlay kung may delay sa pag-human sa proyekto pa ikaw early, kaya ti kung sila ang epekto sina, ang project cost niya nagsaka man eh.
1: Nagsaka.
0: Diba? Kaya mati, ang target time mo nga humanon mo, huwag mo ma-hit, ti maglapaw na. Usara, ibang sila kapangayo pa na sa additional pundo.
1: Correct.
0: So ang resulta sina, gataas pag-git ang project cost.
1: Mm-hmm.
0: Agway labot sina ti ang kwang gid yang ang whole sa tao.
1: Eh. Aha.
0: Nang tao bala mga proyekto bala nga sa pagkadugay nga mahuman bla.
1: Mm.
0: No?
1: Revisyo eh.
0: Revisyo sa tao sa mga nagaagi sa lugar nga ina eh. Revisyo gid ya. Ti way labot sina ang kumpiyansa pagid sang ano eh, sang like for example abi di bala may mga proyekto na nga may ano na, may mga counterpart ang aton nga
1: yes, probinsya,
0: may mga counterpart fund kita mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero may ara kanya naghatag sa kundong ay na.
1: Mm-hmm.
0: Sa kundong ay na para sa pagpahuman sa proyekto. Di anong klasik of kumpiyansa na karoon ng ma-establish mo sa naghatag sa sa kundo nga hindi mo pahuman sa maayong proyekto mo.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Di basing dudla, bla?
1: Correct.
0: Mga bal nga, hindi na ko maghatag sa kundo liwat sa imo. Kaya ito, do hindi mo kaya nga
1: hindi ma-implementar sa mayo.
0: Do hindi mo ma-implementar mayo ao. Naan. Amo nang rason nga ginamonitor sa mayo sa atong mga gobernador. Kay man nga gatubod daya ang bulig sa probinsya sa pagdamo-damo nga kuan mo nga pundo nga ginatag sa aton mo.
1: Correct.
0: Bangon sang mataas sa pagsalig nila sa administrasyon ni Gum Toto. So hindi gusto sa atong gobernador nga uyangan ang oportunidad kag ang chance nila.
1: So mayo niya no ang digital project monitoring system ti mayo ni kay nakakuha kita sang incentive fund halin sa DILG nga gingamit ni Governor Toto Defensor para sa sining proyekto. Ang nag-turnover gid para kay Joel sang cheque naton nga 2.75 million mismo si DILG Provincial Director Carmelo Orbista. Outgoing na ni siya gali.
0: Outgoing siya.
1: Kay na-promote siya para kay Joel. Pag-asailuhon siya sa Region 7 bilang Assistant Regional Director. Di congratulations kay Engineer Noy Orbista, no? Dugay man siya di sa Iloilo, kag dako man ang nabulig niya sa probinsya kay sang siya ang provincial director, gabulig siya coordination sang
0: yes.
1: mga proyekto diri sa probinsya pa rin ko. Kag dali siya maano bla? dali siya ma-accessible sa katama. No, kung may mga kinanglanon ang provincial government, active, no, dasig si Director Orbista sa pag-sabat sa kinanglanon sa probinsya.
0: Huwag din nga nakugid ang pasalamat natin kay Director, no?
1: Mm.
0: Kaya ito sa pagkadamo sa mga proyekto sa mga probinsya na natigayon bangod sa bulig niya.
1: Mm-hmm.
0: No? Kay ti balaan man naton nga basta kini kun may mga coordination problem.
1: Mhm.
0: Dira kasugod ang problema mo. Kun hindi maayong koordinasyon between in national government agency kag ang local government agency, di may mga problema nga nagkakrapaps na, no? Kay kumo nga maayong relasyon, maayong koordinasyon. Tuloy manami ang resulta sang proyekto pareko early.
1: Correct. So bantayan ta ko sinong igabulos iya, no? Kabay pa kang mabulos ti pareho man nga kalidad ni Director Orbista. Okay. Sa iloan ta naman ni Parko Jewel ay isapagin kamayo nga balita. O, kundi may ara kita sa Provincial Ordinance Number 2020-216.
0: Aha.
1: Ang ining nagahatag bala sa cash incentives sa aton nga mga katigulangan,
0: mm-hmm,
1: ang octogenarian, mga 85 years old, nonagenarian, 95 years old, kag 100 years old, no, mga centenarians. Subong at tuig, kay balo ka bala Parko Jewel, may ara sa 1,865 ka mga octogenarian o kung nag-edad 85, nonagenarian nag-edad 95,
0: mm-hmm,
1: kag centenarian nag-edad 100. 1,865
0: sa bilog ng probinsya.
1: Damo magli, no?
0: Damo. Sa bilog ng probinsya na.
1: Bilog ng probinsya, o. Di, ang Provincial Social Welfare and Development Office nag-umpisa na sa pag-release sang ila sining mga cash incentive. Ang mga 85 years old niya nagabaton ni sang 5,000 pesos each mo.
0: Aha.
1: No, sila ni sang 95 years old. Kag ang 100 years old nagabaton niya sang 20,000. Alin na ya sa probinsya, no? Kay ang national government may ara man niya para sa centenarians, no? Sa 100 years old. Ang sa 85 kag 95 sa national wala na ya. Bali iya lang na sang probinsya, no?
0: Yes.
1: Kag ang pagitsindi ko sa mga banwa, do may ara man na sila. Naghatag man sila sang pundo para sa mga nag-edad 85, 95, kag 100. So, sa mga ang ini, naka-register ni sila, nakalista ni sila sa PSWDO, kag sa mga MSWDO, amo na nga na-record sila. Kag I am sure nga siguro tanan, naka-avail sini. Kay ginamonitor man na mo sang MSWDO, ang tanan ng mga nag-edad 85, 95, kag 100. Sa tagsa kakabanwanan,
0: mm-hmm,
1: pa kay nabilong ni sila sa ordinansa nga makabaton sang cash incentive.
0: Kapay pa makabaton sa nang tatay ko.
1: Pila na
0: kay,
1: si Arpat mo?
0: Na tuig, naligyan na tuig sang September 2025,
1: mm-hmm,
0: nag-80 na ng akong tatay mo.
1: 80.
0: Pero why siya nakabaton sa to?
1: Ay wala wala pa sang 80.
0: Why pa no?
1: Sa dapat 85.
0: Dapat 85. Oh. So amo nang rason gali why siya nakabaton.
1: Why pa?
0: Oh. Although nga
1: ang iya nga mabaton lang ya, ang alin lang na si imo.
0: Oo. Oh. Although nga pagtapak mo sa 80, octogenarian ka na sina.
1: Oo, pero ang ordinansa
0: pero lapat nga 85 years old. Oo. Pasaka.
1: Oo, kaya bala mo limited man ang pundo sa provincial government. Amo na siya nga gin-fix lang nila sa 85, 95. Kaya bala mo originally, 30,000 ni mo para sa 100 years old lang. Di, naka-attend ko ni sa una sa session, nga gin-deliberate nila ni. May nag-suggest, may isa ka board member, nga, what if i-anutan na lang, no, ang 30,000 na, itong aon, tabi, nga, bisan di kalabot 100, at least may makatilaw, bala?
0: Hmm.
1: So, muna nga ginpabutangan ng 85, ng 95. Hmm. Kaya di, basi, hindi na lang iban kalabot 100.
0: Di, mayo ba
1: Buday
0: na?
1: Buday lagpaso ng 100, Parko Jewel.
0: Buday, mayo ba na? At least, na ma-enjoy nila, no, ang ginatag na incentive sa ila sa nga itong gobyerno.
1: Oo, oh, basi yung paano, bisan isang kumilang, awat pa, bakal-bakal ang da...
0: Bulong?
1: Bulong, no?
0: Oh.
1: Kag kon ano man daing kon may ara man ya Parko Jewel mo nga 85 na baskog pa ibla do wala ibla balatian wala pa kita batsaga ruti ko di ang 5,000 pwede ya i-gamiton pangliwaliwa
0: na
1: upod sa mga apoya ibla
0: sa tugid at least ma-enjoy pa nila ang ginatag na incentive sa ila, no? Kaysa waigid kagulaton gid ang
1: malabot sa 100.
0: Ang edad nga sin. Ang iban sa na, Parko Eli, nakalabot sa edad nga sin nga ina. Ang ga-enjoy sa na, actually, hindi naman ko mag-enjoy sa na ang centenarian, ano?
1: Mm-hmm.
0: Kaya ti, ang iban sina, abot na, napiaraman ng centenarian, guro nga ang...
2: Getindog pa.
0: Alerto pa, ang pinsaryam na, ano pa, no?
2: Iban, bedridden na.
0: Iban na bedridden, bedridden na sina. O, iban, ano pa man, inang, ano pa man, paminsaro na.
2: Siyempre, nagalakat ang tinuig. Di po man maibitar nga kung tigulang ka na. Itamo na gidman mga, ano eh, nagatuhaw ang mga balatian. Damo ka na gidabatsyag.
0: Yes.
2: Makapimpan niya sa parehusin ko mga 85 ka na. Grabe na nga kwan na Perico Joel, achievement na makalabot ka sa sinang edad.
0: Amo na nga edad, kailangan katapak ka lang 80 anyos, grabe na nga bonus. Kay subong na panahon niya, bangon siyang lifestyle sa mga tao, kag ano ba, nang, ang lifespan ng tao subong nag-nubo na.
2: Nag-nubo na.
0: Mag-edad tao subong 50, bisang ni 40 anyos, damo na yung ano, damo na yung ibang niya, ano na, ng brati ano na.
2: Yes.
0: Kaya makalabot ka sa edad ng 80 na, bonus ang nasimo.
2: Oo. Oh.
3: Balita halin sa Kapitolyo.
2: So, diri naman kita para kay Joel sa panagtaganay sang mga cheque. Di wala mo naman sa Kapitolyo Provincial sa opisina ni Governor Toto Defensor kada semana. Ga panagtag ga release siya sang mga cheque bala sa mga proyekto. Di kabalo kabala nga ang banwa mo nakabato na naman sang 3 million pesos sa linkay Governor Toto Defensor. Banwa sang kabatuan.
0: Wow! 3 milyones?
2: Oo.
0: Para sa ano na?
2: Para ini sa pag-install sang solar power sa inyong merkado publiko.
0: Wow! Di mayo naman yun kay masanag niya ang amonto ka bagong merkado.
2: Oo eh. Hindi na kamuyak batsyag brown auto.
0: Kaya pagkatapos, mas makasave pang banwa eh kay mati solar system mo.
2: Amo na gani nga si Mayor Buboy Pio nagbaton gin sa check eh. Perting new homies ni. Iti may proyekto naman to siya para sa mga pumuluyo niya sa kabatuan. No? Iti malamo naman sa atong sitwasyon na perkujuel sa kabanwanan ang power interruption la, especially kung weekend o di magiging malikawan. Tikon may solar power system na ang kabatuan public market. Hindi na magagunto ng mga pumulo, mga market vendors dira.
0: Steady power supply mo brown out man or ara dang kwan ang elektrisidad. Sige na yang ano ang pag-provide niya sang power kati kwan mo nang alin sa ang source
2: ng adlaw
0: sa power alin sa adlaw mo. Ti steady ang power supply
2: kay ang mga market vendors sa pero tiyan mo na nakainit sa kasyon, pero Joel mo may mga electric fan as lay.
0: Oo. Oh.
2: Kag, ang ano pagkita, ang importante nga, ang mga ginapangbutangan nila sa ilang mga stock bla, hindi magkalaguba eh kung sige ang kurinti. No? Kaya kung maglawig bala ang brownout, is tagdusi oras. Ah, ito di, kung may ginabutangay mo sa mga freezer mo, sa ref mo, kundi mapiktuhan, maguba, hindi mo na mabligya. So, amo na nga, amo ni guro gin pangayo ni Mayor Buboy Pio dira sa Kabatuan para mabutangan ng inyong merkado publiko sang solar power system.
0: Pinayo ni kay mas reliable ni Perico Erlin na ano na project kagati sustainable no? Kag uninterrupted ang operations.
2: Yes. Hindi na kamo kapadulom na.
0: Yes.
2: Mag-burn out. Ang barangay barangay Pase sa San Dionisio. Nakapato ka ni Dave Perico Joel.
0: Ah, why pa?
2: Barangay Pase. Why? Ni Dave, barangay Pase sa San Dionisio. Nagbaton sila sang 1.6 million halin sa kay Governor Toto Defensor para naman iyang ibakal sang ilang emergency vehicle. Di, siguro mo giningin pangayo Manila kay Governor Toto Defensor basi kinanglanon din sa ilang barangay ang ilang emergency vehicle. Kaya bala mo naman sa San Dionisio, Perico Joel, may mga barangay dra nga ano mo, nang malayo-layo bla. Do binukid nga barangay.
0: Yes.
2: Nga kun wala ka sang service vehicle kung may mga emerensya, siya do kubudlay. So mas maayo gid nga may emergency vehicle nga magamit nila sa tion sang emerensya, especially kung mga dalalon sa ospital, kun ano pa da no gakinahanglan abi sa mga medical attention. So mas maayo gid no
0: ang mga lagyo, emergency vehicle. Ang mga malagyo nga mga barangay nga dan pareko early ang problema sang tao na kun may ara abi nga emerensya. May ara nga barangay abing nga ang ila nga dalan guba na bla. No, lubak-lubak. Pero may ara man nga nakaayo ng dalan, namin ang dalan, pero wala gid sang sakyan. Tingi karon kun may emerensya, isa matuod nga namin ang dalan, pero kun wala kasang kargaan sa pasyente, mo buday man nagyapon.
2: Correct. Kalabanan nga dan sa mga uma-uma ang ilang service lang na mga motorsiklo bla. Wala sila sang hulaman sang sakyan nga mapadasig ang pagdala sang pasyente.
1: sa banwa o kung sa ospital man o sa HU man da. So mayugid no nga ang mga kabaranggayan nagapangayo sang kapareho sini kay basta mga bully ganin sa barangay pareho sang ginambal naton sa nagligad nga kung may mga resolusyon nang ginapadala dira kay Governor Toto Defensor alin sa mga kabaranggayan kag nakita niya nga kinanglan gid sang barangay ginaprobahan man na dayon ni Governor Toto Defensor.
0: May aran ako na pareko edi nga imbrinsya man to nga ano bran nang ang ano ang pilason na tao do haros ni nang makapungko. So ang mode of transportation ang motor lang gid. So gindala sa ospital, gindala sa ospital ang ginimo nila gin ano ba nang ang driver tapos bike rider ginpatungaan niya ng pasyente. Ginpatungaan nila para nga hindi lang mahulog. Di kun mayra nga transport vehicle kun basta madami.
1: Oo, okay kung manawag pa na sila sa banwa di ang transport emergency vehicle mahalin pa sa banwa ko di mausik ka pa sang chimpo. No, kung emergency na to karon. Di ko ng barangay may ara mismo sa emergency vehicle, kundi direkta na, dasig ng pagdala sa banwa o sa ospital man na, no? Na nagkakinanglan, abis ang medical attention, mas madasig.
0: Di ko brasgit sa barangay, ano na, Pase?
1: Barangay Pase, oo.
0: O, sa judisyo, kaya may, sigurado may pabuto na sila ng bago nga emergency response vehicle.
1: Hmm. Sa San Dionisio, man tagyapon, pero ko, Joel?
0: Oo.
1: Kaya ang Public Information and Community Affairs Office, ara to nagligad sa barangay ano ginin ka to Pangi.
0: Pangi.
1: Oh. Oh. Nagiwat kita dito sang hinun-anon sa barangay.
0: Si Kap Merly Oxenia ang punong barangay sang barangay Pangi sa San Dionisio nagpalapit sang damdang langgi sa opisina.
1: Mhm.
0: Nagpasalamat siya sang bulig sang aton nga hinun-anon sa barangay, no? Mm-hmm. Bakod man kay na sabat ang ilang concern parte to sa ilang problema sa tubig bla.
1: Yes,
0: no?
1: So.
0: So ti ginapangitaan ni Kapitan sang solusyon ang pag put up sang bag-o nga
1: water system
0: no sa ilang barangay. Kag ang pagsugpon pag insang pag-concretize ang dalan to sa nabukid na parte sang Pangi. Kay hindi bla aton katuan tong barangay pero early alin to sa bagga dugman.
1: Yes, sir.
0: Pagkatutuya sa ilang barangay cover gym to nami. Ano si bitado na mo?
1: May ano dako gali ang barangay Pangi pero kay Joel eh. Sa unhan may nabukid pagli sila nga barangay. Ang balga nito ni Kapuksen niya. Daw duwa ka barangay ang ginadala niya kay may ara siya na bukid nga barangay na hulung doon at yung kantoan mo ti mga sobra pa 250 ka pumuluyo sa bukid mo. So amo na ginatender niya pa
0: to matira to siya di bilang ka nagambal to siya nga daw may dito pa nga porsyon sa na ibabaw nga parte to na bukid nga parte nga dapat ipakongkrito niya pagin nga amo nang gusto niya pangayuan pagin sa pundo kay Gob.
1: Pero may ara na niya nga nahuman na
0: may ara na human
1: nga Nan. Nga kalantuan sa sunod
0: Nan. Oh, para sa inaugurasyon. Probilim ako kay Kapitan Merly Oxenia tamang bakas
1: no? Yes pisan
0: git sikap tamang pisan magpangayo sang ano niya mga proyekto yun pangayuan niya sang pundo kay Gob Toto.
1: Kagang iyang mga barangay kagawad kag mga pumuluyo very supportive man sa iyang liderato.
0: Nagiwat kita sang hinunanon sa barangay sa naligad tong Mayo 2021 no sa barangay Pangi. Ti nag-upod man tong duha ka kaiping kabarangayan. Ang barangay Tubli, nga barangay Dugman. Nag-upod man tong ilang mga pumuluyo kag mga barangay officials. Damo itong mga concern nga tigin bring out nila
1: no.
0: Na nasabat man sa ato niya mga
1: gindala nga mga speakers
0: so. Mga speakers no alin sa Kapitulo Provincial nasabat kito pari ko early ang ilang concern kay like ang ila itong napangayo nga water system gindala na ito si Engineer Jennifer Baclas si Engineer Justin Le Hinciano alin sa Provincial Engineer's Office na ang ila itong concern parte sa agrikultura. Ato man to si Ma'am Jidli Miki alin sa Provincial Agriculture's Office. Kag dito maganito si Dr. Pam Diros Reyes, no? Si Dr. Pam Diros Reyes kag si Yuni Dikilia.
1: Sa din yan sila, Sara.
0: Sara din sa hospital. So, damo man tong interesado na mangkot sila pag-early na sabat man tong ilang mga concern, no? Kag bao damo pag ito nagpila man no sa ginaparangtag to nga ano to iodized
1: salt sa nga PHO. Thank you gali sa PHO no kay nakigbahin man sila sa ato nga programa.
0: Atuto si Kwan atuto si Ma'am Maria Dolores Gayetgay sa alin sa Provincial Nutrition Committee. Mo damo tong nagpila to sa ilang
1: si Ma'am Lenny Disin.
0: Nan. Thank you again, no? Si Sir Jay Suganob, alin sa Provincial Social Welfare Office.
1: Mm-hmm.
0: Thank you sa inyo. Kaya nasabat dito ang concerns ang taga-barangay Pangi.
1: Amo na siya, Pareko Joel, ang tinutuyo gid sang hinunaanon sa barangay nga programa sang aton nga opisina, ang Public Information and Community Affairs Office, nga ginapamunuan sang aton hepe, si Mr. Jose Nerio Luhan. Ang tinutuyo gid man sini nga madala sa kabarangayan mo ang mga programa sang probinsya. Kay ti, hindi tanan nga ara sa barangay, nakakadto sa kapitulyo eh.
0: Sakto no? Na.
1: Ang iba, wala kabalo. So, mas mayo nga madala natin sila, mapalabot natin sila, kaya kung may mga, dala kita ng mga speakers, kung may mga concerns sila, makapamangkot sila. Di, natabugid, no? Nga, damo sila sa impormasyon nga nato, na naibaluan, kag may mga concerns sila, ginpamangkot man nila sa aton mga bisita.
0: Doon ka na amig itong aton nga hinunanon na pariko early, kay ginimusuhan sang mayo itong tao.
1: Yes.
0: Kita mo ito nga, ginakaptan sa speaker tang mikropono, tapos may kakyaw sa kamot ng kabayaw, prapitan sa speaker, mamangkot sa direkta, ato bangay mo, tamparanay. Tamparanay mo, mamangkot sa direkta sa speaker, outright, sabton.
1: Kag nalipay gid ang mga taga-barangay Pangi, kag ang mga bisita na tuntuhalin sa Dugman, kag sa Tuble, kaya nakalabot kita dito ah, kag nakabati sila sang maayong mga balita halin sa provincial government.
0: By the way, gakampanya to si Kap. Sigurado ka pumati sa subong. Kay ang mga barangay kagawad ni Kap Merlio Xenia to sa barangay Pangi.
1: Di Panglawagon mas la?
0: Panglawagon. Oh, kay sila nagkampanya sa mga pumuluyo to. Correct. Subong kasi gabong tong radyo nila pareko early mo. Gapamati sa balita alin sa Kapitulyo. Sa idalom sa pamunuan ni punong barangay Merlio Xenia sa barangay Pangi. Ang mga barangay kagawad na nagpaalinton sa ilang mga pumuluyo na mag-monitor subong sa balita alin sa Kapitulyo sa bulig na day barangay kagawad Alberto Panganiban Jr., kagawad Juvie Aragon, kagawad Abner Martisa or Magtisa, kagawad Jonalyn Franco, Ariel Banse, Ray Bama, Monsirat Arambula. Si kagawad Monsirat Arambula mo nang nag-volunteer tong nag-nobla sa opening prayer.
1: Ah, no? Siya tong nag-pangmuyo.
0: Grabe ka cooperative ng mga tao sa barangay mo. No? Kagang ilang treasurer, si Treasurer Marlene Bacabenta, kag si Barangay Secretary Emilia Diasis. Salamat sa inyo, Gling na Bulig.
1: Kagang ilang mga barangay tanod, kita ko, ara agad ito, mga BHW, mga BSPO nila to, ara agad ito, Perico Joel. So, salamat gid no, sa inyo, mainit nga pagbaton sa bilog na puwersa sang pikaw sa paghiwat namon dira sang hinunanon sa barangay. Sabay pa nga makakita na naman tatuliwat, no?
0: Di basi kun mag inaugurasyon sa project.
1: Oo, sang kalsada to sa Pangi.
0: Makabisita ta diwa to.
1: Kagang ang iya to nga water system bala daw dati ko nagbalik si kapitan eh.
0: Nagbalik siya.
1: Nagpakapitol siya, no?
0: Oo, ako to nag ano sa iya, nag gindala ko liliwat siya sa kay Engineer Jennifer Baclas, kay Engineer Justin Lee Hinsiana, sa idalom sang Rural Water Supply and Sanitation Division, sang Provincial Engineer's Office. Kay may nakita na to si Kap na source of water.
1: Amo na bala no, makita mo si Kap kung ano siya ka in sa iya barangay. Kinikita niya nga may proyekto nga may water source na dira, tapos wala lang sumong ginagamit. So, ginapangitaan sumong pagi ni Kapitan. Nga mga pusla na sang pumuluyo. So, bantayan nyo ah. Sa sunod ng mga nadlaw, base kung ang ginahandom ni Kapitan, ma-realize pa rin ko, Joel.
0: Hindi, ginapangitaan niya ano, pabagi mo. Basta ginapangitaan na pabagi, mahuman gina.
1: Gani, Kapitan pa kayo, kilala naman siya ni Gob nga mapisan nga Kapitan. Doong tanan nga ginapangayo ni Kap, ginahatag mo doon ni Gob.
0: Congrats gid sa Barangay Pangi, no?
1: Kag salamat gid sa inyo nga pag amuma sa amon dira ah, sa pagbisita namon sa inyo barangay.
0: Grabe preparasyon kapitan daw.
1: Amo gani, wala bi ko upod si Prikoy Ray mo. Wala siya katilaw.
0: Lawagol mo na.
1: Wala siya katilaw sang luya.
0: Kung lawagol mo na karong ginprepara ni Kapitan to, dugangan magin ima ni Prikoy.
1: Pabalon na siya sunod semana. Naima siya ganito siya nakita yang nagapligo tas dagat.
0: Oh, agaron ta siya kun mag ano makanto balik dito para sa inaugurasyon.
1: Oo.
0: Kaya sigurado basi makanto na si Gob dito.
1: Yes, excited ko yang makabalik dito sa Barangay Pangi Perco Joel kay gusto ko makita ang ginapabugal to ni Kapitan Oxenia nga nahuman na nga kalsada nga proyekto ni Gobernador Toto Defensor, ang kalsada sa bukid.
0: Oo. Kato ato to bukid.
1: Kay Hambalya, down National Highway ang tsura.
0: Duman mo ko na to sa himumuwa gahon to. Na si Gob Senior Patakuna nga nagagad sa ito itong ginapabukal ito ni Gob mo. Sinya kantoan itong pinakamalayo.
1: Oo.
0: Oh. Oh. kaysa palayo-layo-lawig din nga simentado nga ano na yung dala ni. Mm. Pwede na itong hindi malampas. Ito sa palayo-layo na to. Pero simentado, tanan-tanan, kita mo.
1: Gani, oh.
0: Di laban naman, sigur tuto, bro, ipabugal man ni Gob.
1: Amogid, oh. Di, okay, ah. Sa, salamat, Iduat, sa tanan nga barangay officials, kagpumuluyo, sang barangay pangi sa Banwas ng San Dionisio. Kabay pa nga makabalik kami dala sa inyong barangay sa sunod nga mga sinimana o kung binulan. May announcement lang ko di para kay Joel halin ni sa General Services Office sa dalom ni Sir Vincent Flores Jr. Kay may gapangagda ni sila, no? Kay may ara sila sa paghihiwaton nga auction. Ginaagda ang tanan nga mga scrap buyer, auto spare parts dealers kag mga interesado nga negosyante nga ang probinsya sa Iloilo paagi sa General Services Office may paghihiwaton nga pre-auction conference para sa mga scrap nga salakyan, ambulansya, office equipment, medical equipment, generator set, kag construction and heavy equipment sa Hunyo 8, 2026, alas 10 ang aga, June 8, alas 10 ang aga, sa Sangguniang Panalawigan Session Hall sa 6th floor sa Iloilo Provincial Capitol Building. Ang auction sale paghihiwaton sa June 22, 2026, Lunes ng adlaw, alauna 45 sang hapon sa Grand Social Hall sang Casarial sa Casarial de Iloilo. Sa dugang impormasyon, magbisita sa General Services Office sa 4th floor sang Provincial Capitol Building antes ang natalana ang auction sale sa June 22, 2026. So bantayan ninyong petsa, June 8, 2026, alas 10 ang aga, may ara sang pre-auction conference sa Sangguniang Panalawigan Session Hall. Kag sa June 22, ala 1:45 sang hapon, ang grand auction sale sang mga spare parts, kag mga scrap, no, mga salakyan, mga medical equipment, office equipment, generator set, construction kag heavy equipment sang Iloilo Provincial Government. Okay? So, manamyaw ko na naipari ko Joel sa kay Attorney Ray Canindo, ang aton SB member sa Banwasang Sara, nga nag-upo sa aton, Ma'am Inji Pagulong, sang San Enrique, kag si Mami Nitz Gubuyan, nga nag-upo man sa aton na pagpangalaga.
0: Ginatamyaw ko man ang mga Brad namo ni pari ko Ray, si Brad Junicio Cordero Supapo, kaupod sa mga Brad naman, nasanday Brad Ray Matutina, Edmond Siloterio, kag Greg Sidulio.
1: Yes, kag hindi taman paglipatan, ang aton suki, si Anay Governor Arthur Defensor Sr. nga nagapamati samtang nagapropatahuay kung weekend. Kupod man siyempre sa kay Congressman Nonoy Lawrence Defensor. So, wala na kami panahon ni Parikoy Joel, tubtob sa madason nga simana, hiningin nyo alagad, Early Garcia, Mayad nga adlaw.
3: Balita, halin sa Kapitolyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.

0: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
3: Namit, sining salmig litro. Share-share ta sininga litro ha. Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
4: Carl, palihog, manbisang pork barbecue.
5: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
3: Ti, naaway di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man ay.
6: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa salmig litro, kananay, tagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
3: Palihog, hatagani kay Carl lang ang bill.
5: Carl, di ina si Carl.
6: Drink response. Possibly San Miguel Litro, kadto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
7: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
1: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
9: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: DTX 500.
10: Ilan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.
12: Rightis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
12: 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
13: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang 2 ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. My D3. Mataas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa Rikard Epic Tibo. DTX 500.
15: Maayong adlaw, kaupod naton subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema anay sa panulok?
16: Ay nako iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang 3 ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
17: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang iBerry ay hindi

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Bermigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong tumakablog, tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakablog sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si May May Nano.
9: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
8: Oo, oh, tumar kong Evergreen. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Evergreen Capsule, kay Bitibo kayo.
7: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
11: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Mga karadyo man, Philippine Standard Time, tatak alauna 13 na sa hapon.
15: Batang RMN. Pagtuon, ikayong lawas, kagkinaadman sang kabataan, aton pasang karon programa para sa edukasyon nga ginabidahan sang kabataan. Batang RMN.

ang talento ni Baby. Pagpasanyog sang pagtudlo na day mommy kag daddy. The pride of the country, Patay.

ngayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Batang RMN. Welcome, welcome! Mag-updanay na naman kita tubto balas dos imidya sa buong hapon sa aton sininga pagpangalagad. Piligid lamang sa Batang RMN. Sa gihapon ako ang inyong kubos nga alagad, Radyo Man Ernie Chudosio Alinsyaga. Nagapangayo gi kita sang katahoran din man kamunga bahin sang kalibutan nga nagapamati via the net. Sa www.rmniloilo.net. Sa lilisoan sang inyong mga radyo 774. Nag-live kita sa Facebook mga karadyo man. I-search lang at DYRIRMN Iloilo. I-like kag i-share. Sa subong yang hapon, minus Doc G kita. Ara si Doc G may gina-attender sa malayo-layo nga lugar. So minus Doc G kita subong hapon. Solo si Radyo Man Ernie. Apang sa gihapon, ari kita sa pagserbisyo sa inyo subong hapon. Sa paghatag sa mga information kag mga tips. Atan sini nga mga parents sa nagahilapit na lang pagbukas na naman liwat sang school year 2026-2027. Of course, may ara kita subong The Bible Says. Kagang aton topiko subong hapon sa aton sini nga pagpangalagad. Twelve tips to help your child adjust to school. 12 tips to help your child adjust to school. Atan na pa yung istoryahan sa dili gila mga udugay, kag of course ang inyo sini nga mga greetings. Atan sini nga Facebook mga karadyuman. Atan manina pagabasahon sa dili gila mga madugay. Samtang yari anay ang ambahanon para sa aton mga kids subong nga hapon sa aton sininga pagpangalagad.

Philippine Standard Time, alauna 20 na sa hapon. Magbabasa kita pa una sa inyong mga mensahe. Si Sir Kevin Velasco, dira sa Kalumpang o sa Kalaparan. Mayong hapon, sir. Si Ma'am S. Aselbon, good afternoon. Radyo Man Ernie, siling niya.

Shout out sa taga Stephen Cellphone Repair Shop sa sulod Tinda Kadumangas, boss. Happy Sunday sa tanan. God bless us all. Amoroso Glenn, gapamati man sa aton. Okay. So, dugay-dugay, magkasululod pa naman ang mga mensahe ninyo. Basahon natin yun sa diligid lamang mabugay. Okay. Diri na kita sa aton sininga The Bible Says. Kag ang aton sininga The Bible Says makita sa Colossians 4:5 tub-tub size. Sa higay nun, basahon natin. Then, basahon mo natin sa English para sa mga hindi ya kaintindi, hindi ya ilonggo, okay? Magandam kamo sa inyo pag ginawi sa tunga sang mga hindi tumuluo. Kag kalita ninyo ang tanan nga higayonan nga makasugid kamo parte sa inyo pagtuo. Kun nagapakighambal kamo sa ila, gamitan ninyo ang maayo nga sugilanon nga mawili sila magpamati sa inyo. Kag dapat kahibalo kamo kung paano magsabat sa pamangkot ni bisan sino. Sa English, this is ang words. Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Muna aton nga. The Bible says, kag of course to discuss na ang aton subong conversation ang inestoryanta. Ang aton title is Your Mouth Has a Ministry. Your Mouth Has a Ministry. Let me start by a question sa mga tagpalamitin naton. Kamo, pila ayhan katinaga ang nagagwa o pila ka words ang nagagwa sa ba sang isa ka tawo sa isa ka adlaw. Kamo ba paminsan mga pila-pila ang guess nyo? Kay may scientific studies ini. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Game. Pila ang sa pinsar nyo, pila ayan. Ang katinaga ang nagakawa sa ba sang isa ka listener or isa ka tawo kada adlaw. Ang study nagahambal nga ang tao has 7,000 to 20,000 words per day nga nagakawa sa baba nila. 7,000 to 20,000 sa pagkadamo-damo, no? Sabagay, sa isa ka adlaw, ako abi, sa isa ka oras nga pagwakal ko lang di, pila na yan kalibo nga tinaga ang nagaawa sa baba mo sa isa ka oras nga wakal, dre. Greetings, tanan-tanan nga ginahambal mo. So, kadamo, gidman, so 7,000 to 20,000 words a day ang nagagwa sa aton sininga baba. So, ang pamangkot, ang ina ng mga tinaga, ano bala ang ginahimo sa mga tao para nga nakabati? Ang mga nagkawas ng mga tinaga nga nagkawas sa aton sininga baba, ano ang ihan sa iban nga tao ang pagbato nila? Because ang aton nga ang kamaturan is ang aton nga baba may ministry, may buluhaton sa paghatag sang maayong mga balita. Amo nang kamaturan kiti hindi iyang ang baba naton sa ulihi lang mahatag sang mga maayong mga tinaga. Hindi kay pastor lang ang makahatag sang maayong nga tinaga, hindi kay leader lang ang nakahatag sang maayong nga tinaga, hindi kay ara ka lang sa pulpito o kon sa stage ka o kon diri sa radyo makahatag kita sang maayong nga tinaga. Subong nga ti bisan ordinaryo kita nga mga tawo, bisan ordinaryo nga mapumuluyo, may mga ordinaryo nga mga moment pero makahatag kita sang ministry tungod sa aton sininga baba. So sa sininga konteksto, ano bala ang himuon naton kay silingan diri sa aton verse nga be wise.

0: is. So, number one, walk wisely. Walk wisely nga. Tatlo sa tatlo ni kapunto nga. Una, dapat we walk with awareness. Balaan naton, nakabalo kita kung ano ang mga pamaagi naton. When you say walk, nagahimo ikaw sang mangin wise ikaw sa ginahimo mo. So, walk with awareness. Meaning, kung may awareness kita sa aton nga paghambal, dapat ang reaction naton is ginaobserbara naton. Ano ay han ang hambalan kita nga amo ni, ma-react kita, dapat ginaobserbara naton. Kaya kung kisa, hindi makita nga godly ikaw, kung ang reaction mo, grabe, isa lang ginhambal niya, grabe ang reaction mo, gabarak-barak na ang baba mo sa pag-react. So, there is no godly thing nga na makonvince mo ang non-Christian para nga magupod sa pagtuo sa Diyos. So, dapat aware kita sa aton nga reaksyon, ginobserbara naton. Aware kita sa aton sining mga habits. Ti, kung manotis mo, kung ang habit taabi, kung Domingo, ti, dira, mayo kita, pero ti pagwata, makita gid sa ginabuhat ta, sa habitual things nga ginaobra ta sa gwa sang panimalay naton. Dapat aware kita, when we walk wisely, we should be aware sang mga consistency being evaluated. Gina-evaluate mo ang consistency sang imo nga ginahimo nga godly ikaw. And your faith is being read before it is heard. Kumbaga, nakita na nga daan sa paghulag mo, pagtulok mo sa iban ng mga tao, da. So, nakita na nila bago sila makabati sa ginahambal mo nga ti, godly ka gid man. So, that's second point sa magiging walk wisely kita is walk with wisdom. Walk with wisdom. Meaning, ti, kung mag-walk kita with wisdom, we should know when to speak and when to stay silent. Kumbaga, may mga bagay nga kinanglan natin maghambal, pero may ara man mga bagay nga hindi na kinanglan natin nga ihambal pa. Kay karon ma-embarrass siya, may mga bagay nga ti, kung kaisa, para mabalaan lang nga maalam kaya, wala pa to sa katapos ang ginahambal niya, masalot ka na dayon. Para nga mabalaan nga ti sala ang imo amo ni dapat to. So sometimes pwede man nato himuon na nga mahipos lang kita anay pagkatapos na nga duha na lang kamo bilin pwede mo man mahambal nga Brad amo ni ho amo to tani ang ginhambal mo amo na muna. So know when to speak and know when to stay silent. Another thing is walk with wisdom, knowing how to respond when provoked. Kung kisa bala gusto sing iban nga paakigon ka lang balaya. Ti kun ikaw Christian, ti well gina-provoke kanya, ti paano ka mag-respond sa muna ng mga bagay? Akig-akig ka na gintani eh. Kay ginhambalan niya kang GEGO ka or tanga ka or kung ano da ginhambal niya. Pero ti, ang imo respond sa Christian, hindi niya kinanglan nga mangita ka pusel, tirohon mo dayon o buyayawon mo man siya. So that is not the thing when we are in Christ, when we walk with wisdom. So isa pa, knowing to react in pressure without losing Christ-like character. Kung kisa may mga pressure kita sa eskulahan, sa trabaho ta, sa kung ano-ano da, ti, grabe kung kaisang pressure, ang panghambal mo, hindi na mo, daw ka irritable na si mo, daw ka paminghal ka na. So, that's the second, the thing that we should walk with wisdom. Third point sa walk wisely is, dapat walk with intention. Meaning, ang aton pag pakita sang aton intention sa isig daton ka pareho. Kung kisa ti ang iban bugat-bugat mo na, pressure man na sila, lain matiyag nila. Pero ti, number one, example, a simple greeting. Maka say kada nga mayong hapon, mayong aga, mayong udto. Kung isa ang tao nga nga problemado, daw gulpi lang gamagaan buot niya. Kiti, ang intention mo nga sa iya maayo. Ang intention mo how to respond sa insult sa imo, how to treat service workers, mga muna nga ti kung kaysa bala daw wala, we are not walking in good intention. Kaya nga ati kung kaysa mga kung simple lang ang mga workers ginasulusing alanta lang, magbakal tada sa mga ano, sa mga tindira daw ginasulusing alanta lang, how to behave in frustration and how to handle correction. Kung kaisa, kita bala, yung kita i-correct ng mga Christian, daw damo na ta dayon, may basulon tang iban, may ano, daw hindi ta bala gusto nga i-correct. Amo na ang number one sa walk wisely. Number two, speak graciously. Ano naman ang punto? Kahit ginasiling la, let your conversation be always full of grace. O kon sa ilonggo, kon nagapakighambal ka mo sa ila, gamitan ninyo nga may maayo nga sugilanon nga mawili sila mamati. Gracious ka mga istorya. So, speak graciously. Una nga punto sa speak graciously is speak with control. Dapat ang aton nga tingog, dapat ang aton nga ginahambal. Kay kung kisa, not every opinion needs to be said. Hindi tanan yung opinion mo, kinanglan mo ihambal gid ah. Not every inconvenience needs to be broadcast. Nga ti, kinanglan, ay, ano, kakapoy gid ako na ano gid noon, awa, na ayawan gid ako to, na muntin na nabudlayan gid ako to, grabe ang pagpangabudlay ko. So, not every inconvenience needs to be broadcast, mga karadyo man. Not every joke worth damage it may cause. Kung kaysa, kanami, gabla sa aton yung mga mag-joke, bala, inahimot ang laughing stuff ang iban nga tao para magkadlaw lang. You can just imagine, nagkadlaw ka mo yung mga pulo ka mo abi sa isa ka grupo, nagkadlaw ka mo tudu-tudu nga siya, pero may isa to ka tao nga gininsulto, na-insulto tungod sa joke nyo kay sila siya ang gingamit mo para magkadlaw ang siyam, kamo nga siyam. So not every joke is worth the damage is greatly affecting sa sina nga tao. And not every truth is meant for every moment. Kung kaysa may mga kamaturan nga kinangalan mo itago para man nga maintindihan. Okay, second point sa speak graciously, speak with healing. Meaning, dapat ang ginahambal naton, it restores dignity sa isa ka tao, bala? Hindi nga ginadunot mo pa na, ginatumok mo pa gid siya. Dapat, when we speak with healing, dapat it encourages the weary or weak. Nagahatag paglaom sa mga tao nga maluya, sa mga tao nga nagapamroblema. And when we speak in healing, it brings peace into tension. May mga bagay nga aga kirinamugal sila. Then pag kita na naghambal, kay maayo kita, gracious kita maghambal, nagakadula ang tension, especially sa mga meeting bala. So sometimes dapat nga oftentimes we should speak graciously para ining mga tension mapatungan naton. Speak graciously nga ang mga bagay nga nagagwa sa aton ba godly kag manami pamatian sang mga kultura naton. Third point sa sini nga, our mouth is our ministry is answer purposely. So dapat kung magsabat kita sa mga pamangkot, dapat number one, answer with truth. Okay, answer with truth. Sabat kita sang kamatuoran. Maghambal kita sang matuod without pride. Okay, sabi lang, ga matuod-tuod ba? Pero ang pag-deliver mo bala do ano ka? Do may dala nga kahambog? Ti hindi man ina maayo. It's not purposely good ang inang answer. So, speak with the truth and give correction without humiliation. Oh. Pwede kita kasaway pero hindi naton sila pagpakuyan. Muna gani nga, pwede ginya hulaton mo maghupa ang tanan nga tensyon kagi hambalan mo nga, oy sala tong imo. Tani hindi mo gin wala mo gin hambal ang amunita na wana bala kundi nagkirinamog ka mo. So, amuna, to answer with truth, being honest without being cruel. Amuna ang mga aton nga sabat sa mga bagay nga dapat naton mahibaluan. Kay ti silingani si Ginoong Hesus bala dumduman nyo nga being honest without cruel, dumduman nyo ang babae nga gindala sa iya. Kay ti ang babae nga ni ano ni siya ng ang ano bala ng gabaligya sang lawas niya. So in short, di makasasala. So sang gindala sa mga pareseyo dito, parang ti i-apply tani ni Jesus para makita sa mga pareseyo nga i-apply niya ang law of Moses nga ginabato ang babae hasta mapatay, ginabato ang mga amuna ang mga babae nga hasta mapatay. So ang sabat sang Ginoong Hesus ti kun hindi niya pag sabton sang insakto sang honest kag without humiliation ti magwa nga ti hindi man sang Kristo nga ginapatian Kristo. Pero ang sabat sang Ginoo, let him who without sin cast the first stone. Siya nga wala sang sala, amo ang maguna haboy sa sinang babae. Ti karon kay tanan to ang mga Pariseo nga to makasasala man. May sala balaan nila, may sala man sila sa kaugalingon. So, wala nila mahaboy ang babae. Kag ti dugay-dugay naghambal si Hesus sa babae. Babae, diin na mga nag-aakusar sa imo. May nagkundinar bala sa imo. Ti hambal sa babae, wala naglalakat na sila. Okay. Siling wala nila ako ginkundinar ang sabat ni Hesus. Ti ako man wala ta ikaw ginakundinar. Pero lakat kag hindi na magpakasala. Amo ang sabat ni Ginoong Hesus. So, gin-correct niya ang babae, pero wala niya gin-humiliate. Amo na ang mag-ahambal kita nga answer purposely, mga kauturan. So, sunod, number two nga puntos, why we should answer purposely, answer with direction. Meaning, nga, magsabat kita, we should answer that can push people away or draw them in. Pwede nga ang sabat naton pwede nga makapalayo sa tao, o kung ang sabat naton kung may purpose, madala naton sila. Ang sabat naton pwede nga magtigapagid ang tigipusuon sang isa ka tao. Kasi Diyos nun ka, amo ka man na maghambal, amo ka na magsabat, daw ay man sa punto ang panabat mo, daw hindi ka man gani Diyos nun gigali. So, amo na, answer sometimes can plant a seed of faith. So, amo na yung ato ni Moon. Kaya ti, dapat nga gahalin sa baba nato ng mga tinaga nga maayos. So, supposing ganon, nga we should walk wisely, we should speak graciously, and answer purposely. And we will realize that our everyday life is already a pulpit. Ang aton adlaw-adlaw, pwede nga pulpito. Ang aton conversation are already a ministry sa iban. Kag ang aton tinaga are already preaching sa iban nga mga tawo. Amo na aton nga the Bible says. Philippine Standard Time, ala 1:42 na. Magabalik kita sa aton sini nga pagpangalagad. Standby.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: That time check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! This newscast is brought to you by Star NutriMeats. Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
3: Oo, ikaw! Nakapangimus ka na? Nakapanglaba ka na? Nakapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
4: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system. Ang immune system, amo ang soldado sa lawas para kung may mag-attacking mga viruses kag bakterya, ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
5: Dr. Pinoy Squalene Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping bread.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Ang mga taong may diabetes, usually makabatsyag sa mas lalang komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
5: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may
2: nga. Vita D Plus Coffee Mix. Life Extension, Vitamin D3.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
16: Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pwedyang napagkasunduan.
17: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Ang Pilipino may isang salita.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, dito ako, Pilip.
15: Ang akong routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium Senoside Sinokot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All may natural na solusyon. Calcium Senoside is the generic name of

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: D3 Bio.
4: O, si Karen, handa mo isang akon hair fall at hindi manami. Akon na putis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon putis.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Pagkakas mga butika.
6: Mahigko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-energy?
3: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
3: Ang nagatindo sa imo mahigko nga dugo?
6: Nga sa masami,
3: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
6: DTX 500!
3: Masalikan! DTX 500!
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag ng sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga butika.

0: gusto pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Oras sa tak, alauna 50.
2: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Kelly. Popeye Kelly. Para everybody, every bubbly.
4: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Momshie!
6: Angeline!
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat.
6: Grabe!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Cellphone Plus Gold.
1: Ako si Roy, kaang ko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
4: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Cellphone Plus Gold.
7: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Cellphone Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Cellphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
10: Philippine Standard Time, alauna 54. Dili sa aton siniya nga pagpangalagad kay sa gihapon, nagapamati kamo sa Batang Arimen upod kay Rajman Ernie Alinsiaga. Inahapo-hapo ako kay nagdalagan pata sa anyway, ata na na yung mga greetings sa atan sining mga Facebookers. Okay. I-refresh na naman kay wala pa magsululod ang iban. Okay. Are ang mga si Hans B. De Los Santos. Hindi ko na magbasahan ang iyang comment. God bless you, Hans V. De Los Santos. Okay. Wala pa nakasulod ang iban sa aton. Okay, sige. Wala pa aton STL? Wala pa? Okay. Standby ka mo sa anunsyo sang STL subong hapon diri sa aton sininga pagpangalagad. Okay. Diri kita sa aton sininga topiko subong hapon, ang 12 ka mga tips to help your child adjust to school. Ano ni sila ng mga tips naton sa aton sininga pagpangalagad subong hapon. 12 tips to help your child adjust to school. Kasi mabala naton sunod ni semana. Of course, umpisa na May 1 to 5 ay June 1 to 5 ang enrollment kag sabay man ni isang brigada eskwela. So diri na pag umpisa na ang klase, may mga kabudlayan kung kisa kita sa aton sining mga kabataan kay ti kapin pa mga daycare, kinder, may mga problema. So last week gin-discuss naton or the other Sunday gin-discuss naton kung paano nga maka-adjust ang bata nga mag-eskwela na. Kadto sa school, ang rota, dapat mabalaan niya. So, ang mga kabataan, Abi, may mga ano pa na, may mga security, insecurity. I mean, natikon kisa pag bayaan mo sa room nila, nagahibi sila, insecure sila, kay basin din sila pagbalikan sang nanay nila, nga sugaton. So, amo ining mga tips nga dapat naton matunan. Number one, facilitate your child's bonding with the teacher. So, dapat gid nga pag unan yung kadto sa eskwelahan, or subong pa lang, nga wala pag eskwela, kahit ang mga teacher ga-report sa eskwelahan kung balaan ninyo nga sino ang teacher sa bata nyo, medyo, balon nga, makadto ta sa teacher, siya mangin teacher mo na, makadto ta to kay para nga makilala mo na si teacher mo timprano pa lang. So, dira, makakreate ka sang bonding sa, ang bata, sa bonding sa teacher niya, kay, of course, the kids need to be connected to a teacher, to adult. So, kung wala akaw nga ginikanan, at least, ang ginahambal ganun naton ang maestra, ang ikaduhang nga ginikanan. So, they need to transfer their attachment kay ikaw bilang ginikanan. Ang bata need to transfer their attachment and focus sa ilang teacher. Ang city, masettle down ina. Kag, of course, ti ma-explain mo nga dire sa school, si ma'am mo na ang bahala sa imo magbantay, kay si ma'am ang sundon mo kung ano mga hambal nila. So, amo na ang mga bagay. Nag-standby ang STL? Wala pa? Obraho natin. Number two is facilitate bonding with other kids. Dapat man nga ti kun ang aton bata naka-standby na o sige naka-standby na ang aton STL upod kay STL man Radyo Man Mon Kapalian. Radyo Man Mon with your report.
11: Tatak RMN
12: Yari na Radyo Man RMN nga kung sining resulta sang STL sa subong yang adlaw Mayo 31 kitadlaw nga Domingo 1st do alas 2 sa hapon. Rekta diri sa STL draw court. Resulta, first draw para sa probinsya sang Iloilo, Subo nga hapon. Ang atong tiringa first winning number. Yari na. Numero 4. Ang atong tiringa first winning number sa Subo nga hapon para sa first draw sang STL, Mayo 31, 2022. Ang atong tiringa draw team head, Mr. Antonio C. Draw Operation Specialist, Victoria Custodio. Ang atong STL representative, Mr. Aldrin David. Second winning number sa Subong hapon. Iyari na ang ikaduwa natin nga numero.
13: Second winning number,
12: Numero 21. Number 21. 421, first two winning numbers nato. Ang atong sining register person, Mr. Montanes Jr. Kaupad ang iya sining mga members, Abin Almirante, Glenn Sunyuk, at Alcy Flores. Last winning number, last and third winning number nato para sa subong iya na draw, ang Rina.
13: Ang third winning number.
12: Numero 15, number 15, na jaman ni ang atong sining third winning number.
13: May 31, 2026, 2 p.m. draw, 4, 21, 15, kaliwat, 4, 21, 15, in exact order.
12: 4-21-15 ang atong siling resulta para sa first draw alas 2 subong hapon direkta diri sa may STL draw court Regiman Ernie. No, STL draw court sa PCSO kagsang Eagle Roar Gaming Corporation. Congratulations sa atong siling mga winners kasi wala pa padayon lang sa pagdaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL draw court sa Distrito sa La Paz, Regiman Moon Iyalas Kaparian Takarmen.
11: Tatak RMN
10: Philippine Standard Time, tatak alas 2:01 na sa hapon. Balik kita dito sa aton sininga pagpangalagad subong hapon diri sa Batang RMN. Number 2, facilitate bonding with the other kids. Oh, amo ni pag abot sa eskwelahan, pag brigada eskwela pa lang kung nag-upod sa brigada eskwela, kay dapat gid nga kita ang mga ginikanan nag-upod sa brigada eskwela, kay ti aton man kabataan ang mga benepisyo sina sa public school gani, libre na. So dapat naton nga buylugan man ang brigada eskwela. So dira pa lang, pwede na naton ma-facilitate ang pagpakig-upod niya sa iban ng mga kabataan para maanad siya nga ti mahampang sa iban. Kag tikon kay isa ti kamukha mo man lang da sa panimalay nyo, maayo ang mga dira yang nga grupo nga ano kay ti may kampang sila permi sa guwa sang balay, maanad na sila nga daw wala kanila makita. So okay na ya, pero may mga kabataan nga ti utod niya man lang ang ginahampang niya, laka man lang makabanding sa mga kaparentihan niya. So manimag o sa susubong pa lang pagka brigada eskwela, so dapat nga ginatagaan nyo na sang guide o kung i-facilitate nyo para makahampang o kung makabanding siya sa iban man niya kabataan. Number three, give your child a way to hold unto you during the day. Give your child a way to hold unto you during the day. Ang amuni nga mga bagay, kung kisa konbilin mo ang challenge sabi sa mga damo ng kabataan kay ang paghambal bla, bye-bye. Pag nagbabayay na gani, dira na na matamat lain ang kolor sang guya niya. So pagka amo na i-develop mo ang mga rituals nga ti pag babay mo, mahag kag masay ka I love you, love mo si mama, love mo si papa, pag sabato ati have a great day ha, nami adi subong hat balikan ti ikaw dra permi ang assurance balikan ti ikaw karon kon buhi mo. So dapat nga amhon mo na para ma-assure ang bata nga hold on to you during the day. Makasaligan niya ang mga tinaga mo nga balikan mo siya para nga ma-secure siya sa iyang pag-isip nga ati balikan man ako ni mama, nag-I love you pa sa gani sa akon, tapos hambal niya namion ko gikun na di performance sulod sang school. So amo mga bagay nga dapat naton ihimuon sa aton kabataan kung ginabili naton sa first few days, or actually sige-sigihon naton ang amo nga ritual ya nga mahag ka before ka mag say goodbye sa iya, o goodbye na, bye-bye na, ato na si ma'am, ang subod na mo klase, hug anay bi, I love you, o love mo si mama, mga muna. So, balik-balikon nyo, mangin ritual na dapat nga ginahimo nyo sa inyong mga kabataan. Number four, help him express his worries. Buligan ko na naton siya nga mahambal niya kung ano bala ang ginaagam-agam niya. Ano bala ang daw gahatag sa iya sang gamay nga pagpang duha-duha na pang agam-agam. So ang mga anxiety abi sa eskulahan cause of worries na kung isa ga worry ka to the extent na you will be anxious kay ang worries mo na amo nang pinsat ano abi kun hindi niya ko pagbalikan karon hindi niya na ko pagbalikan ni karon ti hindi na sa ka concentrate kundi ga overthink ang bata hasta nga mangin anxious kag guba na ang concentration niya sa pagtuon, guba ang focus niya sa pagtuon, focus niya sa pagpamati, tungod nga may mga gina-worry siya. So, hambalon mo siya, may mga worry ka, may mga gusto ko i-hambal kay mama, bago si mama maglakat. So, pwede nga uuma kay ang akon friend balama, dito sa yagin papungko ni ma'am sa ano hindi na kami to paray so kung kisa mo na sa first day in school amo pa lang kung why pa ma kumbaga wala pa sang seating arrangement bala kung kay isa ti pagka second day na o may seating arrangement na so ang una mo na tupada ma friend mo na siya ginsailo to sa sapyak so may mga worries ang bata so amo na nga dapat gina-allow ta ang kabataan ta nga i-express ang ilang mga worries so that nga ti hindi sila mangin anxious for the whole day sa ila sininga pag tuon mga karadyuman kay ti sulbaron mo ti, sige lang ang tupad mo na siguro mangin friend mo man na tanan-tanan dapat i-friend mo eh hindi lang tong isa kay ano tanan-tanan dapat friendly ka kay mga classmate mo na sila. So, kung gin-transfer to isa, tikadtuan mo lang pag-recess eh, kag-istoryahon naman siya eh, pero ang tupad mo nga ginbutang ni ma'am, yung patuparan sa imo ni ma'am, o ti, amo naman na i-friend mo na mga bagay bala nga na makabulig sa bata, nga madula ang iyang mga worries, ang iyang mga agam-agam, ang iyang mga pagpangduha-duha. Number five, empower. Kun amo ni magambal pagkita nga empower ginatagaan mo bala sang leeway nga makahimo siya sang iya kaugalingon ginatudluan mo nga mangin independent siya nga bata kahit kung kisa pag-abot to problema lang ang butones niya na ano abi ang zipper niya na loose tindi na sa kabalo pasaka sang zipper niya dugay batian na lang ni ma'am niya gahibi ang problema gali amo man lang nakasimple or butones niya nga na hukas ang butones niya hindi na sa kabalo magbalik so kung kisa gahatag na sang bata ya sa mga worries amo na ya mo kay ti konsen lugon pag isang classmate niya man ay bukas iya pantalon o ti kung kisa sa kapagkabata mahibi na siya but if we empower our children sa mga bagay nga dapat niya himuon, kabalo na siya maghugas ang kamot niya, nga kung mag-merienda sila to, kung mag-snack siya, kung may bilin-bilin sa kamot niya nga, kung anong ginkaon niya da, may mga cheese abi nga naglaptad sa kamot niya, or sandwich spread man da, at least kabalo siya mag-panghugas, hindi na siya masunlugan sang iya nga mga classmates ti ang mga bagay nga naya kung gina-empower naton ang bata naton wag kadula ang fear bala ang kadlok bala nila wag kadula ang worryness nila kay kaya ko man eh balaan ko kon paano paano magsulod sa bag ko sang akon balunan liwat. So, that is one way of empowering your children to be independent nga amat-amat mga karadyuman. That's number 5. Number 6, okay. Number 6, help your child laugh out his anxieties so he doesn't have to cry. Na may mga bagay kung isa nga anxious ang kabataan, tapos tiyan mo na ga direkta hibi, titudloan naton nga amo man lang nagali ang problema mo, kadlawi bala madula lang na iya problema mo gali nga palayo imo nga ano nga classmate nga friend mo, kadlawi lang kay makita na man kamo na Japan, kita mo man na sa bisan layo, kadtuan mo lang pag mag-resist hindi mo pagibian, kadlawi bala kay kita mo madula na imo nga ano, madula na imo nga lain buot, madula na imo anxiety, madula na imo worriness, kadlawi bala tuto parang hindi ka na maghibi pa na help your child laugh out his anxieties or he doesn't have to cry. So that's number 6. Number 7, balikan naton samtang ari anay ang ambahanon para gid sa inyo mga adult.

Philippine Standard Time, alas 2:14 na sa hapon. Sa gihapon pa dayon kamo nagapamati sa Batang RMN upod kay Radyoman Ernie Teodosio Alinsyaga. Jerome Dikilia, good PM kay Yori Yofi kag Yumyum sang poblasyon Dinglis. Ginagreet mo natin gali ang aton mga friend dira sa Iloilo Society Commercial. Si Ma'am Leia, si Ma'am Marites, sino pa dira? Si siyempre si Mr. Rex Chua. Aton mga friend sa Iloilo Society Commercial. By the way, sa mga gusto da mga barangays, mga schools nga gusto sang pangita sang suppliers, sang office supplies ninyo, ang GW Office and School Supplies Trading nga may tagline name it, we have it. Ang opisina dira sa may Sambag at tubang sang Sambag Health Center sang GW Office and School Supplies Trading. Kag kung gusto ninyo nga mag-avail sang serbisyo, mga construction materials, pwede man. Tanana, name it, we have it. GW Office and School Supplies Trading and GW Hardware and Construction Supplies. May telephone number 500-5626 o kon sa cellphone 0949-102-0429. 0949-102-0429. Tawag lang sa kinanglanan nyo sa inyo barangay, sa eskulahan, ka mga opisina. Balik kita sa aton sining pagpangalagad. Number 7. Stay connected. Ang nibla nga ano nga bagay ti sa aga ni especially na kon pagbugtaw sang bata nyo dapat dira maano kamo ma medyo haghag ulo istorya bisan mga 5 to 10 minutes lang para nga ma-feel niya ang imo balang ano nga personal nga pagpalangga saya kag while ga ulo istorya ti ya haghag ka makahambal-hambal ka dangat dugay-dugay ano na ma, ikaw dugay-dugay mahimos ka na, kaya mapaschool ka naman, sadya naman to, kaya makalearn ka naman, ano gani na-learn mo kahapon? Mga color, ano nga color ang gin-ano mo? So, maka-istorya ang bata, tapos makahambal sa nga mama, si Kwan bala, classmate ko bala, maka-istorya sa si Imo. So, during morning, pag bugtaw sang bata, you have to be stay connected sa iya. In that way, nga ang iyang mga pwede istorya sa imo, may istorya niya. Then, ikaw man, gina-amat-amat mo na prepara, gina-istorya mo na amat-amat prepara sa mga sunod niyang activity. O maligo ka na dugay-dugay, apa, after 5 minutes, tapos mo paligo, mabutang na tas ang pagkaon mo sa lamesa, ikaw na lang kaon, ikaw na lang, hindi ka na magpahungit kay mama, kay school ka na. So, kayang-kaya mo na, hindi ba? Mga ama mo nang istorya sa bata. It connects. It connects sang iya ko galingon sa imo mga karadyoman. Number 8. Be alert for signs about your child worries. Why your child is worried rather. Be alert for signs about why your child is worried. So, bilang ginikanan dapat observant kita. Ginatan-aw mo bala. Nga daw naglain ni ang bata ko how daw hindi na siya pareho sang kahapon na or sa pareho sang ligad si mana how daw lain ni siya so dapat matanaw nato na kay way takabalo may ginahadlukan to sang gwardiya sa sa eskulahan magiagis siya or may nahadlukan to sang isa kanana ito nga ti para siya daw bruha ang itsura niya.
may mga amo na mo. So, nga daw, gakuragbang na sa kongkistado, hindi siya mapahamtang. So, dapat kita nga ginikanan, mga sign ina nga ang aton bata, nag-worry. So, dapat nga hindi siya magkaon, daw ginahilanat, nga kung paghalin niya sa school, pagpuli niya, ginahilanat sa dayon. Mga muna bala kay ti sa sobra ka bata kung sa ginakolbaan hindi bala mga bata kung makolbaan ang gagawa na hila naton sa dayon. So dira sina dapat mga mabalaan naton, i-research naton ano nga mga sign nga mabalaan naton nga ga-worried ang bata. So next week pwede naton na i-discuss kung kita lang gihapon isa kay wala si Doc G. Ma para nga ti kamo makita ninyo nga ay amo gali ini. Dahulo lang siya, muna gali rason. So, ma-arrest niyo ba lang situation nga hindi maglala ba la? Gambal nga, mamadlo ko na sa ano nga na, oh, sa bahay nga na, pamudloan niya kumata. Pwede mo mamadlo. Wala, ah, basi na timingan lang to nga, kada tulog niya si Imo, gamudlo mataw. Da wala man. Hindi na mag-ano si Imo, ah, bala niya man nga aray di si teacher mo. Oh, tapos, may worry sabi nga, hindi na sa magpungko sa ginapungkoan niya to kaya ang classmate niya gali masabad. So at least makita mo nga mga signs

nga maghambal ka bilang nga goodbye daw ga luha-luha siya. Kinanglan madula na, kinanglan ang routine nga na nga say goodbye bisan subong pa lang maglakat ka kadto sa trabaho. Goodbye kaga ti ang separation kung kisa mo nang ga-worry sa bata mo ti mapalayo ka na kay remember ang DepEd nga daan subong nga may mga DepEd order nga ang ginikanan hindi ka pwede ka stay sa sulod sa eskulahan kay kaya ka-disturbo. Tingong kisa mga nanay ti dra pa na malili-lili sa mga bintana sang kwarto. So hindi na pwede na subong let your child nga kung makahibi maybe madula man lang na kagtawgan man lang ka muna isang parent ang isang teacher kung daw hindi siya bala mauntat hindi sige-sige Japon hibi niya. So mga muna to ease the transition is meaning ti ang routine yung ana bisan subong pa lang maglakat ka mag say goodbye tapos hambal ka kung ano oras ka mabalik. Kaya manotis ko maghambal ka nga nak malakat ako pero ano alas 5 aray na ko di ah mabalik na ko bisan sa pag ano gani kung kisa na notice nyo ang mga nanay bisan sa pagpangihi lang nila hindi sila halos kapangihi ginadala pa ang bata sa loob CR kahit ti gahibi ang bata gangot pero kung naanad niya sila ginambal mo bala perme bisan gamay pa lang siya bisan bago pa lang sa bata nak dra ka lang ha tulog ka lang da ha kay mga laba lang si mama or da ka lang ha, pang ka lang da sa utod mo, si utod mo ang mabantay si mo, kay mang labas si mama. So, dira, ang transition sa pag, ano nyo, pag bulaganay nyo sa school, na practice na nga daan, dapat ina, para nga, hindi na mag, luha-luha ang bata ninyo, kun maglakat ka mo nga, magwa na ka mo sa eskulahan. Number 10, make sure you're a few minutes early to pick your child up. Na, maghambal ka ang oras na at anawari lunak mag-abot na gani na sa 11 kag ang short niya sa 11 ang long niya sa 30 buhay nyo na. So at least ikaw make sure nga mangin early kagid kag hindi kagid malate kay kung kaysa dra balaga ano kay nagpululi na iban nga kabataan niya bilin pa ang imo bata sa teacher niya. Kung bisaga kahangawa na sa nga tinga wala pa ako nanay man. So as much as possible nga dapat timprano pa kamo nga magkadto sa pagsugat sa iya mga karadyuman. Amo na nga aton nga obrahon para nga makaano kita, maka-establish kita sang trust sang aton sini nga mga kabataan. Number 11. Downplay the time younger kids spend with you at home. Anong botsing ganun sini? Dapat ano kuno, i-downplay ang time younger kids spend with you at home. Kumbaga kun kaisa ang mga ano bala? Ang ila agam-agaman nga ti kun nakita nila boring sa balay nila, dapat i-ano mo na imuon mo na nga positive kag hambalan mo siya nga ti kun board kidi sa balay mas nami didto ya sa eskwelahan kun mag-eskwela ka na kay siyempre hindi lang utod mo to wala na to utod mo direya manghod mo direya sa balay didto ka kag damo mo friends mo kay ti isa kun may mga manghod siya ginapabantay mo so ang bata actually, hindi niya nalubrahon ng babantay. Galing wala man kita choice eh. So, kung isang pinsar bala nila, di kaburing man di sa balay. So, i-downplay mo na, di ba, si amo man to sa school. So, imuon mo na nga mga positive nga. Pag-abot mo sa school, kung di daw boring, feel bored ka. Pag-abot mo to sa school, yati nami na na ito. Kay damo ka nga sa mga makahampang kung dito ka sa school ninyo. Amo na ang mga bagay nga pwede natin i-mention sa aton mga kabataan. Dira sila nga chimpo na nila nga mag-eskwela. And the last one is create a calm household routine with early bedtimes and peaceful morning. So dapat man ingati kung bata ag-eskwela na hindi nyo na pag pababad sa cellphone kung ara sa balay.

0: Dapat nga amo ni oras, nakaplastar na, nakapanibi na, nakapanyapo na pagka pagkaskan nyo sang ginobrahan niya, kag istorya kamo, bedtime stories then sleep. Para nga nami tulog niya, early nga pagtulog, kag early morning man nga pagbangon, ti kundi ang bata kumbaga kung natuyo ang bata, ti paano pa nakapamati, paano pa nakakonsentrate. So dapat nato himuon kuno ang household routine nga may early bedtimes kag may peaceful mornings. Philippine Standard Time, alas 2:27 na sa hapon. Dire sa aton sining nga pagpangalagad. Wala na kita, Chimpo. Kita ay kita sa masunod nga Domingo, same time, same station, God willing. Kabay, nakakuha ka mo sang pagtulunan kag informasyon sa buong hapon sa aton pagpangalagad diri sa Batang RMN. Kag sa gihapon, nagabilin kita sang mga dinalan, train up your child the way they should go and when they grow old, they will not depart from it. Ang kabataan, pag-asa sa ngaton nasyon, dapat naton sila palanggaon kag higugmaon. Ako naman si Radyoman Ernie Chudosio Alinsyaga, Tatak Armen.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyoman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
4: Your bill, sir.
5: What? 40,000 pesos for dinner?
4: 1,400 only, sir.
6: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: Your bill, sir.
5: Order for more. Dessert?
6: EO, love your eyes.
3: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
8: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Tia Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
7: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
8: Yung sabitero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera. Streamer, manicurista,
7: Cali. Kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
9: Magnolia, feeling good, set up.
10: Oras, tatak, alas 2:30.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
3: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Fiber, mabakal sa mga butika.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
2: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
2: pwede. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS! Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: NANS Herbal Capsule. Papaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
12: NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako galis si Ban, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, testingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
13: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
15: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
16: Unta tina. Tusiran Forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo! Magtusiran. Tusiran.
17: Tusiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubong makulit? Just stop it.
19: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang ba? Ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
20: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
22: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
23: United Home. Unilab yan.
24: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: possible. Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gakanluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula.
4: Oras tatak alas 2:40.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: TTX 500.
7: Juice 7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: mga? High blood gid ko.
8: Ano sa una ang imo?
9: Blood pressure.
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginako. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
1: TTX 500.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
2: Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangong kumaka Bloom sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, EFAS sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, inay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Kasang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
7: Sample Plus Gold.
9: Mahal sa mga butika.
10: Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
10: Samson Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
14: Samson Plus
13: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
14: Samson Plus
13: Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
14: Santon Plus
13: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
14: Santon Plus
13: Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
7: Samson Plus Gold.
20: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Samson Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
7: Samson Plus Gold.
21: Mas pinalakas,
7: pinagaling,
21: pinahusay.
7: Samson Plus Gold
9: sa mga butika.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
22: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: called Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid!
5: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira! Ang kilala mong Alaksan, extra na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo! Pina-extra dasig! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Oh! Malakat na ta! May ara pa sa wala! Sa tuo! Itog-itog lang! Sa tunga!
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Life extension, vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Super Fiber.
12: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
11: Super Fibers ang Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Oras tatak alas 2:50.
15: This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. Itong corned beef na lang ulit, okay na?
19: Mami,
18: Angeline,
19: walang masama sa okay lang, pero sa

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulok?
3: Nako, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulok. Amo galing nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulok. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambayad, Dok, sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako ni gininom. Nagdami ang ako ni lawas.
6: Wow.
5: Kaya gusto yung pagdiyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako, nahambay ko kanami, naginang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko yung BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambayad ni Wang, yung kudok sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
7: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
9: Mamakal, sumanguti ka.
10: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
7: TTX 500. Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid, pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, mabakang, abuti ka. D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung lolo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa lolo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
13: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
16: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
17: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
16: Wow! Mas pinagaling pa?
17: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
17: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Evergreen Herbal Capsule.
22: Ako galing si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsya ko. So good sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsya ko bisan permi kulang ang tulog ko.
23: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
24: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
25: Ako si Ana. Wada ka man dawe. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
24: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
26: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
27: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
28: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
29: Goodbye!

0: possibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 3:01 sa hapon.
3: Hello, attorney. Mga sabat sa inyo palamangkutanon legal. Pagibalo sa imo kinamatarong. Pagtamod sa imo responsibilidad. Hello, attorney. Ipamangkot. I-text. Itawa. Hello, attorney.
2: No one is above the law. Ang matas ang kasuguan, hindi bulag sa kamaturan, kag hindi mahimo butigan. Mayong hapon, mga karadyuman, welcome sa pagpangalagad sa programa Hello, Attorney.
3: Hello, Attorney.
2: Sa subong adlaw sang Domingo, Mayo 31, 2026, last day of the month. Kamusta ka mo subong maulanon nga hapon diri sa may syudad sang Iloilo. Sa gihapon, live kita nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo, sa YouTube DYRI RMN Iloilo. Follow man ang aton nga official TikTok account RMN Iloilo Official. Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, akong inyo alaga, Radyoman Maggie Eresuelo Malaryado.
3: Hello, attorney.
2: Sa mga labing dalagko nga balita sa nagligad nga semana, mga karadyuman nga mag-continue pa ini sa masunod nga semana sa national scene. Sang nagligad nga Biyernes, nagpiansa na personal nga nagpadulong sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada agud nga magpiansa sa iyang kaso nga grab. Balikan naton si Senator Jinggoy Estrada liwat ining nga nagapangatubang sang kaso nga graft kag plunder cases sa Sandigan Bayan, lain-lain nga division ni second division kag fifth division, angot ini sa ginaaligar pag baton sang kickbacks worth more than 500 million pesos, 573 million pesos basis sa report, angot sa flood control scandal. Sa Biyernes, sa kaso niya nga graft, nagpadulong ini sa Sandigan Bayan para nga magpiansa sang 90,000 pesos. Magluwas sa duha ka counts ng graft nga iyagin piansahan matapos na ginpaguan ini siya sang arrest warrant sa korte, ginpasakaan man ini sang kaso nga plunder. Ang plunder ya is non-bailable unlike graft. So what's next for Senator Jinggoy Estrada? Hindi ini bag-o, bangod nga daw sa kada dekada na lang may ara siya sang kaso sang 2001 gin kasuhan man ini bilang co-conspirator sang iya sa tung amay presidente, former president Joseph Estrada, angot sa pag-acquire niya sang ill-gotten wealth halin sa weteng kagin acquit sang 2007 bangod sa insufficient nga pieces of evidence. While sa 2014, ginkasuhan man ini sa hindi husto nga paggamit sang masobra 180 million pesos nga PDAFA funds sa iyang pork barrel scam. Grabe man nga issue sang una. Kag naakwit ini sa plunder sang 2024 bangod sang lack of reasonable doubt. Pero ang iyang graft cases pending pa ini sa gihapon. Ang kaso niya sang 2014, wala pa nasolbar ini. May isa na naman kakaso subong at 2026 si Senator Jinggoy Estrada, angot sa ginapahayag 573 million nga kickbacks sa flood control projects. Kag hindi lang ini siya nagaisahanon, may pila pagid ka mga senador ang nagapangatubang man sang kaso angot sa sining flood control scandal. Pero ang pila naton ka mga netizens taga-question nga ti ubuson nyo na lang na sila kapang kaso ang mga senador nga ni para nga makaiti ginaplastar nila nga basikon ang pagkaso sa ila may kang tanan man bala sa plastaranay sa number sa pagbinotohay sa impeachment case. Hindi bala dapat nga malipay ka mo kung ginasukot ang aton nga mga officials sa gobyerno sang ilang accountability sa paggamit sang kwarta sang tawo. Tax ni nga ginbayad nga pasweldo sa ila kwarta naton ini. Na makikig ka mo kung ginakasuhan sila kay ti dapat ginman nga may salabton sila sa ila nga ginapayag hindi husto nga paggamit sang minilyon nga kwarta sang mga pumuluyo.
3: Hello, attorney.
2: Of course, aside sa kay Senator Jinggoy Estrada, may kasubong man nga salabton ang mga senador nga naangot sa flood control scandal. Kaangay nagid lamang kay Senator Joel Villanueva nga amo ang acting majority floor leader subong sa Senado bilang kabahin sila sang majority block. Subong man si former Senate President Cheese Escudero. Bantayan nato na buwas kay ti sa pagbalik sang sesyon sang Senado alas 5 buwas ng adlaw. Bantayan naton kung ano naman ang mag-unfold sa Senate plenary sa sining wala untat nga pagbangigay sang majority kag minority block sa Senado plus taranay angot sa magluwas sa issue sa flood control scandal. May plastaranay man sa numero angot sa impeachment case na ginapangatubang sa impeachment na ginapangatubang ni Vice President Sara Duterte. Sa aton mga kauturan, kung may mga luyag ka mga ipalabot sa aton nga legal counsel on air, mahimo gid nga i-text sa numero 0917-155-5710. Sa liwat, 0917-155-5710. O kung i-comment lang sa aton nga Facebook Live broadcast sa DYRI RMN Iloilo Facebook page. Naka-standby na sa piyak ng linya ng aton partner tag sa Kadomingo si Attorney Mark Piad, ang aton abogado sa Kanginan. Attorney, mayong hapon. Welcome back to the program.
4: Yes, mayong hapon. Regiment Maggie, good mayong hapon sa ating mga kapalimati.
2: Oo. Attorney, gina-istoryahan subong ang isa na naman kakaso ni Senator Jinggoy Estrada. Kay isang nagligad ng adlaw sang Biyernes, nagpiyansa ini 90,000 pesos para sa iya duha ka accounts sa kaso sang graft ginpasakaan man ini sang kaso nga plunder ikapilayan na ni nga kaso from 2001, 2014 and now 2026 after nga mag bail no sang 90,000 pesos. What's next for Senator Jinggoy Estrada attorney sa graft pa lang nga case sa 2nd Division? May isa pa siya kakaso, plunder, sa 5th Division naman sa Sandigan Bayan.
4: Yes, oo. So, ang matabos yun eh, since for the case of anti-graft, no, since nag-post na siya sa bill, what will happen is the case with the court will set a hearing date for arraignment, then after sinadira, they will also conduct pre-trial, no, kung sabihin maka-present tarman sila sa ilang mga exhibits, markings ng exhibits, kaga naming of witnesses purposely for trial, then after sina, ma-resume ng ilang trial, no. So, it's sa ano naman yan, sa naman ka kaso, nga sa plunder, sa understand, wala pa nakapagawa.
2: Wala pa. Oo.
4: No, sang warrant for his
2: yes,
4: arrest.
2: Yes, sa graft pa lang attorney.
4: Yes, so sa graft na subong, sa nasiling nato, the court will have to set the case for arraignment kung sa doon basahan sa isang akusasyon batok sa iya, kagtidra siya ma-enter sa tinya whether guilty or not guilty.
2: Oo. Sa graft may ara na, that's why nag-bail to siya. Pero kung magwa naman ang sa plunder ni attorney, non-bailable siya. Nagkahulugan bala ining kung magwa na ang warrant of arrest for Senator Jing Goy sa iyang plunder, mapreso na gid siya, attorney?
4: Well, yes. Initially, yes, mapreso gid siya, no? But then, may mga legal remedies man siya, of which pwede sila maka-avail for a petition for bail kung sa dira mabalaan whether or not ang evidence batok sa iya is strong or not, no? So pwede sila maka-avail sa remedy nila, no? Pwede sila ka-file sa ilang petition for bail, but then for the meantime until such time nga may decision na ang court whether the evidence against the Senator Estrada is strong or not, ma-remain din siya under custody.
2: Mm-mm. Pending sang ilang inug-avail nga legal remedies kun ara na ang warrant, attorney.
4: Yes, so that is correct, no? But then syempre ang presumption sa nadiriya is kung wala pa man, no, they may still avail of particular remedies, especially isa sa mga ginaground nila is wala sila kabaton sang kopya sang resolution, no, before filing. So according sa ila, may posibleng denial sang ilang administrative due process, no? Then but then that's up for the court to decide whether or not they can still avail of any other remedies prior to the filing sang nasambit niya kaso sa Sandigan Bayan.
2: Oo. Okay, for the sake sa discussion sa kaso, subong ni Senator Jingo Estrada, kay previously may graft and plunder cases man siya, and this 2026, sabaga ni nila, grabe na gid siya, ay katatlo na ni graft and plunder cases again. Ano ni ang kinalain sang kaso ya subong, attorney, compared to his previous cases? Ang isa gani sang 2014 nga graft cases niya, pending pa sa gihapon, eh.
4: Yes, so si Atoya, ang kaso niya to sa una ya is I think it's about PDAF, no? Ang priority development fund, no? But then this time around, this has to do with the flood control projects, no? Which is kumbaga amo na siya naging basis kung nga ang mayara siya ng mga kaso subong plunder kag anti-graft, no? So kung nantawon naton, there are very few differences, very kumbaga ang ano niya, hindi gid amo na kadako ang difference niya, because number one, it involves public funds, it involves projects, and it involves the systematic transfer or siphoning of money that benefited the accused in this case, no? So kung masiling natin, kumbaga, though it's of the same nature of the case, but different sets of facts, different circumstances. Pero kung lantawon natin ang main accusation against him, almost the same. Though kumbaga, may lang yan ang factual differences na naglain, pero ang kabilugan niya kaso, no, it's somewhat very similar.
2: Kag ang act niya is na almost the same, attorney, kay ti pag kuha sang pundo, dalagko gid nga pundo sa ginapayag proyekto sang gobyerno intended kun tani para makabenepisyo pumuluyo, pero mo na ginasiphon nila ang kwarta, attorney, kag hindi lang isa ka milyon, more than 500 million pesos gid. And hindi lang ni si Senator Jingo Estrada ang naulamid nga senador. Siya lang ang unang ginpag-uan sang arrest warrant, but may mga names man nga na-mentionar dito sa nagligad sang mga DPWH officials nga nagabaton sang kwarta sa flood control scandal, the likes of Senator Joel Villanueva, in the mention man, si former Senate President Chis Escudero.
4: Yes, so that is correct, Katie. Ini nga ang sahit sang lubraho, no? This cannot be committed by one person. So it has to be systematic. It has to involve a lot of people. and kumbaga dako siya ng conspiracy. That's why you know, hindi lang isa, no? So damo sa posible pa maumlamit sa sininga kaso, which if it can be established, magagawa gidya ang ilang connection sa isa't isa.
2: Mm-mm. Okay, now with the Senator Jinggoy nga nagwa ng iyang warrant of arrest sa graft pending ang wala pang sa plunder and ang mga ginapang rekomendar sa ombudsman nga kasuhan nga mga senador, sa imo paglantaw, attorney, sa imo opinion, makaapekto bala ini sa nagapadayon nga deliberasyon sa Senado kay buwas ang adlaw 5 PM as per their last session sang May 26 sa pagbalik sa session was Monday 5 PM padayunon to nilang ila discussion about sa pag-amend sang Senate rules nga pahanugutan ng isa ka senador, for example, nga mag-attend remotely sa isa ka session and not just to attend but to vote, attorney, kay timi aras ang impeachment. Makapekto bala ini sa pag-amend sang Senate rules sa remote voting kag as well as sa impeachment ni VP Sara Duterte?
4: Yes, in well, sa subong it may not yet affect, no, because if the senator is out on bail, he can still be there unless tomorrow magwa ang isa ka warrant of arrest niya sa Sandigan Bayan, no? That can spell a big difference, pero ti assuming abi status quo nga ti wala pa, no, it may not, no, it may not affect his the proceedings tomorrow, no, pero ti syempre if he sits down as a member of the what you call that Blue Ribbon Committee na nag-involve sa investigation, current investigation, initiative legislation sa flood control project, then it is a big conflict of interest on his part because he is also one of those.
2: Oh, kay bago ng set subong ang kang compose sa Senate Blue Ribbon Committee sa pagbaylo sang liderato, ti bago naman ang members na kag isa da siya, attorney.
4: Yes, so well, in fact he may be asked to be inhibited from the proceedings, no, because of syempre those proceedings are under oath, no, ti kumbaga, tapos ti it also involves, you know, controversies nga ti ikaw subong
2: oh investigaran mo ang lawas mo daw na.
4: Yes, so it's highly irregular kag ti dako siya nga conflict of interest mo na nga ti it's very interesting tomorrow what will happen, no. Again, that is assuming wala pa sa arrest warrant ang Sandigan Bayan nga 5th Division, no, ang sadya sinakaroon kung basiga
2: at buwas aga blahaw. Eh, di ka kapakot, attorney, kay kita mo daw kadasig, no? Sa kadasig bala sa kaso ni Senator Jinggoy daw lang isa kadlaw arat na dayon.
4: Yes, so amo nang ano, amo nang balantayan, boss, no, tanga hindi siya dapat mag-complacent nga ti ara siya sa Senado, hindi man siya kasiling, hindi siya pwede ma-arrest sa Senado because that plunder case is punishable above 6 years. So even if Senate is in session, hindi siya kapanago sa immunity, no, sa Senate hall, no, he can very well be arrested, no, for the crime of plunder, no. So I think may mga posibleng mga turns nga pwede matabo buwas.
2: Tig, paano na ba, attorney, kung aral Senate is in session, pwede siya aristuhon, pero kung may move naman B, kaya aral siya nabilong siya sa majority, at aga naman siya just like, bala sa natabo kay Senator Bato de la Rosa, pwede na?
4: Hindi pwede. It will subject all other people na nagaprotekta siya. Definitely, there will be obstruction of justice.
2: Uh-oh.
4: Because there will be no legal grounds for them to prevent the arrest because the Sandigan Bayan na niyanig issues ang arrest mo. Tang una to, they can challenge it because they according sa ila, hindi siya Philippine court ang nag-issue.
2: Yeah, hindi no? Issued so, by a local court. Daw mo na.
4: Yeah, so ang botsilingon doon, may legal question involved. Di rin, well, there's no legal question involved because the Sandigan Bayan will be the one issuing the arrest warrant for a non-bailable offense. So anybody who attempts to protect him tomorrow, assuming magwa, will be held liable and responsible.
2: Mm-hmm.
4: No? Nobody can stop any law enforcement officer from implementing the warrant of arrest. No, unless mayara man TRO nga pagwaon abi ang Korte Suprema.
2: So grabe na gid na. All in one day.
4: Yes. Tomorrow I think if kumbaga do we may be in for a big surprise tomorrow. Kumo na tayan boss.
2: Oo, grabe. Mangin masako ang Lunes para sa tanan kag continuation inisang ilang nga bruhaha sa Senado, Attorney. Anyway, lawig pa ini buwas another ano naman issue ang mag-unfold.

0: ni Senator De La Rosa is habeas corpus. Discuss natin attorney kinalain sini before sa atong discussion, i-play lang natin yung video para nga may basihan ang atong nga discussion kag makita sa atong mga listeners and viewers kung ano ang premise sini, anong basihan sa atong nga discussion attorney.
1: Dahil ko nanonood si Senator De La Rosa ngayon at yung abogado niya, ang sasabihin ko sa kanilang dalawa, I told you so. Sinabi ko na sa inyo na hindi dinayan mga pinail niyo yan. Kasi mali ang pinail niyo. Hindi dapat certiorari, writ of amparo, at TRO, injunction. Dapat ka ako, ipail niyo ay habeas corpus. Sabi ko dun sa abogado, nagkamali ka na nung pinag-file ka ng certiorari para kay Presidente Duterte, kaya nadala yan sa iyo. Habeas corpus dapat ang inihayain mo nun. Nagkamali ka na, ngayon nagkakamali ka na naman. Hindi kayo nakikinig eh. Kasi ang problema, bira lang kayo ng bira na hindi nyo pinag-aaralang mabuti. Kaya nasisimplang. Okay. Eh kung nag-file ba kayo ng habeas corpus, di tapos na yan that very day, eh, na-resolve na ng Korte Suprema yon. Hindi mo kailangan ng TRO na doon sa habeas corpus. Kasi ipapatawag na si Bato, ipatatawag na ang NBI. Tatanungin, bakit mo ina-arrest yan? Ba't ginugulo mo? Bakit mo nire-restrict ang movement yan? Oh, eh, kasi po, may warrant of arrest. Warrant of arrest, galing saan? Galing sa ICC. O bakit? Meron bang kapangyarihan yan? Di-discuss. Kumbaga, doon mismo sa araw na yon, eh, magkakaroon na ng diskusyon. Mariresolve na kagad. Bibigyan ko ba ito ng writ o hindi? Kung nabigyan, di okay na. Tapos na kagad ang...
0: Okay, attorney, nabatian ang tingog na nabatian natin is former Presidential Legal Counsel Sal Panelo angot sa gin-avail ng legal remedy sang kampo ni Senator Bato De La Rosa. Pwede natin ma-discuss, attorney, anay nung kinalain sini kung habeas corpus, may chance kin man ayhan nga mag-grant sang Supreme Court ang inyo ni De La Rosa, just for the sake of discussion.
2: Well, ang habeas corpus, no, is a petition, no, filed by any court, no, requiring any law enforcement officer or any person holding the the body of this certain person to produce him in court and to explain to the court why he is being held and for what reason, no. Attorney Panelo regarding the the nature of the habeas corpus, no? As to his claim that this should have been what was filed, no? That this should have been the right remedy, it ako ay honestly will not agree because siyempre ang assumption abi ni Attorney Panelo is that the court will grant, no, the court will deny will grant the writ of habeas corpus, no, kag i resolve in favor of the applicant. But then the problem is do parehos lang na ang you gin surrender mo na ang ang ano ni ang applicant, no. So it follows kasi
0: sa case nga ni si Senator Bato eh.
2: It follows na in custody na si Bato, no? But it's different if he is not yet under custody. So, kumbaga, the nature na ginahanda niya may be in a way correct, no? Kung ginobra niya nila kay former President Duterte, galing tita si Gaito ya eh. No? Kung amo na iya, at that time, what was different is sa mutong time, under custody na yan si former President Duterte.
0: Mm-hmm.
2: For the case of Bato, he's not under custody. No, wala siyang warrant kaya serve on his person. So what does the NBI or any person need to produce? Kumbaga, kung gindo prosena ginhambal mga isurrender ka to, then you, NBI, or any law enforcement officer, you explain to us na gina-aresto mo ni. No? And looking at what the Supreme Court decided on the TRO, pag TRO nila, the Supreme Court upheld the legality of the arrest warrant. no?

Tulad ng ating pinag-uusapan, ang Diyos po natin, si Jesus Christ, is supreme. Kaya po walang bagay dito sa lupa, anumang suliranin, anumang challenges, na hindi po kayang tapatan at hindi kayang malagpasan at papagtagumpayan kung si Kristo kasama natin. Yun po ang sinasabi ni Paul sa kanyang sulat sa Colossians, kasi po mayroon po mga pagtatalo sa loob, may pag-aaway po sa loob. And sabi niya, you need to understand that Christ is supreme. Yung mga pagtatalo ninyo, yung mga pinaniniwalaan, yung paraan para kayo madala sa Panginoon Diyos, yan ay hindi yan ang paraan, kundi si Jesus, yun ang tinutukoy niya. Kaya po sa ating pag-aaral, kapag tama kasi ang ating pananampalataya, obviously, maapekto ng ating pamumuhay. Kaya kung tama ang pananampalataya, tama rin ang ating pamumuhay. Kaya yun po nakita natin sa ating pong sa liham po ni Paul. No, yung dalawang kabanata, patungkol po sa ating pananampalataya. Yung dalawang kabanatang huli ay patungkol sa tamang pamumuhay. Last week po, sabi natin, mga 2 weeks before, sabi natin that we are forgiven. We are complete in Christ. Amen? Now that you are complete, in other words, you are now headed to eternity with Him in heaven. Ibig sabihin ang pangako ng Diyos para ikaw ay sa langit. Kasi sabi ng Bible, so set your mind on Christ. Bakit importante ho yan? Parang ganito. Anong pangalan mo, iho? Kim, may boyfriend, girlfriend ka na? Wala. Sabihin natin may girlfriend ka. Total, magandang lalaki ka naman. Si Kim, halimbawa lang, si Kim nagtatrabaho sa, nag-migrate na siya at doon siya, ang kanyang citizenship ay sa Canada. Canadian citizen na siya. At ang girlfriend niya, dahil wala ka pa namang girlfriend, manghiram na lang tayo ng ibang pangalan. Ano ha? Pwede bang mahirap pangalan mo? Pangalan lang, hindi ikaw. Ha? L. Isa pangalan na L. L. Kim. Okay. Halimbawa si L, halimbawa ikaw ang kasintahan ni Kim. Kung ikaw ay nandito sa Pilipinas at alam mo na kayo'y magsasama isang araw sa Canada dahil doon ang iyong mapapangasawa, sa madaling salita, lahat ng pag-iisip mo, nagpe-prepare ka na para sa pang-Canada. Hindi mo na iniisip magpaligaw pa din sa Pilipinas. Ang iniisip mo na, you prepare yourself to be pure for Kim, at pag nagsama lang sa Canada, pag-iisipan mo, malamig doon. Diba? Dito ito ang magiging trabaho namin dalawa. Ito dito kami, dito yung paninirahan namin. Kaya tasulatan mo, Kim, ano ba ang bahay mo dyan? Maganda ba? Diba? Ibig sabihin, lahat ng utak mo, papunta na ron. That is exactly our picture. Tayo po, we are the bride of Christ, the church, and our groom, who is in heaven, sabi niya, set your mind where Christ is. Nagkakatindihan po natin? Kaya ngayon mga taong tagalupa, ang inisip lang dito lang sila maninirahan, magpapagawa sila ng napakalaking bahay, lahat ng ikasasaya nila sa lupa, yun ang kanilang isip. Pero ang taong nakatingin kay Jesus, inisip niya, ito ang aking priority because that is where I am heading. Kasi doon ako for eternity. Nagkakatindihan? Kaya nga when we seek or we set our mind on Christ, if you still remember, we seek Christ. We exterminate our old life. Kasi sabi ng Panginoon, mortify. And we take on our new self. Kaya nga sabi ng Bible, therefore, if you have been raised, kung ikaw ay nabuhay ng kasama ni Jesus, sa parang, keep seeking on the things above where Christ is, seated at the right hand of God. At ang sabi niya, dahil dyan, because of your new life, because that is where you're heading, your life is para dyan. Sabi niya, patayin mo na yung nakaraan mo. Patayin mo na yan. Ano yan? Therefore, consider members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. Kaya pansin niyo po, ang tao dahil sa makasalanan, laging iniisip na sarili nila. Kasi naisip nila, dito lang buhay ko, kailangan magpakasaya na ako rito. But if you know that there is life other than this, there is life there. But ako, bakit tinanghabol ko yung saya dito? Dapat yung saya doon. Naintindihan? Hindi pa kayo? No, tingnan niyo po, mamaya, papanuman ko sa'yo. Tapos sabi niya, but now you also put them all aside. Anger, wrath, malice, slander, abusive speech from your mouth. Do not lie to one another since you laid aside the old self with its evil practices. Ano napansin niyo? Ano napansin niyo sa mga dati? Lahat sarili. Immorality, sensuality, lahat yan puro satisfaction of self. Napansin niyo yun? Ganon din ang anger. Minsan pata tayo nagagalit. Para kasing naiinsulto ang ating pagkatao. Sarili na naman! Napansin niyo ba yan? Bakit tayo napupuot? No, talagang kailangan ako makapagigantis sa taong yan. Yung ganun ba? Kasi para akong naisahan, hindi ako papayag matalang ang walang latay. Tama? Bakit tayo nagtichismis? Bakit tayo naninira ng kapwa? Dahil hindi ako papayag na lamang siya sa akin. Kaya kailangan magkampi-kampi kami.

0: nakuha ninyo, kaya mapapansin ninyo lahat ng yan, pati pagsisinungaling, protection of self. Yan ang sinasabi ng Diyos na flesh. Kasabi niya tinis sa Galatians, now the deeds of the flesh, parehong-pareho are evident. Kasi yung kanina, hindi naman listahan ng mga forbidden list yan. It only shows the kind of our life na masyadong makasarili. Puro sa sarili dito. Hindi niya, kahit sa Galatians, hindi niya rin masabi lahat. Hindi mo, sabi niya, immorality, inulitin naman, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, o diba, samaan na naman ang loob, strife, jealousy, o diba, sarili na naman yan, outbursts of anger, disputes, dissension, faction, paghahati-hati, mag-away-away, diba, sarili na naman yan, o tinyo, envying, drunkenness, carousing, hindi niya malista lahat, and things like this. Ano yung mga things like this? Minsan, mukha silang mabuti, hindi sila masamang tingnan, pero things like this din. Isipin niyo to. Ibang tao bibili ng damit, hindi naman dahil para matakpan ang kanilang katawan eh. Minsan, pipili sila ng damit para magdagdag dating sa kanilang pagkatao, para ma-attract ang ibang tao sa kanila dahil meron silang dating kahit walang datong. Ano? Kahahanap yan kahit may buhaya yan sa dibdib. O, ayan. Kaya pag naglalakad yan ay buhaya, buhaya rin na dating. Totoo lang. Kaya minsan kahit hindi niya na kayang bilhin yung buhaya na yan, pipilitin pa rin. Pero huwag mo, bibi ka pa ng kulungan. ang laki ng takbo ng isip natin. Na, sa totoo lang, ganun na tao. Bibili ng sapatos, kailangan talagang mamahalin para ipakita at pag naglakad. Nakikita mo ba yan? Di ba? Parang iba yan. Yan ay Pergamo Salvatore. Ang ganyan ba? Naalala ko yung may nagbigay sa akin sapatos. Sabi niya, Pastor, para sa iyo yan. Suotin mo, ako, hindi ako mahilig sa dress shoes. Ako, comfort shoes lang ako. Hindi ako mahilig sa dress shoes talaga. Sa pasensya ka na kasi, hindi ako tatagal. Pastor, mahal yan nung panahon na yun. 15,000 yan, Pastor. Iba yan. Salvatore, Pergamo. Sabi ko, pasensya ka talaga. Hindi ako nagsusot ng ganyan. Pastor, bigay ko sa iyo yan. Sige na nga, sina, alang-alang sa pagkakaibigan. Pagsuot ko na, siyempre maglalakad ka, Salvatore. Pera gam. Pero sa totoo lang, pwede bang makabili ng gamot? Pengin pera? Ang sakit na taa. Kasi nga dress shoes eh. Matigas yun. Diba? Tapos pag nakadudulas ka pag ganyan. Hindi ako sanay. Kasi hindi naman ako sanay. Talagang ganyan. Kasi sabi ko, kaya sa inyo na lang, pinabigay ko. Hindi sa pag-iinsulto siya nagbigay sa akin. Kanya lang, minsan hindi natanong ko sarili ko, ba't pa ako nagsusot ng ganyan? Ano ba ang punto ko? O, ulitin ko, hindi masama ang magkaroon ng ganun sapatos, ha? Baka ma-misinterpret niyo ako. Ang tanong ko sa sarili ko lagi, bakit? Yun yung mga things like this. Minsan, gusto lang natin, may dating, iba ko, ha? Nakikita mo ba ang relo ko? Nakikita mo ba pintas? Ang hika? Nangangati na ako, alam mo ba yun? Fake pa lang. Pero lang masabi lang na may dating. Ulitin ko, hindi masama yun, but when we focus on ourselves, kaya nga alam niyo po, maraming na late, nag-away-away. Magaan ang anak yan, papunta rito. Na late, bakit? Ang tagal mag-ayos. Kasi ka nga, sigurado maayos na. Naman, tapos sabi na, ang tagal-tagal mo. Eh, kasi naman eh. Totoo na. Kasi nga, ang utak, hindi sila pumunta rito para kay Jesus. Wait, para may parating na, iba ako. I'm from, you know, which I myself do not know. Naintindihan po. Yun yung mga thing. Yung sentro, sarili. There's nothing wrong to have a nice clothes. But the question is why? Kaya nga sabi ng Bible, which I forewarn you, just I have forewarned you that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Naalala niyo ba? Nung nagkasala ang tao, yun ang naging concern nila, before they fell into sin, they don't even care when that they were naked. Hindi nga nakapansin na naked sila eh. But when they fell into sin, all of a sudden, they became so conscious about themselves, biglang naisip na, I am naked. Biglang, nagtakip na, yung babae yon ganyan. Yung lalaki, ganyan. Hindi na nagtakip! Kahanap sila ngayon ng dahon. Takip na yung sarili. Bakit? Kasi nga, nagiging focus sa sarili. And that is why, kapag ang tao laging makasarili ang isip, alam mo na, you are in sin. Hello? Nagkakadinihan po. Andiyan pa kayo? Pakisabi sa katabi mo, kamusta ka? Hindi, kaya ko ito sinasabi sa inyo, alam mo yung mundo natin ngayon, nakakatawa. Napansin niyo kung gaano tayo makasarili. Minsan tayo na yung mali, tayo pa yung matapang. Napansin niyo ba yun? Mali ka na. Natapang ka pa rin. Kaya niyo yung ano, yung mga nag, eto sinasabi, hindi ko lahat nagmamotor, ganun ha. Kanyari lang, nakaranasan ko ito lagi, ito ikakanan akong ganyan, may motor na susunod. Sabi ko, Pastor Pengalit, iilin-ilin pa. Alam niyo ba, naisip ko kung Christian ako, ha? Nagutom ko yung ulo nito. Ikaw na yung mali ko, Pengalit. Yun yung mga things like this. Nakuha? Kasi nga, sarili lang iniisip. Now, anong solusyon dyan? Eh, ang ganda-ganda ng pagkakasabi ni Pastor Vince kanina umaga. Put off your grave clothes. Bakit? Because now that we have raised, we raised up with Jesus. Yung damit na yan, parang eh Jesus, iniwan niya na. Yung panlupa na yan eh. Yung mga immoralidad na yan, mga sensuality na yan, hindi na panlangit yan. Eh bak, minsan lang kasi, kaya tayo ngayon, mayroon tayong dapat bagong damit, iwan na dapat natin yan. Kaya lang masyado tayong sanay sa damit na yun, kaya minsan nakabalik natin. Parang ganito, no? Kanyari ako, hindi naman ako mahilig magbarong, hindi ako mahilig mag-Americana. Ang hilig ko, t-shirt, ganyan. Naka-short, kaya pag pumunta ako, lumalabas ako, naka-short ako, ganyan. Naka-t-shirt lang, kasi doon ako komportable. Kaya kahit minsan, kahit na kailangan ko magbarong, napapaisip ako, naka-t-shirt lang ako. Paano nakasanayan ko na? Ganon din tayo, minsan, sanay na tayo, kaya kailangan ipaalala ni Paul, put off! Kasi nakakasanayan mo, hinahanap na naman yung luma mong damit, iwan mo na yan. Hindi yung panlangit. Naka po, remember that you are already dead and you rose up again with a new life in Christ. Kasabi ng Panginoon, so those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Napansin yung word? Put on. Nasabi ganoon, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Ano sinasabi ng Lord? Oh, itong ating topic for tonight. Christ is supreme in our spiritual wardrobe. Sinasabi ng Lord, mga kapatid, you were chosen and you have a new wardrobe. Put it on. Put off the old one, put on the new one. Nagkakanin yan. Something that we are not used to. But, ito na yung ating bagong pagkatao. Kaya, yung pagdadamit, para saan ba yan? Obviously, to protect ourselves. Obviously, yan ay pangtabing, maaaring para laban sa lamig. But primarily, yung damit na yan has something to do with your identity and purpose. Tingnan nyo sa paligid nyo. Sino dito ang businessman? Mapapansin nyo ba? Malalaman nyo? Unless, bigla siyang dumating na nakaganyan. Tama? Mukhang CEO yan. Di ba? Mukhang executive. Oh, makapansin nyo ba kung sino dyan ang doktor? Maliban hindi nyo kilala, maliban kilala nyo. Mapapansin nyo kung doktor sila? Maliban lang dumating silang ganyan. Kaya mas malaki yung kanya kasi siya may-ari ng ospital. Wow! Doktor! Alam nyo ba kung sino ang nurse dito? Kung hindi mo siya kilala, hindi mo malalaman. Pero kung nakasuot ng ganyan, alam mong nurse siya. Tama? Oh, alam mo ba kung sino dito ang engineer? Siyempre, kung nakasuot siya ng ganyan, may hard hat, obviously, baka engineer yan. Hindi hard hat, hard hat. Nagkakanilan po, so engineer. So, eh, kung nakaganyan, pumasok dito. Alam mo na kagad, uy, sundalo yan. Nandindihan, maliban na lang, ninakaw niya uniform, may holdapper. Pero, generally speaking, sundalo yan. Eh, kung paano kung may nakakita kayo nakaganyan? Oh, mga pari yan. Banal yan. Tama? Nagkakanina tayo? And alam nyo ba, when God told us to put on this new self, we are called with the same calling. Ang sabi ng Diyos, but you are a chosen. Remember, chosen? Chosen race? A royal priesthood. Alam nyo ba ang panawagan natin as Christians? We are priest. Eh, hindi kayo ordinaryong priest na sa mga lokal na parokya. You are a royal priesthood. Sasepari kayo sa loob ng kaharian. Can you imagine na who you are? Alam niyo, baka mamisinterpret ninyo, ang pare, sila yung instrumento para tulungan ng tao mailapit sa Diyos. Nagkakaninan tayo. And that is exactly our calling. As priests, we want to bring all these people who do not know the Lord yet, dalhin natin si kay Jesus so that they would be reconciled to the Father. That's our role. Pakisahin sa tingin mo, you are a priest. Alam mo ba yon? You are a priest. Kaya nga, sabi ng Bible, look at the words, that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. And alam nyo bang, hindi yan libre. God paid a great price for that. Kaya sabi ng Bible, for you have been bought with a price. Therefore, glorify God in your body. From now on, you are not to live for yourself. With a new self, before, laging sarili ang sentro. Now, you belong to Jesus. You are no longer to live for yourself, but for Him who bought you with a price. Kaya po, ang pinaka Jesus in one sentence sa ating pag-uusapan, show Christ for you were bought with a price. Pakisabi sa tabi mo, show Christ for you are bought with a price. Now, paano natin gagawin yan? Now, balikan natin. Sabi ng Lord, out of so many billion people, you have been chosen of God. Wow, you're so special. Dahil sa dami ng tao, pinili ka ng Diyos. Now, hindi na pinili, you are holy and beloved. Punta muna tayo sa beloved. Pag sinabi mong beloved, sobrang mahal na mahal ka. Sino dito nakaranas ng magkakras? Yan. Yung mga nag-asawa, hindi sila nagkakras. Kawawa naman, napikot sila lahat. Di ba? Now, listen to this. Naalala nyo, pag nagkakakras ang tao, sa dami ng tao, nag-stand out yung tao? Nag-stand out yung crush mo? Nakuha ninyo, parang, ayun siya. Sa dami ng tao, malalaman mo kung nasaan siya. Oh, tapos, tingin ka pa, tumitingin siya sa akin. Kahit hindi niya alam bulag yun. Parang, gusto ko tingin din siya, grabe. Parang, somehow, ganun yung, you were chosen, you are beloved, sobrang mahal na mahal ka ni God, you are standing out among the crowd, among the people out there. Sabi niya, nangingibabaw ka. And sabi niya, and then He set you apart. Yun yung word na holy. You have set been apart. Anong ibig sabihin? Sabi niya nun, yung holy na yan is not just to be pure. Kasi kaya nga, holiness is not just being pure. It is being set apart for a purpose. Sabi niya na, binibihisan kita. Because you have a purpose to take. You have a role to take. You have a role to live for. Kaya hiniwalay kita. Hindi kita hiniwalay para lang mag-enjoy ka on your own. Hindi, hiniwalay kita dahil para sa akin ka na. Nakuha po? Now, anong ibig sabihin nito ngayon? Sabi ng Lord. Kaya sabi naman ni Pastor Vincent Umaga, so, since you are set apart, put on your grace clothes. So in other words, ito pong sabi ng Bible, the Lord chose us to be holy. Now, para mas madali natin maintindihan itong pag-uusapan natin, remember the word, holy. Holy. Since we were chosen to be holy, remember our new closings. Remember the H, heart. O, order. L, love. And Y, yieldedness. Four words. Heart, order, love, yieldedness. Okay? Yung apat na yan, para maalala natin, we are set apart for God's purpose. Let's start with heart. Sabi ng Bible, so as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on, look at the words, heart of compassion, heart of kindness, heart of humility, gentleness, and patience. Bearing with one another and forgiving each other. Whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. So in other words, ano sinasabi ng Lord? Ito daw suot mo, heart of compassion, heart of kindness, heart of what? Humility, heart of gentleness, heart of patience. Bearing with one another and forgiving one another. Madali ba po maalala? O, parang di, patutulungan ko kayo paano. Nung bata po, nung nag-aaral ako, mahilig ako maggawa ng ganito para maalala ko. Kasi minsan, dami, di ba, sa school, mga enumeration. So, samahan nyo ako. Sabihin nyo, kokai hu. Kokai hu, jen pa, befo. Ayos ba? Ulitin natin. Kokai hu, jen pa, befo. Yung hindi sumusunod, bagsakin sa school yan. Ulit. Kokai hu, jen pa, befo. Compassion, kindness, humility, gentleness, patience, bearing one another, forgive one another. Okay pa? Ulit natin. Kokai hu, jen pa, befo. Hindi beho. Befo. Okay? Now, let's start with compassion. Sabi ng Lord, God wants us to have a heart of compassion. Look at the words. Ang word na compassion, according to Pastor Vince, pity, sympathy, tenderness, sensitivity toward those who are suffering. Now, for our purpose, para mas madali natin maalala, I agree with him, but, listen, para mas madali natin maalala, yung word na compassion, word come, together, passion in pain or in suffering, or in desire. Now, listen to this. Ibig sabihin, sumasama ka, sama tayo. So, ang puso ng Diyos, ang gusto ng Diyos, maintindihan nila tayo as Christians. Listen to this. Kung dati makasarili ka, ngayon, iniisip mo ng ibang tao. Nakuha po? Andiyan pa ba kayo? Ibig sabihin, nilalagay mo yung sarili mo sa sapatos ng ibang tao. For example, kung ikaw ay magulang, ilagay mo yung sarili mo sa iyong anak. Hindi yan basta galit ka lang ng galit. Kasi mga magulang, di iniisip eh. Tumahimik ka, huwag ka magsasalita. Saan ka galing? Pati ka sumasagot. So yung bata nalilito, kanina sabi mo, huwag magsalita. Tapos
1: Ngayon, ba't ako hindi nasasalita? Lagay mo naman yung sarili mo dyan. Minsan, yung mga magulang, ganun din. They're not compassionate, eh. They're not putting themselves into the shoes of their children. Mayroon, umihi ka na. Dahil hindi naihihin doon sa daan. Hindi naman po ako naihihi. Basta umihi ka. Anong gagawin mo? Hindi naman naihihi. Bibiritin niya. Ma, talagang wala. Pawis lang. Ngayon, pagdating sa daan, pagkagalitan, mga naihihi na po. Yun ang sinasabi ko. Sabi ko, umihi ka na eh. Hindi mo naiintindi. Ilagay mo naman yung sarili mo sa kanila. Ano ka ba? Ikaw ba? Umihihi ka na, hindi ka naihihi? Pag-isipan mo ka mabuti. Minsan na may mga magulang naman, hindi rin iniintindi. Yung mga anak naman, hindi iniintindi magulang. Mama naman, bakit ang bali? Alam mo, ito ang idea. The idea is this. Noon, when we are still in our old clothes, we want to be understood. But in a new clothing, God wants us to put on to understand others. That's compassion. Hilagay mo yung sarili sa lugar nila. Kung ikaw yung trabahador, pag-isipan mo, kung ikaw yung amo, paano ka dapat kikilos? Nagkakanilan tayo? Kung ikaw naman, kaya ang problema ng maraming Christians, they felt that they're already righteous. Kaya they stay away from those so-called sinners. Ay, hindi sila mabuting tao, hiwalay tayo dyan. Excuse me, look at Jesus. Sabi ni Jesus, but go and learn what this means. I desire compassion, not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners. Ano sabi ng Lord? Ano hinarap niya? Compassion, not sinners. Bakit niya sinabi ito? Sabi kasi ng mga Pharisees, when the Pharisees saw this, he said to his disciple, why is your teacher, referring to Jesus, eating with the tax collectors and sinners? Pag-isipan niyo mabuti, ang tax collectors, mga traitor sa bayan yan, yung time na yan. Kasi tax collectors sila, collecting taxes for Rome. So mga traitor sa bayan, mga makapili. Nakuha? Sinners. Para sabihin mo yung tao, sinners. For example, si Kimba, sinner ba yan? Hindi, ang biting nun eh. Diba? Pero para sabihin sinner yan, at alam ng tao, ibig sabihin, notorious yan. Kilalang babaero yan, kilalang lalakero yan, kilalang magnanakaw yan, kilalang ano yan, tumador yan, kilalang sugarol. Ibig sabihin, kilala yan. Nakuha? Kayo ba sasama sa mga kilalang pusakan? Pakisabi mo sa tabi mo. Ikaw ba sasama ka sa taong kilalang magnanakaw? Kurap sa pamahalaan, kasama ka ba? Naalala ko, may nagpa-picture sa akin, mga dancers. Agad-agad may mga Christian nagko-comment. Si pastor, dancer na rin. So, ibig mong sabihin, hindi na ako pwedeng magpa-picture sa kanila. Alam sabihin ko sa kanila, pastor, pwede magpa-picture? Lumayo kayo sa akin, mga makasalanan turo. Di ba? Ganun ba yun? Ano ka ba? Sabi ni Jesus, pakinggan mo nga. When Jesus said, he said, it is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick. Alam niyo sa Bible, magugulat ka sa Luke 15 lang, for example, para lang sabihin ni Jesus yung mga sinners na yan, iba-ibang senaryo. One, tupa na nawala, hahanapin ng pastor. Bakit? Kasi may mga makasalanan, dahil out of stupidity, they wandered. Out of curiosity, they wandered. Yun, nagkasala sila. Sabi ni Jesus, kahit na ganun pa yung dahilan, hahanapin ko sila. Yung iba naman, yung coin, out of circumstance, dala ng kahirapan, nagnakaw, dala ng kahirapan, binenta ang sarili. Ano sabi ni Lord? Nagkasala yun, pero hahanapin ko pa rin yan. Maintindihan po? Eh ano, yung isa, mas malala. Talagang tahasang nagrebelde sa Diyos. Nagrebelde sa tatay. Ano sabi niya? Aantayin ko pa rin siyang bumalik. Yun ang Panginoon. Maraming tao nagkasala sa iba't ibang dahilan. But we need to understand and really allow the compassion of Jesus for them to feel it and understand it. Kaya nga, ang Christian, kilala nila sa, ito, mahal kami nito. Hindi yung mga, hindi kami makikisama sa iyo dahil kayo mga kasalanan. Ako'y Christian na. Ang yan ganyan, pariseyo. Nagkakandilihan po tayo. Kaya lagi nating aalisin, teka muna, kaya wala hong pagtangi ang Christian. Hindi mo naman kailangan makipag-inuman sa mga lasinggero. Kailangan mo lang nandung, makaibigan alam nilang, bagamat hindi ako umiinom, kaibigan mo ako, handa ako makinig sa iyo. And if you need something, I'm always here to tell you that Jesus loves you. Nagkakandilihan po. Kaya nga, when we were challenged by Pastor Peter, by God, actually through Pastor Peter, to share the 33, it's not a project to accomplish. If we understand compassion, we know that these people, if they do not know Jesus as the only Savior, they will go to hell. Narinig ba natin yung iyak nila? Narinig ba natin, They need Jesus. Ang problema sa ano, eh, nahiya ako. Hindi kasi sarili mo, iniisip mo eh. But if you truly belong to Jesus, it's no longer about you. It's about these people who need Jesus. About these people who need encouragement. It's about my brother who needs help. I'm here to feel and to also suffer along with you. That's compassion. Yun ang sinasabi ng Diyos. Yun ang damit natin. No, hindi lang yun. Hindi natapos. So sabi ng Lord, we need to also experience, to also wear kindness. Ano yung kindness? Goodness, grace from the heart which prompts one to help. The good Samaritan attitude and approach. As in, use of wine mellowed with age, not bitter or harsh. Ano sasabi niya? It is a heart willingness to give. Actually, ang kindness tsaka generosity, hindi mo mapaghiwalay eh. Lagi nakikita yan. Kaya sa Bible, tingnan niyo ha. Now in Joppa, there was a disciple named Tabitha, which translated in Greek called Dorcas. This woman was abounding with deeds of kindness and charity, which she continually did. Alam niyo ba, hindi ka basta makakatulong sa sino man. Kung wala tayong inaasahan sa Diyos, kasi nagwo-worry din tayo sa kinabukasan. Ba't ako tutulong din? May kailangan din ako. But if you truly believe that your God provides for you, ba't ka matatakot tumulong? Hello? Andiyan ba kayo? Nalala ko nung bata pa ako bago akong Christian. Medyo may edad na rin ako, kaya lang bata ako nun, compared sa ngayon. Sumama ako sa mga Christian fellowship. Merong group, Tabitha Ladies. So yun, ito mga Tabitha Ladies, kung nabasa ko yung Bible, mapagbigay ito mga ito. Surprisingly, yung Tabitha Ladies, sa fellowship sila, nagdadala sila mga pagkain. Meron silang kakaibang katangian. Mga Tabitha Ladies, hindi lahat ha, baka ma-misinterpret nyo, maraming Tabitha Ladies, hindi ko sasabihin ko sa church yun. Basta Tabitha Ladies ito, in particular lang. Aba, may mga dala silang plastic pag nagkakainan. Nagtatabi sila ng food. Para sa kanilang mga kay kuya, kay ate, alam niya, tsaka para sa kapatid, sa asawa nilang hindi nakaka-attend dahil pang babae lang na fellowship yun. Kaya pala, Tabitha! Tabi ng tabi! Tinatabi ang pag- Sabi ko, nakakaya naman. Pero alam nyo, hindi ganun ang Tabitha Ladies. Ang kindness, hindi mo iniisip yung anong pakapan. Iniisip mo nga, kain muna kayo. Kayo, gutom kayo. Bani na, una na kayo. Yun ang kindness. Inuuna mo yung ibang tao, hindi yung sarili mo. Hindi ko sinasabi mag-hipokrito ka. Ang sinasabi ko, gutom ka. Kumain ka, gutom ka eh. Pero wag kang kakaya, kukuha na lahat. Hindi iniintindi kung may mga tao pa sa pila. Di ba kaya iba sa pila? Tingnan. Wala na ata. Lalo na pag mga buffet na ganyan. Parang wala na. Nagwo-worry na yun. Kasi nga, yung iba talaga kinukuha na lahat. Iniisip nila parang, kailangan makuha ko na ito. Hindi na ako babalik. Hindi. Ang kindness sa Christian, kaya sa Christian, alam nyo, wala dapat nagugutom eh. Kasi they're willing to share. Hindi sila uubos. Kukuha sila ng kaya nila. Pagkatapos, kung may matira, babalik sila. Kung wala, di praise God. Hindi kukunin lahat at sinasapila. Parang gutom na gutom, tumutuloy lang. Parang wala na. Aping-api. Pero sa totoo lang, nangyayari sa iba. Ulitin ko. But for Christians, hindi yun ang damit natin. Ang damit natin is always to show kindness. Amen? Now, ulitin ko ha, sanay tayo sa dating damit, kaya pinapaalala ito ni Paul. Kasi babalik at babalik tayo sa dati. Now, ano pa? Humility. Ko, kai, who? Oh, humility. Ano sabi ng Bible? Humility did not exist in the pagan world, sabi nga ni Vinsberg. Sabi niya, world of Jesus day, Christianity invented this. You know why? Ulitin ko, because prior to Jesus, most people, they are all selfish. Kasi nga sinner nga eh. It was only Jesus who saved us from sin that can really help us to be humble. Ano bang ibig sabihin ng humble? Humble is not thinking low of yourself. Humility is emptying yourself and allowing Jesus Christ to be magnified in our lives. Nakakatindihan po. Ang humility, hindi yun magpapakumbaba, hindi panlabas. Kasi alam nyo, sa Pilipinas, tayo po ay mga humble sa panlabas. Sa kahit sang anong lahi, pag naglalakad dyan at mayroon nag-uusap, diretso lang yan. Excuse me, lalakad diretso lang yan. Ang Pinoy, napaka-humble. Excuse me po. Pero ang puso, kasi naman, nag-uusap sa gitna. Yan ang problema natin. Kaya nga, si Jesus ang nagbigay na example ng totoong humility. Tinan sabi ng Bible, have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped. Look at what he did. But emptied himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men. And sabi niya, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Can you imagine? Here is Jesus, committed no sin, equal with God, emptied himself to please his Father, to save the sinners, willing to die with the worst kind of death. to be identified with the worst sinner in this world and say, I'll die for you. Eh, siya nag-create sa atin. Yun ang humility. Yun ang sinasabi ng Diyos, ang humility, hindi yung, tingnan nyo ha, marami mag-i-evaluate, sabihin nila, ano ba naman kumanta yan, sintonado? Ano ba yan? Wala sa timing? Ba't hindi ka tumugtog? Ba't hindi ka kumanta? Nahiya ako, baka sabihin nila, mayabang ako. Mayabang ka nga. Kasi naisip yung sarili mo eh. Kung totoong ikaw ay gifted, apply ka to serve the body. To serve the body of Jesus Christ. Sabi mo, well, graduate po ako ng Juilliard, College of Music, and gusto ko po sanang tumulong sa inyo. Ngayon, kasi nga, hindi mo iniisip yung ano, iniisip mo, this is what I can do, this is how I can serve the body of Jesus Christ. Tama po ba? Hello? Andiyan pa kayo? Oh, pagkatapos, biglang sabihin sa'yo, sorry po, kailangan nyo pa rin po mag-training. Ngayon, kung humble kang tao, sasabihin mo lang, okay po, I will do the training. Pero kung mayabang ka, ako, magte-training ulit? Graduate akong Juilliard. Alam mo ba yun, ha? Saan ka gumagat? UP, ha? Wala yan, Juilliard. Eh, kung mayabang ka, isipin mo yun, graduate ang Juilliard, pagpa-practice na naman, di na nahiya. Hindi, ang humble na tao, okay po, sige po, I'm willing po to go through the process. Because you're not thinking about yourself, you're thinking about Jesus. Amen? Pag sinabihan ka ng anak mo, pa, kayo naman eh, then, wag, think about Jesus. Because we have nothing to prove, all to improve. Yun ang ating calling sa Diyos. Okay po? Kaya alam nyo, kahit sa pananampalataya, hindi mo kailangan makipag-away. Hindi mo kailangan, alam nyo po, nakakatawa, marami pong sumusulat sa akin, sabihin, anong karapatan mo para magturo? Hindi ka ma-scholar. Hindi ka ma-ano. Ako ano yung sabihin? Sabi ko, opo, hindi naman po talaga ako scholar. Thank you po. Pero buti na lang, in-encourage ako ng Lord. Sabi ng Lord, remember Peter and John? They were uneducated. But I called them and I used them. Nakakatindi yan. Hello? Kaya itong ating plano, Lord, gamitin mo ako, hindi na po. Yung mga nahihiya, nahihiya ako. Sarili mo, iniisip mo. Hello? Kahit nga sa pag kumakatay na nag-worship, yung iba titignan, ano po, tagtataas ng kamay, ano ba yan? Parang, kasi tuloy, hindi naman magtaas kasi isip niya para siya, may tama yan. Ay, ikaw gusto mo magtaas, may tama ka na eh. Ay, may tama rin ako, yun lang. Kasi nga, nauna na yung yabang. Sabi ng Lord, well, wear the heart of humility. Because it's no longer about you. It's all about Jesus. Now, let's continue. Kaya do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourself. Kaya nga ho, we respect each other. Yun nga po, we give preference to one another. Bakit? Yun ang ating panawagan sa Lord. Now, let's continue. Gentleness. Gentleness. What is gentleness? Actually, it's self-restraint. Not weakness, but strength under control. Yung other word for gentleness is meekness. Remember the word? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ang idea ng meekness is you are able to control the power that you have within. No? Para makatulong, hindi makasira. Nakakandina yan. Halimbawa lang. Sabi ng Lord, I want you to display such meekness. Hindi yan halimbawa, bayan talaga sinabi niya yan. Sabi, let your gentle spirit be made known to all men. The Lord is near. Dalawang possible interpretation. The Lord is near, the Lord is coming soon. Or, the Lord is very near. Ngayon, I prefer the second one. Ano ibig sabihin? Sample. Halimbawa ikaw, nagagalit ka sa amo mo. Ay, naam ka, amo. Yung amo nagagalit sa tao niya. Ano, mantis ang ulo mo. Kasi sinabi na siya, nabing mo tao. Kasi tinuro na kita. Tapos, bigla, all of a sudden, habang nagagalit na dumating si Pastor Peter. Ano mangyari? Di ba sabi na sa iyo? Di ba tinuro ko na sa iyo? Ay, Pastor Peter. Di ba sinabi ko na sa iyo yan? Di ba tinuro ko na sa iyo? Mami, nakalimutan mo na. Biglang kontrolado, no? Tama? Bakit? Ano si Pastor Peter? And sabi ng Lord, kung kay presence si Pastor Peter, magbabago ka ng tono. Paano na yung presence ni Jesus? Hello? Andiyan pa kayo? Kaya ko control ka, nandiyan si Jesus eh. Eh si Jesus, hindi naman nandiyan niya para kutsain ka. No, gagay ka na naman. Hindi ganon. Kailangan mo ng tulong. Kaya galit na galit ka sa tao mo. Lord, tulungan mo ako, nandiyan ka naman eh. Kasi hindi ko talaga kaya, nainis talaga ako dito. Magugulat ka. Alam mo, mali ka na naman. Kung besa ka ito pinagsabihan, alala mo. O di ba rin na, huwag mo na alalahan yan. Bukas tanggal ka na, ha? Eh, at least kalmado ka, ha? Di ba, gentle? Alam nila, iba tong Christian na ito. Galit na, nganahon pa. Yan ang suot natin. Kaya ganun sa anak, ganun din sa ano, di ba? Parang, ano no, anak, ano ba naman ang tigas talaga ng ulo mo? Lumayas ka na, ha? Aray ko, sakit. Sensya na kayo, basta ang mga pakiramdam ko eh. Ah, tuloy tayo. Kaya sabi ng Lord, where? Gentleness. And alam nyo, doon ngayon patience. Alam nyo, ano yung patience? Alam nyo, sa lahat ng definition ng patience, hindi ko makalimutan how Pastor Peter described this. Sabi niya, long suffering. Ano ibig sabihin? You are willing to take it as long as possible para lang madala kita kay Jesus. Nakuha ninyo. Titiisin ko, long suffering. Titiisin ko yan. Masigurado ko lang mapunta kay Jesus. Yun sabi ng Lord eh. Para kang naghihingi ng tawad. Di ba pag ikaw may kasalanan, have patience with me. Parang, sabihin mo na anong gagawin ko. Gagawin ko lahat. Titiisin ko lahat. Patawarin mo lang ako. Nabaliktarin mo. Ikaw yung titiisin ko lahat. Maayos ka lang. Titiisin ko lahat. Kung hanggang kailan. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ah, di ba? Titiisin ko. Parang yung asawa mo, hindi mo... Sige na. Maligtas ka lang. Titiisin ko lahat ng hirap. Binababae ka. Titiisin ko. Maligtas ka lang. Huwag ka lang mapunta sa impyerno. At kung sakaling hindi ka pa rin magbago, impyerno kang talaga. Pero titiisin ko na. Nakuha natin? Yun yung patience eh. Nasasabi ng Lord, bearing with one another. Because we are imperfect people. God understands that in this ministry, in this church, in the body of Christ, we cannot expect everybody to be perfect. In fact, nobody is perfect. So we need to give allowance to everyone. Hindi yung parang ang taas ang expectation natin sa mga Christians. Oh yes, we are Christians, but we need to give allowance to everybody because we too are imperfect people. Ande pa ba kayo? Hindi, parang sobra ka na, nakakatatlo ka na. Ano sabi ng Lord? Huwag, 70 times 7. Kasi yun ang idea, learn to bear with one another and forgive one another. Forgive one another. Sabi yung bakit? Kasi talagang nagkakasala eh. Magpatawad ka. Alam niyo bang hindi madali magpatawad? Yun ang isang pinakamahirap gawin. Kasi we are proud people. Feeling natin, sila lang nagkakamali, tayo hindi. Kaya hingi lang tayo magpatawad. Sample lang kayo. There was a woman, ito hindi too biblical ha. Baka magulat kayo, baka sabihin niyo, grabe naman. Pero ito, pwento lang to para makita lang natin. Itong babae na to, namatay. Pagdating niya sa langit, kita yung, woohoo, streets of gold. Tapos, ganda, daming pagkain. Sabi niya, sa etso malubong si St. Peter. Sabi niya, St. Peter, paano mo makapasok dyan? Madali lang. Spell love. L-O-V-E. Come on in. You're welcome. Dipasok na. So, enjoy. One day, sabi ni Peter sa kanya, si St. Peter, sabi niya, pwede bang ikaw muna magbantay sa gate? Ha? Ikaw muna magbantay sa gate, babalik ako agad. Nagtataon na nandun siya sa gate, dumating yung asawa niya. Dumating yung asawa niya. Sabi yung asawa niya, Hoy! Hoy, kamusta ka na? Good to see you! Sabi ganun. Sabi ganun nung lalaki. Ay, sabi ng babae, kamusta ka? Kamusta ka? Naku, nung namatay ka, sobrang kinomfort ako ng Diyos. Nag-asawa ko ulit. Nalala mo yung nurse na nag-alaga sa'yo, yung dalaga, yung bata. Napakasalan ko. At alam mo, ito pa. Grabe si God mag-comfort. Piruin mo, nanalo ako sa loto. Kaya yung bahay nating maliit, naalala mo yun, binenta ko na, bumili ako ng mansyon. Doon kami nanirahan ng asawa ko, yung nurse. Doon kami nanirahan, ang saya namin. Nag-vacation nga kami, namasyal kami kung saan saan, punta kami sa iba't ibang bansa. Eto nga lang, nung nag-ski kami, yun, naumpog ako, patay ako, kaya andito ako ngayon. Sabi ng babae, ah, ganun ba? Ang ganda na dito sa lugar mo, ha? Streets of gold, dahil pagkain. Paano pumasok dyan? Dali lang, spell sa Czechoslovakia. Aray ko. Sa galit ng pinahirapan. Alam niyo, minsan, diba, parang sa atin, gusto natin tayo madali, patawarin ka agad, pero pag iba na, pinahirapan natin. Hanggat din natin naintindihan how God forgave us, hindi tayo makapagpatawad sa iba. In fact, those who could not forgive, kaya sabi ng Lord, you are not also forgiven, it only means that you did not really accept God's forgiveness from the very beginning. Pero kung talagang napatawad at naintindihan natin yon, we are to forgive. Yes, we cannot, but by His grace, by His love, by His forgiveness, He can. Amen po? Yung lahat ng yan, napansin nyo yung kokaihu, jenpa, befo, lahat yan, it's all about Jesus. Get put on. Sabi niya, ang sinasabi ni Lord, tignan nyo, sa Romans, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regards to its lust. Hindi natin kaya yun. When God said put on, in other words, you really allow God to embrace you, cover you with Jesus Christ. Siya yung compassionate, siya yung kind, siya yung humble, siya yung gentle, siya yung ano, yung patient, siya yung willing to bear with us, siya yung willing to forgive. Nakakatindihan? Kaya ulitin natin, show Christ, for you were bought with a price. Pangatlo, sabi ng Bible, ay pangalawa, order. Order. Why order? Now listen to this. Sabi ng Bible, let the peace of Christ rule in your heart, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Naalala niyo nangyayari sa Colossians? Yung mga tao, nag-aaway-aaway sila. So, the way they celebrate, the way they worship God, kanya-kanya. Kasi, Greek kami, iba kayo. Kayo, mga Hudyo kayo, iba kayo. Yung kami, Hudyo kami, mas marunong kami, mas alam namin. Nag-aaway-aaway sila. Sabi ni Jesus, no! Let the peace of Christ rule in your heart. In other words, which indeed you were called in one body. Alam niyo sa Christianity, wala nang mahirap, wala nang mayaman, wala nang boss, wala nang alipin. Pagdating sa service, tayong lahat, naglilingkod sa isa't isa. Okay, sa bahay, ikaw ang boss ko. Pero when it comes to serving one another, we are to serve one another as one body. Naintindihan niyo po? Hindi mo pa yung sabihin ng boss, sabi, dinalain ka tulong. O, ikaw, mag-volunteer ka. Babayaran kita, mag-volunteer ka. Walang ganun. We volunteer because we love Jesus. Nagkakatindihan po. Kaya sabi ng Bible, tingnan nyo, sabi ng Bible, a renewal in which there is no distinction between Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, and free man. But Christ is all and in all. Lahat si Jesus na yung sentro, hindi na tayo. Naalala ko po, nung minsan yaya ako isang pastor, Pastor Bung, atin tayo nun. Hudyo magsasakta. Alam mo naman, pag Hudyo, tapis kasi yan ang original. Uff, sandali. Mapahudyo yan, mapagregyo, walang pinagkaiba niyan. Basta kung Christian yan, si Jesus ang sentro, walang problema. Pero walang pagalingan dito. Nagkakalindihan po. Kaya ho sa atin, maliwala kasi hindi, wala nang mas mataas, pantay-pantay tayo. As a pastor, I serve you. At itong role ko, this is my service to you. As a pastor, I preach. Kaya naman, as a servant of Jesus Christ, kailangan pagbubutihin ko, mag-aaral ako mabuti, titiyakin ko, because I will be passing this on to God's people. At pananagutan ko bawat sasabihin ko sa Diyos. Kayo, anong role mo? As a body. Ano sabi ng Bible? Anong role mo? Kaya nga, anyone who does not have the desire to serve other members of the body, baka hindi ka talaga membro ng church, ng katawan ni Jesus. Andiyan pa kayo? Hello? Kasi imposible hindi. Kaya nga sa ating sistema, we have D groups kasi we cannot serve the soul. Kaya sa D groups, you serve one another. Kasi imposible na ikaw membro ka ng katawan, hindi ka, wala ka malasakit sa ibang katawan. Kaya nakakatawa, minsan sa upuan na lang, hindi kayo ha, sa upuan na lang. Pag, ayaw magtabi-tabi. Nagpupuwang-puwang.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Pagaling sodium nitrate yan.
8: May high blood ka man sa una?
7: Oo, may hara. Umatumba ko lang ngayon doon doon yan. Sabot ang nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Doon ang sulhay ng tanantalansa ko.
6: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: Mighty C alkaline ng vitamin C.
15: Edgar Santiago sa tricycle drive. Besa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan gigid yan ako ginadudlan sang balatian.
14: Mighty C
16: mabaka sa mga butika.
14: TTX 500.
17: Dina kano ang ginabatya ko ang ako ni UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
18: Sa kadlo ka magin
19: sa TTX 500.
17: Sa primero katatlo sa subong kadua.
19: Subong kamusta?
17: Okay na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-ugin na
14: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
16: Mabakas mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
14: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
14: TTX 500.
22: Rosel, ako yan. Nag-aakaban ka lang. May ulcer ako kag nag-palpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
14: DTX 500!
23: Oras tatak impunto alas 4.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
24: This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
14: D3 Bio with Visio.
22: Ako si Ana. Before problema, ko gid nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
14: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
14: Yung may D3.
16: Mabakas mga butika.
25: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
26: You need toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako galis si Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya galis. Pero nabatian ko ng Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
0: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa supplement 2-in-1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang supplement 2-in-1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa supplement 2-in-1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang supplement 2-in-1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
4: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Santon Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw din ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
4: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Char!
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Banggong kumakabloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
12: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Life extension, vitamin D3.
16: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
15: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kun healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Life extension, vitamin D3.
17: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
18: Life extension, vitamin D3. The science of the health. healthier life.
19: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
20: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
21: Kargado!
22: MaxFit, kargado!
23: Unilab quality yan.
24: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
25: Mag MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
26: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
27: Unilab quality yan.
28: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
29: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
30: Sampon Plus Gold.
31: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sampon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
30: Sampon Plus Gold.
32: Mas pinalakas.
30: Pinagaling.
32: Pinahusay.
30: Sampon Plus Gold.
33: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
35: Happy!
36: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
37: Playtime Entertainment, born for happiness.
34: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: E3 Bio with Physio.
31: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
30: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
31: Ang Physio
30: yung may D3.
31: D3 Bio.
30: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako gali si Ariel, nagkanto si Rife sa nagligad. Sakit kaya katama, yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day. 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
30: Mighty C,
32: mabaka sa mga butika.
33: Oras tatak, alas 4.50.
30: TTX 500.
38: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
39: Parang pila na may mong sugar?
38: 136 na lang. Na inidyo kaya kong tulog sa DTX 500.
30: DTX 500! E3 Bio.
39: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamayan na akong nga buyon.
30: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: MN.
1: Tayo ay matibay anumang pagsubok.
0: Tatak RMN.
1: Harapin,
0: Tatak RMN.
2: Lagi mong tatanggaan
3: kasang
4: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sang RMN Kasama Celebrity Program.
2: Sa
4: karon nga adlaw sang
1: kasama mo ang
4: Pizza 31 sa bulan sang Mayo 2026. Katapusan nga adlaw sang bulan sang Mayo and buwas sa June 1 na kita. Mga karadyuman. Kadasig lang sang panahon, no? And of course, ina-welcome ta nga aton sini nga mga tagpalamati sa bilog nga syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Sa kutob nga malibutan sang aton sini nga pagpangalagad. Mayong hapon sa inyo tanan-tanan kag sa mga suki naton yung mga tagpalamati sa mga OFWs sa din mga bahin sang pungsod. Mayad nga hapon sa inyo tanan-tanan.
2: Maging sa ibang nasyon
4: sa mga nagapamati pinagi sa Facebook Live at sa RMN 774 kHz sa Lilisuan sa inyong mga radyo
1: kahit na saan ka man ilang bagyo at sakunan at inalampas
4: kinangdan kada Domingo ako ninyo sinimanging kaupod sining nga programa ako si Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Kaulanon nga hapon, mga kasama, nagatupa ng ulan sa bilog nga probinsya, kag sa syudad sang Iloilo. Muna ba lang patimaan nga ti mag umpisa na ang tigululan. Kahit ti malawig man kita nga gin pabatyag sang tuman kainit. Tuman kasingkal sang init mga karadyuman. Subong nagatulotupa ng ulan. Ay pa man katiklarar ang pag-asa nga rin yung season. Kasi at least, no? Ang mga mangunguman na to nakasiling wow! Yes! Birahi pa! Ang pagtupa sa ulan kay at least mabunyagan pag mabasa ang nagabangag ng mga talamnan. Mga karadyuman, mga konto sa may banwa sa utono. O grabe nga bangag mo. Tagko ang bangag mo. Tag isa ka dangaw kung isa mo. Ang yasining antad sang bangag o kung ang hiwa. Bladuking kihad ba lang nga duta? No, perte kalapan. So at least kung magtigululan na, mabalik naman na. No? Ang mga nagkalabangag sining mga lupa.
1: Tibay, anumang pagsubok.
4: Mga lupa, mga karadyuman.
1: Haharapin.
4: Ang mga kauturan nato nagapadulong na sa mga kabanwanan, sa mga simbahan na ito, Andri Subong. No? Kahit may mga misa Subong, mga first mass, second mass, may mga third mass pa na gani. So at least, no, makalabanding nga ito, sining mga kauturan nato, pinaglasan yung tag sa kapamilya. Tapos sa misa, may guro kon tapos misa, tiritimprano pa ka mula, no? Tiritimprano pa ka mo simba. Tapos misa, may bulabadjet na lang nagulagaw sa mall. Gani. Dalang pamilya ninyo sa mga tagsa ka mga restaurant. Kaon-kaon-kaon. Kamu kung sagwa sa simbahan, sa mga plaza, bala. O, oh, nami, mag-bulabanding ka mo dira. Kabakal ka mo fishball. Mga kikiam. Mga kakanin, bala. Sos ka namit. Kapod mo pangin mo sininga pamilya. Sige. Sa aton sini nga matagpalamati, ininga bahin na ginadulong sinyo sang kaluan sang new and improved non super plus mas gin paepektibo kag mas gin pabaskog gin tingob ang mangustina plus guyabano plus malunggay para sa mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw.
1: Ano mang pagdiriwang at kaganapan laging
4: para sa mas mabaskog resistensya dugang enerhiya
1: saan ka
4: adlaw-adlaw. Mga karadyuman, non super plus capsule natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas babaskong nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kagpalang luya sang lawas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliya ang non-super plus, anti-cancer food supplement. kag subuman Nance Liniment Oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangaplas herbal. Nance Liniment Oil sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy poy, palaman all para lakit sa kalawasan, higpit nga paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ipanghaplas sa mga kaubo para lakit sa liog, naundan nga mga bali. Kag sa mga nagadugo nga pilasya ni patugunon, pauntaton, bubuy lang sang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil kag Nance kag new and improved Nance Super Plus available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene Arbs Med Pharma Corporation.
3: RMN kasama celebrity.
4: Kag ko nagapangita bala kamo sang sigud manong nga mga cellphone. Like sang Samsung, mga S series, N series, notepad, ako ng ano ng fold nga Samsung. Kag subong man mga iPhone Pro Max, dalaan nyo dra or magbisita kamo sa Yon Gadget. Yon Gadget namtang sila sa may Luna Street, La Paz, Iloilo City. Pakitaan nyo lang si Madam Nene Himoto, si Mr. Jun Huyun.
5: Kasama mo.
4: Available na diratanan ng mga pinapangitaan ninyong mga cellphone. Ani, sa tuwang informasyon, magtawag ka mo. 0912-471-4824. 0912-471-4824. Kagiman pa nga mga cellphone accessories. Kaga subong man, available man sila sa mga may mga mapakayo ka mo sa mga cellphone, mga laptop. Dala nyo lang kayo, available lang nila sila yung mga technician dira. Kaga subong man ng mga laptop, no, damo ti sila subong. Kaginanano na kay Timanog bukas naman ang klase, subong nga bulan sang Hunyo. Ani, kanto na ka mo sa Yon Gadget, mga karadyo man. Kag Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingob nga pwersa sang pito para ikayong lawas, kompletong beneficyo, aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit man sa inyong mga lugar. Kag produkto inini Doc Crispin Hico. Nagbabakal ini sa may Green Food Supplement Shopping Center at sa bilog nga mga butika malapit sa inyong mga lugar. Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Hico.
3: Servisyo publikong tunay na nararamdaman, pagtulong
4: pagsubong man, Tatoy's Manukan and Seafoods. Ang Tatoy's Manukan and Seafoods may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, sa Itria Park, sa San Rafael, sa Distrito sang Mandurriao. Ang ila sini nga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Pinapanagiyahan ni Nay Consio Consing Espinosa. Tinitay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy's Manukan and Seafoods. Nay Consing kay Tay Tatoy, ha, mayong hapon dira sa inyo. Dira sa may Tatoy's Manukan and Seafoods. Kaga Muleta Memorial Chapel and Services. Tang sila sa Barangay Igtubamiag Au Iloilo. Sa dugang impormasyon, mga karadyuman,
5: ibay anumang pagsubok ating ha.
4: Pangitaan nyo lang sinong umay kay siyala na makasabat sang mga kinanlanon ninyo sa may Mulita Memorial Chapel and Services. Taliwat yara sila sa may Barangay Igtubamiag Au Iloilo sa Banwasang Miyagaw.
5: Iyo at sa kunyang ating nalampasan, kasama mo ang RMN laging maaasa.
4: Hindi makontak si Nung Umayaw. Ito lang alang si Nung Umayaw. Kay mga imbitar naman sa sang mga kauturan na itong tinalisdan. Kaga nabayaan na rin ah. Nabayaan ba na sang ilang mga pinalangga ng mga kauturan o kung mga himata nila. Nung Umay, mayong hapon, Nung Umay. Mayong hapon.
6: Kami pa yung tari naman kita din sa aton programa sa Mulita Memorial Chapel and Services and Corporation.
4: Nung umay. Balnila nami kuno da sa may Mulita Memorial Chapel and Services kag gamay nami kuno da ang inyo chapel kay amo ning pinakamatahom nga chapel sa Bugos nga probinsya sa Iloilo.
6: Western Visayas.
4: Bo hindi lang gali Iloilo ha, kundi bilog nga Western Visayas.
6: amo gani.
4: Oo. Anong mga gina-offer ninyo danong sa inyo mulita, Memorial Chapel and Services?
6: Ang among gina-offer dira mga depende sa makuha nila na may package din, depende man sa mga mapigado, na masarangan ba ang ina budget sa ina mahal sa buhay. Kung pina may barato kita da, may marahan din man, tagtuga mo nila dira ka mag-tanaw sa amon mga presyo. Kung pina ang inyong budget, may ara kita. Hindi lang mag-patama na hindi mo sa kanya ay mabudlay. Mag-tawag lang
4: pangmasang presyo ah.
6: Pamasarangan lang na presyo ng budget sa inyong bulsa sa mahal sa buhay ninyo.
4: Sige.
6: Ang ulitan niyo ng chapter and services, may ara nga dusi ka sa lakyan na funeral car, tatlo kagarway niya kabayo ang gaguyot. Kita nang na sa Western Visayas, may amoy na nga sa nga kabayo ng gaguyod nga mula ang kabayo ng dako. Nagangulita may World Chapel and Services, kompleto. May mga kontak ng lanon yung nagamit, ara kita. Why sing problema? Basta ang nun, ano ang mga gina, paano nyo kompleto kita. Pero active, hindi na ka mo magdayan.
4: Hindi ka mo, hindi ka mo sagi ka pang kadtoto sa iban nga panimalay para manghulam?
6: Tanang magulam kay mabutlay na duda gani.
4: Sukton ka pa? Oo.
6: Tama gina.
4: Tapos may mga video man kamo nanong available man ang video?
6: Oo, oh, video picture. Labi da candle flower, thank you God. Picture with tarpaulin. Kompleto kita.
4: Kompleto. Pero kung gusto nila mapahaya, iadira sa may Mulita Memorial Chapel and Services. Pwede gid kay oh, kay pwede namin na dayang Mulita Memorial Chapel and Services kay mahamot na ng room. Mahamot.
6: Walo kita ka chapel, kompleto. Ang Memorial Chapel and Services nag abulig mga pigado o kung mangaranon nga pa kaya nila sa budget sa nila bulsa.
4: Okay.
6: Pwede damo na kay wala tatto na damo sa Mulita kag mag transaction kung ano ang mga ganang lanon nyo sa mahal sa buhay niya.
4: Sa dugang impormasyon, tawag ka mo sa cellphone number ni Nung Umay, 0917-722-2505. Sulitin ko ha, 0917-722-2505. Kaysa Mulita Memorial Chapel and Services, ang patay mo daw nagkatutog lang, kag daw naggayuhom lang. Kag ang Mulita Memorial Chapel and Services, serving community, spreading hope, will lighten your burden Nung Umay. Sige. Nung Umay, madamo kayo nga salamat.
6: Damo kayo nagapay nga mag-transaksyon ng ato mga customer na way na damo sila problema. Ara ako nga nalasabdag sa ina.
4: Nan, aragit sinong Umay, siya ginamatubang sinyo. Kaya kung may mga ayo ka mo, siya naman papayo sinyo. Basta bayarin nyo lang.
6: At tama, Mr. Flo, na baritay, thank you again sa imo. Pag-urag-wag sa kanginan sa aton negosyo.
4: Okay.
6: Ulit si- kami manuskapin ang decision situation, hindi ginyo paglipatan kung ano ang may matabo sa inyo mahal sa buhay.
4: Madamong salamat Nung Umay.
6: Salamat Mr. Flo na baritin.
4: Okay. Sige, si okay, si Nung Umay Mulita. Ang Mulita Memorial Chapel and Services Incorporation. Alas 5:06 na sang hapon. Trisaton sininga pagpangalagad. Tingwanta na nga malabot ang aton sininga resource person on air, Dr. Rosemary Prudente.
7: Tayo ay matibay anumang pagsubok ating haharapin.
4: Ay, ay bulaon ta kay Tita Rose kung ano ang aton sininga mangin topiko, sininga programa. Kaya nga inisyal na mo itong inistora na ay paano abe ko ng imo sininga partner, imo sininga nubya, imo sininga nubyo, mahilig sa mga sugal. Kung mahilig sa kung sugarol ang imo sininga bana, o kung bana imo asawa, kung imo nga nubya, o kung nubyo. Kung sugarol na ba yung imo kwanti, dipindi man na kung anong pag-inistoranay ninyo. Pero te, Don Sugarol, labi dang imo nga partner. Tangkulin ninyo why unod ang kaldiro. Asos dako gigang kanigamo siguro. Ano na si Kadok? Sa sige, ari na sa aton siningalin niya si Dr. Rose Marie Prudente. Tita Rose, maayong hapon.
8: Yes, maayong hapon.
4: Malain ang chimpo, tita? Nagaulan-unan?
8: Ito kung tagay sa kakaon nga tayo. Tutunan sa mong argoy.
4: Nano, ikaw man gap talabunggo, guro ikaw da.
8: Hindi kinagadali ako kaya maabot ko sa masaylo ko sa kalukan.
4: Tita Rose, at amyawa nga ton sininga mga pinalanggang ang matagpalamatikag mga suporta sa sininga programa, Tita Rose.
8: Maayong hapon sa tanan, no? Maskin malayan pang chibo, maayong managyapon, basta hari lang kita. So, maayong hapon.
4: As long nga nagaginawa kami ni Tita Rose, magapadayon kami.
8: Man, pero halong lang kita subong sa mga panahon nga hindi malami. First time nga daw na naglain ang chipo, no, for summertime, no? And, sige lang,
4: Dumay bagyo ba lang nga masulod?
8: Oo daw, amo.
4: Okay pa malang na subong ang bago nga bagyo, hindi lang mag super typhoon. Kaya niya, blessing giniya para sa mga mangunguma naton, tita. Kaya maong mga bangag subong sa mga kaumahan, pero tikadag ko.
8: Okay lang kung right after sang ulan, lang matandog dahil, pero kung hindi pa bala.
4: Siguro, anyway, hindi pa ginman na guro matandog, kahit grabing init, nagkalilitik ang mga lupa sa mga talamnan. No, grabe ang balang kwa, no, grabing ipikto sang ulan.
8: I think ang doon naman nabasahan ako nga ng El Nino is here until July or August.
4: Amo man na gani? June. Tibwas, June na kita, Tita Rose?
8: Gani, no? Welcome, June.
4: Dasig lang. Subong na, nagahingapos na may himumugto na si Mayo, Tita Rose.
8: Oo, sige lang.
4: Ay, Flores de Mayo, tapos naguro, no? Mga Reina Elena, mga
8: Subong ang celebration, siguro. Oo, subong.
4: Kaysa San Juan Mulo, to ako tong manugdayaw nila, subong. Karon, gali, anasokso?
8: Sus. Amo na iya. Guwapo naman si karon, gali, si... Totoo, flow ay, no?
4: Natural, Tita Rose, dayawong ko to sila kay ako gituging kwa nila. Ako gininbitar dapat, nila.
8: Dapat pahinaran kag karon ni Habibi.
4: Tirahon tas ang mayadayan kapag dayaw. Parehas niyo, akon ang pagpangagda sa mga bisita. Tumalanaw kag tagpalamati sininga programa. Ilabi na gid sa mga pumuluyo nga sa ila aura makita ang paghigugma.
8: Yes. Banat.
4: Masingkal nga init ang akon ginsulay, makilas kag masiok nga dalan akon ginsubay. Wala baliha ang tuman nga kabudlay, lamang dala kong dinalan sa inyo isaysay. Yeah. Antes ako magapadayon, tuguti nyo ako nga magpakilala. Ining lalaki nga maambong, ako gali si Radyo Man Flo Consumo Navarrete sa kadamaan, Tuto Flo Contaugon. Yahoo! Amo lang nanay ah.
8: Oh, sige, hindi pa ko busa karon ay thrill.
4: Wah, na nakaroon damil na karon Tita Rose kun
8: sige. Oh, thrill. Anyway, last day subong sa May 31, 2026 no. 271 ang ato tackle nga edition. Kag ang requested mo nga topic is ano ang paghimuon ko ng imo partner? Bahay man o lucky. Para sugal. Gusto na?
4: Yes, tita. Ang imo nga partner mahilig sa sugal o kung sugarol?
8: Sugarol is a gambler.
4: Gambler.
8: So, is a gambler. But you know what? Ang mag-upot ka mo sa imo partner, lucky man or bahay, gamble na nga daan. It's already a gamble, no? Staying with your partner, no? And, but, ang mga negative nga gambler, amuni ang una-una nila, yung una dun is, you should seek support for yourself. Balaan mo kung isahanon ka lang sa kabuhi, hindi pwede.
4: Dapat may upod gid.
8: Karoon nakikang kita sa psychologist nga author nga si John Donne. Mag-intra ko na may din ako yung favorite nga, nga philosopher, nga psychologist. According kay John Donne, no man is an island.
4: So wala siya ngunta, no man is an island, wala sang tao sa isla.
8: Corrected na. By na amuna.
4: Tay, batian mo to tay, tatay boy. Anak mo ni tay, be proud of this.
8: Be proud of me.
4: Be proud of me. Kantinoy, may dama yung apon lang da.
8: Siling sang kapamati sa ako, di pero may siling niya. Basing siling niya, ma-insulto na si tatay na ito tufle, na ito tuflo, yung ganagana, likway ah.
4: Tatay mani mo yung kwan mo na niya, ng cowboy.
8: Maski mga aking manaduay, kami na ito si tay.
4: Tinta, ano ko naman ba ni Jan Tanta?
8: Jan Dan.
4: Ah, Jan Dan kayo. Jan Dan.
8: Dan. Capital D-O-N-N-E. Dan.
4: Dan.
8: Jan Dan. According to Jan Dan, you should seek support for yourself. No? Kaya kung isa ka lang sa kalibutan, hindi na siya mahimo. That is why si Eva, si Eve, ginpapadisan, gin, te, kundi resulta kita. Anyway, alam mo, ito naman ang malamay naman. So, dapat gin, ang isa natin kauna, di kiti, why not the helpless na kita mo? Kaya kung ang imo permi nga upod is your, just your partner, boyfriend ka man or girlfriend, ikaw, dapat hindi ka lang magsalig sa imo kaugalingan. Kay palaan mo kung ang imo nga upod permin ng permin ka bakit looy bala sige gaan ng last ko na i-promise hindi na siya matabo. But you should need to encourage your partner to seek counseling. Dili sa Iloilo subong na tutuplo. May arad sa Morsamolo nga do some sort of organized community nga pwede ka na makasik counseling, alcohol, ano pa yan, ina alcohol, ang imo pagin nga pag, ang addictus, no? I think, nalipat la ko, PRTTCP.
4: Kung hindi nari na din sa Iloilo, ganing recovery
8: facilities.
4: Doon may, may ara kami na dahil na nabalan sa may Arevalo.
8: Yes, amuna
4: siya, Tita Rose.
8: Amuna siya.
4: Nagpa-ads na din sa remen mo. Ina, kung addict ka nag-idabi sa ilim noon, sa drugs, and sugal, sila ang makabulig sinyo para paano ninyo inamalikawan, Tita Rose. Kaya karon, kung ang imo bana na sugarol, nubyo mo ba sugarol, ang imo sining asawa o kung nubya, sugarol abi. Like for example, sa mga bulang, no? Sa mga bulang, kung halala nga, taya da nga, tayaan niya ka sang dako nga dako, ang magdaog yung manda, kung gagmay yung manda, mabawi, ha? Tiwa yung napulos ang inyong pag-updanay.
8: At the start ko na notice mo nga daw ang daw leading siya sa mga sa amon ng addiction, dapat at an early stage i-refer mo to siya sa counseling ho. You encourage them to seek counseling, no, and just be very respectful nang daw hindi mo malaharas-aras nga kasi ka kapag-refer sa iya or tanawon mo siya nga respetado man bala. Kay kung ginabastos ka, though the more ka nga na nag-negative ang imo attitude, no? So, you should attend relationship counseling. Amo gina-refer ko, nalipat lang ko. Then you have to encourage.
4: Counseling, padalom sa counseling.
8: Counseling. No.
4: Para sabi sa may nakilala ko, ari totoo ang istorya.
8: Matagal lawog-lawog.
4: Ang asawa niya, abroad. Lawig-lawig na nga trabaho niya sa abroad. Ang bana niya, May duwas nakbilog bata mo. Mm-hmm. Ang bana niya, ang ubra, sugal lang nga sugal, tungits, pusoy, hasta nga pinamaligya, yan ang mga kagamitan, kaldiro, TV, electric pan. Ako na nulan ng gamit sa balaya.
8: Kaya pag abot sa asawa mo ay yun, no?
4: Pag abot sa asawa, tingala mo ay nagamit. Ang kapamate na sumong kilala ko, Gid. No, mayong hapon na da. Po ako yaman. Mayong ako yaman sa akon.
8: Mayong hapon na da.
4: Oo, ginako yaman ni sakon nga sugarol man ko yung sunguna. Pero subong naglain na. At nagbago good. Na sa. Sa Malawig na tinuig, nagbago na gin man sa.
8: That's good.
4: Hindi ko lang hindi lang ko mag-name drop, pero ti, nagbago na sa. Titaro.
8: Grabe na nga effort mo sa part sang sang subject, abi presinangin ko muna. Grabe ang effort. It takes a lot of control, effort, and of course, discipline sa kaugalingon niya nga hindi, nga despite sinanda nga nag-enjoy siya so much, yet gusto yung mabalik galing, may na-realize siya nga, so hindi na maayo. So, amo ni isa ang i-survive. Sa question ko, can a relationship survive gambling? Ang answer diri, yes. Can a relationship survive gambling? Yes. Relationship can survive gambling addiction, no? But it should require commitment. Amo na ni siguro, nakakommit na siya, nahuya na siya siguro sa iya kaugalingon kag sa iyang partner. And there should be open communication na. And usually this will come from the support of the professional one. Hindi lang magmatumato. Kaya balaan mo, modesty aside, I've been in that profession for so long. Hindi lang natin ni siya paghambalan nga andaman mo ha, liwat o nungan, ipapriso taliwat. Andaman mo ha, liwat o nungan, damayaan ta.
4: Pahugabla. Pero kung pamahog mo na, tutura kung di mamate ah.
8: Ay, naiyak wala gina ng by force. By force na gina. But if the discipline comes from the person himself, a lot of things, beautiful things will thrive, no? And rebuilding trust. Una, isa pa gid, you should rebuild trust. Ipatawaron, but please, gahimo lang ako sa imo para ini, not for the sake of children, but para ini sa imo. Para lang sa iya, babayin na lang ng children, kaya mo na yan, no? So you should rebuild trust, and also you have to manage finances. Mau inigina makapututi ko ginisay mo. Ning managing finances nga da kay survival ini mo. It's a surviving skill that you should know before diving into the uncontrolled na ang wala makontrol nga tendency as a gambler, ang gambler. And of course you are addressing codependency. Amuni mga critical elements no, sa restoring a healthy relationship if you are a gambler. Listen, pag ayaw na makita mo over 6 months, do kontrolado yan naman. Kag itry mo nga itimtar, hindi lang pagtimtar ha. Why ina sa rehabilitation sa itimtar at temptation. Para sabi nag-stop smoking ka. Mga 2 years after masiling at kumusta makita mo kapag nag-review kapag ni Mao kasang aso, ano ba matiyag mo?
4: Ako ya, proud ko yung ati, why na ko kapag ni Garelio, why na ko gainom.
8: Bah, may hatag patani ko sa imo, hindi na lang gani.
4: Ay, hindi na ta, kay why na gid eh, gindula ko na gid, ginbayaan ko na gid siya.
8: At least, okay, that's good. Congratulations, kid.
4: Ano, Tommy, at agatan isa ko na.
8: Ah, hindi na gani. Mal mo, hindi. Inbayahan mo ka.
4: Abi, daladibita?
8: Kumagamayo, timpo ah.
4: Pate, ah. Why na ta?
8: Oo. Oh, Muna yan.

0: nag-build o rebuild sa pagsalig mo, no? Ang mga imo ba lang ng ano ning pag mga sikreto? Why ka malo ang imo partner nga ang imo nga mga sikreto nga amat-amat sa inyo kuha sa savings na nagagamay kaso na ang mga tinago mo nga utang. Kung di ka mapatay, hindi bala ang gali. Eh, wow. Abi ko, abunansya lang talang gali kay mo to utang. And ang mga broken promises bala leading to mga pagkulang yun sa inyong nga pagpanubo sa inyong self-esteem, no? So it is imparts relationship by eroding trust, creating financial instability. Nagabigado ang pangabuhi kung sige man lang utot mo da sa mga inyo supposed to be nga mga finances. Only to find out, hala, ang imuduta, prindado na.
1: Because of sugal.
0: Ang imo balay, imprinda mo na.
1: Hindi man tani makalabot sa muna, no?
0: Na, amagin na. Pero you know what, laban-laban nagkalatabusin eh. Ang imo nga work, for example, ang imo nga ATM, why ka na nag-uyat? Ang nag-uyat, wana. Ang financers ang gambling mo. So, nang imo na lang ang ginahatag sa panimalay mo si...
1: Sa mga scatter, Blatita Rose, no? Dalago nga kwarta ang involved.
0: Yeah. Maski pa gani isa, ano na eh. Ano gani na? Online sabong?
1: Why na subong?
0: Gani.
1: Ay na, mayo ganing dula. Kung scatter, grabe, giningalit yun eh. Madalman pala sa kadakuon sa mga kautangan nila, Tita Rose.
0: Primero man lang ang ginapa...
1: Padaog niya ka.
0: Padaog?
1: Oh, padagon niya ka nga, padagon. Sige, ang pang mo, padagon niya ka kanyinto, sa kadibo.
0: Kung padagon niya ikaw, ang tanisin na sa iba, i-withdraw mo dahil yun.
1: Kuhal ka ng pangalit ka dahil yun. Pag daog mo, kita mo isa kalibo, daog ka isa kalibo, 2,000, 3,000. Pero kung isa, madala ka man mo. Pag daog mo, sige, doon namin. Ako doon daog ko nga gadaogaw. Gadaog ko. Ginasigi mo pa gid. Pero kung tatuan mo doon, ikaw yung pangalit. Dapat kabalo kayo magkuhan. Kabalo ka magminarot, sambang.
0: Kapital ka lang mga 200 siguro. Pag daog mo mga 3,000, kuala yun.
1: Kunisabi, 200 kapital mo, ang pangampangang. Sa ubos man ng 200 mo, Tita Rose. Agyan ko na sa una mo. Gampang-ampang pa ko sa una sa online po hindi niya gaskater-skater man ko pero damo na daw ang pangon mo kagay ko daog 2,000 kagay ko daog ha? So sa ginkuhan ko dyan ginkabi ko dyan daog mo sunguli ang pang naman ko liwat daog sunguli gabuhin ang kwarta ko gabuhin why now why nag-daog so why na ko nagliwat indyo na delete ko dyan kundi why na.
0: Yeah, kung may nakilala mo ko sa nga pagtapos si Ugra, tingala ko nina ka kukuntak. That's when ginatiksaan ko isa. Siya ay sos, nag-enjoy di sa sang amoni, pero matanda siya. There was also a time na nagdaog na siguro, would you believe to talk to? Ang iyang nagdaog na kutako ngayon, pagkapalo ko, siling ko withdrawan na. Soon after that, daog pagit siya. The next night, nagdaog pagit siya. Siling ko, ang tatian ay pahuay yung mga duwa katlaw. Na, kaya mo na iya eh. Enjoy siya mo. So, it will create a financial instability, no? Kung ay ka na imo kapital, imo cellphone, imo relo, ang imo lang tanan-tanan, iprinda mo just because of this. And it would cause severe emotional distress. Imagine, why ka na imo cellphone, why ka na relo? Ano isabat mo? Ano isabat mo sa partner mo? Nadula, nahulog sa chip, why ka kabalo? No?

0: And for this, ang gambling areas ni will already stay longer, nag-longer na lang kati ubos na sa minuting mo. And it leads to chronic social conflict. Ano ang chronic social conflict? Permi lang ka mo nag-aaway. Ito yung napangitaan ikaw sa ATM mo, yung napangitaan ka sa relo mo, ano pangita? Napangitaan ka pag isang kuna nuda. Kahit wala na kundi, mamangkuton mo. So, kay nahalok ikaw sukton, isa pag hindi nga leading red flag for a gambler is social isolation. Kapanago ka na lang, kay nahalok ikaw nga base anong ka sukton. Na and of course significantly high rates of separation and divorce. Amoni siya ang cause sang separation kag divorce. May ara sini ini iya mga big time mga ning tao nga kunin mo to makita mo sila sa facial ko kasi nung ka ayaw man sa pangabuhi nila nga nga nang nag-separate ano separate sila. If you read between the lines sa dalong may mga caption na because of what? Gambling. Kalo ko lang isugit sa mga off-air, ha? Then, if compared to the general population, amogin siya ang nag-dula sa trust ng isa-isa, no? Ano ni mga financial devastation? Imo savings wala na, wipe out na. Ano ang imo nga mga consequence every day? Unable to pay bills. Ang imo nga yun mag-renda, hindi mo na ma-redeem. Kaya ang imo nga mga basic needs, eh, what are your basic needs? Ito na Sunday o na weekend, madate ka mo sa pamilya mo, all of a sudden wala na. Bulang is one. Hindi lang nga daw may bulang aside sa online bulang. May dumay Saturday, Sunday, matanga schedule sa bulang. No? Nearby mga towns, so may ara pa. Okay? So, what is like living with a gambler? Okay? Ang una-una again is you experience sleep deprivation. Hindi ikaw katulog maayo kay tibawsos. Di ka naman makuha kami po excited. Ka naman mabulang sa weekend. Maski isa kagatos, wala ka. Wala ka sa itubong-tubong. Maski ba hindi lang na tubong mo kung mag-increase, hindi mo lang enjoy ka man. So, ano, sleep deprivation. Loss of appetite. Nakulbaan ka mo, ay base madakpan ka ko, alamasahan yung mamangkot partner mo. Ay, ala. Ang ato savings account nga, nang lubo, di nga nang lubo. Oh. Galigay mo gin usar sa gambling. Another one is the physical symptoms. Nagniwan ka, daw hindi ka katulog. Daw pirmi ka lang daw, anxious ka lang lang. Pirmi ka lang yun na kulmaan, pirmi ka lang daw. Doon, mahipos, gamay-gamay lang, nag-workout, nag-buruka. Doon, wa isang cause, dugay-dugay ka imo ng aking. So, nagniwang ikaw, due to the stress and anxiety. No, kaya ang imo nga mga, nga mga designated behavior, hindi na siya amo. So, amuni siyang delikado, no? And usually, ang iba sinilaga, suicide. And how to protect yourself from a gambling spouse?
1: Paano mo maprotehiran?
0: Ask a trusted person to manage and to hold credit and debit cards. Basta may mga card na hindi mo na pag-ikwan, ihatag sa imo partner. Ask someone, trusted one mo, no? Na to manage money and to hold credit and debit cards. Another one is arrange for two people to be always the signatories or any both accounts. Para nga kung ma-withdraw ikaw, ang isa hindi siya matagan kung why isang signature sa isa. Then you close any credit card accounts that are not needed. Ano kayo kung kaisa ka kaigya ka nagaka parmatan o nagaka drain? Mm-hmm. Sa kadamu-damu sa atong credit cards. Agwanta lang la if you have 4 credit cards. Mata-mata lang subong isang anaan i-close mo. Agwanta lang anay. Agwanta lang anay. Bayaran na lang na tanan. Okay? Pag siguro 4 payments, 4 or 3. Tasun kung pag pay out mo talang tanan, ang mata naman ni isa ko, you will find out na maski isa lang credit card mo, matawhay ang pangabuhi. Do stress free ka eh. Why mo na nausahan mo kundi surrender mo. And reduce the credit limit or credit lines as they are paid off. Ang iba niya ng credit line sa usus, minilyon. At ikaw na kutagahan sa credit line niya. Minilyon, kwaon to, eh. Doesn't, hala, wala to. Weekend credit lines na tananausar ko. Anay magpatong-patong. Okay, ang first month. Bawa pag second month na, sige, hala. Ang number one, nagsambaw naman to sa number four. Kano ko, no? So you try to reduce the credit limit. Also, masilika nga, is gambling a mental illness? Is it a mental illness? Ano sa imo? Problema ba na?
1: Mm-hmm.
0: Ano sa imo answer? Is gambling a mental illness?
1: Mental illness, guro.
0: Oh, sekundi, yes.
1: Yes.
0: Yes, gambling can be a mental illness. It is called gambling disorder. It is called gambling disorder or sometimes called sa mga sa among yung mga linya, we call that one as a compulsive or pathological gambling. Called compulsive or pathological gambling. But you know, in my experience, sort of, look, this is one of the mental illness. You know, personally, ha, hindi ko ma-stop dayon or hindi ko ma-help. I cannot help anymore because ang gina follow-up mo for counseling is mutigon already. Yung binuting na siya eh. Okay, pilagin ang imong credit line, pilagin ang imong ng ATM for this. Or, mag-withdraw mo sini, kabalo imong partner. At the start nga na agad binuting na sumabot lang, magbalik-balik na sa istorya. Kung sa psychological mga records na mo na, reviewon mo ang first thing yung counseling, surat mo itong ang partner, wala kabalo. Na nag-withdraw sa isang butang. Maskin 500 or butang sa 5,000 lang, o ay kuno kabalo. Tisan o mo di bayran pag-abot sa sweldo. Okay. Next follow-up mo, counseling. Nabayran mo ni? Wala. Ayun lang, nagdugli. Ano, abi kay gin, may party to nga ako niya, barkada ho, nag- amot ako sa amon eh. Oh, dubli na. Third month mo. Kung daw ang esperansa ninyo nga ito niya yung counseling, ito po sila malinutig. So, it is worse. No? Ano, ang una-una, hindi nga worse nga addiction and the hardest addiction. Una-una, hindi sa alcohol. Alcohol, number one, gini nga worst addiction. Di mo to.
1: Kaya kun, nuntat manaw, why manaw, dula manaw.
0: safety hindi giginom kao.
1: Galing kay tiya kuya kun may okasyon man lang nga makainom.
0: Kag ano ginang imong alcohol? Black botilya nga redors.
1: Mm. May iba na bing alcoholic, gakodog ang lawas nila, sobra kainom.
0: Mm, dumaano yes, na sila.
1: Oh, dumaano na sila kaya hindi sila makainom sa amuning adlaw.
0: Mm. Nang agabla nilang bangkapi nila, alcohol wala.
1: Mm.
0: Di ka magsagi, kamuni kay nga, bata ka pa ba, medakpan ka mula ito ka, balay niyo, way ka, pangitaon, ikaw dito ka na ba, sige, lakas sa Santa Barbara, wala. O pakadul sa raga. Why na mo? Alcoholic ka pa? Dugangan mo pa sa heroin. Ang heroin is gali mahal-mahal isa eh. Mahal pa rin ang cocaine. At least ang cigarettes nga niya nga worst. It is not the worst addiction but it is also listed as one kahit yung cigarettes nga niya. May dala ining ano gani lang yung pa mag-ansang nikotin.
1: Nikotin ah.
0: Mm. Baka panigarilyo ka isa ka pakisa ka adlaw. Ang imupunta na yan, ginaboy mo dayon just for the fun of isulok sa bibig mo, sindihan, dasur paso-aso ka na dugay-dugay kontakan ka naman, ihaboy mo.
1: Mm-hmm.
0: So minutes after, kung ka naman, sindi ka naman. Remember, ang sigarilyo, subong mahal-mahal bala.
1: Mm-hmm. Nagasaka. Mayo man ay nagmahal, mayo man nagmahal para why na, madulaan ka ng mga tao nga nagpanigarilyo, bla? Magbakal sa sigarilyo.
0: Pero ano ka na yung baraton? Araw, senyorita, ano ba nisa?
1: Mucho hindi ko pamilyar ko na nung barato. Pero nga, kung ginasigarilyo, sa una, Malboro Blue. Sa una, taga 150 lang ang kaha. Nag-170, nag-190, nag-200, nag-210, nag-220 na. Mamak mo na, Mark. Nga, kung ginasigarilyo, every other day.
0: Gumagasto na na. Okay lang ko pag the next day may 250 ka.
1: Subong, why na ko gapan ni Grillo, ang ako niya ginasi Grillo, ginasupport na namon.
0: Very good. Kabay pa may bagwa kung alang taon pagbalik ko to sa imo.
1: Yes. Tita very Rose, doon ko labos ginangato niyo oras na subongaw. Doon ka dasig
0: lang. Doon naka-enjoy na taton ko suglano, no?
1: Tatak! RMN! Gusto, kid?
0: Okay, anyway, ano na touch naman gidang importante ng mga points ko din nami ang topic no kasi maskin ano lang ah. Kay kung nasigun ko magambal di ko ang akon nga mindset ako naman sinilang ang matalas pang akon nga dila kung nasigun ko pero kung
1: ginayon?
0: Nagsun na kauna ang dila ko sa mind ko ate ay tawa anyway may nga po sa tanan liwat. Mayo pa nga panahon na dani, maski na mo lang siya, makamanage kita ano pag halonggit. Okay, so mayong hapon na kay Raul Patriarca, kay May, kay Jay Caras, si Laila Prevendido, si Mr. Lee, kag si Mrs. Lee. Masili naman isa karumbo ka namin, isang topic, salamat sa inyo daan. Si Jujet, si Cousin Catherine, Ate Terry, si Uncle Mayor, si Auntie, ano ni, si Auntie Lulit. Kag ang mga cousins ko, kag mga kinamlusan, nga nag-graduate lately sa medical school, kag sa dental school, si Camille Marie Prudente Anyes. Congratulations, kag sa mga Iloy. So, enjoy ka muna. Si Pia, takag si Akay. Sige lang na. Itala ka muna sa ano. Sa mga ginanglanod sa mga buhi. Sumayong hapon sa tanan that when you are in love, do not follow what your heart dictates.
1: But follow your heart.
0: Do not follow what your heart dictates, but follow what you think is right and
1: good.
0: good, very good, Sigur. I miss people there around, no? Yeah. So, mahapon sa tanong. Nagkasal na sa ila, ah.
1: Ah! Abot si muda, ah!
0: Nga, utor-utor nga si Inday Magi sa akong, ah!
1: Ah, ari siya.
0: Oo, may nga po sa'yo muna, Rajuman Magi. Mm. Si Resi. Naganyag naging si Resi, no?
1: Ha?
0: Anyag naging siya katama.
1: Todo hebe. Nagano siya?
0: Naanyag naging, maanyag naging si Inday Resi.
1: Wow. Si Balang mo, Tita Rose, naga-gym na sila.
0: Oo. Pagtapos,
1: siya, gym halo-halo. O, ga-gym na siya. Kaga ko nakita mo sa Tita Rose, amak mo, nagkaong kami kina mo, nagamay na siya, nagamay ng iyang alawas. Kaga mga bayo, nagalamay na. Halog na. Oo.
0: Malanda na.
1: Oo. Kaga makita mo sa personal, she's sexy right now.
0: Wow, that's great.
1: Sige, Tita Rose, maraming salamat.
0: So amazing. Maayong hapon sa tanana. Thank you, and good afternoon. Bye-bye.
1: There you are, si Tita Rose Prudente, mga karadyoma.
2: Ayo ay mati.
1: Aton sininga resource person on air.
2: Subok.
1: Okay, natachempo din sa aton sininga pagpangalagad sa programa RMN Kasama Celebrity Program. Ginatamyolan naton si Toto Hector, si Tita Maricho, si Isya, si Ninia, kag si Max, si Tita Maricho, kag si Melpa, kag si Tita Arlene. Mayong hapon dira sa inyo. Kag kaya Busoka, kay Inay Tatoy, kay Inay Konsing, kag pick up ni Store, kay Anandra, ginatamyo tagin. Salamat din sa pagmamati. Kay Jerry Banyes, ang Mandurriao Public Market. Pangalan sa akong sininga technical partner, Radyo Man Mark Daniel Sokal dito. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoration of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mayong adlaw sa aton nga mga pinlanggang at tagpalamati kag this is a sponsored program na naman makabyanan sang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy kon sa diin naton gina kampanya gid ang regular nga pagpa-check up para sa tanan kag ining aton gid nga number one advocacy man ang pagduso sang regular supplementation sang Life Extension Vitamin D3. Kaupod ta gihapon ang aton nga regular partner nga isa ka medical doctor by profession si Dr. Manfred Marpa, and he is a family physician. Doc, welcome diri sa atong program.
9: Sige dyan, thank you kids sa pag-welcome. Kay thank you man sa sininga kahiganan nga liwat na share naton sa aton nga mga listeners ang beneficyo sang Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
11: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Sa mga kaparehas kong may nararamdaman, mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other.
12: Pwede ko ba makuha yung complete name po ninyo?
11: Mary Ann Labaco. Barangay Minanga, Duenya, Iloilo.
12: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
11: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Makabiyanan ba si may mga pamangkot ka mong text line natin 0920-5056-501. Kag parts ang aton nga advocacy, syempre makabiyanan, ang pagduso gidya sa regular supplementation. That's why nga we're very particular, Doc, sa brand. Damo sang vitamin D3, pero ang ibang balaan makabiyanan, suboptimal, magambal kita suboptimal, tama kanubo ang concentration sa preparation nila, either sa capsule siya or kung ano ang preparation sang vitamin D3. So wala kita sinayag recommend, kaya doon ginainto ta lang ng lawas. I mean, suboptimal, sub standard ang concentration, tapos gina-claim naton nga muna hindi na ya pwede diri sa aton. So that's why nga aton diri nga gina-claim always, Doc, nga dapat kung cancer patient ka, kung may ara ka malignancy, cancer problem, cancer disease, dapat optimal ang dosage sang vitamin D nga i-consider mo sa paggamit, or dapat pasakaon tagid ang vitamin D level sa dugo sang isa ka cancer patient. So ang 1000 IU nga gina-recommend naton nga Life Extension Vitamin D3, considered ini siya nga sufficient nga dosage sa isa ka capsule preparation or soft gel preparation. Pero this is still not enough. Diba, Doc? Hindi siya enough gihapon nga maka-guarantee sang mas madasig nga pagsaka sang vitamin D blood level. That's why ginadugangan naton kisa ang dosage. Ang recommendation sa aton ng mga medical doctor sometimes, agalabot as high as 10 soft gels or 10,000 IU. Because nga kung may ara ka na nga existing cancer disease, especially kung advanced ang stage ng cancer mo na before siya na-discover, so needed gid dapat nga pasakaon ng vitamin D blood level. That's why, makabiyanan, I know nga you already got my point kung nga ang aton gid iniulo always gina discuss nga dapat piliin naton ang mataas nga concentration sa vitamin D3 sa soft gel preparation. This is the reason why we recommend the brand Life Extension, because for every soft gel sa Life Extension Vitamin D3, ang unod niya sina is 1,000 IU. So if you need 3,000 IU, itriplete lang ang dosage. Dugangan na lang sa duha ka soft gels, that's already 3,000 IU. May clinical trial ya ang Life Extension Vitamin D3, makabiyanan, nga guaranteed magasaka gid ang vitamin D blood level ninyo. Once nga gin-take ninyo, inikiti, may study gid ya. Available ini siya sa tanan natin ng mga pharmacies. Very affordable lang ang price ni 11 pesos per soft gel. Kag this is also a very important gid nga reminder nga always gid natin gina-emphasize during our black time. Ang marka or tatak nga LE, makabiyanan, sa mga soft gels nga inyong pagabaklon sa mga pharmacies, dapat tanawon gid natin carefully. Dapat may tatak gid siya or may marka nga LE. Otherwise, ang inyong nga ginabakal, hindi ina siya original. So, pwede natin i-refuse ang pagbaton sa mga pharmacies sang mga soft gel nga wala sang marka or tatak nga LE. So, ginahimo tani para nga maprotektahan nato ng aton nga mga users. So, Doc?
13: Timing man, kami alam na reset, bag-uwi niya siyang pagtuon. In fact, April 30, 2024 lang siya ginbalhang or ginpublish sa isa ka reputable nga journal, no? Intigulusin niya nga pagtuon, Association of Serum Hydroxy Vitamin D Concentration and Risk of Mortality in Cancer Survivors in the United States. So, ginbasihan ini sa mga cancer survivors dito sa Estados Unidos, sa Amerika. Now, ini nga pagtuon, nag-encompass ang mga lapit sa 2,500 ka mga pasyente na gin-diagnose na nadaan na may cancer. Meaning, ini nga mga pasyente, different types of cancer ang diagnosis sa ila, prospective study ni siya. Gagin-base nila ang data sa National Health and Nutrition Examination Survey. Karon, ilang taon nila ang all-cause mortality, ilang taon man nila, hindi lang kani ang sa cancer na sign, no? Ilang taon man nila ang cardiovascular mortality, ilang taon man nila ang cancer-specific mortality.
8: Okay.
13: So, ilang taon nila ining tatlo ka mga parameters. No? Ano ang ilang na conclusion base sa sininga pagtuon sa ining prospective na study? Nasiling sila na ang ginpataas na level or concentration sa vitamin D3 correlated with decreased risk, meaning nagasanto siya, kung pataasin ko ng vitamin D level, nagasanto siya sa
8: pagdubo
13: sa risgo sa hinatawag na all-cause mortality.
8: Or pagkamatay sa pasyente sa lisanggiin nga, sa ano nga cause sa, basta so, balatian lang.
13: Balatian, no? Correlated man ini sa pag-decrease man sa cardiovascular mortality. Isang sa mga pasyente nga may cardiovascular problems with or without cancer,
8: nagdubo man
13: ang ilang risk of dying.
8: Sang nagtaas ang vitamin D level.
13: Yes. Ang pagpataas ng vitamin D concentrations correlated with decreased cancer-specific mortality in cancer survivors. No? Tama na. So, sa mga cancer survivors, meaning, ang chance na makasurvive sila kag ma-decrease ang ilang chance na mapatay gilayon sa cancer, sa
8: cancer-specific yun. So, cancer disease gitsa.
13: Kung ano ang klase sa cancer, no? Mas manubo kung i-compare mo kung hindi mo pataso ng imo na vitamin D concentration. Pero ang tandaan nato mo ni, ano nga level
8: sa vitamin D ang i-consider nato
13: na protective siya. Ako ganun, kibot mo ko dyan ka. Taas gid ang level ng lantaw nila. Ito ni sa kisa, 30 to 50 nanograms per ml. Nakita nila diri, ang pinakadumbo is 84 nanograms per ml to as high as 88.7 nanograms per ml.
8: Okay, so ang pamangkot, karon mga kabiyanan, kung nang inyong ginagamit, dira karon daw muta, kadako ang concentration niya, do you think masaka na siya? Hindi ginaya magsaka. Kay we've read a lot of studies, Doc, nga naggamit gani sila sa mga tag 800. Almost stagnant ang levels ng vitamin D sa dugo sa mga study participants. That's why nga ang ginaubrata diri, we recommend ang supplementation. It's because nabalaan natin nga makabenefit gid sa cancer patients. Pero ang ginarecommend mo is suboptimal ang level or ang dosage, ang concentration sa preparation. So, hindi gina siya magpasaka sa vitamin D level. Kaya ang ginatanaw diri sa mga study authors, balan Doc Marpa, ang kataason sa vitamin D level. Kaya kung nagasaka ang vitamin D level sa dugo sa isa ka pasyente, makabenefit ina siya. Oh, that's why nga tandaan gina ito, mga kabiyanan, we've been advocating naman siguro for more than 10 years na ining life extension vitamin D3 supplementation. Until now, amo sa gihapon, ining product ang aton ginatagaan concentration because hindi ko makakita sa produkto, Sir Brad, nga kumbaga beneficial sa bisan anong may ara kang medical condition. Be it cancer, may autoimmune disorder, respiratory tract related nga mga problems na cardiovascular, diabetes. So makabenefit gidya ang aton lawas sa pag-supplement ng vitamin D3. So dapat piliun nato ng matinlo, may credibility nga brand, kaga nasaligan na naton. Kag ang life extension vitamin D3 again ginsaligan sang madamo nga mga users not only sa Iloilo City and Iloilo province but the whole Philippines and even abroad. Kay may iban kita dok nga mga patients nga ginadala gani pabalik sa US eh. Halin sa US gin-import sa Philippines, baklon nila dito sa Philippines, ibalik pag dito sa US. Kaya tinghambang nila, gusto namo niya may LE nga marka ginang soft gel. Kaya kung wala sang LE, hindi kami kasalig. That's correct. Kasi ang LE nga marka mo na siyang indicator, Sir Brad, nga registered niya sa FDA ang imong ginagamit nga life extension vitamin D3. Ang aton nga medical clinic, Doc, integrative medical approach ang ginagamit na dira. Abot sa lingon makabyanan, gagamit kita pharma products. Kasi these are products also nga ginvalidate sang siyensya nga makabulig gid sa mga pasyente. But at the same time, gagamit ang Life Extension Integrative Medical Clinic sang nutritional medicine. But sinungon, ining mga vitamins and minerals and mga antioxidant nga na-prepare sa capsule, sa tablet, or sa soft gel, ining mga nutritional medicine, we classify them as nutritional medicine, ang ginagamit sa pag-formulate sa ilang makabiyanan are extracts nga nagalin sa mga prutas, vegetables, herbs, plants, kag natural nga mga antioxidant. Aton ginapasalig ang aton nga mga kauturan nga nagapamati kag ining mga pasyente naton nga ining mga nutritional products nga aton gina-carry diri sa mga life extension na clinic branches naton are products lang gid nga gin-validate sang siyensya. Clinically studied ini sila, may mga clinical data gid nga backup, kag even ang formulation makabiyanan is well studied gid kay ti exclusive lang nga nagahalin sa Life Extension Foundation. Wala kita sang other source except Life Extension Foundation sa US. We consider ang Life Extension Foundation, hindi lang kita, but ang reputation nila is very solid sa industry of health and wellness. Kasi number one since 1981 pang company. And gina-consider sila sa US as one of the most credible anti-aging and medical group. Even mga medical professionals ang nagagamit, nag-promote sa ilang mga products. It's because ang reputation sa company.
14: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang Samang Inasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch. Yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram lang kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sang Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sang Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangga Dama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. Kag ang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dra sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mukatext o kung katawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dra lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose Antique. Text 0917-318-1153.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Kagsubong, atin pamatian si Ma'am Nelia Lampitco.
15: Bangod sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies. Life Extension Products. Kagsang Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatudan ang milagroso nga epekto batok sa iya balatian. Atun siya pamatian.
17: Pwede ko makaistilya si Ma'am Nelia Lampitco.
18: I'm Miss Nelia Lampitco.
17: Kumusta na ikaw, subong, ma'am?
18: Ay, sus, result ka laboratory ko. Tanan, normal, no?
17: Pero before ikaw, ma'am, nagpakonsulta sa Life Extension Clinic branch natin sa Pasig, anong imong main health problem, gid?
18: May nagtubo nga bukol diya sa left breast ko.
17: Ano kadako ang bukol?
18: Ang finger mo, kundi may little finger di sa punta. Daw amo man lang di sa gamay. Daw made of wood.
17: Tig-asya. Nakapakonsulta ka sa ibang nga doktor prior sa imo pagkad sa Life Extension?
18: Nag-agto-agto kami sa mga doktor kung din itong mga hurting mga doktor, mga maayong mga klasika doktor. Abi eh, aduro lang hospital itong agto naman din pa CT scan. Ang result ka CT scan, din dara ko di ka doktora irira. Nagwan nga ipa-operahan pag August 26 mo to do ya operation dyan sa mission na find out nga stage 2.
17: So anong natabo after sa operation, ma'am?
18: Successful.
17: Okay, tapos?
18: August, September, October, November, December. Nalipang ako. Gali man na ba yung blood pressure ko? Tinag-suggest duma si doktora nga ibutangan ka pacemaker. Ay, aba, kadurugid nga baraydan. Sobra milyon. Balik duma ako ka doktora, Rira. Pagkwa na, ang mga bulong bala, anak life extension, arterial protect, D3. Huwag yun ako kadaginawadan ka D3. Anak life extension. May ad may epekto naknakay.
17: So, karon ma'am, subong
18: committee do karon adlaw-adlaw ka isa.
17: Nag-take ka sa committee man.
18: Ko duha kabilog kada gabi.
17: Kumusta ang imo subong health condition?
18: Sus, mayagtakun. Isang latakun na pangabuhi sa balay. Sus, kung mag-inom ako kada ang life extension na D3, mm-hmm. Eh, manami, akong turog as lamagak. O, ay dagakagul sa 8 hours akong turog.
17: Kung i-rate natin ang effect kasi sa life extension products, especially ang life extension vitamin D3, from 1 to 10, ano nga rating ang imo nga mahatag?
18: 10.
17: 10, gidya?
18: Yes. Kaya dyan ako nag-ayad. Nagaturog ako tusto. Magtigang dyan, magpaninlo, magpanglabas. O, taso itimbang. Actually, 80 ako krangyong. Katanan na ay nag-ausar ka life extension for ba makamukong magpabulong to sa life extension ay ay itbayad isa na nga doktor mga espesyalista pa pras kay doktora irira internal medicine di ah agto mabla kamo kag magpurba dang hindi niyo maayad na balapian baraya di ah the best gidi ang D3 anak life extension hindi kay kamo magpakawara ka D3 ay Miss Nelia Lampitko kapo
19: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Madaming salamat sa inyo, Pagmamatik, tugtog sa luwa.
8: Kagtandaan ginaton, para nga ang inyong alawas makabinipisyo sa pag-supplement sa isa ka-vitamin D3 product, we have to choose the brand nga Life Extension. So dapat may tatak ni LE ang kada soft gel. Kag don't forget nga magbisita gid sa tanan nga mga branches ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para kamo maka-avail sa aton quality but wala bayad nga konsulta para sa tanan. So thank you very much gid sa tanan.
19: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, o kon eye strain na hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
21: Ako si Anna, wala taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
20: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
19: Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
22: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
19: Mabakal sa mga butika.

0: pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
4: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santhol Plus Gold.
6: Ako gali si Sherry. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon nga imnan ko kuno sang Santhol Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Kabili sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Santhol Plus Gold.
12: Ako gali si Bal, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santhol Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santhol Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
4: Santhol Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
13: Nance Corn Coffee.
14: Tisandiin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay.
13: Ang Nance Corn Coffee
14: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
13: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
14: para magpabilin ka nga healthy,
13: focused kag energized.
4: Nance Corn Coffee.

0: sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
11: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakomatoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gina.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
13: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
15: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
14: Mas klaro na bala maski gabi?
15: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
16: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa ating mga karadyoman, Philippine Standard Time, lasays on o kondosa na sa gabi.
4: RMN, Ronda, Balita sa Gabi. Balita para sa akon, sa imo, kag sa aton tanan. Sa Sininga Domingo, mabatian. RMN, Ronda, Balita sa Gabi.

0: Mayang gabi mga ka-Radyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Ronda Balita sa gabi.
1: Adlaw kita subong sang Domingo, Mayo 31, 2026.
0: Sa ato mga ka-Radyoman, kita ang batian sa lilisuan sang inyong mga radyo sa 774.
1: Lagi nyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
0: Subong agabi sa kinaandan kaming inyo mangin kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezzy Danioso Bordon.
1: Kag-Radyoman Laneth Fernandez Yulatriz.
0: Headlines. Sa dalagkuan ng mga balita sa balita lokal, pagkadisiplinado kag profesional sa trabaho, marching orders ang bago nga PRO 6 director sa mga pulis sa rehiyon.
1: Sa balita national, Marcos ginpanginwala ang alegasyon nga siya ang nagapili sang Senate President.
0: Sa balita international, 11 katao patay matapos maglupok ang tangke nga may unod nga chemical sa Washington.
1: Sa balita sa negosyo, DA ginbuhi ang Ila El Nino Task Force bangod sa pamahog nga dala sang dry spell.
0: Sa hinampang 2026 palarong pambansa, nagtakop na sa Bungadlawa, Western Visayas rank 5 sa national kag official o kon rank 5 sa final kag official medal tally.
1: Kag sa showbiz, Mati Junyusa, 4th placer sa Britain's o kon Britain's Got Talent final.
0: Oras sa ato mga ka-Radyoman, Philippine Standard Time, 6:14 na sa gabi. Kagkaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa Balita Lokal.

0: Luyag ni Police Brigadier General Randolph Tuanio ang bago nga Police Regional Office 6 Acting Director nga mangindisiplinado kag professional sa ila trabaho ang kapolisan sa Western Visayas. Ining payag ni Tuanio sang ginpamangkot sang Armin Iloilo kun anong marching order niya sa mga police rehiyon bilang bago nga Regional Director. Sunod kay Tuanio nga nagalaom siya nga sa idalom sang iya liderato obrahon sang kapolisan ang ila mandato bangod gusto nila ini kag indi bangod nga ginmando lang nila o kon lang niya sa ila. Paatag niya nga dapat magtrabaho mga polis bangod nga nagaulikid sila sa ila serbiso kag sa mga tawo nga dapat nila serbisohan.
1: Hinihiling nga na po natin sa ating mga personnel ng mga PRO6 na una, maging disiplinado tayo at maging professional sa pagtapad ng kanilang tungkulin. Asahan ng mga kababayan natin dito sa Iloilo na lahat po ng sinasabi ng inyong regional director, we will walk the talk po. Sinasabi ko nga po, sana sa panunungkulan ko na dumating yung pagkakataon na yung pulis po natin, especially dito sa Pro-6, na gagawin nila yung trabaho nila dahil gusto nila ito. Hindi dahil inuutos ko, kundi dahil ang mamalasakit sila sa serbisyo at dahil gusto nila na tignan ang kapakanan ng taong bayan. Yung bang nagagawin mo yung tama kahit wala nakakakita.
0: Dugang pa niya nga siguro duhon niya nga hindi ma-involve ang kapulisan sa rehiyon sa ilegal nga mga aktibidad. Kagkunat matabo gidman ini, ginapanugyan na niyang publiko nga i-report ini direkta sa iya.
1: Sinasabi ko nga po, ipapakita natin na yung team na dinala ko po ay magtatrabaho ng totoo at tapat. Dahil ito po yung mga nakasama ko po since mga PO1 sila nung araw pa. Na sinasabi ko po, mapagkakatiwalaan, lahat ng report na mga natanggap po natin is ibabalidate po natin. Isiguradihin po natin na yung team nakasama po natin at yung PRO6 team po ngayon ay hindi po may involve sa anumang illegal activity. At kung may mga may involve man, text lang po. Ako na pong bahala mag-stress sa kanila.
0: Ang kabayan sa payag ni Police Brigadier General Randolph Tuanio ang bago nga Police Regional Office Acting Director. Ginpasiguro ni Tuanio nga sakop sa zero tolerance policy ang tanan ng mga polis nga posible involved sa sala nga mga bulaton ilabi na sa illegal drugs, illegal quarry kag illegal gambling.
2: Sa iban pang balita lokal, ginpasirado sang tag-iya ang porsyon sang duta sa Sunset Boulevard, sakop sang barangay Kagbang Oton, Iloilo. Ang duta ang ginapanag-iyahan ni Mr. Rowel Amara. Sunod kay Amara nga napaslawan nga makabayad ang Department of Public Works and Highways ukon DPWH sang 28 million pesos bilang contract sang duta humalin pa sang 2022. Dugang paniya nga wala madayon ang pagbakal sang duta, bangod wala sang pondo ang DPWH. Sa pihak sini, ginpasugtan sa gihapon ni Amara ang ahensya nga makalabay sa among duta agon makaumpisa na sang ila konstruksyon. Nahibaluan nga tuig 2025 na nga by si Regional Director Sunny Boy Oropel sang DPWH kay Amara kung pwede sila makaumpisa sang konstruksyon sang dalan apesar wala pa sila sang pondo. Bangod na intindihan man sini ang ahensya kag para maumpisahan gilayon ang proyekto, iya inigin pasugtan. Gindugang pa ni Amara nga pag-abot sang Desyembre 31, 2025 napaslawan ang DPWH nga makabayad sang amo kantidada. Sa matandaan, naglabot sa 10,600 square meters ang duta, sang tag-iya kag 4,400 square meters naman ang ginbakal sang DPWH.
0: Sa dugang pang balita lokal, nagdangat na sa 65,983 ka mga drivers sa Western Visayas ang nakabenepiso sang tig 5,000 pesos nga cash relief assistance sang gobyerno. Sandig sa datos sang Department of Social Welfare and Development kan DSWD Field Office 6 nga sa nasambit nga numero 54,989 ang tricycle drivers, 6,381 ang jeepney drivers kag 4,613 ng TNC ukon TNVS drivers. Naglabot naman sa 329.915 million pesos ang kabugusan ni balor sang cash assistance nga nahatag sang ahensya. Para naman sa drivers nga wala pa nakabaton sang ayuda, ginapanugyanan sang DSWD6 ang mga ini nga bantayan ang masunod nga anunsyo angot sa special payout.
2: Sa pihak nga bahin, naglabot sa 117 kakilos ang basura ang natipon sa ginpatigayon nga coastal cleanup sa Leganes Integrated Katungan, ukon Katungan Eco Park bilang kabahin sa closing celebration sa Month of the Ocean. Nagupod sa aktibidad ang Provincial Government, Environment and Natural Resources Office, ukon PGNRO, Bureau of Fire Protection, ukon BFP, Metro Iloilo Water District, kagang local government units ng Leganes sa pagpanguna sa Metro Pacific Iloilo Water. Kalikip sa mga basura nga nakolekta mo ang PET bottles, plastic ukon plastic wrappers, cellophane, takop sang botilya, tela, goma, styrofoam, kagdaan nga mga pukot sang pangisda. Pagkatapos ng cleanup drive, nagbisita man ang grupo sa Provincial Ukon Katungan Ecological and Economic Park sa Barangay Nabitasan, Leganes. Ang mga lugar isa kaanay ginabandonar ang lugar sa pagpangisda nga ginhimo nga isa ka coastal green belt para sa pagpreserbar sang palibot kagpag-amlig sa mga baybayon. Tinutuyo sa aktibidad nga mapabilin nga matinlo nga ang mga baybayon kag mapasanyog ang hibalo sang publiko sa pag-amlig sa palibot.
0: Sa katapusan ng balita lokal, naghagunos ang dalagan sang truck nga nadisgrasya sa Barangay Kaigon, Maasin, Iloilo, antes pa nga tabuang aksidente kahapon. Sa video nga kuha sang CCTV, makita ang madasig nga dalagan sang truck sang maglabay ini sa dalan antes sang lugar sa dinhi nagbunggo kag na sideswipe ang isa ka motorsiklo nga iya na sumalang. Nagasanto naman ini sa pahayag sang driver sang motorsiklo nga si Maasin Sanggunang Kabataan Federation President Alvin Mondejar Manuel nga madasig ang dalagan sang truck sang iya masugata sa blind curve kag nagaawas ini sa linya gani iginhingagaw man niya nga makalikaw diri. Gina-verify man sang Army Iloilo ang impormasyon nga nagabiso ang preno sang truck antes pa matabo ang aksidente gani posible nga nadulaan man sang control ang driver sini. Matandaan niya tatlong patay kag duhang pilason sa nasambit nga hitabo. Oras, Philippine Standard Time, 6:22 na sa gabi. Sa iban pang balita sa Balita Nasyonal. Hugot niya ginpanginiwala ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga may impluwensya ang Malacañang sa pagpili isang Senate President. Iningningan sa bat sang Presidente matapos ginpayag ni Senator Rodante Marcoleta nga si Anay Senate President Alan Peter... nga si Senate President Alan Peter Cayetano ang nagaisahanon nga nangin leader sang Senado nga wala sang pahanugot sang Malacañang. Sunod kay Marcos, out of this world ang paglantaw nga mahimo niya nga idikta ang mangin resulta sang pagbinotohay sa Senado bangod eksklusibo ini o kon eksklusibo ini nga desisyon sa mga senador kag indi isang palasyo. Bisan aminado siya nga ginamonitor sang Malacañang ang mga nagakalatabo sa Senado bagod importante man ini nga parte sang gobyerno, ginatag niya nga indi siyang nagadesisyon kon sino ang dapat nga magpamuno sa mataas nga panalagan sang Kongreso. Ginpunto pa sang presidente nga bilang anay senador, nahibaloan niya nga indi mahimo nga manduan sang sino man ang mga senador kon

0: ang kooperasyon sa trade kag investment, food security, defense kag maritime affairs, education, tourism kag people-to-people exchange.
1: Balita sa Imbayong Dagat, sa Imbayong Dagat.
2: Nagdangat na sa kon sa tanan ka mga tawong kumpirmado nga napatay matapos maglupok ang tanke nga may unod nga chemical sa Nippon Dynawave Packaging Facility sa Washington sa USA. Sino sa report sa lutsang tanke ang white liquor, isa ka sa isang chemical solution sang sodium hydroxide kag sodium sulfide na ginagamit sa paghimo sang paper pulp. Una nga na-recover ang bangkay sa duha ka mga biktima pagkatapos ang insidente kag duga nga na-diskubrihan ang lawas sang siyam ka iban pa sa tiyon sang surgery and retrieval operations. Sa subong pa rin pang investigasyon sa mga otoridad, agad matumod ang rason sang paglupok sang tangke.
1: Balitang pang negosyo.
0: Gin-reactivate sa Department of Agriculture o kung DA ang Task Force El Nino. Inibilang sabat sa pamahog na dala sang dry spell o kung malawig na tsyempong nga wala sang ulan. Ginabugusan ini sa mga ahensya, lakip na ang National Irrigation Administration o kung NIA kag Bureau of Soils and Water Management. Sunod sa DA nga nag-aumpisa naman sila sa pagprepara sa mga tikang para maproteheran ang mga mangunguma matapos nga hindi magnubo sa 15 ka area sa Pilipinas ang naka-eksperyensya sang moisture stress kag agricultural losses nga naglapaw pa sa 3 billion pesos. Nagpaanda mga hensya nga ang posible nga pagluntad sang El Nino nga magasugod sa Hulyo ukon Agosto ang makabuhin sang produksyon sang bugas kag makaapekto sa wet season cropping cycles sang pungsod.
1: Balitang sports. Balitang sports.
2: Opisyal na nga nagtakop ang 2026 Panarong Pambansa sa Agusan del Sur subong nga Domingo. Nadepensahan sa National Capital Region o NCR ang kampiyonato sa nasambit nga national sporting event matapos makakuha sang 91 gold, 71 silver and 71 bronze medals. Samtang gikan sa rank 3 na naog sang duha ka spot ang Western Visayas sa official kag final medal tally. Nakakuha sila sang 31 gold, 36 silver kag 45 bronze agud masettle sa ikalimang pwesto. Rank 2 ang Calabarzon, 3rd ang Davao Region kag 4th ang Central Visayas. Hiwaton ang 2027 Palarong Pambansa sa Quezon City.
1: Balitang Showbiz.
0: Nagtapos ang Pinoy Pride nga si Mati Honyosa sa ikaapat nga pwesto sa grand finale sang Britain's Got Talent matapos magkanta sang Nothing Compares to You sa iya final performance sa kompetisyon. Sa pihak sang iya impressive nga performance, wala nakuha ni Mati ang kampiyonato kag nagtapos sa ikaapat nga pwesto sa season 19 sang sikat nga talent show. Samtang ang The Hawkstone Farmer Choir ang ginkoronahan nga grand winner sang kompetisyon matapos nga nagpanguna sa boto sang publiko. Magluwas sa cash prize nga 250,000 pounds ang grupo nakakuha man sa kahiganan nga mag-perform sa prestigyoso nga Royal Variety Performance. Antes ang finale, nakakuha sa madamong atensyon si Mati matapos mabaton ang golden buzzer kag nakalabot sa katapusan nga hugnat sang kompetisyon sa idiin na lakip siya sa top 10 finalists sang season.
2: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:27 sa gabi.
0: Medyo manresi, ginatamayaw lang naton sa maayong gabi si Mama Alod kay si Papa Bernardo, kay Auntie Mie kay Uncle Boy, Nesho Fausto, kay Auntie Diday kay Uncle Juvie Villavicencio, kay Auntie Gingging kay Uncle Daniel, kay Auntie Luing kay 3D kay Yona, kay Totoo Fort kay Ganini Nice, kay Uncle Rim kay Auntie Norma, maayong gabi man kay Lulurito, kay Nini Buni, kay Auntie Mina kag kay Auntie Bibot dira sa Singapore. Good evening.
2: Sa ato naman nga Facebook Live viewers, Karigaba Richard Mel Gargaran, ara man si Bubble Montalbo, hambal niya ginatamyaw niya iyang asawa, si Cheryl Montalbo. Rihina Gumakil, Daniel Ganyon Taborno Jr., Samson Ambalate, Jerome Dequilla, dala sa Dingle, William Amorte Alfonso, si Florencia Socaldito Kalimpay, si Juvie Payusan, Flor Kahilig, Lani Fernandez, basi pariente mo ni Radyo Manlinef, si Gino Sumagaysay, Brad Pat Madera Bistoer, si Jan Perocho Sumagaysay. Kag sa iban pa natin, tag palamati, mayong gabi, kay Marinoy Hector, sang tatoy si Manukan and Seafoods, kay Marina Marisu, maayong gabi. Kag salamat sa
0: thank you sa panyaga.
2: Manamit nga panyaga kaina.
3: Hindi lang

0: Siguro kayo doon maginalagas kita nga matinlo nga lab results. Hindi lang anay ah. Mga once a month.
1: Uy, malalaman.
0: Oras sa atin mga karadyuman, Philippine Standard Time, 6:29 sa gabi. Mga karadyuman, inyo nabatian ang pagpangalagad sa RMN Ronda Balita sa gabi.
2: Sa liwat, adlaw kita subong sang Domingo, Mayo 31 to 2026.
0: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang ating technical partner,
2: Rajuman Mark Daniel, sukal dito.
0: Kami naman ang inyo nangin kaupod sa pagbalita. Ako si Rajuman Rezi Danioso Bordon.
2: Rajuman Lynette Fernandez Silatriz.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
5: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tam.
4: Mighty C. Pamakal sa mga butika. D3 Bio with Visio.
7: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DDX 500!
4: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
8: Garantisado!
4: Epektibo!
8: Aramis
4: mo! DDX 500! D3 Bio with Visio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3.
8: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
8: Yung may D3.
4: D3 Bio.
8: Babakal sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
2: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, pwede.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
7: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but 2 heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan na kape. Inigidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Tundoble, okay! Maundi hinata sa Supplement 2-in-1. Samsung Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay! Maundin hinata sa Supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
14: Bar Blue with powerful stain-away enzyme.

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang. Nag-ayo kid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Pili sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm!
6: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumaka blue sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
7: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
8: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Be extraordinary with MX3.
11: Protection?
12: Yakult!
11: With 8 billion live LCS?
12: Yakult!
11: That may reach the intestines alive!
12: Yakult!
11: Helps improve digestion and boost immunity!
12: Yakult!
11: With proper diet and exercise?
12: Yakult!
11: Kaya panalo ka dyan!
13: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
17: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
15: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Oras tatak alas 6:40.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
18: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
19: Uy, concerned lang ko kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
21: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
20: Wow! Mas pinagaling pa?
21: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
21: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako galing sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: Mighty C!
25: Mabaka sa mga butika.
26: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
27: Magalingin pala ang imong nga uno.
26: Masami nagkapangihi.
27: Masami ginauha.
26: Si may diabetes ka na.
27: DTX 500 na.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may powerful compound.
26: Nga nagapanubo.
27: Sang imong blood sugar.
26: DTX 500.
27: Garantisado.
26: DTX 500.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mag-abuti ka.
2: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panulok?
6: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
7: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
8: Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: patak, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
5: Santong Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw, nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
7: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santong Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw ng magaan din ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
5: Santong Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Charmin Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.

0: pahig? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Amo to ginarekomendar ko sa mga iba niyang mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged din naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsaluot sa iya, kayang badya, doku, amo nang ako niyong ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan ang dati.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Super Fiber.
6: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
5: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
7: Merlito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan ng akong baga. Ang piya ko nung asurusyon, nung kipok mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuin ako. Subong yan, nag-aaral. Gato ko to sa ilogalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako kasi si Captio Lisang, batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
8: Mamtumars ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Oras tatak, alas 6:50.
16: This time check is brought to you by Kelly. Popeye Kelly, para everybody, every bubbly.
17: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ipin ay Max Alaga.
18: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
18: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
15: ECS.
20: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
21: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After 1 week, namigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C.
22: Mabakal ang butika.
20: GTX 500.
23: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
24: Yung mga blood sugar test.
23: Kira tong score ganit? 470. Nagtik ko 2. Sa gabi, 2. Sa alat.
24: Ilan na lang yung mga blood sugar?
23: 160. Ilong ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
20: GTX 500. D3 Bio.
0: O si Karen, nandang mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
20: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, gamay D3. Pagkakal, sumang buti ka. Mighty C. Ang alkaline, nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Para sa matilong na dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
4: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural, at original.
26: Good vibes mga kapamilya, live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
27: Naku DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
26: So, nakabuligid sa imo ang iBerry Tita?
27: Oo gid, mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako. Naging atipan ko ang akon mga mata at panglawas.
28: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
29: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: ko pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
6: Santon Plus
5: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santon Plus Herbal Capsule,
5: ang Supplemento in 1 na maasahan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
6: Santon Plus
5: Herbal Capsule.
6: May mangustin at malunggay.
5: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santon Plus
5: Herbal Capsule,
6: ang Supplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Gina-improve ang gonadal hormones, agon niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman
3: Herbal Capsule.
2: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, pwede.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang tao nga may madugong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nirekomenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Bad, oh my condition tapre aw.
2: Ah, oo gid pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sekreto mo kung nga abisal may edad na ta pag-un pa yang tuhod mo.
3: Nagamintinas ko pre Dr. Pinoy's Squalene capsule. May ara ini Squalene omega 3 kag vitamin D3 nga nagabulig pabakod sa aton tulan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, ah. Maingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
5: Oras, impunto alas 7.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Charm, fab, con.
10: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
11: TJX 500.
12: Lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
13: Saan naginom ka?
14: DTX 500.
13: Ilan nalang subong imo?
14: Sugar.
12: Pagpigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
11: gito. TJX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Mimi.
16: Galing kasi napit akong tuhod.
15: Rightis na gali.
16: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
15: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
16: Wala na gid nagbalik ang rightis ko.
15: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
17: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
11: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rika. Epektibo. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Gigid yan ako ginadudlan sang balatian.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
19: Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang visio. You might D3.
20: Mga butika.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Angie.
5: May bukol ako sa breast ko.
4: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
5: Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
4: Gani amo man hapon gintumar nga suplemento.
5: Salamat kay gubala kay
4: matama to nadula ang bukol.
3: Supple Plus Gold.
6: Makaak sa mga butika.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time, tatak la 7:03 na sang gabi.
9: Balaan kag langit no namon nga amay, nagapalapit kami sa imo Ginoo. Una-una nagapasalamat kami sa kabuhi nga ginbugay mo sa amon nga sa diin. Ginakabuhi namon sa sining kalibutan. Sa gihapon o bayi kami, updi kami Ginoo nga makahimo kami sing maayo sa amon isig katawo. Pagbisan pa sa tanan-tanan nga nagaplamati sa sining mga tinion, labi na sa mga nagablatian. Ikaw gid magtandog sila Ginoo kung maghatag sing pag-ayo sa ila. Kag ilabi na ang amon station manager, production manager, ka mga reporter, upotanan nga mga host ang sining programa sa kay Ma'am Linet. Ikaw magpakamaayo. Pag sa tanan naman Ginoo, padayon ikaw nga maghatag sa mga kinanglanon tungod wala ka sa may nakulang, kundi kami lamang nga may nakulang sa imo Ginoo. Amay, nagapasalamat kami sa imo kaayo sa amon. Sa gihapon, himayaon ang imong ngalan, dayawon ang imong ngalan, pasalamatan ka tungod sa imo kaayo sa amon. Tawgon ka nga Emmanuel nga kun sa yoron ang Ginoo kaupod namon. Salamat Ginoo.
10: RMN Harana Live. Kultura sang Iliwilo, musika sang Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, ginpapanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live.

0: Yes. Yes.
1: Das, no?
2: RMN Harana Live.
3: Le kada Domingo lain-lain ang sud ani ano ba ni Brad Rafi. Anyways, maayong gabi na sa aton mga karadyuman. Maulanon nga gabi sa aton tanan. Welcome na sa aton programa tag sa kadomingo ini ang RMN Harana Live.
2: RMN Harana Live.
3: Adlaw kita subong sang Domingo, katapusan nga adlaw sang bulan sang Mayo sa tuig 2026. Sa aton mga karadyuman, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa kinaandan, ako ang inyo mangin kaupod. Upod ang bugas nga puwersa sang RMN Haranista, ako si Radyoman Lenneth Fernandez Silatriz.
2: RMN Harana Live.
3: Basi na tingalang aton mga karadyuman, kay usually mag-intro na ako ang mga haranista nato, nagapungko na, pero subong ari pa sila sa akon nga likod. Inibangod, magakanta kami anay. Antes ang magasugod ang aton programa subong nga gabi, magakanta kami anay sang happy birthday para sa pinalangga ng nanay dira sang Farillon family sa may Tapas Capiz. Well, thank you again sa Farillon family. Ginkuha niya ang aton mga haranista nga mag-perform sa birthday ni nanay, ano gani, Pastor? Elving.
1: Parillion. Parillion.
3: Nanay Elving Parillion, dira sa may Tapas Capiz. Bo, nag-enjoy yes. Gid ang aton nga team, ang aton mga RMN haranista nga nakalagaw-lagaw. Sila, kita mo, ang ila performance kay ina sa opening song pa lang naton, gabi ng ila energy, nag-south-south na sila. May bago pa nga prop si Brad Rafi. Tialada naman anay sang kanta. Si Ma'am, si Nanay Elvira nga nagapamatigid subong dira sa may Tapas Capiz.

0: Ananay Elving, happy birthday sa imo. Kay Ma'am Gingging, salamat sa imo kayo sa amon dira pag tatar sa amon. Kag hindi lang amo sina. So, ginpadalahan mo pa kami sang para pangsudan, may paho, na may talent fee pa. So, salamat sa liwat sa inyo dira. Kabay ang ginuogid, magpakamaayo sa inyo.
1: RMN Harana Live!
2: Saliwat, happy birthday gidra kay Ma'am Elvira, kay Nanay Elbing Farelion sa Mawang Tapas Capiz. Kinatamiyaw manaton dira si Tay Gardose kag Celia Castro and family sang kag bugos nga Farelion family dira sa Tapas Capiz. Kay thank you gid sa manaming accommodation niyo sa aton mga RMN Haranista.
1: RMN Harana Live.
2: Sige, balik na kita diri sa aton nga regular program. Kag maghahatag na kami sa inyo sa mga ambahanon subo nga gabi. Subo nga maulanon ang tiyempo. Bokadamo, ugid ni sang naga manugtulog na subong guro tapos nakapanyapon. Gapahunay-hunay na ni ready na magtulog. Pa ano na da, patunugan na dang inyo mga radyo kay maghahatag pag-aambahan namon kamo, pag-aharanahon namon kamo subo nga gabi para manami ang inyo katulog.
1: RMN Harana Live.
2: Sige, kaupod na naton subong ang aton una nga manugamba. Kaupod naton siri sa akon tupad si Tay Perot Pichelier. Maayong gabi, Tay Perot.
3: Maayong gabi man, no? Labi na gid sa tanan-tananda nga taga barangay Madongki na, no? Sige na kuno naton do sa birthday sa aton nga kaisa ni Mrs., no?
2: Mm-hmm.
3: Mayong gabi lang dira. Malipayon lang. Sige, patuanda kina nga kwa, no? Nayaan lang namon dito. Kaya naga, kwan sila nga, naga, ano, may banda mo.
2: Kasako, gigilis ng schedule ni Tay Perot. Si Tay Perot, wala siya kaupod sa Capiz. Siya gito, taniyang isa man sa mga idol ni Ma'am Elvira. Pero timiara man sa isang video, gintingwaan, gito ni Tay Perot, nga makahatag sa gihapon sa iyang mga bahanon. Kag for sure, nalipay gito ang birthday girl dito, Tay Perot. Sige,
3: kaya para... Mabi, kaya wala kita sing time, te, ano pa eh. Amor lang na, pasalamatan niyo sa akon. Ang ano ka video makita kagin padradira na.
2: Maginay akong artist ako na Tay Perot. Masako ang schedule ni Tay Perot kay walan mga kadamos sa nagakuha sa iya sa mga events. Sige, para naman niya sa aton nga mga tagpalamati sa mga gabi, anong imo una nga ambahanon, Tay Perot?
3: Una natong guli nga idulot sinyo ining ambahanon nga nagatigulo, wala sing makaupang, no? Bisan pa nga tuod nga way natong ni mga pang-review, pwede sige lang. Wala gyapon si mga kaupang.
1: RMN Harana Live.
3: Nalipat ako sang iyang abiting ako.

0: nalubat.
1: Do na do abi ko may sugpon pa ba?
0: No, feed out lang nato na sa yang ako.
1: Wow, may lain naman subong nga atake sa typerot. Ba may pa fade out ka na subong ha. Ang una nga ambahano ni typerot ginhalad sa aton, may tigolo nga wala gid makaupa.
0: Wala gid
1: sang makaupa.
2: RMN Harana Live.
1: Sige, may iban pa ikaw dira ang gidpreparar nga ambahanon para sa aton mga karadyoman, typerot.
0: Yari kali ah.
2: RMN Harana Live.
0: Yari ang ambanon nga nagatigulo, malinong ang kagabihan.

0: do ka nam do matulugan mato sa kanta ni Tay Perot baka pinpakod subong ni guro mga nagapamati ga ano na gadula-dula nang animo gadula-dula nang animo Tay Perot
1: kay medyo gani ma

0: pay kami ramon. Damo kami. May mga dlaga, mga itong kung sa babaw ka to, pwede, kung simple, gabi ito mo, ikaw tsakyan mo, kundi mantinir ka doon lang. Sige lang.
1: O, tiya mo na kay subong daan na habagat season na. Sa ato mga karadyo man, ba maghalong git kita, kay tigululan na, hindi git kita magsulay, kay ang trangkaso, kadali magdakop sa trangkaso, gamay mo lang nga sulay, wala ka gani nabasa, gawa, mayo pa na gani kung na, todo ang ulan tay pero to hindi ka pa masakit lang matsag mo pero ang kalain dang wisik-wisik lang balang ulan abo pa ng mga pasakit sa imo ulo. By the way, ang imo nga ambahanon tay pero mo timing man nga nag-comment si Sir Renmark Falco amo nagrigin pa request na sa imo ang malino nga kabgab ihon. Good evening Sir Renmark dira sa may Miag-aw, Iloilo. Sige, antes ang masunod ng ambahanon ni Tay Perot, taga-anta siya na isang shampoo agad makabuylo, ang inianay nga bahin, ang ginalurong sa aton, sang Restia Group of Companies, ginabugasan sang Kingsfield Rice Solution Incorporated, Unli Steel Depot Corporation, Unli Oil, Coastal Hotel, kag 3DFCRC First Leasing Corporation. Nahamtang sila sa Barangay Napnod, Leganes, Iloilo. Sa dungang impormasyon kag palamangkutanon, mahimo nyo bisitahon ang Facebook page nga Restia Group of Companies.
2: RMN Harana Live.
1: Padayon ka mga nagapamati sa aton programa RMN Harana Live. Kaupon niyo sa gihapon si Tay Perot Petchalier kagang iya masunod nga ambahanon.
0: Ari kalino kay ginapangabay gid sa aton ining ambahanon nga nagatigulo walay angay no para ni sa mga katigulangan no. Kay di ginakwang ginila nga ma-recall lang mga kasang unang mga kanta no. Kaya rin may gindugang-dugang lang makitas na ginagamaya. Yari ang ambahanon nga nagatigulo, walay angay.

0: Okay, no? Yara na. No, ano doon na to, no? Ang ginakailawan sa mga katigulangan.
1: Mm-mm. Sige, tay, pero may arapid na ikaw iban nga ang bahano ng gigin na preparar o gusto mo mabasa na naman kita sa comments ng request nila?
0: Sige, ibasa lang anay ko pa na yung mama.
1: Are, may request halin kay Ma'am Erna Valentin Miguel. Watching live from Kabatuan. Tay Perot, pwede ko ka pa-request sa babaw sang kahoy nga lawaan.
0: Wala nyo mga kabyana, no? Ang akuan nga nina, no? Hindi na atong tani kanta, no? Kay Maksurbana, no? Mm. Pero mayo lang kay Dirima lang, ah. Dirima sa Facebook, okay lang na siya.
1: Oo, no? Pwede kantahon, ah.
0: Pwede na atong kantahon. Pero kung sa YouTube na, tandaan nyo, hindi, kita na mag, kung kung sino, hindi ako na magkanta, kay hindi na ako, no? Kay Maksurbana kanta, no? Pwede para nga gina sa
1: wala inyo. Wala munta lang anay.
0: Nga ginapangabay nyo. Idulong natong sa inyo, no? Yari, no? Ang inyong nga ginapangabay nga nagatigulo ka sa puno sang kahoy ngalawaan. Pasinsya lang kamukunlay na akong pagdala, ha?

0: RMN Harana Live.
1: Kuan sa inyo pala matin ano paite mo hindi man ato nang bahanon mo.
2: Ginhulam lang nato na ay kaga bugal man na para sa aton nga mga pareho diri nga local artists nga ma-promote man ang ilang nga mga ambahanon. Sige. Ante sana kita mag-cater sa giban pa mga request sa mapahuway-huway ang tingog ni Tayperot. Ang inyong mga nabatian nga ambahanon ang ginadulong sa aton sang Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy Bao timing ginisubong gaulan-ulan. Ay, kanami gid maghigop sang mainit nga sabaw. Kung gusto mo sang inasal, batshoy, bukopay, kag madamo pa, magkadto lang sa Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. May siyam na tanan sila ka mga branches sa syudad kag probinsya sang Iloilo. And soon, mangina pulo na tanan ang ila branches, bangod magabukas man sila sang isa pa ka branch dira sa Banua sang Pototan, Iloilo. Sa mga taga-probinsya, ilabi na dira sa 5th District, mahimo nyo bisitahon ng Nix sa ila branches sa Sarakag sa Banwasang Barotac Viejo, Iloilo. Sa mga taga Cuarto Distrito naman, ang Nix ang nahamtang sa Barotac Nuevo, Iloilo, kag sa Pasay City, may duha sila ka branches sa Punong Kagabaldon Building. Ang mga taga First, Second, kag mga taga syudad sang Iloilo, hindi ka mo magkabalaka bangod madamo ka mo sang kaladtuan. May Nix sa Lopez Arcade sa kilid sang Don Benito Hospital. 24 hours, pwede gid kamo to makakadto o kon pwede man kamo makapadeliver sa 1688 building sa atubang sang Robinson's Mall kag sa La Paz Public Market. Next Chicken and Asal Seafoods Restaurant and La Paz Batshoy. Maayong gabi kay Sir Nick Piñasales.
0: RMN Harana Live.
2: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad sa RMN Harana Live. Tayperot, may iban pa ikaw dira nga ginpreparar? Or gusto mo magbasa kita liwat?
1: Pwede mo na. Basa na liwat eh.
2: Sige, mangita kita disang mga wala pa naton kaina na basa. Are, maayong gabi sa tanan. Tamyaw ko lang akong pamilya sa Tapas, Familia Jimeno. Tayperot, ma-request ako tani. Sang turag soy. Madamo gid nga salamat.
1: Sadya ni ang gina-request nila no hindi gid akong kanta no kay maksurban gyapon no. Pero okay. Nga ngabsan din ako magkanto no. Abi nila akong nagakanta oo. Kay Kumoy Longgo mo. Kay
2: Kumoy. Nila.
1: Sang let kay si Maksurban isa ka Ilocano no. Te galing te ang kompositor si na Ilonggo no. Kaga naka-istorya kami sina sang kompositor. Atani ako matani sina ang pagkantao na galing kay Tiway ako to sa Manila pagkadto ya si Max Urban ang ginatagan niya no kaya mo na no
2: te kaya kantahon
1: pwede man lang yapon
2: para sa aton mga listeners ay mahulam lang kami anay isang kanta oh. Sang aton ni Ilonggo artist
1: okay yari ang imong ginapangabay turag soy bisan hindi ato no

0: 겠죠. 네.
1: RMN Harana Live.
2: Jahan man nga mga listeners nga nabatian man nila ang kanta. Mahulam lang kami sa mga kanta sa atin mga local artists na. Gina-request man na sa gali ni Tita Pangga Lamasan Piksyo. Maayong gabi, nag-monitor man subong sa aton. Sige tayo, pero ang imo masunod nga ang bahanon, imo naman nga kanta.
0: Yari no, kay Pirmi ginatupaan kita sang ulan no. Yari, ang ambano naton nga nagartikulo sa tulo sang ulan.
1: RMN Harana Live.

0: RMN Harana Live.
1: Ay, ingin ang kanta ni Tay Perot sa atin.
2: Kakibot lang tabi sini mo, ano pa eh. Hindi na akong pasunod blas yung maayaw.
1: Timing gid ang kanta ni Tay Perot para sa aton nga tiyempo. Ate, para makapahuway-huway ana yung tingog ni Tay Perot, ang inianay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Alicia's Restaurant and Catering. Pao kung gusto nyo man sa gihapon nga magtilaw sang authentic nga sabor sang Ilonggo Bok Choy, perfect sa maulanon nga tiyempo. Magkado lang sa Alicia's Restaurant and Catering. Nag-offer sang manamit nga Bok Choy, seafoods kag madamo pa. Ang ila Bok Choy sa Sabaw pa lang, solve ka na. May branches sila sa Washington Haro, sa La Paz Plaza, sa Arevalo, kag sa Smallville, Mandurriao. Alicia's Restaurant and Catering.
0: RMN Harana Live.
1: Sige, Tay Perot, para hindi malang-alang aton tiyempo, imo ana yung mga produkto.
2: Okay.

0: Atak RMN.
1: RMN Harana Live.
2: Alin sa internal, yari naman kita sa external.
1: RMN Harana Live.

0: RMN Harana Live.
1: Sige, samtang nag-aangan-angan kita sa resulta sa aton nga STL type, pero tang imo ani mga talamyawon sa mga gabi.
2: Ay, sos, nalipatanggalin nato no, atong mga pinalangga nga nag-support
1: sa ato. Sunggodan ka ginila karon.
2: Sa dira sa mga nagkalandaan ng nasyon, labi na gito sa Florida, ano, si Ma'am Mary Recabara yara sa Florida, kag si Ma'am Emeline Pedregosa nga yara sa New York, upod man sa kay Ma'am Mapi Pedregosa Andaya, sa kay Babian Buboytan, no? Kagsubuman sa kay Ma'am Health Chances ngayara sa Hong Kong, kasakay Yada Jima ngayara sa Singapore, no? Upod sa iyang mga grupo sa Old But Gold Prince, no? Kaga labi na gid sa kay Toto Edward Rivera, no? Ngayara sa Canada. Mayong gabi lang dira sa inyo to, no? Kaga, ay, napagigaling ang mga ambano, no? Ginadulong gid naton sa aton mga kapaligintihan dira sa Barangay Sambag, Zaraga, no? Sa mga Surugastua Pamili, no? Pasgala Pamili, Kahong family, no? Kagsa mga orkesta family da. Mayong gabi lang dira sa inyo tanan-tanan kagsa mga sortigosa family da sa Barangay Hines, no? Mayong gabi lang dira sa inyo tanan-tanan, no? Kagsa mga dira sa Limire, total, no? Way po gid man, no? Iyano lang nato, no? Ang aton kapamilyahan dira sa Limire, no? Sa Barangay Puntok Limire, sa mga Pichilier pamili, sa mga Gonzales pamili, no? Sa mga Kalubia pamili, Pinyero pamili, no? Kag sa ang Amanggas pamili, no? Sa mga Kabayawan ko da, no? Kag sa mga Samura sa pamili pamili, no? Daw ang madumduman ko na lang anay, no? Pasensya lang anay, hindi nato madumduman, no? Kaya siyempre mga inyo lang gani ang mga kwana mong ginano ano nato, no? Kag dira sa kwana sa Barangay Karanas, no, sa mga hawla pamilya da, mayong gabi lang dira sa inyo, labi na gid sa naga birthday si Cas Bingbing, no, o kon si Cas si Ginalin gali Ginalin na hawla, no, sa pag mayo lang ang pagkuan nga nagpag retired niya, no, retirement na niya mo ti masadya to kini ang Pasko sa walay da, no. Nag-retired siya sa pagka firewoman, no?
1: Sige, happy retirement lang dira sa inyo. Kag salamat gid sa mga pamilya ni Typerot nga naga-monitor gid sa aton. Sige, sa siningat tinion, kuhaon naton anay ang resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Kupod naton si Rajuman Mon Kapalihan.
3: Yari na, Rajuman, linat ang aton siningat resulta sang STL sa subong nga gabi sa Kandro, kita las 8 sa gabi, Mayo 31. 2026. First winning number natin sa subong nga gabi, numero 39. Number 39. Second winning number natin, numero 22. Number 22. Atong nga drutin heavy star Adrian, ako kong Ma'am Adrian Meliesa, Gerlin Chris Aguilis, ang atong tining operation specialist representative natin, Mr. Glenn Sunyo. Third winning number sa subong nga gabi. Numero 2, number 2, nagkumpleto sa ating siling na 3, winning number combination para sa subong nga gabi. Numero 39, 22, 2, 39, 22, 2. Congratulations sa aton sining mga kauturan nga nagdaog sa wala kapadayon na sa pagtaya para makabuli kita sa kawang gawa. Ang aton sining judges chairperson sa buong gabi, Mr. Abin Almirante, kaupod sa niya sining nga mga members, Rayo Palmas, Jubertidor, kag Ernesto Baricuatro Jr. Direkta D sa STL Draw Court sa PCSO, kag sa Eagle Roar Gaming Corporation. Radyuman, Mon, Yales Kapalian, Tatakarmen.
1: Arimin. Madamo gid nga salamat kay Rajuman Mon Kapalihan sa resulta sa aton nga small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Second draw kita subong adlaw sang Mayo 31 tuig 2026. To recap, ang tatlo ka mapalaron nga numero nga nagwa subong gabi amo ang 39, 22 kag 2, 39, 22 kag 2.
0: RMN Harana Live.
1: Madamugid nga salamat kay Tay Perot Petchelier sa iya mga gindulong sa aton nga ambahanon subong gabi. Apang hindi ka mo magkabalaka bangod, madamo pa ang aton Armen Haranista nga magaharana sa inyo subong gabi. Kagkaupod na nato ng aton masunod nga manugamba, si Sir Serge Villarreal.
4: Okay, salamat tayo. May gabi sa Malinet. Subay pa ang mabungat ini nga ambahanon na tawagan gani si James Leo Aliaburi, subong si Quiles, uli na libro ko diya. Tapos mula inyong project niya sa University Library, uli na ang akong nga libro, Quiles, James, okay lang. Inin lang to nun, bilang leksyonis sa mga nag-aagi sa panahon mula. Okay, mati para rin kaya lari ho nag-abuligid sa akong sa mga pasalidades. Okay.

Dia ay sa bintana, samtang gina o kolang bata, ginhikap sa amo ang hita, dagdag karon ang bata. Na patay ang nahulog sa lima katalotong,

ang manyak karunya amo. Nagfile siya sang kaso, si Inday nakaabswilto, kagintuad

0: kapaslawan ang naabutan. Okay, story lang na sa OFW, ha? Oh, Brad. Okay, sabay pa, no? Mabuyan ang microphone. Mayang gabi kay Bernadette Garcia, subong mo kay Parisitong Garcia, ang bagas mais kag mundo, munggo. Trading sa trading sa super magabiyanan kag matik gidilada kag damo bugas subong man kalamay kag munggo. Mayang gabi si mo Bernadette Garcia. Ang Bernadette trading I mean on unmanaged by Parisitong Garcia. Mayang gabi siya tantanan. Subong man si Norman Capre, Yoram Galiasa, mayang gabi si inyo tantanan sa Bingkawan. Subong sa Tiger Shark kay Digo Ilogo, Bilinoyba, Matay Balay ko Janoy. Subong man sa kay Abit Huyanan. Ang pamatigid daw ang first gagawad sa Kalumpang Suntri. Subong man sa kay Chris Crisanto, kay Sami kagay Noli Sokgang. Sami Sokrang, I mean, pamatigid sila, no? Mayang gabi si inyo tantanan dyan. Subong man sa Bansalan, Davao del Norte. Mayong gabi si Imo, Arnel Prepinsa. Arnel, tayo mayong gabi lang. Subong sa Koy Roy Rota, kag Michael, Gabadan Balgos, kag Heplo Diases. Subong ma, mayong gabi gali sa kay Salvacion, Gabadan Balgos, Mandaria, Gumati Islaged. Sige hapon sa Bilya Arribalo, sa kay Gerald Hardinel, kay Petro Bin, na mayong gabi siyong tantanantan. Subong man sa Gaboyan ay nagkakanta sa San Rafael, Buswaga, Palawan. Buswanga, Palawan, I mean. Na si Jasmine Abila, Idonga. Sige di, Haboyan mo lang ko kakanta di. Ay tamyawon to man na ikaw dyan. Manggabi sa kay tatay mo, Milan. Okay. Sige po, sa Barangay Bulabog, Bingkawan. Mga parintihan ko, kumatik ni Dada. Si Nestor Palma, si Victor Palma. Subong man si Muding Castillo, kag si Pidoy. Castor na subong man ang sa sinihan dyan amigo ko si estudyante ko min si James pamatik si Jim na Bilonio may gabis yung talatatan dyan. Okay, mga yung manatana pa iti kinanglam kada ginot ako kasama Linette, thank you.
1: Maulanan, gindi ka karun. Madamugid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Sir Serge Villarreal.
2: RMN Harana Live.
1: Antes ang aton masunod nga manog-amba, ang inaanay nga bahin ang ginadulong sa aton sang Figuro Meat Shop, pork and beef dealer sa Iloilo, nahamtang sa ground floor sang New Iloilo Terminal Market. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-298-6375 sa liwat. Para sa mga orders, magtawag lang kay Mr. Johnny Figuro sa numero nga 0939-298-6375. Basta Figuro, sigurado nga preska ang karneng baboy kag baka mo.
2: RMN Harana Live.
1: Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad, padayon ka mo nga nagapamati sa aton programa RMN Harana Live. Masunod naton nga manugamba, kaupod na naton si Pastor Nestor Caminian.
3: Okay, mayong gabi gilid dira sa Barangay Mawang, Candelaria, Tapas, Capiz, no? Sa mga ambahanon nga gindala namon dira kagapon nga excited gid sila no mamati. Ari pagadalon ko nga paanon nga ginatawag Marites, si Marites Guapa.

0: isa pa kakanta no halad naton gyapon dito sa ila sa barangay Mawang. Okay. Di natong isa ta kakanta kagina.
1: RMN Harana live.
0: Ang ginatiguluhan to siya, chismis. Okay, din ito kakinang sa ito, nagkakanta din. Sige.
2: Sige, samtang na ginapangita ni Pastor Nestor, ginatamiyaw naton ana yung mga nagaupod sa aton dira sa Facebook Live. Maayong gabi kay Margarito Espejo Maramento. Danilo Layos, good evening. Rogeline Villabito, maayong gabi pa. Shout out kay Renaldo Villabito sa barangay Consing. Bernardo, AJ Degara Gonato, watching from Palok Sool, Dumangas, Iloilo. Maayong gabi. Okay na ikaw, Pastor?
0: Okay na. So, isa pa gate kambahan nung nagdala natin dito kagapon. Natiguluhan, chismis.

0: Okay. Sa so, may mga banon nga nakahatag excitement kagapon sa aton dito nga mga nag-invite sa aton, no? Ang abilidad ni Lolo karon kami lugar pa, no? Okay. Sumayong gabi gid gali dira sa family Castro kag family Dikilya, no? Sang Mawang Tapas Kapis. Ang panamyaw halin kay Sister Celia Dikilya. Kag subong man ay ginagreet man ang tanan nga si Taro Gardusi, no? Tatay Taro Gardusi ginagreet ko man, no? Tapos ang Parillion ka family kag kay Nanay Elvira Parillion sa Mawang Tapas Kapis mayong gabi si mo nay kag advance happy birthday sa imo kay Tatay Boy dira sa Tinda La Paz Inisito Salvador kay Tiyoy Hermeng, Tiyoy Gerardo, Tia Irlita kag kay Tia Merlin dira sa bara sa Kalikwang Dingli ara kita dira kag ina, no? Mga Miranda ini sila kag kay Day Rosario Adorador mayong gabi kay Pastor Boy Tanangunan dira sa Isyan Victoria Leon Iloilo, no? Nakaistorya kami sa naligad nga Domingo kay Inday Linit Hamandri, no? Kay Kasaluni Hamandri da kay Kasabirong sa tanan-tanang nagpalamati kay Kasabol Gabyon mayong gabi man dira sa imo kag ginapanawagan gali, no? Nga kun sino man ang nakakita sang wallet ni Jojo Joseph Pumarin ang lisensya sang iyang driver license plus ang iyang mga ID, no? Kun sino nakakita so pwede taman diri madulong sa Arimin DYRI, no? Kag kun ay kinahanglanon niya gid ini na wigit kuno ini, no? Sa iyang salakyan kay ga drive niya na wigit. So gintugon niya ginasakon nga ipanawagan gid kun sino maluluyon nga nakakita Joseph Pumarin, no? Ang iyang ngalan sang iyang lisensya kag sang iyang mga valid ID niya, no? So maayong gabi gid sa inyong tanan. Abrad
1: RMN Harana Live.
2: Sige, tapos ay kasi imong mga talamyawan, Pastor. Ang ato na masunod nga manugamba, kaupod na naton ang bugal sang kabatuan si Sir Larry Hirona sa iya ambahanon Pigado.
1: RMN Harana Live.
2: Samtang nagahulat kita sa aton nga manugamba, okay na, Pastor?

0: Kasi sa ato na ako na paritidra sa barangay si Asikyo Mawang, no, tapos kapis, no, sa ako na mga parinti parilyo, no, kagda sa San Nicolas, mga Sibanes, kaga Dose, kaga mga Galigaw, no, mayong gabi sa inyo tanatanan nga pagpamati, madamo kita ita mayo no, dira, pero apang ang oras na galakat man, tiga sunod man ato nga ka, mga brother, no, nga mga kwan man, nga mag-aga live man kag mayong gabi man sa bukas loob sa Dios kag sa family for Christ no mayong gabi sa incoming man aton nga anniversary sige si Lord kan nakaibalo sa aton nga mangin mabakod lang kita kag mayong gabi man sa family Abakaro kay Rati Abakaro kay Nets Abakaro kag si imo pinalangga ng mga kabataan kag sa aton nga gadlo si pamilya sa tapas kapis man sa Gyapon nga nagapamati kag sa mga tahong pamilya sa Alibon Nueva Valencia nga nagapamati no ako nga daw ara na sa pamilya ko man pero mga nagligad na to daw hindi ko malipatan no basta natawag ng mga pagamilya nga magpagplangganay no ara na sa pamilya kwanta lag kag mayong gabi man sa lima ko kabataan nga nagapamati subong kag may ara kita nga nag-aabot man nga kasubo pero hindi ko na pag-live diri kay masubuan man ako kag sige mayong gabi Ma'am Nets no Fernandez no Fernandez la mama
1: ginalipatan niyo pero bingula tres sa kigang ikaw ni tatay
0: sige kag sa ako nga pinanggaman ng asawa pero sa ano sige
1: Madamo gid nga salamat sa gindulong sa aton nga ambahanon ni Brad Rafi Sebanyas. Bakon wala to siya nakalagaw sa kapis, wala pa siya kabalong ang mga pamilya. Yato gali ang mga Farillion family dira sa may Bawang, Tapas, Kapis. Sige, madamo gid nga salamat. Pawang?
2: Mawang.
1: Mawang, Tapas, Kapis. Nag-imo-imo naman ko sa lugar. Madamo gid nga salamat. Saylo naman kita sa aton masunod nga manugamba ang Bugal sang Concepcion si Sir Lando Garcia sa iya ambahanon PWD.
3: Sa barangay Mawang Galina. Ini nga ambahanon ginalag ko. Ang doon ako ka ambahanon ginalag ko na sa inyo. Napasamat ako nga san paano nalipay namon kamo kag nalipay man kami sa inyo

0: tigo lang na nagasto pa. Tala na mga tagpo na mati. Gingging parilyon. So sorry gin nga na nagadalag tas ang kamot sa mga kanta natin. No? Ay bisan tigo lang na to, de bra drape.
1: Kasopang agi. Grabe gid ang fans diri ni Pastor Nestor kay tanan. Do para gid ni sa ilang mga haranista ang iya gin kanta nga ambahanon. Madamo gid nga salamat kay Pastor Nestor Caminyan. Kag madamo gid nga salamat sa aton mga RMN haranista nga nagupod sa aton subong nga gabi.
2: RMN Harana Live.
1: Antes kita magtakop, tamyaon naton anay ang aton pila ka mga live viewers sa aton nga Facebook. Maayong gabi, Batcharo Juvi, Romel Baldosano, Danny Fundal, bawahambal ni Sir Romel Baldosano, kanami isang ambahanon, makadlaw kagid. Nag-enjoy gid sila sa ambahanon ni type, ni ano ni Pastor Nestor. Si Amoroso Glenn, Mayoka Tersang, Candado Cabana, Naraw Parada Dairo, watching from, wow, tagkasimanwa ko, San Rafael Iloilo, Adrian Gumape, watching live from Barangay Hawayan Silay City, Negros Occidental. Jeff Landero, maayong gabi kay Sirs Stephen Fanega and family nga nag-monitor gid sa aton. Good evening. Ma'am Mary Ricabar, maayong gabi. Sa iban pa naton ng mga tagpalamati, Laila Nerviol, kay Bibi Elise Larry Sanoy, maayong gabi. Kay Ma'am Bikbik, kay Lula Dako dira sa San Rafael, maayong gabi. Laila Nerviol, Rogeline Velyabito, Ryan Santuyo, James Maximo. Sa mga nag-request sa mga ambahanon, sa mga masunod naman natin ng episodes, mga damo din nag-comment, gapa-request ang ambahanon para kay Tay Pirot, kaya sa iban pa natin ng mga haranista, sa iba natin ng mga episodes, sa masunod natin ng mga programs, diriman gyapon sa RMN Harana Live. Sige, congratulations, by the way, sa atin ng mga delegates, mga atleta na gikan sa Western Visayas, nga nakakuha sa mga gold medals, mga bronze, silver medals sa pag-ulanggid nagtakop nga Palarong Pambansa 2026 dira sa Agusan del Sur ang Western Visayas, although nagnubo kita sa ika-5 na lang kita subong nga pwesto sa overall ranking. It's okay, proud kita gyapon sa tanan nga mga atleta nga naghatag sang bugal kagdungog para sa Western Visayas.
2: RMN Harana Live.
1: And of course, aton mga karadyuman, sa mga wala pa nakaparegister sa aton RMN Freedom Run ongoing sa gihapon ang aton nga registrations, mahimo nyo gid i-check ang aton nga Facebook account, DYRI RMN Iloilo, arada nakapin sa aton nga post kung paano ka mo makaregister, diin ka mo pwede maka pa-register. May QR code kita na da. Kung ano ang mga categories, may ara kita sa 4 ka categories. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers, 20 kilometers. Ara man na dira kung ano ang mga inclusions sa inyo mga baydan, kung ano ang napilian nyo nga categories. So, pwede gid ka mo da magka-register. Hingagaw na ka mo bangod sa June 12 na ang aton nga RMN Freedom Run, ang dalagan nga may kausa. Kag sa mga gusto naman niya sa on-site registration, nagabaton kita diri sa gihapon sa RMN Iloilo Station, diri sa 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: RMN Harana Live!
1: Alang-alang na gid ang tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa ngalan na lang sang serbisyo publiko. Sa ngalan sang aton technical partner kay Radyoman Mark Daniel Sukadito, kag sa ngalan sang mga RMN Haranista nga nakaupod naton subong nga gabi, ako ang inyo alagad, Radyoman Lenath Fernandez Silatriz.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
8: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi isubong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit ako lawas. Dali lang gid.
10: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
10: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
15: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Maulan man? No worries, naamoy ko lumang damit.
18: Charmin Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang lamig.
2: Tika, yakapin kita.
1: Sarap ng feeling.
3: Everest Air Conditioner.
1: Han, ano ever best place mo in the world?
2: Siyempre, right here with you.
1: Aww.
3: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
4: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
5: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
4: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
5: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko kag indi ka magpasakay. Amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
6: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Samphone Plus Gold.
9: Ako gali si Shirley.
10: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag ko.
9: Nagambal sa ako nga imnan ko kuno sang Samphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
8: Samphone Plus Gold.
11: Mas pinalakas,
8: pinagaling,
11: pinahusay.
8: Samphone Plus Gold.
12: Sa mga butika.
8: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Samphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Samphone Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na,
8: nanakas,
12: at gaganda ka pa.
8: Samphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
8: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Welcome naman mga suki nato sa ring matagparamati sa ato sa ring pagpanagad sa The Secrets of Health. Ululupod naman kami nga tatlo sa paglulong sa inyo sa mga health tips and informations para sa kasayuran ninyo tanan, aton tanan, kung ano nagkakadapat nato sa ring himuon para makalikaw kita sa mga infections kag pamalatian, kag kung may ara na kita nga balatian, makahibalo kita kung ano ang mga nagkakabagay naton sa ring pagabuhaton, ano nagkakadapat nato sa ring himuon, ano ang mga dapat at naton sining imnon labi negid ang natural sining pamaagi gamit ang mga sangkap nga ara lang sa ato sa sulod sa balay, ara lang sa ato sa ugsaran or ang mga herbal, gamit ang mga herbal supplements agud tong magpabasgo sa ato sining immune system, makalikaw kita sa mga pamalatian, at the same time magayo kita sa ato sining mabalatian. And sa gihapon upod ta sa sematino ng ato sining duha tanan ka mga natural way of healing experts. Ang ato sini duha sini ka mga health consultants, we have Doc Erwin Lapus and Doc Nelson Kadina. Doc Erwin,
16: yes, Sir Josel ka Doc Nelson sa aton mga tagpalamati, welcome na naman kamo sa aton nga pagbalayag sa The Secret of Health kag siyempre sa mga kauturan naton nga may ara ginabatyag sa lawas, pwede gid kamo makakadto sa aton nga clinic agod sa pagpakonsulta nga libre sa Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kag sa mga kauturan naton, libre gid ang konsultasyon gamit sa aton nga computerized analyzer machine. Kag siyempre sa mga kauturan naton, tudluan pagid kamo kung paano naton hibaloon ang mga kabangdanan sa aton balatian, kag kung paano likawan, labi na sa mga pagkaon nga dapat likawan, kag anuman nga mga suplemento nga aton inumon, dira lang gid sa aton nga clinic, itudlo ina tanan. Gani, bisitahe gid ninyo, bukas ita, alas 9 sang aga, tob-tob, alas 4:30 sang hapon, kag siyempre, halin sa adlaw nga Domingo tob-tob Biyernes, no? Ara dira ang Yes to Health and Wellness Center.
15: Okay, salamat gid Dr. Erwin, and kung gusto ninyo magpasakop sa ato sining pagpangalagad, may mga pala mangkutanhon kamo. May ginabatsyag kamo sa lawas, pagkatapos may mga balatian na kamo, hindi kamo magkahuya. Mag-text sa ato sining text line 0950-975-6970. Kaya ato ninyo pasabat sa ato sining mga health consultants ng upod subong with Dr. Erwin Lapus and Dr. Nelson Cadena. And we would like to welcome sa ato sining pagpangalagad, we have Dr. Nelson Cadena. Dr. Nelson, welcome sa ato sa ringa programa The Secrets of Health.
11: Sir Jocel, Dr. Erwin, kag sa tanan-tanan naton yung mga nagasunod sa atong programa, kada adlaw, welcome gid kamo. Kag subong man sa atong mga kauturan, galing nga nag-upod sa aton sa Bacolod City, Negros Occidental. Kag siyempre sa siyudad sa Bacolod, sa mga kaislahanan, Guimaras, kag siyempre part sa Romblon, bation nga tanda nga ako na sa mga kaislahanan dira. So ari makita sa buong sa aton yung programa, Yeast to Health program. Ito naman tunan anong mga manaming nga mga food supplement kag ang nung mga source ni nga sa diin makahatag sa aton manami nga pananawan.
15: Mangkot lang ko anay no, for trivia purposes bala Dok Erwin kag Dok Nelson. Di ba ko kon malamig ang panahon naga-constrict aton nga blood vessels no. Nagahina ang sirkulasyon sa aton dugo kay naga-constrict. Tingang iban nga parte sa lawas daya gari-act dayon kag nagaplanigaw.
16: May ano na siya
15: kon malamig ha? Oo.
16: Ina siya palatandaan ina nga ang aton nga lawas will good ang function. Ay ang balay naton hindi ma, bisan ano kanami sa aton balay kung wala electricity kaduluman. Hindi mo magamit mga appliances, hindi mo makita ang view sang balay labi pa kun sa gabi kung wala sang electricity. So sa aton lawas isa ka part sang travel sang electricity. Amo nang ang transmitter naton kung galamig ang panahon, amo na siya ang gariak kay amo na ang gapainit sa ang imo nga lawas, agud nga hindi ka matugnawan sa panahon sang malamig nga ano, bali reaksyon na siya. Pero may mga iba nga tao nga wala man sila na lamigan, pero hina man ang ila ano, wala man gatiga ang dapat magdiga sa ting lamig. Ano na siya, may mga problema na ina sa lawas. Amo na nga kadtugid kamo sa clinic agod ma tudloan kamo ano nga mga himuon ninyo agod maging balanse ang aton nga lawas.
12: Oh babe, miss na kita. Uy babe, kissing.
17: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
12: Oh, yes.
17: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
11: May arayal, Dok Erwin, nga kung ano katugnaw ang gabi, amo man katugnaw ang i-transmitter.
15: Buta ba nun, wala effect, no?
11: Wala effect, oo. Kung kisa ang aton nga, inaasa kisa nag-effect. May arap mga, mostly sa mga sa aton yung mga lalaki, labi na kung tugnaw, siling mulbodo. Si transmitter.
15: Nagpamukaw.
11: Din pag ito nakaagahon mo tugnaw.
15: Oo.
11: Din ito pag inaasa daw, mayugid, no? Mayugid ang iyang pamwirsa. Dahil niya liad-liad. Pero may arap kaya, Dok Erwin, nga, grabe na gidya katugnaw yung gabi. Buo mo man katugnaw. Amo man katugnaw ang iyang transmitter.
16: Okay lang tani, Sir Josel, kung gatugnaw man niya transmitter, pero inablang na frozen, tigagya po ni saan ang tugnaw. Pero kung hindi, pero kung hindi ang alaw ay gid. Pero ari ay.
15: May solusyon dira, pero ang underlying reason sinadara kadamo buta mo nun, ang medical conditions nga ang rason why nag kun ano katugnaw kagabihon amo man nakatugnaw ya katulugon damo gali sa mga rason sa likod sila.
16: Yes, damo no, kung pertinigid kain active sang imong pagkalalaki, damo na nimo i-consider base gataas imong blood sugar, base ang imo circulation bala mahina. Kay sa tugnaw nga panahon, kung hina kaya circulation, amo na isa sa mga resulta ang imo nga mga extremities ga suffer sang katugnaw. Amo na kalaway kung hindi manami ang kondisyon sa imo lawas ilabi na sa circulation.
18: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
19: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado, a quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
16: Sa mga kautura naton, importante, Doc Nelson, ang pinakamanami nga sirkulasyon. Kaya once nga manami ang aton sirkulasyon, healthy ang aton heart, ang aton nga artery healthy man, kag ang aton nga dugo, hindi tuman kalapsaw, hindi man tuman ka, lapot. So, ano siya? Nag-indicar siya nga tagaan niya ka sang kondisyon nga lawas once manami imo nga circulation. Biskan ano ang panahon, ang aton lawas ga-adyas na siya. Ga, ano, kung bugnaw katama, ga ano na ang aton lawas nga hindi tama dato matam-an sang kabugnaw. Kung init man ang lawas, init ang panahon, ang aton lawas ga-adjust man na para nga hindi kita ma-dehydrate sa kainit. May mga ano, may mga ginatawag na sa Bible nga kita ginhimo sa Ginoo nga perfect gid nga pagkahimo katropang Diyosel. Ga-adjust kita sa tanan nga oras sa aton environment. Amo na akong kisa, may mga kauturan kita nga nagsaylo-saylo kadto sa iban nga lugar, gakabalatian sila. Kaya nga man, lain-lain ang klima sa iban nga lugar. Pero may mga tao, gasaylo-saylo, Doc Nelson, sa iban nga lugar, kadto sa mga mabugnaw, gaulan yelo, tapos kadto dire sa Pilipinas, mainit. Wala man sila gakasakit. Bangod ina sa strong ang ilang lawas. Kag ang pinakasikrito dia, dapat maayo ang imo nga circulation.
18: Na Santon Vitamin C.
20: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
18: Sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: So, importante na ma-maintain ang maayo circulation sa ato sining dugo. And actually makabulig lang na sa aton disiplinas ko galingon kag pagkaon sa mga healthy sining mga pagkaon.
11: Yes, so. So amo na sa aton mga hautura, no. The best gid no nga healthy ang aton nga lawas. Oh, wala niya, wala na sang ano, wala na sang pinaka dako nga insurance nga makabulig sa aton pagguba lawas naton. Mm. So, ang pinaka nami nga health insurance ang aton nga health aton gid nga ano, nga alagaan pinaagi sa paggamit sang mga suplemento, pinaagi sa paggamit sang mga pagkaon nga makahatag sang good health sa aton. Okay, ha. Nga ginhambal nato na damdamo pagkaon subong. Mostly ginapili sang mga tao subong atong pagkaon nga makahalit sa lawas.
15: So number one subong nga dan litson kada ba no may litson festival.
11: Uh-huh.
15: May pork festival.
11: Mm-hmm.
15: Kadto ka lang tra ang litson is available ang iba nila subasta pa na.
11: Uh-huh.
15: Instead nga magbili tag 500 pesos ang kilo sa litson subong taga 250 na lang tag 350.
11: Oo, nagbarato
16: subong. Pero subong may law-ay pagid nga epekto labi na diri sa aton sa probinsya sa Panay ang sagi kaon sang baboy.
15: Ta.
16: Kay may mga baboy nga kontaminado na gid katama sa balatian. May amo man nga balatian kag sa wala ang mga tao gusto gid ya magkaon. Tapos sige sila kaon, wala sila gapanomdom nga ang ila galilawas among igoon. Da imbes galita sang malahalon nga gadgets para lang nga malingaw kita, mahal ato cellphone, mahal ato salakyan. Pero what about aton nga lawas? Nga mo ning magbenepisyo sa ginpang bakal naton? Amo baayhan kita ka alwan mag pakaon or maghatag sang gikinanglad sa aton lawas? Labi na in terms sa aton nga good health? Muna kung kisa, nami lang ato kaon pero why taga kaon sang makadipinsa sa aton lawas? Or meaning wala taga intake panahon nga magbalatian, Doc Nelson, masiling na sila sa manugbulong nga damo kami kwarta, pwede na mo na ano, pwede na mo baydan. Iskan ano ang dapat baydan para lang gid mag-ayo. Pero ulihin na, dapat sa wala pa sila nagbalatian, pareho subong wala pa ta nagbalatian, dapat mag-invest na ta para sa aton ikaayong lawas. So paano? Mag-inom kita sang pinakamanami nga suplemento, Doc Nelson. May nakakilala ko nga gambal siya. Kung may baligya lang subong pangdugang sa aton nga kabuhil, halimbawa, mabakal kasi na, tapos imo nga kabuhi.
0: Isugpon?
16: Masugpon. Isugpon sa imo kabuhi. Imbis nga 10 years ka na lang mabuhi, may imo 20, ano, madugangan pa 20, may imo 30. Di ano pa naman, nag-usinta ka, tibal plus 30, naging 110 na.
11: Kaso lang, Dok Erwin, wala man sang gabaligya.
16: Wala man sang baligya nga mo sila.
11: May aras ang gusto magbakal kin sina, kaso lang, wala sang gabaligya. So, galong na lang kita, nga mabalik ang aton ikaayong lawas tani. Na aton ginguba. So
0: sabi just longing. Sabi sila nga lang pala nun, tani.
11: Tani na lang gid. Amuna sa aton na, Dok Erwin, hindi ta napaghulaton nga ara na kita sa ital-ital. Kag mag-inom kita sa Santon Plus Gold.
16: Yes.
11: Hindi na aton paghulaton nga hindi na kita makakita o ang aton mata, purti nakadulong ang palanawan antes kita mag-inom sa Vision X. Hindi nyo napaghulatan nga nag-alacid ang tiyan nyo, sobra ka-acid. Ang ibang sina, hindi na halos makakaon. Kaya nga, ang ilang tiyan, purti nakasakit sa sobrang acid. Kaya ang ibang ginagakahulog na sa ulcer, Dok Erwin.
16: Mm-hmm.
11: Kaya nga, acidic masyadong ilang tiyan. Kaya wala man sila nag-inom sa sodium ascorbate nga vitamin C, alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. So, sa aton prevention ang aton nga kausa. Hindi naton paghulaton o pagtagaan sang tiyansa nga si masakit o si balatian magsulod sa aton lawas. Kaya pag tinagaan mo sa sang tiyansa, sigurado ko ang imo kwarta, bisan ano nakadamo ang balumong, hindi maubos ang kwarta, pero ang kabuhi maubos kinaya.
21: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
0: Kagang isa pa na rin ang praktikalidad bala. Tinga nga hindi ka mag-inom sang piso-piso. Adlaw-adlaw. Nga tingbon mo gid nga mabayad ka sa ospital. Ni sa imong pirahan ka karon may problema ka na sa kidney kay pinabayaan mo. Makapakinig transplant ka pila subong baklon mo sa donor? Million.
16: Million na. Tapos laka ka lang makakita magbaligya sa kidney. Ako,
0: talag sa pang compatible sino.
16: Kwarta, siguro, ngita lang ko paagi nga makakaon ko. Kaysa ay biligya ko ang akon nga kidney. Kay ano mo pulos ang dako ka kwarta tapos imo kidney isa na lang. Limited na gid imo nga lawas. Amo na kalaway kung may balatian na kita. So ari kita diri sa pagtudlo, paano i-prevent or paano naton madungagan naton kabuhi? In short, Doc Nelson, number one, magpuyo ka nga malipayon. Nang permeable ka malipayon, makabulig na siya. Kay biblically, Sir Joseph, a merry heart do it good like a medicine. Amo na siya sa Bible.
0: Kag number one nga nagapatay sa tao subong stress.
16: Stress. Yes.
0: And kung stress ka, hindi ka na happy.
16: So ang aton subong, kung may mga stress kita, may mga pamaagi, paano naton neutralize, encounter, no? Paagi sa pag-meditation. May mga exercise kini subong, dapat sa ano social media makita mo. May mga steps paano mag yoga exercise. It's a part of exercise nga may part

0: na may extracted ampalaya, na may polypeptide properties, na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang maitutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Mahilig gabi kita yan sa wholesale.
2: Yes.
1: Wholesale ka busar, kag wholesale ka pagantos. Why kita yan manad sang retail? Retail nga pag sakripisyo, utay-utay man ang ato sa nga pag-harvest sang balatian. So, hindi bla gulpi-gulpi, hindi nga abusaran, sumong kauntalitson, sumong stroke konta pagkaaga, pagsunod nga si Mana, dito na kita ginakumpanyaran, bala? Wholesale mo.
3: Wholesale.
4: Okay lang, pagka masakit mo ng diritso na bala, kaya hindi mo na ma-feel ang ano, hindi mo na ma-feel ang suffering sang imo balatian. May araman iban, nga pila na katuig dala sa ila balatian. Iwa ay gyapon nag-ayo kay nga aman. Tuma na ka lala ang ilang balatian. Pero wala pa napatay. So mas ano perwisyo sa upods balay, perwisyo gagasto man sa kwarta kag amo na ma-feel gid nga amo nang ginisiling maglong na lang ka, maggunaw na lang.
3: Handom-handom na lang.
4: Tani, wala ko nagabusar sa akong lawas. So ang pag-inom sang Santon Plus Gold isa ka investment nga pwede madugangan ang imo maayo nga panglawas. Meaning, bisan may edad na ka, pwede nga hindi ka magkabalatian. Kaya nga aman, bakod ang imo nga lawas. Kaysang bataon ka pa or gina-invest mo na ang pag-inom sa mga suplemento nga makapabakod sa lawas. Hasta nga magtigulang, may aragli mga kautura naton nga ang mata na lang mamuklat pero wala balatian, wala ginabatsyag, hindi lang makalakat bangod sa katigulangon.
3: Yes.
4: Pero may mga kauturan kita nga bata pakatama, grabe ka ang kalala ang mga balatian ng iban. Utod na mga ano, kamot, utod ang til bangod sa diabetes. Kay nga aman, wala na invest ang ilang nga kwarta dito sa para sa ikaayong lawas.
5: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintuman nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yasco Health.
1: Tiyang punto mo lang dari, Ari. Adlo-lo eh, tayo kalipat wang bakal whiskey. Iti may arayang adlo-lo, hindi ka tulog kung hindi ka inom whiskey, hindi ka inom beer. Pagkatapos may ara man gani nga, adlo-adlo ka tayo si STL, way, kalipat, magtaya si STL. Lima na ka tuwing ka tayo si STL, way, magyapon magdawag.
4: Why gid malipatan na adlo-adlo?
1: Oo. Pilang ginataya mo si STL? Imnib na adlo-adlo sa Santon Plus Gold.
3: Daog ka, Pirmi.
1: Daog ka gid yan, adlo-adlo.
3: Every time nga mag-inom ka, daog ka. Sa aga pag mata mo, dahil mainom sa Santon Coffee Mix. Kapigida yun. Kung gilain ulo ni misis mo, painuma Santon Coffee Mix. Di ba migahay na ka mo pagkatapos? Daog ka na daan-daan? Kung nabudlayan ka mag-ihi sa gabi, bisan sa bilong adlaw, may time nga kabudlayan mag-ihi, do ka tiga, do ginabun akong akon pag-ihi. Sa gabi, do ka pito, kawalo ko magbugtaw, kay magsigi-ihi, kay do ka jute lang sa gagawa ang ihi, but silingon ang imo prostate nag-enlarge na. Inumi lang Santon Coffee Mix. Kay gabulig siya, nga pagamayon, ibalik sa normal ang imo nga prostate gland. Nagnami tulog mo kay wala na kang nagnapukaw sa imong pag-ihi, nami na ang pagmata mo sa aga, nami ang ano ang mood ni misis, di ka permi awayon, di ka permi pasingitan, di ka permi initan, tidaog ka na da, inom ka sang Santon Coffee Mix.
0: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang, parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Dara pa lang, daog ka na. Eh, paano kung nainom ka pa, Visionex?
4: Inumigin ninyo na Pirmi Visionex. Kaya nga aman, kung sige ka mo inom Visionex, maglinaw maayo inyong mata. Dako, kailabtanan ang aton ikaayong lawas, labi na sa aton mata.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lang din og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, mindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian, jub ko tungod

0: sa VisionX Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: VisionX, sulay ang kaepektibo. VisionX Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Yes. Sa mga bata naman, Doc Nelson,
3: uh-huh.
2: Kabalo ta subong, ari na ta Sergio Sales ang digital world. Meaning, ang mga bata subong, hindi mo, ano, awayon ka sa bata kung hindi mo sila pagamiton cellphone. Hindi magsigitan aw sang screen monitor sa mga television naton. Mas mga akig na sila.
3: Oo.
2: Oh, lahi sa una sa aton nga grabe lang katawhay sa aton hampang sa una.
3: Doc Erwin, hambalong ko sa bata mo, hindi mo ko palangga pang.
2: Oo. Oh. Hambalong ka pa. Hambalong ka pa.
4: Ay, mako ginapahampang cellphone mo.
2: Oo, kung hindi mo baklan cellphone tapos ikaw may cellphone, mahamba na bakuko gidya sa imo pang.
3: Oo.
2: Kay nga aman, ang ila pa matyagan nga ang cellphone maayo gid. Pero para hindi maguba ila mata, nga riskan sige sila gamit sang cellphone, may dipinsa na ilang alawas. Kag nami pagid, painumon mo sang VisionX ang mga kabataan, kay ga-develop ina siya sa pag-strong sang mga protection sang aton nga mata. Kag gamit man gyapon sa aton mga kabataan, kung manami ang ilang eyesight, riskan sa likod, pinakalikod pa na sila magpungko sila iskwilahan, kay subong face to face na kita, makita nila gyapon, mabasa nila kung ano tong ginasulat sa mistra. Makuha nila gyapon ang buot singganon sang ilang nakita. Pero kung problema na ang mata, ma-request ka ang ibang nanay, gaw-request gani nga, pwede akong bata, ibutang lang sa prunti ayon. Kaya hindi na siya kaklaro sa mga litra kung ato sa layo. So muna siya, dapat invest naton ang pagpainom sa ila sang VisionX.
3: Yes.
2: Kang VisionX, Doc Nelson, amuni siya ang suplemento nga may ara lutein, beta carotene, vitamin E, siasantin. Kag ini nga mga suplemento, laka mo ni makita sa mga pagkaon, Doc Nelson.
3: Uh-huh.
2: May mga pilalang kaporsyento nga pagkaon nga may siasantin, may mga lutein. Kung unless lang kung permi kagakaon sa mga berries sa uma, isam lang klase berries ta sa uma, ang bignay. O tesubong, hindi naman sila magkaon sina.
4: Kay, why na kami makaon nga bata habang ipo kabugnay, why na?
3: Kay maitom ko na ilang ipon.
2: Oh, kagang
4: maslom.
2: Ang ila panumruman, mahambal na sila dayon nga. Ay, ano, nang pagkaon na sa, ano, sa pispis.
3: Oh.
2: Ang ila nami madali madakma subong, mga chichirya. Wala pagid vitamins, mga gitawag na siya junk foods, kay basura na ina nga pagkaon. So, ang nakanami, dira, kung mag-inom sila sang VisionX, mabuligan pa nga ang ila mata, nami ang panulukan kag dindi basta-basta magguba sa mga radiation.
4: Yes, makaon man sila sambag, hindi kay maipotos puno, makadto sa ano sa Changi, pagkatapos magbakal sang gindulsin ang adaan nga
3: sambag.
4: Sambag nga gali kay flavoring lang nga magaslom kag butangan sang kalamay.
3: Oh, hagarina.
1: VisionX, daghan na ang natabangan.
5: Lipay ko pagkahit sa, uy, ugan ko na ngando yung maklarog-tarong. Daot mo yung mata katong nagtrabaho ko call center ba sa una. Permebilar niya, halos abuso sa lawas. Moto, napiktuhan sa dakong mata, sir. Dakong taabang gid sa ko ang VisionX Plus, sir. Maoranin, nakapabalik sa normal ako pananaw. Edgar Denis sa San Franz. Sige, salamat guys, VisionX Plus.
1: VisionX, sulay ang kaipektibo. VisionX Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Talking about sa protection sang aton nga lawas, napamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the BCO,
3: yes,
2: ang virgin coconut oil. Suno sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas, Sir Jusel, nga ang BCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang BCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan git-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
3: Yes.
2: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3, Sir Jusel, ang ara dira. May ara pag-itsang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Hindi siya capsule, Sir Jusel. Soft gel siya. Meaning, kung soft gel, liquid,
4: dasig
2: mo to
4: now.
2: Oh, liquid sa sulod.
3: So, dasig ang absorption.
2: Yes, ang iyang nga puto sina, in a form of ano gelatin nga halin sa vegetables. So, friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka, nga halin sa imo ba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo isopagos, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga pisdaon o pigaon dira sa imo ba usa o kanton
3: no usangon
2: usangon mo kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil sang BCO moringa kag vitamin D3 iya na nga amat-amaton pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus pagkadto sa imo nga stomach manami gid nga resulta sa mga pagton ini nga kombinasyon sang tatlo Sir Jocel amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pagdevelop sang viruses pagdevelop sang cancer cells sang aton nga lawas amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3 sang BCO kag sa moringa oil kung pirmi siya ka intense na malayo siya sa pagdevelop sang cancer. So, yes. Muna niya ang 3-in-1 subong nga in a liquid form makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
6: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang premium D3 isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga ini ang may aras sa dako nga magulig sa pagpabaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
2: Ini naman si Dr. Erwin Lapo sa salamat sa dasun na sa aton mga pauturan. Pamatiin ninyo ang aton na programa ayong adlaw gid sa tanan.
4: Salamat Dr. Erwin and we have Dr. Nelson. No?
3: Yes, sa aton matikong pamati, padayon ka mag-upod sa aton ng programa. Kaya sa gihapon kami magatudlo sa inyo sa mga pamaagi, paano gamiton ini mga suplemento. Santon Plus Gold, Vision X, Turbo Food Supplement for Men. Kag siyempre ang aton nga Santon Vitamin C para magnami ang aton nga lawas na malayo kita sa balitian. And mas si Dr. Nelson Scadin nagasiling anuman aton kaunon kag anuman aton inimon himuon naton ini nga mahatag kayuhan sa aton lawas kag kamayan sa aton Ginoo.
4: Salamat si Dr. Nelson Scadin and dali na kita kutob sa ato sa ding pagpangaragad sa panatuntunan The Secrets of Health. Ako naman si Jocel Banias.
7: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan dali lang sa The Secrets of Health.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
8: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
11: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
13: Oras, tatak, alas 9.40.
14: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
15: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
23: Hello, anak.
24: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
25: Ganyan ang Pinoy.
26: Ang Pilipino
0: mapagmahal sa magulang.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
6: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
25: ACS!
26: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
27: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
26: Wow! Mas pinagaling pa?
27: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
27: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
28: Unilab quality yan.
29: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
31: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
31: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
33: Gina Cano, ang ginabatsyag ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
34: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
33: Sa
34: DTX 500.
33: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
34: Subong, kamusta?
33: Okay na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-o
31: ginabatsyag. D3 Bio.
35: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
31: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
36: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Kaspan?
1: Wala problema.
2: Nuns Liniment Oil partner. May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylic. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
3: Goodbye.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Try Guard Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: Santum Plus Gold.
4: Ako gali si Bander, may lang kasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santum Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santum Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
3: Santum Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santum Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santum Gold Coffee Mix.
3: Santum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Protection?
7: Yakult!
6: With 8 billion live LCS?
7: Yakult!
6: That may reach the intestines alive!
7: Yakult!
6: Helps improve digestion and boost immunity!
7: Yakult!
6: With proper diet and exercise?
7: Yakult! Cool.
6: Kaya panalo ka dyan!
8: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
9: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
10: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
12: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
17: Kargado!
18: MaxFit, kargado!
13: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alerto gid ko sa banikaturas. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C, mabaka nga butika. TTX 500.
23: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko TTX 500, buntag na o gabi.
24: Parang pila na may mong sugar?
23: 136 na lang. Na-minid yung kaya kung tulog sa DTX 500.
21: DTX 500! D3 Bio.
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
26: Mga butika.
27: Oras tatak alas 9:50.
28: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
27: ACS.
28: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
0: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala maski gabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Gikan sa number 1.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Jovin. Sobragid kataas ang ako ni Rick Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
3: Sample Plus Gold. Para sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa lumang uri ng sakit.
8: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
9: Charm, Fab, Con, pamong tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdog kumakablog sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
12: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
19: Parang tayo lang han.
20: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
20: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. D3 Bio!
21: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
20: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio.
21: Ang Vizio nga may D3.
20: Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
20: Mighty C.
21: Mabakal sa mga butika.
20: TTX 500.
23: Q7 lot.
24: Ano ginabatsyag mo sa
23: high blood gid ko?
24: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
23: 180 over 100.
24: Sa isang adlaw, kapila ka mag-ibo.
23: 3 times a day ginako. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
20: DTX 500. D3 Bio with Vizio.
25: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may Vizio.
21: Ang Vizio.
20: Yung may D3.
21: Mga butika.
26: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
27: You need toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
0: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ACS. Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at original.
6: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
27: Unilab quality yan.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
30: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panulok?
31: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang 3 ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
32: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Supple Plus Gold.
34: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
33: Supple Plus Gold.
35: Bakal sa mga butika.
36: Santon Gold Coffee Mix.
37: Ako si Redel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
36: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
38: Oras, tatak, impunto alas 10.
29: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
39: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
40: ACS. Kindoble, okay! Founding hinata sa Supplemento in 1!
41: Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, ubanan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
42: Santo Plus Herbal Capsule.
43: Ang Supplemento in 1 na masaligan.
44: Suggested retail price, 13 pesos lang.
45: Kindoble, okay! Founding hinata sa Supplemento in 1!
46: Santo Plus Herbal Capsule.
47: Adunay mangustinong kamungay.
48: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
49: Inaadlaw-adlaw, ubanan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
50: Santo Plus Herbal Capsule.
51: Ang Supplemento in 1 na masaligan.
52: Suggested retail price, 13 pesos lang.
53: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maulan man,
0: no worries, naamoy ko lubang damit.
2: Charm, fab, con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng charm.
3: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Pangong kumaka-bloom sa charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santom Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
9: Good morning.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Megaman, Herbal Capsule. Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman, Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman, mabukal sa mga butika.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Wala si Mom!
5: Don't worry, Dad's got this.
4: Wow, fries with dip!
6: Egg sandwich! And mac salad!
7: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
8: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
9: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
10: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga.
10: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updinis ang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
11: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
16: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
21: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
20: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
21: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
22: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
5: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
4: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
5: Yung sobretero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
4: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
6: Magnolia, feeling good setup.
7: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
8: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya basta right med.
9: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Ang oras, las 10:23 na sa gabi.
14: Yes, Doc!
15: Let your medicine be your food, and let your food be your medicine.
14: Tap na ang timprano nga pagkabalo kag pagkabalatianon. Ante si buka ang baba, buksi anay ang paminsaron. Kaon lang sang nagakabagay sa imo. Yes, Doc! Programa sa kayong lawas. Upod sa inyo, Doctor of Medical Nutrition. Yes, Doc!
13: Maayong gabi sa ating mga katuran. Welcome sa pagpakalagad sa programa Yes Doc. Maulano ng aton si Chempo Subong, no? Nagbulubog naw ang aton sining panahon, no? Bango sa sining pagtapas ng ulan kaina. Kaina sang adlaw, no? Wala sang masyadong nga pagsilak sang adlaw, and it seems nga daw matigulula na ni Goro, no? Sini kita sa pag-asa may isolated rain shower, no? Nga mag mabatsyagan ng aton sining palibot. Pero ang pagtupas sa ulan kay na, doon nagsigisigi, especially subong hapon, no? Nagsigisigi ang pagtupas sa ulan. Although, hindi man din siya masyado kabaskog. Pero sa mga kabanuhanan naton, kuno, ha, sa probinsya, mabaskog ang pagtupa sang ulan. And this is a very good development, no? Kaya gabagtik na ang mga kadutaan sa probinsya. No, ganinit na ang mga water sources, no, sa mga kaprobinsyahanan nato, no. Sa mga banal sa probinsya, mabudlay na ang source ng tubig, no. Although ati sa mga kauman subong uso naman ang pagbakal sang tubig ilim noon, pero ang mga tubig na ginagamit sa sulod sang Panimalay amo na ang medyo nagka-problema. Dari sa siyudad sa Iloilo, ang Iloilo City Government, may mga water deliveries na, no, sa pila ka mga barangay na na-identify sang SEDRA ng mga barangay nga makabig mataas ang risgo, no, nga maubusan o kung mahubsan sa

0: Bugnawman, no, kagti mabatsyagan naton ang pag cool down na sang atong sininga palibot. Kay na naisura naton si Engineer Neil Ravina, ang chairman sang Crisis Management Council sang syudad, at the same time ang head sang General Services Office sang Iloilo City Government, kay giyagi na pahayag nga magasigi pa sa pag-operate ang atong nga mga cooling hubs, so ni tatlo ka mga cooling hubs diri sa syudad sa Iloilo, because based sa projection sa pag-asa, no, timagapik ning grabe gid init by June, by July, then asa pa ni gani sa first quarter sang 2027, no, so ang ining pag-init, so hambal ni Engineer Ravina designed ining aton nga cooling hubs, no, to operate until July, no, July pa next month pa, no. Pero ma-istorya siya buwas sa resident meteorologist o kung resident weather forecaster sang CDRMO agad mabalaan kung ano ang ilasing projection sang mangin init sang panahon o kung sang heat index nato in the next days sa bulan sang Hunyo, kaya buwas sa Hunyo 1 na. Kagtidra makahimo sang possible decision ang city government of Iloilo if sigihon nila nga mag-operate ining mga cooling hubs as cooling hubs, no, or i-convert nila ini siya as rain shelter, no, o kon palasilungan sa ato si makuturan sa tion nga magtupa ang mabasog nga ulan, no, kay ti makita ninyo sa mga areas nga ining ginbutangan sini, no, especially sa may diversion road wala gi man masyado sa mga palasilungan nga mga areas, no, so tida ko di bagay nga makabulig, no, sa aton sipang mga kauturan nga makapasilong sila kon mag tupa ang mabaskog nga pagulan. Pero ti isuryan pa ini sa isa ka sinapol, no, sa Crisis Management Council agud babalaan kung ano gid ang possible nga himuon sang Iloilo City Government. So this is a very welcome development. O ni pagtupas ang ulan, kay baw makapahuway-huway naman kita sa tuman niya kainit sang panahon. Nga bisan gabi, slite gani, bisan gabi maghigda ka na ako ini aircon ni mo kwarto ko nagasalig lang sa electric fan, nagalanay ay mo sing lawas bangod sang pagtubod-tubod sang balhas, no? Di, with this development, we hope nga mag ulan-ulan man kung gabi, no? Para nga do ka namin iman, no, sa ato singa katulugon sa tion sang kagabihon. Kinakadaan ng pila ka bahin sa syudad sa Iloilo may nag mayroon sang brownout bangod sa pila ka mga ginpanghimo nga pagkaayo, no, and pag-improve sa facilities sang more power, no. Di amo ni kay na doble pa, no, ang antos man sa ato sininga mga kautukan. So kabay pa sige na ni para makapananuman ang ato si mga kauturan sa kaumhan nga subong wala pa nakasugod sang ila sing pagpananom, wala pa nakasugod sang ila sining mga cultivation sa sing duta bagod tuman kitig ah, no, gapalamangag ang mga kadutaan sa so, hulat pa ni sila sa pag baskog sang ulan, no, agod nga matigayon ni nga maghumok-humok man ang ato sininga kadutaan. Subong gabi sa ito si pagpangalagad sa programa Yes Doc, istoryan naton ang parti sa loss of appetite. Kung ang pagdula, sanggana ninyo sa pagkaon, no? Ano bilang rason nga nagkadula ang paggana sa tao sa pagkaon, no? Ano siya niyang mga impact sa overall health sa isa ka tao kung ang tao nadulaan sang gana sa pagkaon, no? Kung ano inikadelikado, kag ano bala ang mga balantayan, no? If ang tao nagkadulaan na sang gana sa pagkaon. Istoryante na karon diri sa to si pagpangarado pod sa kay Doc Bambitupas sa good ma-discuss naton, no, nga ang tao nagkadulaan sang gana sa pagkaon, kay tinabalan naton sa masami ang mga tigulang na naton mga kauturan ang nagkadulaan sang gana sa pagkaon, no, pero what about ang iba niya nga ara man sa hustong edad hindi man siya tigulang pero kaan nagkakadulaan sila sa ganan sa pagkaon. So, explain na din sa aton sa mga gabi ni Doc Bambi Tupas. Doc Bambi, mayong gabi.
1: Good evening, Sir Joel, and sa aton mga listeners every Sunday, maayong gabi.
0: Yes, Doc, no, sa Sininga Gabi, sa

0: yung pagpangalisura nato ang parti sa loss of appetite, no? Yung pagkadula sa gana, sa pagkaon, no? Sa ato si mga kulturan. Nga kung isa sa din lang dok nag-abot or maiba niya nga nagalawig, no? Ang ila sining pagkadula sa gana sa pagkaon, no? Pero dok, sa inyo sa medical field, no? Ano ang pagtawag sa sining kondisyon kung ang tao nadulaan sa pagkaon? Sa gana sa pagkaon?
1: So when we say loss of appetite, wala gana, magkaon, the medical term, sina, sir, would be anorexia.
0: Mm-hmm.
1: So magambal kita, wala gana, kinanglan naton intindihon diin sa gahalin, no? Ano ang kausa nga ang nadulaan gana ang pasyente. So kung i-explain ko lang kung nga sa pinakasimple lang para maintindihan sa aton mga tagpalamati. So sa aton nga utok, may ara kita na sa ginatawag naton nga Brain Control Center for the Appetite.
0: Mm-hmm.
1: So may ara na da nga structure or parte sang utok nga naga-control sang aton drive magkaon or gana magkaon. Amo nang ginatawag naton nga hypothalamus.
0: Mm-hmm.
1: So ang iya sina nga size almond size, do kung ano ang almond bala. One to two centimeter ang iya nga kalabaon, ang iya nga kalaparon 1 centimeter. So kung i-imagine nato, panumdumon nato, tamaan siya kagamay, pero madamo siya sang ginakontrol sa aton lawas.
0: Mm-hmm.
1: So aside sa appetite, ang temperature sang aton lawas, dira man na siya gahalin. So ang tanan nga do regulator sang aton nga lawas dira na gahalin sa hypothalamus.
0: Mm-hmm.
1: So kung ano ang kausa nga ang kadulaan kita appetite o gana, no, kay kung madamo na siya ang causes sang poor appetite, ang pinaka common kung kita may ginabatsyag nga masakit. So I'm sure sa mga kauturan naton, kung kita may ginasuprehir gani nga hilanat, simple nga hilanat, trangkaso, di blaga kadulaan kita gana.
0: Yes.
1: No, wala kita gana magkaon. Kay tungod nga mataas ang aton nga ginatawag nga pro-inflammatory cytokines. So magambal, pro-inflammatory cytokines, tungod sa ginabatsag naton, gataas ang chemical nga nagahatag sang hubag sa lawas.
0: Mm-hmm.
1: So ang mga chemical nga na gahatag sa signal sa hypothalamus nga naga trigger sang another signals naman nga sa lawas naton nga nagapatimaan nga hindi kita magkaon.
0: Mm-hmm. Okay.
1: So amo na siya nga ang gakadulaan kita gana magkaon.
0: Mm-hmm.
1: So illness.
0: Illness.
1: Another reason nga gakadulaan gana ang isa ka tawo would be mental condition, stress, anxiety, depression,
0: mm-hmm.
1: or grief, no? May mga natabo sa sulod sang panimalay nga do nag epekto gid sa imo emotional state. So di ba, may mga especially sa mga elderly, nakadulaan na sila gana magkaon or drive magkaon.
0: Mm-hmm.
1: So amo na siya. Next, medications. Mga bulong. So, kailangan natin i-review ang mga bulong. Pwede nga may bago nga bulong nga gintake.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa ka patient nga, ang muna nag-cause nga ang hindi magkaon ang patient. May nag-trigger sa lawas coming from the medications nga, ang muna ang kausa hindi magkaon sang adequate ang isa ka patient. So, madamo na siya nga kausa nga ang hindi magkaon ng patient. But, kung ilang taon natin, diin siya gahalin tungod na trigger ang aton hypothalamus, which is the control center of the brain.
0: So, Dok, ang pagkadula sa gana sa pagkaon, wala sa ginapili nga itad?
1: Wala, sir. Pwede. Pwede, gid kita yung magmasakit kung pila. Bisan na ano ang aton niya pang-idaron, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, kung kita may gina-present nga mga masakit, whatever age, pwede gid kita na ang mga masakit nga ni magdulot sang loss of appetite. Next, elderly. So sa mga may edad na, bisan wala pa ni sila masakit kay tungod may edad na sila, nakaapektuhan man ang ilang sense of taste or ang ilang panabor. So pwede gid nga mag-present sang loss of appetite. Once ma-admit kita sa hospital kag hindi kita ka kahulag masyado, may mga sakit kita nga ginabatsyag, pains, kung ano man da nga, nga masakit sa kalawasan naton, gakadulaan man kita gana magkaon.
0: Mm-mm. Pero Dok, ang may mga tao nga grabe gid ang ila appetite, pero may mga tao yung mga daw kagamay, daw kahina ang ila appetite.
1: May mga ginatawag kita sir nga ano mo familial do ang genetic, di ba? Kung yung lantaw natong kung kaisa may tingala kita nga do parareho ang build sang usa ka pamilya, tapos ang ilang nga do ka voracious eater gid sila bala. So isama na sa ginalantaw nga factor would be genetics. So, ara gidya sa inyo nga dugo nga voracious eater. O manami, gidya ang gana niyong magkaon. No? May iban man niya sa genetic makeup nila, nami sila magkaon, pero wala sila nagagain too much weight. Manami ang ilang metabolism or ang pagtunaw sa ginakaon nila, mas madasig. So, may iban man yang group of people nga bisan hindi man amuna kadamo ang ginakaon, mahinay ang ilang metabolism, so dasig sila magtambok. So genetics ang imo man dayon nga ano sir, day-to-day activity. So damo siya, multifactorial siya actually. Pero dako gina nga part ang ginaplay man sang genetics.
0: It simply follows yung madok nung kon dako ka, damo ka gima niya pakauno, no? Kay usually kuno dok, ang mga tao dok nga madasig magkaon, no, mungkin man na, madasig magkaon, amo na mga tao nga madasig magdako.
1: It's not a strict nga belief, sir, no, kung madasig ka magkaon, dasig ka man magdako. It would always depend on the amount man sa ginakaon mo. Kaya may iba na nga dasig magkaon, pero
0: gamay
1: lang ila ginakaon. Dasig lang sila yapakanoon. Pero may iba man niya nga dasig, kagdamo sila pakanoon every time. So, it would follow nga mag-gain sila yung weight. No?
0: Okay.
1: Kaya ang principle for gaining weight is ang imo nga activity or imo nga build, tamaan kadamo ang ginakaon mo in comparison sa nagakadapat mo nga i-goal tani nga i-target calorie for the day. So amo na nga nag-gain ikaw weight.
0: Okay. Dok, commonly masabi ko gini na batian nga kung wala ka sa nga magkaon sa base kinalan mo na mag-vitamins kay wala ka gana sa magkaon, no? May ara gi maladok sa ginainom nga bulong or nanod na para nga ma-trigger mong tao nga magana sa pagkaon niya?
1: May ara nga group of individuals, sir, nga hindi lang ginami ang gana nila magkaon to start with, halin sa una. So pwede mo siya matagaan sang appetite stimulant para nga i-turn on mo bala ang appetite center sa ilang nga utok. Basta nga wala sila may gina-suprehero na masakit. Kung may ginabatsyag ang patient, may mga masakit siya nga gina-present, whatever nga mga disease conditions, normally, bisan tagaan mo na siya sa pila kabilog nga appetite stimulant, hindi na siya magtalab.
0: Okay.
1: Kay tungod niya ang amutong nasiling takagina, basta may ginabatsyag ang pasyente, may ara na siya nga chemical sa lawas nga nag-aapekto sa brain control center for the appetite. So as long as may ginabatsyag, may ginasuprehero nga masakit ang isa ka pasyente nga active, ginabulong pa or sige pa ang ginapresent nga mga simptomas, bisan kinilo pa na ang appetite stimulant ang ihatag mo. The fact na may ginabatsyag ang pasyente, may gaapekto sa iya hypothalamus, which is the brain control center, hindi gid na siya magpresent sang manami nga appetite.
0: Okay. So doc, since nga normal nga reaksyon niya sa atong singalawas, yung pagkadula sa appetite, if may kinabatsa kita, ang pagkadula, bala doc, sa appetite, ginahimo na siya on purpose o kung parang may positive effect man sa lawas?
1: Ang pagkadula sa appetite, balaan, ano na siya, sir, though? Normal nga presentation sang lawas naton.
0: Okay.
1: Amuna siya ang resulta sang mga whatever stress nga ginaatubang naton. Mm-hmm. Hindi na naton okay. Makontrol, okay. No? Ano na iya sang lawas? Amuna na siya ang ipakita nga normal nga ipakita sang lawas naton in response sa whatever stress nga ginaatubang naton. So bisan anuhon ta nakapugong nga hopefully tani hindi kita madulaan gana, hindi ta na iya mapunggan. Amo na nga always ko ginapaintindi sa mga relatives ng akong patient. So for example, may butang ta ang pinaka-common kung nga ginadeal ng mga patients, cancer patients, no? Cancer patients, active cancer patients, may ginab but sagid nga signs and symptoms and at the same time the undergo sang active treatment. Kung kaisa maghambal ang relatives nga dok ginalatagan gina namon ginapilit namon magkaon ang patient. Hindi gi siya magkaon ga inaway na kami. Hindi nyo discourage ko nga amuhon nyo na ang patient kag kung kaisa maawayon nyo ang patient kag ginapilit nyo nga magkaon kay wala na sila kapasidad magkaon. So ang gwa sina malain ang buot sa patient kay mahambal na ang patient usually sa akong dok ginatinguhaan ko man pero wala gid ko ya drive kay tungod nga amo na gani sir always go back nga wala drive ang patient kay tungod ang iya brain control center apektado sa subong niya nga ginabatsyag. So bisan latagan mo na the typical presentation of a patient would be tilaw-tilaw. Simhutan, tilawan lang and then that's it. Mangayo sila sang ila usual nga paborito nga pagkaon kung butangan mo na sila sa tubang nila matilaw isa duwa ka kutsara indi na. That's a normal presentation of a patient nga may active cancer. So hindi ka mo matingala.
0: So dapat dok ma-address kita ang ina nga condition before na siya mag normal no or magbalik no sa normal ang appetite sang ano sang pasyente. So dok isasubod sang panimalay no kung ikaw may upod sa panimalay and suddenly nadulaan ang ina siya sang ganang sa pagkaon nga hindi lang siya abi nagalast for a day, 2 days kung nagalast na siya abi a week no nga daw wala ang isa sang ganang sa pagkaon. So makakos na siya blas ang alarm dok kaya dapat maalarma ka nga i-need mo na siya nga dalaon sa doktor.
1: Yes sir. Ang cut-off na mo, depende sa kung ano nga guidelines ang ginagamit. So kung European guidelines ang ginagamit na mo for saying na alarming na ang hindi manami nga appetite sa patient, 3 days.
0: Okay.
1: So 3 days na hindi namin ang kaon sa patient, that's a reason for you to bring the patient to your doctor. Kung American guidelines naman niya ang aton sundon, ang American, medyo, ano pa sila, medyo may...
0: Lenient
1: hindi pa that stricto, yes, lenient pa sila. 1 week na iya ang American guidelines.
0: Mm-mm.
1: So 1 week of hindi manami nga kaon, dalon nyo na sa doktor. Pero in my practice, ang ginagamit ko ang European nga 3 days. Kaya wala na ako gahulat sang 1 week. Kaya every day nga hindi manami ang kaon sa patient, deficit na siya, sir mo. Daw exam, bala naton sang una, sang ga-eskwela, kita nga kung kulang ang imo score sa amuna nga exam, ibawion mo siya dapat sa sunod mo nga exam, dapat makapasar ikaw plus sa kulang mo nga score sa previous exam.
0: You need a double work.
1: Oo, ido ano mo siya. So, the more every day nga hindi nami ang kaon sa patient, gadobol na ang iya nga deficit sa iya lawas. So wala na ko gahulat sang beyond 3 days, cause of alarm na siya sa akon kung maghambal ang patient ko. Dok, mga 3 days or more than a week, dok, wala na ko gakaon mayo. Gawa panumdom na ko na dahil kung anong pwede kung mabulig sa patient.
0: Pero mag-define kita, dok, nga wala sang gana nga magkaon, no? Anong po ito sina? Wala siya sa intake or bisa nagkakimit-kimit lang siya?
1: Magambal kami, sir, nga wala issue sa aton intake or sa aton gana. Kung ang pasyente halos maubos niya 50 to 60% of the contents of the plate per meal.
0: Okay. That's normal.
1: So kung ang, normal na siya. Pero kung maghambal ang patient, one-third lang, dok, ang kaya ko sa pinggan. 40% lang. Ano na siya, need na siya nga i-evaluate closely ang patient. Kahit hindi niya halos maubos to nga eh.
0: Okay.
1: So, ang cut-off nga acceptable for us to say nga namin ang kaon sa patient, amo na siya nga amo niya, kumbaga signal for us. Lalo na kung ang patient maghambal or ang relative sa patient maghambal. Dok, every meal time, 3 kutsara lang ang ginakaon sa patient for the past 1 week, isa na kasi man nga amo na. Cause of alarm, rason na siya para nga i-investigate namon further ang estado sa patient.
0: Okay. So, hindi pwede nga magkimit-kimit siya. Dapat may ara kagali daw sa ano, no? Sang, kumbaga may ara kagali sa takos, no? Kung ano kadamo ang ginakaon. Pero dok, once bala dok ka madulaan sa appetite isa katao, di ba dok? Ang nagapahatag sa appetite nato is kung ginagutom kita. Kung ang tao nga may ginabatsyag, kung wala siyang appetite, dok, ano wala siya gabatsyag sa gutom?
1: Kung wala appetite ang isa ka tao, sir, kumaga ang iya na nga mga hormones nga kuntani nag-trigger nga magkaon kita. Kumaga ang mga hormones nga na nga normal sa lawas, wala nag-react fully.
0: Okay.
1: So, tungod may ginabatsyag kita nga masakit, na gina-overpower sa mga inflammatory components sang aton ginabatsyag nga masakit ang mga normal hormones tani nga nag-trigger na magkaon kita.
0: So, buta ba noon, kung wala ka sa appetite, it seems ka daw hindi ka man makabatsyag ka, ginagutom ka.
1: Yes. Wow. Kaya ang hormone mo nga kung tani nag-trigger nga magkaon kita, bagsak siya. So wala siya okay. Siyang kapasidad nga magbulig sa lawas mo nga magkuhit bala sa lawas mo nga huy kaon ka na kay gutom ka na.
0: Okay.
1: So may mga amo na ang chemical sa lawas natin or hormone. So kung gamang sakit kita, ang amuna nga hormone tani nga nagakuhit sa aton nga magkaon wala or bagsak or wala siya nag-react.
0: So hindi lang gali dok nga simple nga bagay kung madulaan ka sa appetite, no? Hindi mo na gali dok pwede nga i-ignore lang because madamo gali isang possible reason nga nadulaan ka sa imo appetite sa pagkaon.
1: Yes, it can be amon to gani kung masakit, may ginabatsyag gidya nga masakit ang patient, emotional condition, emotional state, no? Part of aging, or may ara siya nga mga other factors, or sometimes, stress, no? So, damo siya, kinanglan, panumdumon niya, ano ayuhan ang kausa sinikag, kung hindi kaya, gid naton mag-plastar sa mga bagay nga sa aton nga simple nga assessment daw hindi gid naton makuha ang kausa. Dalun ta nga daan sa doktor ang patient naton or ang aton upod sa balay.
0: Based sa statement mo dok nga isa sa mga causes ang pagadula sa appetite amo ang mental condition. But tabalon hindi ni husto ang pagpati sang nato na rin sang una ang bala na nagutuman na siya, anong pa naglain ng ulo niya? Baliskad. Baliskad,
1: so,
0: Doc.
1: Baliskad siya.
0: Oh.
1: So, usually, hindi magaw ng patient kay tungod
0: may mental condition may siya.
1: May condition siya, depressed siya, anxious siya, may bago na tabo sa sulod sa panimalay or sa workplace. May isa pa gid ko na nga common nga ma-encounter ang mga sa mga tigulang bala sir. May recently na napatay abi ang isa ka partner or spouse. So that is a major nga change sa iyang estado sang pagpangabuhi niya kay nadula ang iyang partner. So ina isa sa mga trigger na sa mga especially sa mga may edad na nga hindi sila magkaon. Kay do na alter ang ilang usual tani nga ano bala nga pagpangabuhi iti nadula ng ilang nga upod or ilang nga husband or wife. Very common gid na nga manotis ang mga upod sa bala nga hindi magkaon adequately.
0: Okay. Kumbaga kung nag-mourn ka daw, kung nagpangasubo ka, apektado ang imong appetite.
1: Grief, no?
0: Okay. Ako may kamamangkot, Dre, ang iya ko nung kananay na, ano, na stroke, no? Pero, grabe ko nung appetite sa iya nanay, pero tiki siya ko nung pakaunon. Bisan ako lang ko nung ipakaon siya, ginakaon niya, no? Is this normal lang ko nung, Dok?
1: For an elderly, pasalamat ka gani kay may appetite.
0: Gakaon siya, no?
1: Oo, gakaon siya. Pero, amula na ang ibalikan mo ang quality of food ni ginakaon niya, amount. Kaya ang concern natin, basi mag-ubis siya, no, magdako-dako na gid siya. Or kung kaagi stroke, basi hindi makontrol ang iyang levels, ang iyang mga lipid profile or ang tambok sa dugo kag mag-re-stroke naman siya liwat. So sa mga elderly balaan, no, nang gin-emphasize ni Kagina nga as part of the aging process, normally gadula nang ilaga na magkaon. Kaya wala sila sang panabor, hindi manami nang ilang nga capacity to taste or may iban sila nga mga ginabatsyag nga may ginatake sila nga bulong nga kung mag mixed up na ang mga bulong, sometimes mahambal sila nga ang ilang nga tigab do bulong na hindi sila magkaon. So kung ang imo ya ma'am sir nga nanay is manami ang iya appetite, congratulations, pero ang problem naton is the amount, the type of food, the frequency. Kay base siya mag hindi makontrol ang iyang mga value sa laboratory kag ang risk niya nga mag-re-stroke mataas gid.
0: So dapat Doc, ensure lang yung quality, no, ang ginakaon sang iyang iloy, no. Ti sa amo na Doc, ang premium advice, no, kung wala ka man lang yung isang dietitian, no, ang premium advice is ang pinggang Pinoy.
1: Pinggang Pinoy. Yes. Oo. So readily available na siya ang images ng pinggang Pinoy, madamo na siya sang mga interpretations. So pwede niyo na siya mag-Google kag malantaw kung ano na siyang butnam mo, hambalon ni Sir Joel na pinggang Pinoy.
0: Dok, ang mga bata, kuno Dok, nga wala sang gana nga magkaon, pero kung tagaan mo sang fast food, dam mo ng kaon, no? Ano kung nung pwede mahimo sini sa ida?
1: So, ini sila ang mga kabataan, elementary, no? Mga wala pa ka katapak sang mga age of 15, 60, mga pwede mo pa siya bala makontrol ang ilang nga ginakaon. So paanaron nyo sila yang kamo ang galuto sang ila pagkaon sa inyong panimalay kag kung magbalon sila kamo ang prepare sang ila pagkaon. Hindi nyo pagpaanaron nga tagaan nyo lang money kag sila ang mabakal. Kay hindi nyo na mabantayan kung anong ginabakal nila. Kag bisan hindi pa na fast food sa mga karinderya naton, hindi kita maka-control sa ila kung anong piliyon nila dira sa mga karinderya or sa kantin. Kagti, syempre, kung sa mga kantin or karinderya, hindi kita man kasigurado sa mga additives. So, mas maayo, gid. Kung makaya naton na kita yan magluto sang aton ginapabalon sa aton kabataan, mas maayo. Kag the earliest age nga matrain nyo sila nga magkaon sang nagakaigo, ma-adjust man lang na ang ilang nga taste buds. So hindi nyo sila pagpaanaron nga pahapos mabakal sang fast food kay wala na kamo time nga mag-prepare, kay galain man na ang ilang nga quality sang ilang nga taste buds kung paanaron nyo sa amuna. Pero kung bata pa lang, na-train nyo na nga magkaon sang insakto utan ang nagakadapat, ang ilan na nga taste buds ma-adapt balaan sa nagakaigo nga ginakaon naton nga type of food nga dapat naton kanoon.
0: Sana ko rodo ka proper age mag dapat mag-introduce sang kangay sing mapakaon like sa sining mga utan.
1: Okay. Remember, I'm an internal medicine doctor. Doctor ako yan sa tigulang. No? I'm speaking as a general na lang nga recommendation, but if you want maidiid pagid, you can go to your pediatricians, no? Pero ako kung ako ang inyo pamangkoton when i-introduce ang insakto nga pagpakaon sa simpo nga na ang bata naga try na kamo pakaon sa iya sang mga solid foods. So, I think it's about 2 or 3 years old. Dira na pwede, di ba? Nga mag-introduce kamo sang solid food sa isa ka bata. So dira pa lang pwede na kamuya ka-introduce sang nagakaigo insakto nga pakaon sa ila. You can prepare mga mashed na bala, nga vegetables, di ba? Damo na siya nga mga pwede nyo ilutuon o lagaon yung mga utan, imash nyo, kag ipatilaw sa bata.
0: Or kung na-adlock sila, Dok, nga solid yung ipakaon na sa bata, pwede bisa sa sabaw nila i-reduce, anay?
1: Oo, paamat-amat.
0: Amat-amat lang, oo.
1: Amat-amat lang siya. Kag kung sa mga ano ninyo, no, sa community, if you want really to have maid-aid nga kung ano dira nga ipakaon sa ila, you can ask your dietitian sa community. I think, di ba diri sa Iloilo, may ara, kita nga nutrition, team daw dira sa may building across
0: sa
1: General Luna, di ba?
0: Yes,
1: you can approach the staff dira, kay may mga community dietitians na dira, kag may mga doctors nga makagiya sa inyo. So ako balaan, since I'm a critical care nutrition nga doctor, in terms sa mga amo sini nga mga pagpaintindi, mas maidiid ang mga community naton nga dietitians dira sa pagpaintindi pagid sa inyo. Kay ako hospital based ako ya. So pero amula na ang mahatag ko sa inyo nga in general nga information.
0: Kasi siguro Dok, no, i-grab nila ang opportunity nga may mga feeding program ang mga eskwelahan, may feeding program ang mga daycare centers, no, nga integrate nila ang mga utan nun, o kung utan, no, sa gina-feed nila sa mga kabataan, no. Hindi lang sila magluto always ang pansit, sang sutanghon, no.
1: Variety.
0: O kung aros kaldo lang pinilutoon nila, pwede man sila maka-introduce sa mga utan-utan dira sa mga kabataan, no. Para nga, sa dira pa lang, ma-accustom na sila sang sabor sang utan. Kasi sabi, Doc, no, although nga may ara kita sang guidelines for our feeding program sa ato sa mga kabataan, pero sometimes for the sake of convenience, no, kung ano na lang ang ara, siguro muna nga dapat tunaan gina sa aton nga mga communities, no, nga during feeding program ikita man kay dala sang mga fast foods, no, sa mga kabataan. Dalon ta da, hambalon ta ang community, o kamuluto na sang inyo isudaan sa mga kabataan, tagaanta ka mo sa amunin, lutuon nyo, amunin i-feed na ito sa kabataan. Hindi nga madala kita sa mga fast foods, no? Kay while nga, mahansin kita nga, laka malang na, pero, kung isa gani, mas maayo gani, hindi mo na sila na ipag-introduce nila mo, para nga hindi ma-acquaint ang ilang taste buds sa mga munang pagkaon.
1: Correct. Nga, so sige-sige nyo balaan, introduce na, tapos mabatian pa nila sa
0: makita pa nila sa
1: Facebook,
0: mga
1: makita nila.
0: Advertisement.
1: So, ga ka-enhance pagi ng ila curiosity dira. Kan do ang drive nila nga magkaon sina mas dudugi na set mo bala ang mind nila nga amuna ang one of the best things nga pwede nila kanon. So kung pwede pa lang nga hindi nyo pag i-introduce nga i do common na lang bala nila nga makita. Mas maayo gid nga amuna. Kag amuna ang the fact that we have nutrition center na sa Iloilo sa dira sa aton dira nga building no i ano nyo i maximize nyo ang ilang nga pwede mahatag sa inyo nga services kay I think may staff gid na nga makaguide sa inyo nga
0: yes,
1: mga
0: mm-hmm.
1: community dietitians dira kay bisan amulang na anay for starters makadto kamo didto mangayo sang guidance dako gina nga bulig para sa community no.
0: Pero dok no sa ato naman iya nga mga kauturan sa mga older adults ato nga mga kauturan niya. Masami iya nga kay ti isiling mo dok kun nagakatigulang ka no. Nagakadulaan na gid man sila sang gana sa pagkaon no. Tikod ikaw dok ang fox ni dok. How do we strategize nga para nga hindi man maglala ang deficiencies nila sa nutrients kun kulang ila sa pagkaon since adult sila at tigulang sila. Nagkakadulaan sila sanggaran sa pagkaon.
1: So, diri na ni masulod, sir, ang ginatawag naton nga oral nutrition supplements or common nga gina term or terminology sang community would be gatas. Gindugangan namon dok ang iya ginakaon sang gatas. Ginpainom siya namon. That's a very common nga linyahan sang ano no, sang mga family members sang patients. So, insakto man ina, no? Kung kamuya nagdesider nga dugangan ang ginakaon sa patient nyo by adding mga gatas ang let's say for example brands no Ensure, Boost, mga amo na mga common naton nga mga brands nga makita sa supermarket pwede man ina siya. Ang recommended would be 2 servings in a day. So, botang balon sang 2 servings, depende kung anong available. Say, for example, Ensure. Magamal kita 1 serving, insakto nga measurement based sa kung anong ginahambal sa packaging. Kaya ang muna nga measurement, equivalent yan na isa kapinggan nga may unod niya kanon, utan, sudan, itsura, yalang gatas.
0: Okay.
1: So, sundon din natin kung yes. So, kung pwede, hindi kita mag-decider lang on our own kung pila ka scoops. Kay may scooper, gid inaya ang kada nutritionals. Kag may recommended, gid inaya nga pila ka scoops para mahambal naton equivalent siya, isa ka pinggan nga pagkaon.
0: Nabot ang balon, Doc, makuha mo ang nutrients nga kinanganan mo for that day.
1: Correct.
0: Oo.
1: So, kung wala gakaon ng patient, amuna ang aton ipa-inom sa iya, pwede, kid, kay equivalent siya sang one whole meal.
0: Pero what if, Doc, nagkakaon siya pero gamay lang and if you want to supplement sang sina nga pagkaon sa iya? Nga, I mean, ilim noon sa iya.
1: Pwede mo siya, sir, mag-deliver as snacks.
0: Oh, okay.
1: So, pakanon mo siya sa nutrition, Abby, always prioritize solid food. Kung gakaon ng patient, prioritize nyo gid nga makakaon siya sang normal nga pagkaon. Ang ONS or ang oral nutrition supplements or ang ginatawag natin nga gatas, supplement siya. By the term itself nga supplement, dugang siya
0: add-on
1: sa ginakaon
0: siya.
1: Sa patient, add-on. So, dira mo na siya isulod as snacks. Pero kung ang patient wala mid gakaon, meaning isa, duwa ka kutsara ang ginakaon niya, meal replacement gid siya.
0: Okay. So amo na lang magsuod ka na sang takos na kag kun adong schedule sa iyang pagkaon.
1: Okay. Yes sir. Kag kung magamba kita snacks, dira pwede 3 scoops or magambay bi 1 serving, magambal 1 serving equivalent niya isa ka pinggan 6 scoops. Di kay snacks lang siya, pwede siya 3 scoops.
0: Okay.
1: 2 scoops.
0: So para nga pangkuan lang, pang kumbaga pang sapin-sapin lang siya, doc.
1: Mm.
0: Oh.
1: Mm.
0: Hindi
1: yes.
0: siya pang full meal, no?
1: Mm.
0: So subong do hindi na gid man ayo mabudlay gid no sa ato si makauturan kun may mga olds kita nga nagya problema sa ilapitan kay ti readily available na ini doc nga mga products subong sa market but balon hindi na ma, hindi na kita mabudlayan kag mag problema sa nutrition sa aton nga mga older adults.
1: Correct. Sa grocery may makita kita nga mga nutrition supplements, di ba? Sa aton mga pharmacy. So mga dagko naton nga pharmacy, hindi man kita ya kabudlay gid mag-procure, no? Sometimes wala naman gani ga pangita reseta gid.
0: May mga discount ba gani no pinahatag?
1: No discount, yeah. Another galing nga gusto ko lang i-emphasize, no, sa mga tigulang, sometimes they have good appetite. Gapangayo sila nga magkaon. Ang problem lang is dentition. So, ang ngipon.
0: Ah,
1: no?
0: Kaya.
1: Ang kondisyon sang ilang ang ngipon.
0: Sila
1: so, hindi sila makausang. Mm-hmm. Hindi sila, kung kaisa, ginatulon na lang nila.
0: Mm-hmm.
1: So, isama na ka-cause nga aga niwang sila o hindi manami ang pagsulod sang adequate or inadequate ang nutrition nga nagasulod kay tungod nga pigado ang ilang nga pag-usang or poor dentition nga ginatawag.
0: So importante kali doc nga bisan kwan lang no may dentures gi sila may kwan gi sila no bisan ano makapustiso gi sila doc if kun makaya ma lang para nga ma-enhance sa ilang pagkaon.
1: Mm-mm. Or dapat okay. Regular gid kita nga makapa-evaluate sa dentist.
0: Mm-hmm.
1: Kay para ma-address kung kaisa abi may ngipon pa kita sa mga elderly no wala kita ka sigurado nga ang sa root bala o mm-hmm. sa dito sa gatapik sa aton nga gum basi may problema na nga kung matagaan immediate nga attention hindi siya maapektuhan masyado, hindi siya makakas. So, mas maayo nga may ara kita nga regular check-up sa aton dentist. Every month kung kinanglan, every 2 months or every 3 months.
0: Mm-hmm.
1: Depende sa advice man sa aton nga dentist.
0: Mm-hmm. Ang kwan nga daan, Doc, no? Ang aton nga daan nga kaon, kaupisa sa baba naton. Eh. So, dapat dira pa lang nga daan namin ang sitwasyon da para nga kung nag-usap ka, kay na notice mo do kung nag-usap ka, di ba? Do mo patyaga mo do nagatami isang pagkaon, samtang nag-usap ka. Kag kay dira mo gid maano eh, masaburan ang pagkaon pa lang. Kung namit ang panabor mo namit pangusang mo, masaburan mo pagkaon, syempre makadugang sang imong nga drive nga magkaon kasi mo ay manamit gani, di ba, Doc?
1: Correct. Oo. Versus wala ka sang adequate or kadamuon sa ngipon nga ginalumoy
0: mo lang.
1: Ginalumoy mo
0: or
1: lang.
0: Wala sang
1: oo. So wala ka sang ginatawag ba lang nga daw na satisfy ka gid. Or manami ang experience mo kay nagkaon ikaw. Tagang another na kung wala na usang masyado,
0: mm-mm.
1: ang tendency is hindi ka matunawan, pwede nga mag-bloat ang isa ka patient o medyo hindi manami ang imo nga pagtunaw kay tiiwai mo na usang masyado pwede nga mag-constipate or pwede mag-LBM kay wala shadow siya na process dito pa lang sa babaw.
0: Mm-hmm. Kapin pa do kon mga meat abi ginakaon mo no, mga karne medyo problema gid kun di mo siya mausap sang maayo.
1: So very important gid ang dentition or ang estado sang aton ngipon kung kita nagaedad na.
0: Anyway, Doc, thank you very much kid Doc sa pag-upo diri subong gabi sa ato sige pagpanglagad ang imong final takeaway sa aton nga topiko subong gabi.
1: So thank you sa aton mga listeners every Sunday. I know may ara gid sir from time to time may nagamention nyo nga nagapamati gid sa aton kada Domingo. Salamat gid. And hopefully may nakuha kamo nga new learnings naman sa aton topic for tonight. Kag muna no, ang ginahambal naton permi ang ginapanumdum naton hindi na kita maghulat sang dugay nga chimpo before kita magpakonsulta sa mga doktor naton. Parang at least sa timprano pa lang ma-address na kung ano nga may ara nga problema kita, especially sa ato nutrition nga estado. So, may ara kita nga mga doktor sa government na pwede kita ka palapit insigida, kag hindi na bala budlay para sa ato. May ara man kitang mga doctors sa private nga ng mga hospitals naton, madamo kid kita pwede kaduan. So hindi siya ano ah, hindi siya rason nga budlay pangitaon ng aton mga doctors, but amo lang gid na hindi kita maghulat kung sa chimpo nga budlay na i-address ang aton mga ginabatsyag.
0: Okay. Dok, salamat gid Dok, and good night Dok.
1: Good night Sir Joel, and thank you.
0: Na batian si Doc Bobby Tupas na ato siya partner sa ato siya pagpangalagad sa tagasarama programa no sa ato siya programa Yes Doc no. Salamat sa mga nagaupod no subong sa ato sining pagpangalagad no nga naga pamatigid sa ato sining palatuntunan sa kay Marilyn Barya Magalonga, salamat gid sa kay Merit Zoy Sibugan. Mawala ko gid na ano nahingagaw ang imong mensa. Anyway, ambali Merit Zoy Sibugan, ask ko lang, 60 years old na ako last March, wala man ako natrangkaso, wala man ako nilanat almost a month na nga hindi ako makapanimaho, hindi man ako kapa ano ka, pero wala man ako may ginabatsyag, normal nga hulag ko as intanan. Thank you. Okay. Sa kay Edgar Morales si Canal, good evening. Sa kay Mamerica Cabar, salamat gid no. Sa kay Tristan Wyatt Gulay, good evening. Kay Edgar Morales si Canal, salamat. Sa kay Maria Ruby Canonicato dira sa Mission Road, Loma Linda, California, USA, salamat sa pamati. Sa kay Leo Lasaga, kay Serena Espada, salamat no. Sa kay Himan Manaay Zimora, good evening. Sa kay Yulina Arancelio Alcorin no. Sa kay sa aton gid nga maugod gid kay tagpalamati no. Sa kay Toting Dela Cruz, wow, salamat gid sa pagpamati no. As iba matong mga abiyang nga nag-upod diri sa aton sa pagpangalagad, salamat gid sa pagpamati no. Later on no, balikan naton kag padayon ta pagpanamyaw sa inyo diri sa to sige pag panganagad. Magpost kita anay for some reminders. Pabalik naton, we'll have some report na ni Rajman Marjorie Hervo Miani. Ahoras las 11:13. Magabalik kita matapos ini, standby.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry.
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.

0: pahid? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangkong kumaka Bloom sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Partner.
4: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
4: May ginseng,
5: tungkat ani,
4: maca,
5: kag so
4: palmetto.
5: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
4: Yara na sa mga butika.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin.
9: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
11: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
14: Last 11:35, balik na din sa ito sa pagpangalagad sa programa Yes Doc. Magkuha kita sa report, no, sa ito sa pato reporters nga nag-reboot karoon sa syudad sa Iloilo. Mao ang porsyon sa Sunset Boulevard gin Saraduhan, no, kay nasang aga sa mga nagpakilala ng taiya sa duta. Kay ginalaw nila ni kunin construct para lang mapadasig kadi ang paghumansang proyekto, pero wala pa sila ginbayaran, no, sang Department of Public Works and Highways. No, muling problema sa DPWH kay kahinay sila, no, sa ila sining mga ano ni mga compensation, no, sa mga duta nga ginagamit, no, para sa proyekto sang gobyerno. Di malabot pa sa punto nga magprotesta pa ang mga taga-isang duta pagi sa pagpasarado sa dalan, no? Kita ni trabaho na ni sa ato ng gobyerno nga i-compensate nila, no, ang mga tao nga gingamit, no, ang ila sininga property. Again, mga kuha na kita sa mga detalye sa mga natipon nga balita ni Radyoman Marjorie Hervormiani. At the same time, observation karon sa syudad sa Iloilo kun Balan, nagatupa pa ang ulan or maayo na, no, ang sitwasyon sang aton sininga palibot. Sa report ni Radyoman Marjorie Hervormiani.
15: DYRI Radyoman Report.
16: Mayong gabi, Radyoman Joel. Mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Mataw kay subong ang aton nga kagabihon. Kagakaina nagtupa ang ulan, pero subong ang mga tinion, wala na sang ulan, no? Diri sa may syudad sang Iloilo, medyo malinong kag apila naton diri ka mga kauturan. Ang ara na sa ilatag sa ka mga puluyan, do pila na lang ang makita natin, nga ara sa mga karsada. Kagang ibang dari Radyoman Joel, ang nagpapauli pa lang sa ilang tagsaman kapuluyan. Ang pila ka posyon sa dalan, medyo nagbaha-baha kaina, pero dasig man lang. Hindi lagi siya nga nagbaha, yung nagbasa. Na because ang ining pagtupa sa ulan, when in fact may natabo ganing aksidente kaina, bangod sa modanlog nga karsada, pero ang mga biktima dari ang nakaangkon lang sa minor injury. Sa mga natipon natin nga balita, una ko nato no ining nadakpan sa drug violence operation sa New Lucena, Iloilo, kung sa diin, isa ka street level individual ang nadakpan sa kinigayon ng drug violence operation sa kapulisan sa barangay Wari-Wari, New Lucena, sa East, Duming, or Kaina, sa hapon. Ang subject yung kinalawag yung hinago ka Elias Joni, 36 anyos sa residente sa barangay Bulong Este, Santa Barbara, Iloilo. Nakupis ka sa paghinakop ni Elias Joni ang ginabanta 4 ka grams sang shabu nga nagabalor sa 27,200 pesos. Preso na kong si Joni kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyak nga bahin, arestado ang isa ka mangunguma nga ginakawig top 1 most wanted person sa Banwasang Alimudyan las 10-12 sa kainas ang aga ginhinago ini kay Elias Joe. 20 anos ang edad kag residente sa barangay Binalod Alimudyan. Si Elias Joe ang nadakpan matapos ng serbihan sa warrant of arrest sa kapulisan bangun sa iya kaso nga frustrated murder. So preso na ini kayon sa Alimudyan PNP kag may 72,000 pesos nga piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa katapusan natin ng balita, nakaangkon sa minor nga pila sa ulo ang bana samtang nagpananakita man ang paa sa iya asawa matapos aksidente nga nabungguan sa auto ang ila ginasakyan nga motor sa Dalan Delgado City proper subong gid lamang nga gabi. Sunod sa nagresponde nga pulis nga ang bag-asawa ang residente sa Molo kag padulong kontanit sa distrito sa La Paz agud magpanyapon apang pag-abot sa crossing sa nasambit nga dalan hinali ini nga nabungguan sang itong nga auto nga gina-drive sa isa ka doktor. Sa karon napangdala na sa ospital ang mag-asawa kag padayon ng investigasyon sa Traffic Enforcement Unit agud matumod kon sinugid ang may sala no sa nasambit nga insidente wa nakita natuan nga ining doktor ang willing man nga magbulig sa duha ka mga pasyente. Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sa klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagon nga immune system kag virgin coconut oil kag BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Balita na gikan sa patrol kasama mo sa DYRI Araman Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak Araman.
7: Tatak RMN.
14: Maraming salamat, Radyo Man Marjorie Herbo Miani, sa ginulong report diri sa aton sininga pag pangalagad. Pila sa mga barantayan ng mga informasyon kay mga balita buhas ng adlaw, no, by the way, ang Metro Pacific Iloilo Water, no, mag lunsyar naman, no, sang ila sining proyekto, no, dira sa may San Isidro Haro, no? Ining sa ila sining expansion project dira sa may San Isidro Haro. Buwas, no, ang may paghiwaton buwas, no, nga groundbreaking ceremony sa sining expansion project dira sa may Uswag Complex, no, sa may San Isidro Haro. Ini kabahin, no, sang proyekto man sang MPW sa pagpasanyog, no, sang serbisyo sang tubig, no, diri sa siyudad sang Iloilo. Pauti dira sa may hari sa may Sambag, no, si going to CPU area. Sa naligad ng minadlaw, grabe da ang pagutok sang trapiko, no, bangod man sang diggings, no, nga ginhimo sang MPIW dira sa area. So we hope nga mapadasig-dasig, no, ang inang ang digging dira kag ang installation sang pipes, no, sang MPIW kay grabe ang kagutok sang trapiko, no, dira sa may area. Kabay mapadasig ini kay ti magabugas sa mada ng klase enroll kon sa high school ti enrollment na sa buwas nga daw, no, sugod ni ang mga brigada eskwela, no, sa mga eskwelahan ti amo ni magdamo naman ni ang magbinalikan ng mga estudyante sa mga eskwelahan. May kaladtong magirikanan sa pagkikbahin sa sining brigada eskwela sa mga pampublikong eskwelahan, no, si we expect, no, sang paggutok-gutok naman sang trapiko buwas nga adlaw, no? Tikabay pa nga mapadasig na da, no, ang ginahimo nga diggings kag installations ang pipes sang MPIW dira sa may distrito sang Haro. Sang nalikan ka semana may cement pouring activity man, no, nga gin conduct ang Iloilo City Government para sa duha ka mga high-rise projects, no, sang syudad sang Iloilo. Ang una ang Iloilo Residences dira sa may Sambag Haro, nga isa ini siya ka rental housing, no, condominium unit siya, rental housing, no. What pila ni 362 ni ka units, duha ka tag 181 ka unit nga building, no, ang patindugon dira sa may Sambag Haro. Medyo ka do ka tricky sang sining ano, sa sining project because this is not actually a housing ano nga pag available sina may monthly amortization ka imo na dayon, no, sa ulihi, no, hindi na, no, ang ina daraya rental housing inabot ng balon parentahan ina siya, no, para ina sa mga families, working individual, working families nga nabilong na sila kuno sa 30%, no, nga hindi pa makasarang magbayad sang dako nga amortization sang balay, ang makailangan ay ang rental, no. So muna nga i-parental housing ina kag currently may mga more or less may mga 600 na kuno ka mga applicants, no. Ano nga ang amo ning gamit, no? Suno sa kay Attorney Peter Milliare, ang purpose na is that makater, no, ang ato sining mga kauturan nga opisa lang sa pangabuhi, manikay trabaho pero hindi makaya mag-avail, no, sa mga bisan sa mga socialized housing program kay mahal. Kay ti dira ko, no, ang renta do ara lang sa 850 pesos per month, no. Based man ina sa gin pahayag sang Department of Human Settlement, no, and Urban Development of DSUD, no, nga manubo ang rental. Kaya ang purpose nila, no, matagaan sang transition period ang couples o kung ang mag-asawa nga from rental, kung makasupot sila kag makaayoy ng pangabuhi nila, matransition sila into another phase wherein makuha na sila sang unit, no, sang sa syudad, no, which pwede nila ma-avail paagi sa Pag-ibig membership, no. Kahit ang Pag-ibig sila ang mag-buy out, then sa Pag-ibig sila magabayad, no. Ang ara naman iya sa may San Isidro Haro, pulo ini katag pila ka story niya building, basta dako ni pulo ini ka story nga building, no. Ina iya residential giniya, no. Botang balon, may mga beneficiaries ini siya, dapat ang beneficiaries member, no, sang Pag-ibig kay ang payment sini through Pag-ibig, no. Pero ang initially though madalagan ako sa 3,500 ang monthly sini kag wala na sang equity. Kay manti kun magbakal ka sang condo unit or magbakal ka sang housing unit, may equity kapas na, no. Pero ang iniya, wala na sang equity, diretso ka na sa imo sini nga monthly amortization, no. Ti gintukod ini nga project kaupod sa Ion ano, construction kun siya joint venture ni siya, no. Ang Ion ang magasto mga 2.5 billion pesos ni kunong ilang gastoson, then ti i-recoup nila ang ila sing ginagasto paagi sa pag-amortize kun ang ini amortization, no, sang mga beneficiaries na makakuha sa sining housing unit, no. Kabay pa na kung sino man ang pamilya kung panimalay na baka avail sa sining housing unit, no, magbabayad diligently sang ila sining monthly amortization, no, para nga ano man, hindi man magpangalakala, iban ko may mga partnership para sa city, para sa housing project. Pero madamo abis na nagka-question kay ining condominium units do para iniiya sa mga middle class, no? And the upper middle class nato yung mga kauturan, no? Kung ikaw ya urban poor, hindi kasi maka-avail. Kaya ti, mga urban poor, wala sang trabaho, wala sang permanent ng trabaho, wala sang pag-ibig, no? Na magamit nila. Ti, may mga nagapamangkot nga ang unahon pa ni Pabalay ang hindi man urban poor, no? Tani unahon ko ng Pabalay, ining mga ara sa danger zone, ara sa projects ng gobyerno, na nagkikinahanglan sang immediate nga relocation because may ara sila sang demolition o kung impending demolition. Galing kita mo ng project sang 4PH, you know? Kaupod sa Disud, amo ni ila sining proyekto. Pero ang city, may other man iya nga mga housing projects nga iban sina lot only, no? Like dira man sa Isidro, may ara man sila da. Kasi man pakabahin sa syudad sa Lanit, no, may ara man dira, no? So amo indang pila ka mga concern na sa makotoran naton kay ti iniya nga mga housing sa statement ni Attorney Peter Meliare para ini sa working class. But tabalon, hindi may mga sweldo, members ng pag-ibig, nga may capacity nga magbayad sa monthly amortization not less than 3,500 pesos. Although siling gani ni Mr. Felix Chu, ang chairman sa Aeon Group of Companies, siling niya, daw losing, daw pirdip sila kay manubo ko doon sa amortization, no? Pero sa pagkabalo ko, doon may ara ni part nga isubsidize, no, sang disud para nga hindi mo matamaan ang ato sining mga beneficiaries. Di kabay pa, nga ang ining mga projects, no, hindi maghahatag sa aton ng mga kauturan sang opportunity nga mag-abusar. Abusar in the sense kasi mas rin nga damo naman project, no, bisan nilang matuko naman sa balay para nga kung ma-demolish, i-relocate, matagaan sang housing, no. Ang iklo ko ng Iloilo City Local Housing Office natakatapos sa isang ilasing nga mapping. But na balon, na-map out na nila ni kung mga pila ang mga panimalay na talagaan nila sa relocation sites. Si more or less ang mga 23,000 ni ka mga panimalay, no? Kaya ang isa sa mga pinakauna dira nga ma-relocate ang mga masobra sa 100 ka mga pamilya dira sa may barangay San Isidro, San Pedro sa Molo, no? Kay isa ina dira sila sa tawag na to ni dako ang kwanda ang number of informal settlers na nagkakinanglan nga i-relocate, no, because may project dira nga ginapatindog ang Department of Justice, no, para sa prosecution service. Ara madaga ni aton nga Comelec, ara ba aton nga City Hospital, no. So ina sila dira, no, due for relocation because kasing naton damo usang projects nga ipatindog dira ang aton sige gobyerno. So kada mo damo, no, sa mga housing needs pa sang syudad sang Iloilo, kun basihan naton ang number of mga informal settlers, no, nga ari diri sa syudad sang Iloilo. Isa lang diri ang panawagan, no, sa mga kapitan. Hindi man ninyo pag-i-allow nga magdakay lang binugsok dira sang balay, no, ang mga informal settlers sa insing manang sakupan, no. Kaya di bala naman naton, naghilapit ang eleksyon, di madamo naman na sa inyo na mag-allow nga magpabugsok sang ilas ng panimalay para nga ti, hindi bala, additional nga voters, no. Siyempre kung sino nag-allow na karoon nga magbugsok da, siyempre dira ang suporta sa siging pabugsok dira, no. Kaya pa ninyo paggamito na ining tion, no, para nga magpadamo naman sang mga informal settlers sa inyo sining mga nasakupan sa mga danger zones, sa mga bodies of water. Balaan ko amo ning isa sa mga frustration ni Iklo Head Attorney Peter Meliare. Isa ini sa mga frustration niya kay it seems pero kulang ang cooperation sa mga kapitan sa pagpugong, no, sa pagdamo sa mga informal settlers sa ilasing nga tagsa-tagsa ka mga panimal barangay nga nasakupan. Kaya nga, ah, no? Nung sinitigani, madamo ang isang sesagin alaw lang sa mga kapitan na magtindog ini mga panimalay because yun ta, yadi pa, dugang paning butanti nila. Ti amuning kay gahilapit ng eleksyon, gina-expect ni ba si magdamo naman, no? Ang magtilindog ang mga balay sa mga lugar na dapat tindugan because ginaalaw sang sining mga kapitan. No? Dako ni katungdanan sa mga kapitan mo sa pag-prevent, no, sa pagdamo sa informal settlers sa ilasitag sa tagsa kabarangay. So dapat sila gini magpanguna na mag-inform, no, kung may magtindog dira, isita ko nila. No, kasi hindi manaya nga pagtindok na isang balay da, overnight, ara da yun, no, pagkantoy da, pagkabuwas, ara da yun, no. It will take time pa man ang construction niya. Subot ng balon, while ga-construct, o manu-construct pa lang, about to construct pa lang, pungga na, hindi na pagtugutan na mag sugod sa ilasing nga construction because sa silingan naton dako ina naman nga alabagahon sa syudad sa pagpangita sa additional nga housing projects, no, para sa sining mga informal settlers naton nga magpatindog sang ila naman nga mga balay. Sometimes sa piyakabahin sa naisura natin kay ina, bago grabe, no, sa duwa kasimana ng operations ang Uplan Kontrabaha dira sa mga Ingori Hinaktakan area, mga 50,000 or mga 50 tons na sa basura na kolekta. Masobra 50 tons sa basura na kolekta. Subong ang mga workers si Dalom sa Duritupad, ara na sila sa may baldosa nga area sa Hollow River. No? Pero ang nakolekta ya, nila sa duwa ka semana or masobra mga 9 days, no, nila nga pag paninlo masobra sa 50 to nilada sa basura ini santo sa pahayag ni Engineer Neil Ravina, no, na kolekta sa mga Duritupad beneficiaries and after sina mamove sila sa ibabaw tubtob dira sa may Tabok Suba sa Lapas, then eventually, no, masigisigi dito naman sa may Haro area. But upon completion, so no, sa kay Ravina, mag-install sila gilayon sang mga waste traps, no, purposely agud nga mabalaan kundi ng mas madamo nga nagasupot nga basura nga barangay. Kaya mo na yung sukton, no, sang city government of Iloilo. Kaya after sang sining proyekto kung matapos ani ang pagpaninlo sa mga Duritupad beneficiaries kay 31 days mo na nila sa trabaho, no, saludon sa mga barangay kapitan, sila ang mag-sigisigi padayon sa magpaninlo sa ilasing barangay, no. Sila ni ang mag-ensure na ang ilasing mga basura sa barangay well segregated, properly segregated kag ginahaboy sa naga kadapat nga lugar. Wala lang ginahaboy sa mga bodies of water, wala lang ginahaboy sa mga kanal, which eventually nagadirekta ina sa aton sining mga kasubaan. Kaya muna natabo dira sa Miharo River. Di ko makompleto ina dira ang bali General Ravina mag pagigaangot naman sila sa DPWH para sa dredging, no, sang sina nga area dira. Kay grabe na da ang siltation, no. Halin pa na si babaw nga daan, grabe na ang siltation. So gakinanglan ina sang dredging, no. Suno sa kay Engineer Neil Ravina. Tiyan makahimo sina, no, amo ang aton sininga Department of Public Works and Highways, no, kay sila ang may dredging machine, no. Kita mo niyo da sa may Haro River, sa may Iloilo River, no, ang dredging machine da nga naglutaw-lutaw, no. Ang nagasulod din sa dira sa may Dungon Creek, no, nakasulod ina sila dira, no. So amo na nga ma-push man sang dredging, no, ang city government para mapadalom ina dira, no. And timing man eh, kay may gina-push karon nga another study para sa Haro River bilang kabahin sang flood mitigation projects, no, sang gobyerno dira man sa area. Kaya amo gidada ang area nga makanuluoy ang ato si makauturan kay permigid sila dira ginabaha bangod sang mga clogged mga drainage, no? Kag sang aton sininga Haro River nga puno-puno man sang basura. Sige ba ipang ang tagsa kabarangay dira makatuon sang sense of ownership sa ilasing area nga sila na ang magpanguna sa pag paninlo kapag maintain sang katinlo sang ilasini nga lugar. Wanted tempo sa sa pagpanalagad, kita-kits kita sa masunod na Domingo sa pagpanalagad sang programa Yes Doc. Salamat gid sa mga kauturan nato nag-upo sa sa pagpanalagad. Hopefully tuloy-tuloy na no ang inyong pagtupa sa ulan para nga maka-experience naman kita sa medyo mabugnaw nga panahon. Salamat gid sa mga aton sing mga supporters sa panahon nga pamati sa aton sininga programa. Ini si Radyo Man Joel Franco.
13: Tatak RMN.
17: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
1: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, hindi korap!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, dito ako, believe!
6: Sabad ka, ubo! Ubo!

0: ginatukon namon sa imo ang among mga abyan, mga mangunguma nga kakayod para sa pagkaon sang tagsa-tagsa. Kinadumdum namon ang ila, kamaayuhan, maayo nga panglawason, agod makapadayon sang ila pagtatap sang ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sang matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginmuga na ang ila alalihon bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat nga ginatubang amo. Pasailuha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag napangayo namon sa pangalan sa Anak mo, Hesukristo. Amen.
1: Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa aton yung mga suki nga tagpalamati sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag sa duha naton ka maambong kag mapisan na Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa subong nga aga. Sa gihapon, ako inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Shout out gid sa mga netizens naton nga padayon nagaupod sa aton nga programa, din man kamo nga pungsod nga pahamtang subong, kabay nga nasa maayo kamo nga kahimtangan, kag keep safe always gid sa inyong tanan. Una nato tagaan sa Talupangod subong aga, dinaduso ni Engineer Ben Mondihar ang isa ka organic farmer kag chairperson sang Regional Agriculture and Fishery Council ang paghimo sang pagtuon o kon comparative nga study para mas mainganyo ang mga mangunguma nga magsaylo sa organic farming. Suno sa kay Sir Ben Mondihar, dapat mayala sang ipakita ang mga mangunguma kung ano ang bintaha sang organic kag synthetic farming, ilabi na sa kita kag epekto sa ikaayong lawas. Pahayag pa ni Mondihar, madamo sang mga mangunguma ang nagapangalang-alang sa pagsaylo sa pag-practice sang organic farming bangod sa isyo sang kadamuon sang produkto kag kita. Sa piyak sini, ginpahayag sang aton RAFSI chairperson nga dapat balansihon man ang tanan para sa kabilugan nga paglantaw sang food security kag sustainability diri sa aton rehiyon Western Visayas. Ginhimo ni Mondihar ang pahayag kadungan sang pagsaulog naton sang ika-11 nga Regional Organic Agriculture Congress sang nagligad nga semana diri sa siyudad sang Iloilo. Yala gid ang at

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at niligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
1: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, kandaan mo itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Pamakal, sumabuti ka.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:07 na sa kaagahon.
9: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na!
7: Unang radyo, unang balita.
10: Unang radyo, unang balita.
8: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagkauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
10: Unang radyo, unang balita.
11: Adlaw na kita sang Lunes, pitsa uno sa bulan sang Hunyo, tuig 2026.
8: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
11: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
8: Sa ginaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kay isa ka component city ang syudad sang Pasig.
11: Subungan sa mga kaiping kaprobinsyahanan sa bilog nga Western Visayas, kagtubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga sa aton tanan.
8: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
11: Kaya nga to naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
8: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
7: Radyo Man Eric John Pamplona, kag Radyo Man Benroy Bernal sa unang radyo, unang balita.
12: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo? Radyuman Benroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kag karon sa aton nga Know Your History, June 1, 2009, ang Air France Flight 447 ang nag-crash sa may Atlantic Ocean samtang ini ang nagalupad sa kawaan halin sa Rio de Janeiro, Brazil, pagkadto sa may Paris, France. Ang 228 ka mga pasahero kang nakipman ang iyang mga crew lunsay nagkalamatay.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga, nagdangat sa masobra 3 billion ang balor sa nga pananom nga naguba bangod sa nga moisture stress sunod sa Department of Agriculture. Sunod kay DA spokesperson Arnel Dimisa. 15 ka mga lugar ang nakabatyag sa moisture stress, ilabi na sa mga maisan. Kalabanan diri, payag niya ang naghalin dito sa Luzon. Base sa pag-asa, ang moisture stress, ang isa ka kondisyon kung saan wala nakabaton sa bastante nga tubig ang pananom bangod sa magamay o kung atrasado ng pag-ulan nga nagapugong sa normal nga pagtubo sa tanom. Short chini daw nagkusog grabe man Benroy, no?
5: Kunol, eh.
1: Nagkunol ang ining mga pananom nga kulang sa tubig. Ay sa naligad nga daw giniklaran na sang pag-asa ang hangin habagat. So but silingon sunod na ang medyo paggurugalom kag pag-ulan-ulan sa aton iyang palibot. But despite sini ang pag-asa ang naga monitor man sang sining posible El Nino no nga magasulod diri sa aton sa pungsod da Pilipinas sa last quarter sang subong iyang tuig 2026.
5: May ara kita sang kwan isang El Nino nga ginapaabot. It doesn't follow kung may El Nino sining kahit rainy season na ni Tani. Doesn't follow nga ti mati ma-extend gid yang tingadlaw ta. Maulan kita mo nagaulan naman yamo. Maulan pero medyo nagagamay lang no. Ang nagagamay because ang El Nino. Bali gigakapiktuhan ti mayo man gani kay kun amo ning quarter di bala habagat season eh perting inulan. Tikabay pa nga mapiktuhan ini sing El Nino para ang ulan da katamtaman. Hindi tama man, hindi man sobra-sobra. Halig kita sa sobra-sobra nga init, pagkatapos sobra-sobra man ang ulan, wala pa kaduan sini ang tanom Radyo Man Eric. Although nga sa sini ang El Nino, wala man gid damage sa palayan mo sa mga humay kay wala man niya tanom. Ang mais amo ning sa kabukiran, amo ning kinahambal sa pag-asa kay ti siyempre ano ekspektar mo kung binulan nga init, wala sa nga ulan. Ti ang mais siya ginatanom pa na iya sa bukid, wala iya sa humay ti subong niya nga tanom. Amo nang ambal sa pag-asa nga piktuhan subong ang maisan. So amo ning balantayan subong ang El Nino no kay posible makapikto ini. Ang problema naman sini galay mga supply tuod naton sa mga dam naton for irrigation purposes, kagiban pa nga mga purpose sa aton sini nga mga major nga mga dams, although hindi man maubsan pero ang mga magagmay sini do medyo mauli-uli sa pagpasag-uli kun magagamay ang ulan Radyo Man Eric.
1: Ako na bini nga bal sang pag-asa ni sa forecast sang pag-asa. Kung magkambak ka El Nino, not necessarily nga lunsay na lang ni init. Kaling ang matabo sina, very extreme lang. No? Nga kainiton bala, ang aton sa iyang mabatsagan. Pero may mga pagtupa man inasang ulan, Radyo Man na Benroy. Usually, kung magkambak kita hangin habagat gani, usually na between May and October ina no? Ang habagat diri sa aton. Pero sa habagat nga ini, ginalantaw sang pag-asa nga sa period sang habagat, posible sa mga bulan sang Hunyo, kun Hulyo, hasta Agosto, mabatsagan naton ang pag-ipikto sa El Niño diri sa aton sa pungsod Pilipinas despite nga tiina ang habagat or rainy season. Masarbasoro sa dia pagindi kay according sa pag-asa Radyoman Bidroy, no? Ang kwan balangan niyo ang pagtupa sang El Niño very extreme ini. Tapos porte nga ulan. Pero porte man ang init.
5: To, no, sa July, extreme ni sa mo. Amo ni bale, ano to bale? Super El Niño, may super bagyo, may super El Niño man. So, balantayan ni kun ano ini ang matabo sa July kun nagaulan 100% kay tiabagat season basi mahimo lang 50% or mahimo lang 30% kay mabaskog ini nga El Niño ra juman Eric. Ti amo na nga chimpo late ang tanom subong sang tawo. Hindi subong ka tanom mayo kay hindi pa totally sa mga drilling sa syudad naton ang perti ang inulan sa probinsya malakalaka. So base ko mapiktuhan pa ini that time apektado gid no kay matanom June ti July drama pisang El Niño
1: kanaman git sa mga mangunguman nato Radyo Man Pedro why nakahingagaw sang bulan sang Mayo
5: dapat no? Tunga-tunga tani sang Mayo tanom nakita mo
1: ti lang tawa nyo entrada na kita subungo sa bulan sang Hunyo pero ti why kita makahingagaw no? Ang ibang tanga mga manguma kalabanan why gid makahingagaw sa pagbungkag sila nga mataram nan makasabog no kasubong iyang bulan sa ang Mayo. Hunyo na kita tila laban-laban madelay naman ni ang first cropping sa palubason sa aton sining mga kautor na muna nga by July August amo ni basi ko ni nilang tagkiriwi ni kundi grabe nga experience anta kapin pa kon magigo pagin inang gina-forecast nga El Niño.
5: Abi mo hindi tani makuan hindi tani ma take for granted ning uro El Niño ng ini kay dako ining epekto sa aton sining pagpanguma no. Nagbasi bala kung sumalig naman kita sa import-import nga ini, no? Muo naman yung rason nga mag-import-import. So, preparahan ina sa National Irrigation Administration sing maayo, kagsang aton sininga Department of Agriculture. Sa piyak nga bain, sa dugang pa nga mga balita, ginuminar liwat sa National Capital Region ang regular sports sa pagkatapos nga nakakuha sa 91 ka Bulawan sa 71 ka Silver kag 71 ka Bronze sa palarong pambansa 2026 ginsundan ini sa nga Calabarzon may 55 ka mga Bulawan samtang Davao Region nagsaka sa ikatatlo nga pwesto may 34 ka Bulawan nagsaka man sa ikapat nga pwesto kag ikalima nga pwesto ang Central Visayas kag Western Visayas bo grabe pagnubo ka Visayas sa Demo Sports nagdominar ang Soccsargen Region samtang ang Western Visayas nagsil sang ila liderato sa para games.
1: Para games nakuha na to, no?
5: Nakuha ta.
1: Pero sa kwan ni, sa overall ni, sa secondary kag elementary, nagdag kita sa ika-lima sininga.
5: Grabe nga.
1: Pero kung nakita mo bila Radyo Man Pedroy, unlike before nga ang NCR, yatag sobra isa kagatos ang ilang gold, ang ilang silver. Pasubong ka ni, well distributed sa top 5. No? For example, ang Calabarzon o Region 4A may 55 gold, 50 silver, kag 60 ka mga bronze medal. Ang lupang doon diri ang Davao Region, no?
5: Oh, Davao Region nga wala man iya. Normally kita na diya sa third layo ni perming Davao Region ga fourth fifth.
1: Ang gaway pirmi na NCR 4A, kag Western Visayas.
5: Oh, NCR Calabarzon kag kita. Agaway kita pirmi sa second spot sang Calabarzon nagliga. I think do nabawi tang second place, di ba? Sang previous naga third kita. So third last year.
1: Third kita last year.
5: Subong kay kalima naging kita. Ti laban-laban suya ang tato ka inayar mambal inerte kay wala
1: kay ang inayar yata ka unsi.
5: Ti bisan mambal inayar kun ara kami sa inyo. Number 2 kamo. Hindi natingala kita na ano natabo sa sports program ta? Ano natabo sa aton sa athletics naton tirti ka madamo man sa nakakabulam pero naglayo no? Kumpara mo sang last year's nga performance sa ball games naton
1: ano ba ang champion ta sa ball games ang volleyball
5: football kag
1: volleyball
5: oo ang baseball ta ubos gid
1: why gid
5: mga kani palaro champions ni ang elementary ta wala oo ano natabo sa sports program hindi ko magpati mga players tang diferensya basi ko may problema sa sports program ta diped no nga do hindi ka compete nang aton sila nga mga
1: pero
5: panaw.
1: Pero grabe ang paglusot sang kuan no, sang volleyball sang Western Visayas no. Amakon mo ang na-represent ini sang Leon. No, ang volleyball gin perde nila ang Taytong. Mario Josep Santissima gihiribi man si ang idol mo bla.
5: Bao na injured tong isa si Almendra Liho.
1: Almendra Liho
5: na asa kwa niya sa high school.
1: Secondary. Dela biko secondary man ang nag-champion.
5: Secondary pro NCR ang nag-champion.
1: NCR elementary ning sa Leo.
5: Elementary na guro kay secondary champion NCR mo kontra nila to Taytong de bla. Ti ang Taytong na pierde sila kay bangod nga na injured si Almendra Liho Rajuman Eric. So pinerdi ka Taytong ka NIR ang aton nga pambat ang aton nga ang Region 6. Sulo amo na sa high school.
1: Tapos sa akwan isa pa gid sa mga nag-champion ta ang football elementary.
5: Tabawi niya.
1: O nakuha ni ang nagrepresent sini ang Barotac Nuevo, ang taga Santa Barbara, ang taga Gimbal. Tapos ang football secondary na perdi sila sa NCR 1-0. Extension boss Josep Kanugunugon gid. Mura dominado ta man ang football secondary para juman na.
5: Pero gamay man ang diferensya sa elementary 2019 pa nga wala kita naka-championship. Tinabawi naton subong ang kuani ang truno. Pila man katuig na antos naton. Ang nasubuan naton ang baseball nga wala gi kita sa may nakuha sa basketball layo-layo man kita. Sa athletics naton tigado ang basi nag-step up lang ah. No, ang iban nga mga rehiyon, that's why nga nakanagsalaka man sila kahit siyempre ginapreparahan Manila kagin panami Manila ang ila sini nga sports program para nga magsaka man sila magsaka man ilang ranking Rajuman Eric.
1: Sa iban pagit nga mga balita, nakanda na ang presuhan sa New Quezon City Jail male dormitory para kay Senator Jinggoy Estrada, apesar nga wala pa nakagwa ang warrant of arrest ni sa kasong plunder sa Sandigan Bayan 5th Division. Pero kay Interior Secretary John Vic Rimulya, neprepare na sa Bureau of Jail Management and Penology ang detention cell para sa senador. Yung mga kwan na rin mo, yung mga pictures na naging napagwa ang DG Imperan Juman at Binroy. Nagkapakatubang si Estrada sa kasong plunder bagod sa ginaligar, 573 million pesos nga kickbacks halin sa flood control project. Pagdin, masubra to nga sa bilyon.
5: Isa pa lang na.
1: Hindi accumulative na ni. Sa mga flood control projects niya kuno, nabaton niya nga kickback Rajuman Binroy sa summary sa nga, sa nga Office of the Ombudsman.
5: Hey bro, isa pa lang katawo.
1: Isa pa lang. Amo na kani nga trilyon ang tarantaran nila nakuha.
5: Isa pa lang katawo, anak ng tinapaya. Mario Josep na klasika. Amo na ganing ang baltay, di ba?
1: Tandaan mo, may
5: imagine mo,
1: radyo. May mga politiko, may mga taga-DPWH pa.
5: Kaya yung politiko, dako-dako pag inangila. Bot, di ba? Naga 30% sila, 25%, 30%. Ang mga district engineers ganin, kagagmay yung 1% nila, di ba? Sa muna sa sinindikato, sa sulod sa DPWH, sa muna. Pero bilyon na ganin ginakaka sa mga district engineers, dahil Hernandez ni, dahil Alcantara. Bilyon na ganin. How much more kung ikaw, isa ka senador, isa ka congressman? Paldo. Oh, di ba?
1: Siguro, mas dako guro ginapaldo ka taga DPWH sa Rajuman Binroy. Kaya kabalo ka damong natagtagan nila, sila lang yung isam. For example, isa na karo ka district engineer. May lima lang sa karoon ka politiko na ang natagtagan. Tingkod
5: sa bagay.
1: Di, sa lima.
5: Supot-supot. Kaya na project kami, magka 3% lang sa... Tingnan mo damo nga 3%.
1: Ay, so...
5: Tingkod a ghost. Yan mo damo man nga ghost.
1: Amo na ganyan ba ko? Paldong-paldo. Pero mo na yung masadya kay... si Senator Jinggoy Estrada kundi drasya sa Quezon City Jail Male Dormitory Ibutang. Makuha na sila gali ni makasambahay na sila ni Senator Bong Revilla. Dira magali si Bong Revilla na kwa no?
5: Huwag yung transfer na sa? Kaya wala ito yung grant. Mag-appeal sila nga tiin.
1: Dua sila, kumatabo, dua sila sa kapin 3,600 at mga inmates nga na prison dira sa Quezon City jail
5: pro dormitory. Lapad ang ilang ha. Kwan nga prisuhan kay Liblay pinaubra gini para sa flood control. Ang ila sini nga prisuhan. So duha nang membro da kumpleto hayo ah himo ayo isa ka brigada tapos pangita amo sang inyong anong tawag sini gani ng leader balasang Mayores. Mm. Pangita kamo sang Mayores, magpalatato kamo da sa sulod. Hindi mo imagine nga pamunpunon to sila sa sulod. Tapos ano ayahan ng ilang inistoryahan, anong gina istoryahan dito sa sulod sa nga flood, sa flood control, sulod sa nga prisuhan ng Radyo Manirik.
1: Oh. So, ginahulat pa ni kung saan magwa ang iyang warrant of arrest sa kaso nga plunder. Kaya kaso nga plunder ni, amo ni ang wala iya sang meaning, maprisog niya si Jinggoy. Ano sa otherwise, kaya magpalagyo siya. Kung hindi ko magpalagyo siya, ah, mas mabudlay para sa iyan eh.
5: Pero kung nag-align siya sa administrasyon, would you think mapriso si Jinggoy? Ako guro, kapati ko eh, hindi guro mapriso ni si Jinggoy.
1: Basi kung mukhaan guro, basi ma-archive.
5: Basi ma-archive lang guro, kag-apinding-tinding lang guro ang kwan, ang iya sining investigation. Oh. Galing kay ti timing gate nga, ari siya sa other side of the world. Sabi mo, ti, amo man na, ang balta politika ay naghahampang siya sa tanan. Ako untakag sa hindi, amo na kamatuuran diri sa Pilipinas. Masubo man, pero amo nang kamatuuran. Pero mas mayo man na, kay ti at least ang accountability bala, bahala na galing ang sunod sa ng administrasyon kung magpabor naman sila o kung hindi. Ang importante, hold accountable sila sa ila sining ginapangimo Radyo Manirik. Pero kalaw ay sina, nga ang tao iya, excited nga makita, nga ara ka sa prisuan, kagina binalita iya, kagina istoryan sa netizens, ang mga prisuan sa mga senador. Hindi ang pagpangunapin sila, tiyan mo ni masakit kung damo ka sa kamalamalahan, ginahimo kaya kalingawan, kaginahimo kapaya ginakwartahan kapaya sa social media, subong nga chimpo, kalaway-laway kung isa ka kasinador, nga nabutang ka sa amo sini nga sitwasyon.
1: Namot ko sini kay Jinggoy, kay 2001, naristo man siya, mayor pala niya sa una, mayor pala niya, na-issuean sa sang ill-gotten wealth niya niya, ang operation sa waiting. Kaga Tobiko Exai Stock. Di ba yung nag-post din niya sa 2001, kinder siya. Tapos, sa 2014, Rajuman Binroy, nag-graduate siya, high school. Tinadakpa naman si Jinggoy, inaristo naman siya, matapos nga malamita naman ang ngalan niya sa pork barrel scam. Tapos, ang 2026, graduate na sa Rajuman Binroy, hindi, nagkwala siya, nagmasteral.
5: Namasteral na eh?
1: Oo, nagkamasteral na niya ang naging kumparar niya itong halinsang gamay sa iya mo.
5: Tinoy Chakto man?
1: Ang dungan ka niya.
5: Oo, tali, wala na doctorate.
1: Tiyaman nila si Jinggoy, sila nila may kwansa, may baccalaureate degree, may master's, subong doctorate.
5: Doctorate na eh? Hindi pa, hindi pala kay elementary?
1: Hindi ah, si Jinggoy iya.
5: Eh, tiga ni oh, elementary?
1: At iway labot sa elementary iya.
5: Yeah. Oh.
1: Nag-graduate sa baccalaureate degree.
5: Oo. Oh.
1: Nag-masteral na siya.
5: Oo. Oh.
1: Tisubong doctorate na
5: ng ikatatlo
1: niya nga, kung ikatatlo niya nga kaso.
5: Oo. Oh.
1: Kaya gin-files ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan.
5: Tikon nag-gwa naman sa, tapos may isa pagid, ti ano na, ma-professor na sa ino.
1: Ay, Mario.
5: Amo na yung palang gina-istorya. Imbis pala yung may madipinsa sa imo. Amo na yung gina-sus so, Mario Joseph. Kaling kiti, sala mo mana. Kay, sa katatlo ka bisis, araw-araw pati mo. Sa isa katatlo ka bisis, puro ka inusinte. Puro political. Ano? Sa tatlo ka bisis nga, kasuhan ka sa nga graft and corruption, plunder. Kwan lang ini? Ano na yung pangingabot lang ini? Araw-araw pati mo nga panghingabot.
1: Muna ganay kung first time mo ito hingabot ni.
5: Oo.
1: Pero galay kati katatlo na kanay mo yung kabisis.
5: Kung ikadua, muro medyo hingabot pa lang. Pag ikatatlo, araw-araw nga hingabot pag ini ha?
1: Hingabot ni mo ay kanudlaan.
5: Oo. Katuntuhan ang ini niya.
1: Ay nako. Although nga lunsa, ini mga dismiss ang kaso niya. Kung tandaan nyo ang second tong kaso niya, Radyoman Binroy, tagaan na to sa pardon ni former President Rodrigo Duterte. Ito nga nakapadaragan sa liwat, doon na kayo nga abot to ka eleksyon.
5: Amo man kung isa masubo, walang diskresyon, wala ka presidente. Imo na desisyon mo, tani bala ginawayin man tani, kung sinsiro. No? Kung sinsiro ka nga.
1: Plunderers bala ginapardon mo, taniway na niya ginapatawan.
5: Oo, amo man kung isa, kakabudlay man mag-insindi man sa mga nagkalanabo sa previous, kaya plunderer timo na guilty na timo absultuhon mo
1: kay ti discretion si Bong Revilla di kay mo ya kakita nga gindismiss ang kaso mo pero ginapauli si mong kinawat mo
5: oo ti pangita ang gibalaya lusot ang layi bala lubagon gidya bala ang layi para lang ipabor sa
1: pero,
5: isa ka tao
1: sa subongaw matumauli tong mga ginpang pauli
5: sa na halimunaw lang to
1: sa subongaw prison na naman si Bong Revilla.
5: Sa piyak na bahay, tatlo ka mga senador gikan sa mayorya ang ginapayag nga mag-asilo sa minority bloc sa sininang semana. Makita ini ang makita ni Senator Erwin Tolfo sa tunga nga sang matunog nga huring-huring nga may bagong pag-ilis ang liderato sa Senado kag padayon nga pag-inganyo sang minorya nga magsailo sa ila anay ang pila

0: Facebook Live si Senate President Alan Peter Cayetano, ginahambal niya, ginapressure ko, no? Mm. Ang iban nga mga senador, agunto nga mag-silo sa minorya para nga ma-islan siya bilang Senate President. Muning kinaburubalantayan, pero medyo critical ini. Ilaminagid sa pagbukas na naman sa sesyon nila karon sa hapon, Radyo Man na.
1: Ang akuya, ang isa, kung ako yung magtanaw, Chis Escudero, kay kinanglan mabargin ka gid, otherwise base sumulod ka sa prisuan, pero kalaw ay no
0: nga, actually si Jinggoy kuno kag si Francis Escudero ang kina posible di tapos si Senator Loren Legarda base magbalik sa kwani.
1: Base si Joel pwede man guro, no? Joel Villanueva.
0: Oo, pero ang tatlo gani do mo gani ang kwan, mo gani ang matunog.
1: Pero si Loren.
0: Pero isang confirmation na kiti siyempre ano ba lang ginhambalan kamo to ka majority nga say, kung sino man ang magsaylo. Makabi gina sila nga mga Judas.
1: Tigaling tiya mo na bala kung ikaw si Loren abe ang guya mo once nga ginhambat ginmansagan kay nga madamol ti guya. Damo na natabo pati alma mater mo sa
0: imo nag
1: o gakondinar si imo ang picture mo to sa alma mater mo to sa assumption to gin pangkakasa to ang mga student council to nagkondinar sini sang ginahimo alos kad madamo nga mga sektor ang nagkondinar kay Loren Legarda kay tungod sa paglumpat niya sa PIAC ti tapos mabalik ka naman di sa PIAC ano na lang ayhan nga kuyanan ang ihatag mo ka sa imo sini nga alawas kag si mo sini pamilya kun himuon mo ni. Amo na ako ya nga pati nga ti indi mahimo ni Loren unless nga ti mapakabal sa eh. Oh, kun himuon niya ti kabalan sa eh. Di ba?
0: Ti masadya na. Bantayan tay na karon sa hapon. Samtang ginapananaw sa Department of Education o kon DepEd nga magalabot sa 26 million tubtob 28 million ang numero sa mga estudyante nga magapa-enroll para sa school year 2026-2027. Ano kay Assistant Secretary Jocelyn Andaya nga mayara sila sa masubra 1 million teaching kag non-teaching personnel nga mag-cater sa sabit kay mga estudyante sa public elementary kag secondary schools. Pagdiyang ang project student to teacher ratio para sa yara sa 35:1 sa lower levels kag 45:1 sa higher levels. Sabi man nino, isa ka maestra, 35 ka estudyante sa elementary, kag 45 ka estudyante, isa ka maestra sa secondary level. Ginpaig ni Andayang nagapabilin sa 136,000 ang classrooms backlog. Karadako na ako gihapon. No, sa nga depende pang gintumod nga maramo sila sa ginaubra nga tikang, akong paparasing ang pagtukod sa mga hulot klasyan. Nakip na ang public-private partnership kag magpartner sa Adapt a School Initiative sa mga local government unit. Kulang gihapon.
1: Hindi ka kay Jindible. Kadugidugay na niya nga problema.
0: Hindi ka problema ni sa kwan ni sa implementation.
1: Pila naka-administrasyon araw-araw nga hindi ma-prioritize ining classroom nga kahapo sini i-construct kag kadamo sang budget sang aton sini nga gobyerno. Dugay-dugay na ni halin pa ni sa mga nagliligad ga administrasyon nga may ara kita sang problema sa classrooms. Hindi lang niya sang sini nga administrasyon sa kay Marcos, dugay na niya. Di wala pa gid budlay gid. Oh, hindi ta gini mabudgetan. Kung ini immediate concern ini, pressing concern ini naton, kay ti pagtuon ng istoryahan di. Paano anong comfort?
0: Kung ni na tani nila pinangawat di ang kwarta. Kadamo na guro sang classroom ka surubra
1: guro ang problema pag inabi kay kamahal mahal man sang classroom ka DPWH kun sa private surubra lang isa ka milyon ang ila subra 2 milyon.
0: Grabe man yo. Sa ratio pa lang kadaan, dako ni katama Radyo Man Binroy sa private schools daw 120:1 lang ni. Imagine mo no sa mga kwani sa
1: iyawan ka na ni ka tudlo kay damo man dungulis ka dan mag-amo ni ka damo paano mo matuluan maayo ni man.
0: So June 1 na kita subong entrada, balik na sa eskulahan ang aton sini nga mga estudyante, mga stakeholders sa every public schools kay may mga brigada eskwela na no. June 1 to June 7 no? Ang brigada eskwela para sa pagbukas na naman sa school year 2026-2027 sa June 8. Balik na klase sa masunod iya nga simana.
1: Samtang sa NBA, bow.

0: set na ang NBA para sa finals. Mag-start kita sa Game 1 sa Miyerkules na, no? June 3, no? Mm. Ang Game 1 sa tunga sang New York Knicks kag sang San Antonio Spurs. Mga new faces, no, sa patag sang basketball.
1: Meaning, Ranjuman Binroy, may new champion giniya.
0: May bago giniya nga mga
1: kag either teams sa mga champion, may silam giniya, nga mangin champion sa NBA.
0: May half Pinoy giniya, no, half American nga ma-champion.
1: Sa New York Knicks, si Jordan Clarkson, samtang sa San Antonio Spurs, si
0: Dylan Harper.
1: Dylan Harper.
0: Si promos malapit ang tigipuson sa Pilipino kay Jordan Clarkson, kay nagampang si Jordan Clarkson.
1: Sagidas gid saya mo.
0: Oh, although ngati half gid gani si Dylan Harper, kanya nga nanay sawa ni legend basketball legend Ron Harper, no? Pero mas na nanda naton si Jordan Clarkson. So bantayan ina, kay this is the first time nga may half Filipino half American nga magasuksok sang basketball championship ring sa NBA.
1: Pero
0: ang favorite si Antonio Spurs, daw wala New York Knicks. Ako manabi, balam fan ako ya. Regardless kung sino yung player, bisan underdog sang una ang Spurs. Spurs ako sang coach sa tiempo day Duncan, team Duncan kaga ni Kwanbla. Ang Manu Ginobili,
1: kay no? Ni Tony Parker.
0: Tony Parker, no? Popovich ang coach, idol ko naan ang coach. Ti why ko memo, yes, first gig ko. Ti wala may Manix. Si Toto Flo guro Manix.
1: Ti San Antonio Spurs, grabe gid man niya si Wilbin Yama. Yeah.
0: Dawak-wak. Dumupaya.
1: ang kwan niya, ang moniker niya, The Alien.
0: Di kaya kita sa 7-4, yung amun niya ka-athletic, makakadalaya sa mula. Court to court.
1: Nakita mo itong sa Game 6 nga, para nga natay niya bala ang kwan, nga natay niya ang na score bala. Nga doon mga duwa pakadupahan rin sa trip.
0: Lapit sa kwan, sa logo. Logo shot, gani ko na to eh.
1: Makon mo. Kung sa mga PBA to, 4 points na to.
0: Mga amuni tani, mga kalidad, mga Kai Soto tani, mga amuni ara na guro sa NBA din si Kai Soto. Grabe nga klase ka bata. By Kinos
1: si
0: Anyos.
1: Si Kwan, si Kai Soto, nakatira man sa tres.
0: So, kay sino?
1: Ara ka naman. 3 points eh. May tira man si Kai sa tres. Galing kiti, simple ka focus sa subong kay Riri Madrid.
0: Wow!
1: Pero at least si Kaya, first girlfriend niya, gin pangasawa yan.
0: Wow, bro, mamayo kaya na, Riri Madrid, no? Idol mo na siyang klala ko eh.
1: Riri Madrid, idol to talk to.
0: Alin sa NBA, nag-cancel na kay Riri Madrid ba?
1: Di kayo simpre. 3 years mo. Sige, kumpertabi si Kai Soto kag si Wilbin Yama.
0: Grabe
1: ka. Actually, amo ahamo ni sila Rajuman Binroy mo.
0: Takas.
1: Kaling kaya siyempre si Wilbin Yama, ya, kwan lang bala, grabe man ang promote sila sa iya. Ang maayogin man.
0: Popular ka tama si Kwan. Amo
1: lang inambal, subong nila nga safe ng future sa NBA, Rajuman Binroy.
0: Ang mga new face niya sa
1: NBA. New face ang NBA.
0: Sa NBA, ang future ng bata, kanil 22 anyos, Mario Sip, pila pa kadikada, ang sobra pa isa kasi dikada ang NBA.
1: May 20 anyos lang, may hampangon pa rin nila may injury.
0: Ang dupaldo, billion-billion, paning makakaya.
1: Siguro sa history, guro sa ulihi, sa NBA, siya na yung pinakadako, swildohon, guro.
0: Kasi grabe.
1: Sa ito mga observations ang aton siling patrol, kamusta untang aton nga palibot? Nag-standby na si Radyoman Flo Navarrete.
2: DYRI Radyoman Report.
1: Toto Flo, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyoman Eric, kagra Radyoman Bindoy, no? Kagra dire kita karon sa may Bayati Store, sa may Napas Public Market. Before kita magkadto dire, dugi na ulan ang tubig sa kalangitan. No?
0: Sige, ulan subong.
3: Sige. No? Ano pang inyo kilala? Why ka Facebook Live? Kaya basa-basa.
0: Okay lang.
1: May problema. Importante. Hindi mabasa ang brief mo dahil.
0: Ikaw pa iya. Pag sinabi mo, yun na yun.
1: Pero ano team mo?
3: San Antonio eh.
0: Yogs. Why chansan eh. Sige lang. Why ni series ni?
1: Kwan ko ya. Ang kwan ko, next ko plus 2. Sa series. Makaduwa ko kadaog, champion ako.
3: Then, wala ba niya?
0: Kabudlay, no? Kabudlay, no?
3: Okay, si SRD Pino, yurong next yuro.
0: Grabe, inagyan ka Spurs, abi.
1: Pero hindi mo manaman siya siyang next na.
3: Oo. Kay SRD Pino, matano yan.
1: Although damo kambang niya tong inkwentro sang OKC kagsa niya Spurs, amo na to ang NBA Finals.
0: Amo na to.
1: Pero hindi, ang New York Knicks ni mapag-on man eh kay... grabing ilang depensa.
0: Yan kay man koton mo di din ka Spurs la ko ah.
1: Oh, yo pan ko next ko.
3: Last win.
1: Last to.
3: Samtang dire kita karon sa may Bayate store sa may La Paz, no? Ibalon to sa bog ang mga presyo sa bog sang mga balaklon. Like mayong agadra si mo. Tagpila ang kilo sang mantika na subong man. Ilang kilo? 110. Mo, ibo gamay. Napulok piso ng buhay. Akalamay, dito sila tayo. Akalamay, wala yung magbibu, wala yung pagkas. Ano mag-yapon? Ang light tag si Binti, ang daw pula-pula na 5. Ang refined 80. Ang maskubado 80 man.
4: Si maskubado, yung libo, no? Nabing alin ka na binta?
3: Oo, ang mag-yapon.
4: 50 pesos, no? Ang sarap ni Sabihan ka dyan, Sabihan ka sila?
3: Ay, Pulyo, 90 yan ang bilig yan.
4: 50?
3: Oo.
4: Ang karot?
3: Ang karot siya, 150, mahal-mahal karot. Okay. Ang karot sa bungaw? Okay, wala ko nga kung mahal ang karot, ha? Hindi pala sa ligat, ligat sila ang nubuo karot. Kung mag-iapon, kaya mo na siya ng saka. Oo, mag-iapon.
4: Ano?
3: Nanggo. Aba, hindi lang patos na mo. Besti.
4: Tamatis?
3: Tamatis yan, tag-iti. Mahalang, magmahalang matis.
4: Tamatis?
3: Buti, subong, 55, kapital yan. Tag-iti, yan mabalig yan.
4: Talong?
3: Talong, ya. Na, gano'n man. Nagbahar man talong, tag-80, bigyan lang.
4: Nagbahar ka? Ang ahos?
3: Abong Japon na 130.
4: Ganon 30 ka na
3: doon?
4: Tapos? Mumbai?
3: Mumbai ah, mabilaw sa kasaka. Subong nga, abligyan ang subong sa yung Shen, nag-120 mo.
4: 120? Ito mo ako yung Japon.
3: Ano na radyo man ni Rick, no? Si Sam Kane?
4: Rima.
3: Si Rimo? No? Dari sa mga Bayati Store. Di, ano na yan, may mga pagbago sa mga pilaka mga balaklon. Sa diri sa mga Iloilo terma Iloilo La Paz Public Market radyo man na Eric like sang kalamay tido nagbahar-bahar di man ah mga talong nagbahar-baharang pila sa mga presyo sini nga mga balaklon nila radyo man na Eric no sa aton sini nga mga balita no ginbuksan na sa publiko no ang dalan dira sa may Sunset Boulevard matapos agin na pasara isang tagiya kahapon sang kahapon ngadlaw no sa may Sunset Boulevard sa may Kagbang Uton Iloilo di ang pagbukas ang dalan no portion lang sang duha ka lane ang ginbuksan ang pagadto sa may Sunset kag naga pagwa no kay ti Santo Tres aton sa information nga nakuha kay ang duta diri ginatagihan ni Mr. Ruel Amara isang tuig 2022 no napasawan yung kabayad ang Department of Public Works and Highways o DPWH no isang 28 million bilang kontrata sa duta no bigin dugang ko diri ni Amara nga wala man dayon ang pagbakal sa duta bangod kay ti wala sa pundong DPWH no sa Bailo ginpasugtan sa gihapon ni Amara ang DPWH nga makalabay sa mga lupa agud nga makompisa sila sang ilang construction pinaliwanag niya sa itong 2025 nagabay si Regional Director sa Niboy Oropel ng DPWH kay Amara kung pwede sila kaumpisa sa construction apisar nga wala sila sa pondo. Ibang kung sini, naintindihan man ng DPWH kag para makumpisa sa ilagulayon niya proyekto iya inigin pasugtan. No? Kagindugang pa ni Amara na pag-abot sa bulan sa Disyembre 2031 sa 2025 napaslawan ang sambit nga ahinsya sa gobyerno nga makabayad sa mga kantidad. Naglabot diri sa 10,600 square meter ang dupa sa Tagiya kontra ang
0: isang hektarya. Isang hektarya?
1: Sobra isang hektar.
0: Sobra gani kay 10,000 square meters.
1: Tapos mga 4,000 plus ang gamit nila, na laksam nila. Tiwa yung baydan. Tiyan mo ginipirma yung DPWH. Kaya nila na yung ginapang setol ang ila, sila yung mga ginapang ang, agyan nga right away.
0: Ang expropriation. Away na na gani expropriation.
1: Barato na ni gani ang pangkuha nila ni.
0: Negosasyon na lang gani na, hindi ba? Kaya kung hindi kaya, i-expropriate nila. Pero ti, bisan sa diin na nga pamaagi, pirmi na ni sila yan. May nagakalalad to gani di sa aton nga nagareklamo. Nga pinanakadekada, wala pa sila yung nakabayad. Ginagamit niya ang dalan.
1: Iba kani 2001 pa.
0: Oh, why na nagani nag demand
1: ang aton. Bala ang dito sa may aganan to di blan nagligat to mo matugin sila magpagiya to kay why man nila ginbaydan.
0: Oh, why nagani nakita nag demand nga amuning ipresyo sila nagani nga papresyo di blan kay ni kaman kaangal. Dako subagay do hindi man justifiable gani. Bayaran ng gani amo lang nagani ginahinyo ta nga hindi pa gini ma proseso iya. Then, kaya kung ako manggigya sa Tagiya, ipakudali bala.
1: Then, dampi kay Drajaman Flo, ang halindi sa may Sunset Boulevard, ang pagkanto na sa may Dulunan, nga size.
0: Sa uton na ni.
1: Upo, uton, pero dira after sina, dira amunada ang ginsira.
3: Oo.
1: Or dito pa na sa pihak na side.
0: Lapaw pa na guro sa may pakyad to.
1: Sa kagbang na sa cruising na nga pakanto kagbang.
0: Oo.
3: Oh. Oh.
0: Sa crossing nga lindis dalan sa may pakyad pakagbang.
1: Oo.
0: Na.
3: Siya makmoy mo ya.
0: Ikon ikaw gin man yang Tagiya, init ulo mo eh. Ginagamit niya ka gobyerno ang dalan. Hmm. Wala ka pa yang mabayran. Tigo ara kuya kwaong kuna iya. Oh. Mm-hmm. Haranga ikon ako na kuman ikalaw ay mantani nga iya na gobyerno.
1: Sinong nagnegosyar nga temporaryo lang anay nga buksan?
3: Si Amara, no? Kay ti 4,400 square meter man ang
1: ibakan. Hindi namin ko sinong nag-negosya in behalf sa DPWH?
3: May official to kapon, no? Na nagpadulong.
1: Hey, mayo lang kay mayo man kabumuto ni ng semester Amara, nagsugot man siya.
0: Ginkuan gali, gina, wala man sila na mersang gobyerno, ta kay huwaya man sa ipamersa, kay ti sala nila mo.
1: Private mo.
0: Kati nag-negosya sila sa Tagiya.
3: Nag-sharp, ilan taon tabi karon kung ano ang
0: pabudlayan kapay imo, ikaw nagigyang nahulaan gani, kung sa bagay, kapay munong imo da nga propiedad, perwisyon kapay imo, ikaw pa magsagad ka pinaluap, binuang klase niya kubra.
1: Budlayan niya kayo kadamo sa mga proyekto, sa DPWH, bala, hindi lang nila sa ato na, sa Luzon, kung mo itong privilege speech sa unan ni Senator Ping Lacson nga, di kayo mo kakita sa ang dalan nga may dead-end. Diba? Kaya nga away nila masitol iya ang mga right of way. Ginupisaan nila ang proyekto, tapos ay pagali iya mapang baydan. Tama mo man yung example niyo. Tingin ko niya gusto si Mr. Amara, kung nga gamiton ginduta niya da. Di hasta nalang nada sa puno, sang duta niya ang kansada.
0: Ay kung iharangan niya, way niya may imo.
3: So ay, kasi anak mo mga salakyan to, nagbalalik lang ni kapon, kasi hindi magyan. Kasi ang balsang may nagstorya dito kapon, natin buksan na nga, may bisan gamay lang na makaagi ang mga salakyan.
1: Ang isa pagid na sa kwan, isa pagid na problema sa DPWH, ang diribala sa access road man di sa may Liganes, ang halin sa Rijal pagkantos Lapayon, hindi man na mabuksan because man sa ngamon, the same ginang problema.
3: Na-interview ko na si Congressman Mike Ligan mo, tiyan mo ng problema, dira.
0: Tiyan sumong daw, ginasugura naman, ah.
1: Nasugura na. Actually, tapos na gani. Pero hindi mabuksan.
0: Kung ikaw man tagi, doon mamaoy, kagiman sila, mag-inamo mo lang.
1: Kita mo, ginimo na lang na da nga, kuano, tarambayan kung gabi.
0: Kaya kabalaga ka,
1: kasanag-sanag, kaya tika nagmi ka mga solar lights.
0: Anong tawag sila gani nila? Basta may tawag na sila. Nami pa kung gabi. Kapin pa kung ula-ulan. Ay, sos, nami mag-barbecue ka da.
1: Tidada mo eh. Tiyan mo na, the same problema na daw.
0: Patindugi yun na lang barbecue stand na da. Kung ako sa Tagiya, ay sarado. Bala kang patindugi, barbecue stand.
1: Kung sa pwede maagyan, pwede na kita ni maagyan. Galing kayo di ina ma-open because man sang problema sa right of way.
3: Kaya mo na, bantayan na karoon mag-alo-adlaw kay maki-update naman to karoon kita sa may kagbanguton. Angot sa ginpasara sini nga danan. Ang balita ninyo na batian, ginadulong sinyo sa Caluan sang non-sedimental oil ang pinakapuro at pinakaepektibo ng pangatlas herbal. Non-sedimental oil, myositis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamanol, palanakit sa kalawasan na ipitin na paralisar ng mga kaugatan. Pwede mo ni pangatlas mga nagaubo, panakit sa liog, naundan ng mga balikag sa mga nagadugong apilas. Iyan ay patugunon. Paunta ton, bubilang sang non-sedimental oil. Ang non-sedimental oil, ang produkto ni Tita Alina ang Arsmed Pharma Corporation, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, kag sa mga bilog na isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras, kag Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sa aton nga lawas. Gintingob nga pwersa sang pito, para kayong lawas kompletong benepisyo, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika malapit man sa inyong mga lugar. Produkto ni Dr. Crispin Hico, kag may muman mabakal sa mga Green Food Supplement Shopping Center sa Mabolo Delgado City Trapper. Evergreen Herbal Capsule. Kag Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kapatuan, Itria Park, San Rafael, sa distrito sa Mandriyaw, ng Ilasin nga Main, sa Santo Niño Sur, Arevalo. Only managed by Nay Consio Consig Espinosa, Unitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete. Tatak RMN.
2: Tatak RMN. Salamat
1: kid kay Radyo Man Flow Navarrete. Iningabahin sa atong pagpangalagad dulong na sa inyo sang nan sa corn coffee. Umpisaan tanang aton aga pag sa pag-inom sang nan sa corn coffee. Kay experience yan tang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sa atong immune system, nagapromote sa weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy, kay nagamintinar sang proper blood sugar level. Nagapa-improvement sang aton nga blood circulation, kay nag-elevate sa problema ta sa digestion. Nakisa daw hindi kita matunawan, nagabutod aton chan, imli nyo na sang nan sa corn coffee. Na-detoxify niya ang aton nga lawas nga nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Pag narita nung ngayon nungay, mga darag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4.52 na sa kaagahon.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Bander, may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintestingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
5: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: D3 Bio!
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Parang sumang muli ka!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
2: And Dr.
3: Ito po si Dr. Bernion.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
6: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
7: Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ano blako no ang rason nga may dugo sa imuhigko?
12: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sa ato nga pagpamugin. Salamat yet sa oportunidad na ginahatag sa aton kong Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sa suplemento nga ara na ang tanan niya kinahanglano natin para malitawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika.
14: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-tick ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipay-dipagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging
10: pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
17: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
19: ACS.
3: Tara na, bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
1: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
2: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
19: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
0: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
6: Life Extension, Vitamin D3.
21: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
23: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
24: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
25: TTX 500.
26: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
25: DTX 500!
27: Samphone Plus Gold.
28: Ako gali si Shirley.
29: Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
30: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Samphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
27: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samphone Plus Gold. Sa mga butika.
31: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
32: Evergreen Herbal Capsule.
33: Ako kasi si Kapti Uli sang batwa sang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sang Evergreen Herbal Capsule, sumbong okay na, nagnami pa matyag ko.
32: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
34: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
35: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
34: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
35: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
34: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
35: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
34: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
35: ACS.
36: Alas 5.3 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
37: Radyo Man Eric John Pamplona.
38: Eric John Pamplona.
37: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
38: Benroy Bernal.
37: Back to back sa unang radyo, unang balita.
36: Tanbay na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang gabahin sa nga aton pagpangalagad dulong sa inyo sang DTX sa 500. Ang maraming proteksyon para sa imo kidneys gikan salit sa mataas nga blood sugar tugas ang banatian nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imo nga blood sugar ang nagapaguba sa imo kidney. Hindi na magulat pa nga madamid sa imo kidney, mag DTX sa 500 ka. Kasi siyempre kung naga DTX sa 500 ka, marami gid kung parisan mo ina sa mighty C ang alkaline nga vitamin C. Napamatunan sa mga eksperto nga may natural ini nga antihistamine properties. Nagabulig para sa pagkontrolar sang tanan nga mga allergies pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Mighty C kag DTX sa 500, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman. Pagtakop sang Flores de Mayo sa siyudad sa Iloilo, nangid madinaw-agon apisar nga nagtupa ang ulan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Mon Kapalihan.
37: TYRI, Radyo Man, Report!
0: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang baratian sa aton lawas.
1: Nangin madinoago ang katapusan nga adlaw sang Flores de Mayo sa piyak sa pagtupa sang ulan sa bilog nga adlaw sa siyudad sang Iloilo. Isa sa highlight sa katapusan nga adlaw, Mayo 31, ang pagpatigayon sang Santa Cruzan, ang ritual pageant nga ginpatigayon sa bilog nga Pilipinas sang Simbahan Katoliko sa siyudad sang Iloilo. Kabahin sa nagsalida sang bongga kag madinoagon nga gaon ang mga reyna halin sa lima ka barangay sang Buhang, Balantang, Embehia Chenova kag Kamalig sa distrito sang Haro, sa idalom sang Our Lady of Montserrat Parish sa Grand Plains Subdivision sa barangay Embehia Chenova. Nagsugod ang programa alas 3:30 sa hapon nga ginsundan sang misa alas 4:30 kag ang prosesyon alas 5:30 na sa hapon. Maluwas sa mga parokya sa siyudad sang Iloilo, naghiwat man sang kasubo nga tradisyon ang nanarisari nga parokya sa idalom sang Archdiocese of Haro. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
0: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
37: Tatak RMN.
36: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakapi ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Ang Vita D Plus sa coffee mix may ara ini sang rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Katag sa sachet sini may unod pagid nga 200 ayo nga puro kay kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Kabakal ni ini sa mga groceries, subong man sa mga butika kag supermarkets sa bilog nga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
2: DTX 500, mataas mo lang presyon sa inyong dugo, ikaw bala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka kag wala ka makahibalo, ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls ka nagapalapuyot sang dugo, ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag pagka-damage ang kidneys kag manamo nga komplikasyon kakay nanggit lamang sang stroke, heart disease, hindi pagayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charanti na linsa marguso nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami isang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag parisan mo sang may TC, dugay ka na bala nag-aantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag may TC ang alkaline niya vitamin C. Makabulig sa pagtap na sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita, tunga sa milyon nga reward, gintanyag sa pamilya Hasildo, sa makatudlo kundi nagapanago ang suspect nga nagpatay sa ila himata sa Libisco Village. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
37: DYRI Radyoman Report.
3: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
4: Nagdanyag sang tunga sa milyon nga reward ang pamilya Hasildo sa Consinuman. Ang makatudlo sa nagpatay sa ilang himata nga si Virginia Inayan Hasildo sa tinalikdan nga Mayo 24 sa sulod sang iya puloy-an sa Lidesco Village, La Paz. Iniaging kumpirmar ni Police Captain Gemel Acuesta, hepe sang La Paz PNP. Suno kay Acuesta nga nagtawag sa iyang himata sang biktima kay nagpahibalo nga nagpasaka sila sang reward sa makatudlo kundi in nagapanago ang suspect nga si Jerry Pablo Lima. Payag pa niya kwesta nga pisan natapos ng hot pursuit operation. Natalana na nila ngayon pasaka ang kasong robbery with homicide batok sa suspect. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
3: Chuan Vitamin D3, the doctor's recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
37: Tatak RMN
2: Mega Man Herbal Capsule. Number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw nagapapagsik nagapadugang sang resistensya sang isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal balang ingrediente, may tungkat ali ginseng maca kagori goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects siya may ara. Mag-inom sang Megaman 2 ka kapsula bag-o maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nag-inom pwede gid isa kada adlaw. Gani mag-Megaman Herbal Capsule babakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene kagsang Herbs Med Pharma Corporation.
36: Kung may Megaman Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita nakakape. Ang Megaman Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagkapatindog sa inyong mga ikog-tawo kay nagahatag sang dugang nga resistensya. Nagamlig pagid sang aton nga mga prostate para hindi magdako kon magubag yung prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka umahuyan kay partner o kon kay misis. Sa tiyon sa inyong nga paglabing-labing. Tested and proven na mga sangkap niya may ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nag-amlig sa prostate sa mga lalaki. Nagmanamit ang sabor niya, si partner, si misis, pwede makainom. Hindi lang man inipapatindog lang sa ikog tawo, kundi nagatagban idugang resistensya. Ilabi na gin ko nagapulaw ikaw, ginabuligan niya ikaw, para hindi pagtuyohon kag pagkapuyon. Mega Man Gold the Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kagbabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:12 ang oras diri sa ato nga pagpangaragad diri nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kaya kag pamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpanyapon, gamit ka mo Super Fiber. Kapakal ini sa mga Life Extension Medical Clinics and Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita nagikan naman sa Iloilo City Hall. Balita nagikan sa Iloilo City Hall. Masubra sa 50 katunidad nga basura na kolekta sa duha ka mga duha ka semana nga uplan kontra baha clean up sa Haro River. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
37: City Hall Reports.
5: Ang inyong bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpapataas sa immune energy. Nagpapaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapaimprove sa inyong digestion problems, nagkapanubo sa pagbutod sa imutsan, nagdetoxify sa imulawas, kaya nagabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
6: Nakakolekta sa masobra 50 katunlada sa basura ang Dolitupad Beneficiary sa Dua Kasimala, Kaoplan Contra Baha Cleanup Drive sa Haro River. Suno kay General Services Office sa Congeso Head Engineer Neil Ravina, hindi nakolekta sa suba ang asakop sang tikod kag hinagtakan sa lapas. Pahay ni Ravina nga sa karoon, ara na sa suba ang asakop sang baldo sang cleanup job ng mga padayon ini tubdob sa tabok suba lapas sa tiyon ni makompleto ang pagtino sa Haro River nga sakop sa lapas maka-install sang waste trap sa dag sa ka boundary sang barangay kag mga padayon ang ginap sa Haro.
33: Yes, nagsaka nakita no kadi ara nakita sa Baldosa from Pico Dingore ara nakita sa Baldosa no labor ponte kini until hasta gid sa ano no sa tabok sa lapas kay that will be the boundary sang lapas kag Haro no after that Haro naman dayon no so and at the same time we will install na sa mga waste trap.
6: Ang pahayag ni engineer Neil Ravina samtang kisling ni Ravina nga ginapamonitor nila sa barangay ang sakop sang suba na natapos sa pagdinlo agud mapasiguro nga magapadayon ang pagpaninlo sang ila na sakupan. May 31 ka adlaw ang Dorito Pad beneficiaries nga tapos na pagdinlo sang bugos nga Haro River. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
5: Mga bahin gidala sa inyo sang Nanscorn Coffee. Nanscorn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA kag mabakal sa butika malapit sa inyong lugar.
37: Tatak RMN.
36: Kaya pa ito naman sa inyo sa new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangosteen, guyabano kag malunggay para sa mas baskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas pagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buling kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilogay isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilia ang Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
2: Kag mag-Nans Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras nagahatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dala sang lamok, mosquito repellent nga ni safe kasi imo pagwabisan pa sa sulod sang imo panimalay. May neem tree extract nga parehong performance sa citronella nagahatag proteksyon sa exposed nimo sini nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man ini kontra sa skin problems kag ayo sang arikis, alap-ap, alipunga, an-an eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation mabakal ini sa mga butika. Dugang pa nga mga balita, 117 kilos nga basura nakolekta sa coastal cleanup sa Banwasang Liganes. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
37: Capital Report.
7: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
8: Naglabot sa 117 kilos ang basura ang natipon sa ginpatigayan nga Coastal Cleanup sa Leganes Integrated Katunggan Eco Park sa Mayo 29 bilang kabayin sa closing celebration sa Month of the Ocean. Nagupod sa aktibidad ang Provincial Government Environment and Natural Resources Office kung PGNRO, Bureau of Fire Protection, Metro Iloilo Water District kag ang local government units ng Leganes sa pagpanguna sa Metro Pacific Iloilo Water. Kalakip sa mga basura nga nakolekta, amo ang mga butilya, plastic wrapper, cellophane, takop sang butilya, tela, goma, styrofoam, kagdaan nga mga pukot sa pagpangisda. Pagkatapos ng cleanup drive, nagbisita man ang grupo sa Provincial Katunggan Ecological and Economic Park sa Barangay Nabitasan, Leganes. Ang mga lugar, isa kaanay ginabandonar nga lugar sa pagpangisda, nga ginhimo nga isa ka coastal greenbelt para sa pagpreserbar sa palibot kag pag-amlig sa mga baybayon. Tinutuyo sa aktibidad nga mapabilin nga matinlo ang mga baybayon kag mapasanyog ang ihibalo sang publiko sa pag-amlig sa palibot. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
7: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueto Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
37: Tatak RMN.
2: Super Fiber, pinakabago kag ipik aktibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higo. Ginimo ni pagi sa nagkalain-lain kag purong ingredient tingnagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder mixed fruits kag vegetable fiber. Apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Agud tagaan sa nagakaigo nga pagamlig ang aton chan colon kag bilog gastrointestinal tract o kung gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, taas nga blood sugar, nataas nga bad cholesterol level, nga pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakali ni sa mga butika.
36: Pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nans Liniment Oil. Mayo ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas sa kalis, siyempre madugo na bubuhay diretso Nans Liniment Oil. Kasi siguro anong dugo sa pilas, matugon gidayon. Sa mga cases na sa nga dengue sa ilang mga lugar, dapat hindi gid makagat sang lamok, kaya ang lamok amo ang nagadala sang virus sang dengue. Isang kapininga neem tree, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ning ginagamit nila to, ganiliwat para hindi kaw pagkanton ka lamok, panghaplas kaw, Nans Liniment Oil. Mamakal ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma Corporation.
37: RMN News Panahon.
36: Check ta pinakaulihing alakat sang panahon upod sa Pag-asa, Iloilo upod ta John Baron. John, mayong aga.
9: Hello sir, good morning kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Lunes, sa unang adlaw sang Unyo. Sa aton nga update no sa ginamonitor naton nga si Typhoon Domeng, may international name nga Jiangmi. Kina lang sa alas 4 sa aga, nasa Kalayon, 655 kilometers east-northeast sa Itbayat, Batanes. May maximum sustained winds nga 130 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kag gustiness nga pwede maglabot sa 160 kilometers per hour. Nagadalagan ini pa northwestward at 15 kilometers per hour. And we expect no, nga mag-exit ni siya sa aton nga area of responsibility later in the morning or in the afternoon. Actually, yung ini nga bagyo, no, ang iyang location actually mataas na. Ano na siya, malapit na siya sa may Batanes. So, wala na siya direkta nga epekto dito sa aton sa Western Visayas. So, managaling, ag-enhance po siya gyapon sa aton nga Southwest Monsoon, which is sa Subong. Ang Southwest Monsoon na to nag-epekto sa may Central Luzon, Southern Luzon, kag Western Section sa Visayas. So, dito sa aton sa Region 6, mag-expect yapon kita no sa magalumon nga kalangitan nga may mga chance gyapon sa mga scattered nga mga pag-ulan, pangilat kag panagoob. Ang hangin makasarangan tubtob mabaskog sa direksyon na bagat na nakatundan nga amo niya magadala sa nga kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature na ton 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 526 sa aga, magatunod din 609 karon sa hapon. Amo niya ton nga latest weather update. Ako si John Baron, madam again nga salamat.
37: RMN News Panahon.
36: Maramo gid nga salamat Jan Baro nagikan sa Pag-asa Iloilo. Alas 5:23 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Mga kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
10: Magandang araw sir. Ano yung pangalan natin sir at anong lugar kayo diyan sa Palawan?
11: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Bulion, Palawan.
10: Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Capsule?
11: Yes, grabe Dok, para mawala na ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad, ang nilalakad ko noong kuwit ko. Pagkato, hindi ako makagalaw-galaw na nisak to.
10: balik-balik na ako nung apat na bisis sa ospital. Parang dinaganan ako ng mundo.
33: Kamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
10: Ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko. Ang sakit. Pananakit ng mga paa ko. Nabawasan. Katulog na ako ng maimbing. Dati hindi ako makatulog. Tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakahinang gusto. San masasabi ko kung sino yung nakinig dito sa radio? Subukan nyo. Ang gaganda ba na hindi ako nagsinungaling. Ganda na ng Evergreen. Yes.
36: Dapat yan nyo, user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, ganag balance sa mga sistema sang aton sining lawas. Ano marang epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nakabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine nga dapat likawan tagid ang constipation. Ano ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ang iloy-iloy sang tanan nga mga balatian. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta taman sa nagkalain-lain nga mga balatian, ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat bastantin kita sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyuman na binroy.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo bininga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kumpleto ang benepisyo ang mga sang capturmeric for managing general inflammation sa luyotong GBT and beauty vegetable malunggay the miracle vegetable ang palaya na ultimate blood purifier. Wheatgrass, the green blood therapy, barley grass, APH or acid alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Mag-tumarik sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, katimbang na ito ni sa kayong lawas. Sa lugang nga kasiran, contact lang kay Dr. Spinico sa numero 0910-126-4595. Sa ito niya, hello, attorney, pamangkot sa tagpalamati kung bala, pwede mamonitor sa kapulisan ng hulag sa isa katao nga may kaso. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joylin Paraonda.
12: Hello, attorney.
13: Nagapamangkot ang isa naton katag palamati kay Attorney Mark Piad kung bala pwede mamonitor sa kapulisan ang hulag sa isa katao nga may kaso. Attorney?
14: Yes, actually pwede, no? So, dira masunod sa how discretionary action sa mga DNP natin on whether to monitor him. Although, yes, they can monitor his movements, but they cannot take any further actions, no? Until such time that it might indictment na, no? Or magsaka na ang kaso batok siya sa korte, no? Dira masunod na ang sila natin ang intelligence to monitor him if they do believe na i-backod or mabaskog ang ang kaso batok sa iya para nga di siyempre kung hindi agad na magsaka ang kaso malaan nila kung di nila panitaon considering ang gravity sa kaso batok sa iya.
13: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
37: Tatak, RMN.
2: Mga kasama, ring good news para sa inyo. Ano mo ka palangga si Lolo kag si Lula mo? Ang pagpalangga nga ginatawag may aplos na mula sa puso sa mga ara na sa mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kini basta-basta ng ingredient. Tigi pa idalom ini sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit nagapakupos ng singa ko nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno man sang vitamin C kag nagapataas ang collagen samtang ang eucalyptus nagapilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. Mayo man nga pangontra sa rikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapahalog sang pungot sa ilong kag ginawag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa magkabato sa artista mangin kutis bata kapamay rosemary oil nga nagaparelax, nagapamuhok sang tulog kaginabuligan, dula ang korinot naton sininga panit gani, mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Soft Touch Wonder Oil nga, gaw na kay bago pa lang pero paubos na, available ini sa mga butika, makabakal ka man sa Mayor Mart Mall, malapit sa main entrance ang ilang activity center. At syempre, makabakal ka man online, check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag mayong aga sa aton sini nga mga manguguma sa aton nga mga agripreneurs kag sa mga kasaka naton. Exciting gid ini ang Iloilo New Agri kag kubuta. Nagatag sa pagpasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpangabudlay. Gani makigbayon sa kubuta kag agapay sa manguguma para sa masanag nga agrikultura. Isa ka raffle promo sa diin, may chance ka nga magdaog sang brand new kag di kalidad nga kubuta products. Bisan sino nga mag bakal sa kubuta equipment or genuine spare parts, makakuha sang coupon sa every 3,000 mong bakal, may isa ka raffle coupon. Pero kung damo ang imong raffle coupon, dako man chance mo nga magdaog. Kung may ara ka na sang coupon, sulatan mo sang pangalan, contact number, kag official receipt number, kag iulog sa mga drop boxes sa ila sining mga branches. Ang raffle draw pag-aywa ito ni sa December 5, dira sa may INA Farmers Learning Site na nagreform sa Barota, Ka Nuevo, Iloilo with DTI supervision. Kaga mga premyo, ang grand prize, isa inika bago, brand new, nga traktura. Samtang ang second prize kubuta, rice transplanter, sa third prize kubuta, special power tiller with diesel engine. Kag madabo pa sang exciting nga mga premyo. Gani ha, sa mga manguma, mga kultura naton, magpasakop sa raffle promo sa nga kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
36: Atensyon sa aton nga mga kauturan nga mahilig sa mga seafood sa Radyo Banbinroy. Kag wala ka pahilig sa seafood, ti hiligan na ni. May only paluto promo sa nga Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa may Bitoon Haro kag Pasig City branches. Adlaw-adlaw na nga may only paluto sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Magasugod na sa June 6, 2026 ang promo. Para sa June 6, 2026 nga promo, sa gusto maka-avail sang 10% ka discount, ihambal lang sa RMN

0: sa mga arterial walls. Ini ang natawag nga atherosclerosis. Ang atherosclerosis kay ang paglapuyot sa dugo tungod sa taas nga blood sugar ang nagaresulta sa hypertension o kon high blood pressure. Paano ini malikawan? Ini sa pamaagi sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ini simple nga solusyon para ang kabuhi mo palawigon. Kay kon hindi na maayo ang pag-ilig sa imong dugo, Dr. Pinoy ang kinahanglan mo. Ang Dr. Pinoy may squalene nga mga bitamina kag minerals, omega 3 fatty acids kag alkyglycerols nga nagapabakod kag nagalimpyo sang ugat agud nga marami ang sirkulasyon sang dugo. Mapunggan ang makamatay nga masakit pareho sang heart attack kag stroke. Tungod ginalimitahan sang Dr. Pinoy ang damage sa gatuga sang diabetes kag high blood pressure. Mabakal niini sa Pasig kag Pututan dira sa Jaime Drug Store, Hervas sa Pharmacy, RX Queen Pharmacy, Farmacia Santa Irina, Coop Drug Store, Farmacia Palmis, iban pagid yung mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Good morning, mayong aga na sa aton nga mga kauturan nga nagapamati subo nga aga sa mga naga-Facebook Live, naga-via YouTube. Nagasubog man sa mga kauturan ta sa kabarangayan sa Kauman Kagabukiran, mayad-ayad na nga aga sa inyong tanan-tanan. Sakay Sir Joy Ahino Estiva dira sa Pughanan, Lambunaw. Sakay ni Yon Von Perez Pamplona. Kay tatay niya Narciso, nanay niya Gemma, dira sa San Juan Crisostomo, Anilaw. Kag nagapamati man sa aton, sanday Engineer Rome Daroca, dira sa may National Anti-Poverty Commission and DSWD, nagapamati sila subong Radyo Mandiroy. Mm. Good morning, gid dira sa inyo. Kag subuman, good morning kay James Carpe, no? James dira sa may Dumanga, sa Dumanga sa Public Market. Sa kay Kagawad Ali Montaño dira sa Palaypay, Anilaw. Nag-greet naman si tatay niya ulik kag sa tanan nga Montaño family, no? Kag sa mga pubuloyo dira sa Barangay Palaypay sa Banwasang, Anilaw. Sa kay Sir Jake Sirudo dira sa Balagon, Anilaw. Good morning man. Sa kay John Pirotso Sumagaysay, sa Sumagaysay kag Pirotso family dira sa may Barangay Paho, Pututan. Good morning gid. So man sa kay Brad Pitt Madira Bistuer dira sa may Barangay Danao, Haniway. Good morning gid sa inyo. So man sa mga naga-Facebook Live, sa kay Romeo Hiter, Jeffrey Hibionada, Alma Ahenga, Akimi Mihares, Tilipi 4, Inita Di Maluan, suman sa kay Richard Carigaba, Alex Defensor Tagudinay, kag suman sa kay Gawad Noel Coscoluila. Mayong aga mandira sa kay good morning mandira sa kay Kagawad Buni Kalad, no, kag suman sa kay Catherine Balsomo Sakdalan, sa kay Jimar Tanalyon, Lisel Kapada, Mel Gargaran, Mary Ricabar, May Ann Moreno, subuman sa kay Victoria Galanza, kag subuman sa kay Errol Derikito, kag subuman sa kay Maning Justice, asawa si Melinda dira sa Barotac Nuevo. Mayong agaman sa kay good morning mandira sa kay Zaldi Bituonas, kag sa kay Nonoy Sinobrico, Bimbi Bartolome, kag subuman sa kay Alberto Norbing Lorino. Mayong agaman dira sa kay Candido Incaunado Jr., Eunice Kimba, kag sa kay Edgar Labarico Sr. Sumuman sa kay Tristan Wyatt Gulay, Virgo Ogab, sa kay Ma'am Belen Gabo, Danilo Layos, good morning gid sa inyo, sa kay Aldamar Rolando, kag sumuman sa kay good morning mandira sa kay Julius Cervantes, Ronald Sabihon ni Pumusino, Helen San Diego, Jovi de la Cruz, sa kay Bingbing, kagasubuman sa kay Daniel Ganyon Taborno Jr. Kagawad kay GV Kalad, no, kay Victor Indicar, Delaysa Arakel, kagasubuman sa kay Mukaw Pulunan, mayong agagid sa inyo. Kagasubuman sa kay Betty Apurillo Tolentino, kagasubuman sa kay Real M's Lagabon, Jonas Villarino, kag sa kay Judy Bon Padilla Peria, sa kay Jess Pal, kag suman sa kay Heidi Dironio. No, mayong aga gid sa inyo ha, sa kay Jonas Villarino, Nelin Babarano, kag suman sa kay Cesar Hover. No, salamat gid sa pag-upod nyo diri sa aton nga pagpangalagan.
1: si Garda Ayot Arbolonyo, Guard Dandi Saba, Chief Julius Lazara,

0: Sang pag-ibig kag subong man sa kay Pre Elted Ferraris nagapamati si Pre Imok Balumi sang si Chupang sa may barangay Pangi sa may Banwa sang San Dionisio Iloilo kag sa mga barangay officials dra nga nagapamati. Good morning and thank you kay nung Plasing Escobio dra sa may Igbaras Kalampitaw Igbaras kay Brother Bong Cathedral kag subong man sa kay anong Benta Blati kay no, Ma'am Jima kag kay nung Julie Navarro. Thank you man sa inyong pagpamati kay Father Noneth Pilubilio nga nagapamati man diri sa aton sininga pagpangalagad. Thank you and good morning.
1: Sa kay Richard Dakaraway pare ko good morning gid. Auntie Lorna Ararita Apusaga, good morning man. Sumuman sa kay good morning madara sa kay Margie Cubillas, no? Kag ginipay balos tanan nga mahimata kag kakilala ni Auntie Diding Acuesta Rindon nga siya ang napatay haya dira sa may barangay Kuloba Anilaw ang lubong sa June 3 pagkatapos sa alas 10 sa aga gamisa dira sa Anilaw Parish Church ang lubong sa Anilaw Public Cemetery ang nagpaibalo ang pamilya Acuesta Rindon. Good morning man dira sa Acuesta family sa Kulob Anilaw kay Tatay Bugok Acuesta dira. Good morning gid kay Kigawan Ernendesa dira sa may Balunos sa Anilaw. Salamat sa pag-upod nyo dira sa aton nga palatuntunan. Kag simple tatoy ispanaw kanan seafood sa kay Tutado dira konseng. Good morning na Toto Hector Itamaricho. Good morning man tatoy ispanaw kanan seafood dira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. May branches na sa Itria sa Mandriyaw kag Summan Airport sa Banwa sang Kabatuan. Standby, pagbalita lugay-lugay, madarag ko ng mga balita lokal. Alas 5.38 na sa kaagahon.
2: This Time Check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult, This Time Check is brought to you by iBerry. This Time Check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala maski gabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 milligrams na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mabakal sa butika.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm
10: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro at epektibo na food supplement na kailangan natin araw-araw.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
14: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
13: Supple Plus Gold.
16: Ako gali si Bal, dermay lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bawang may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
13: Southern Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold. Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Kumutungagin na luadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, buti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra, alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga butika.
4: Sanfon Gold, coffee mix.
5: Ako si Hans ang sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold coffee mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-may collagen, kag-glutathione.
4: Sanfon Gold, coffee mix. Nagkape ka na, lana ka, at gaganda ka pa. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!

0: siya. Malupit! Sa kamay mo, mabait! Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active guide ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Ako gali si Ban, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga Pulser.
1: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Giga.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Nuts Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang Nuts Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman nga mga balatian. Nuts Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Pindoble, okay. Mang dihinata sa supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang supplement 2-in-1 na masanigan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay. Mang dihinata sa supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang supplement 2-in-1 na masanigan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: Your bill, sir.
4: What? 40,000 pesos for dinner?
3: 1,400 only, sir.
5: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
3: Your bill, sir.
4: Order for more. Dessert?
5: EO, love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
8: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
9: Oo, ikaw. Nagapanghimos ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
10: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
11: Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakon sa immune system.
10: Ang immune system,
11: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake yung mga viruses kag bakterya. Ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra, mag Dr. Pinoy's Squalene Capsule ka na.
10: Dr. Pinoy. Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
12: Alas 5.46 ang oras diri sa aton nga pagpangalagan. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
13: Radyo Man, Eric John Pamplona.
14: Eric John Pamplona.
13: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
14: Benroy Bernal.
13: Back to back sa unang radyo, unang balita.
15: Life extension vitamin D3, pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na makamamatay nga cancer. Mag-inom at least 2 kakapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 de super vitamin id Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalaang balatian ka magdako ang galastuson sa hospital. Kanto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson Small, J. Dillon Street, syudad sang Iloilo, Tagbak Distrito sang Haro, poblasyon sa may Istansya, Simien Aguilar Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangka Dama, Santa Barbara, kag J.C. Silvita Street sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
16: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
12: Mga darag ko na nga mga balita subong nga aga. Radyo Van Binroy na inaktwasyon ni Yosek Jed Patrick Babilog kay Anilaw Mayor Matit Dibuque na kalabot na sa Palasyo sang Maracanang. Kahapon ko na Radyo Van Binroy na ngayon topic si Undersecretary Jed Patrick Babilog ang nangin aktuasyon kay Mayor Matit Dibuque dito sa Palasyo sang Maracanang. Abi manong reaksyon ko sa nga First Lady, nagtaas ang iyang kilay.
17: Magluwas ka nagtaas ang kilay niya daw may himuon. Base sa aton yung mga source dito, Radyo Manirik, to may tikang kuno nga himuon ang Malacañang. Sinila binagid ang First Lady.
12: Ang information, Radyo Van Binroy, yung napatipon, ang information regarding sa kaso ni Yusek Jed Patrick Babilog sa Sandigan Bayan. Eh, kabaloka, may mga pending in isang cases. Kagang iban sini, wala pa ni ma-resolve. So, meaning, may mga kwan pa eh, may mga ongoing pang mga kaso. Nga ginapangatubang, ining si Yusek Jed Patrick Babilog. Kag pagkatapos si natin, siyempre ang mga background bala before, nga ginapoint siya bilang Yusek for public safety sa Department of Interior Local Government. Kabalo kabala nga ang ining posisyon tayo nakapertenister ini kay former Pandan Mayor Jonathan Tan.
17: Si Jonathan Tan nagpadlaga ni gobernador
12: pero napirde
17: sa kontra sa mga Javier. Ang vice governor niya daog pro siya iya pirde.
12: May 1 year banning period.
17: May 1 year ban. Tik nga hindi ka ma-appoint sa ini posisyon ti tapos ng 1 year. Supposedly ihatag ni Tani siya.
12: Yes.
17: But bangod sa mga tik gin may mga naga
12: ang bati ko galis daw ni ibian na to eh.
17: Oo, grabe nga urimos. Grabe gigo nga urimos to kag tanan nga orasyon kag urimos gin himo para nga ti ang ining isa sa makabig mo nga ti key position man sa DILG ihatag sa iya sa bylaw ihatag tani to sa political ally nila ya nga nagulig to nagulig gini sila ya during the times ang election
12: kag nagasto na to ya sa day Mayor Tan sa Antique
17: nagbakabaka ni sila ya during during sa nga election ti amo ning mga mangin price man tani sila guro ya nga tagaan sila posisyon pero binaylo instead niya ihatag sa iya ginatag sa kay Yusek Jed Mabilog bangod sa mga orasyon kag urimos.
12: Di mo tani, Radyo Manbidore ang bansang kilala tato sa kwanto sa Malacañang.
17: Grabe mga source mo sa direkta gid sa Malacañang.
12: Ang balan ka mo.
17: Kay first lady gini halen.
12: Ang hambal ko no. Tani, redemption niya ni. Di ba?
17: Chansa tani bala.
12: Gintagaan ka na chansa. Di ba?
17: Nga ma-prove mong worth mo man. Nga ti, maridi mong kugulingon mo eh.
12: Despite sa mga baggage mo, gintagaan ka chansa. Tapos, ang hinaktuasyon mo amon eh. Kaya nga daw medyo nag-init ko no to sa Malacañang. Because nga ang kay Mayor Matit Diboke, gali nga ni Kuno Radyo Banbinroy.
17: Sincilio lang ni gali.
12: Kuan na lang ni gali, validation na lang sa mga previous nga mga information nga na-receive nila to sa palaso sa Malacañang.
17: Isa lang ni gali iya sa pila. Ka mga...
12: Kaya nangisog lang kasubong nga si Mayor nga... Matit Diboke nga magwa.
17: Ang iban guro ya, as per information, ang iban niya, ti guro tamara na malang yan sang sagad piya ka waldati sa kahanginan kag sa social media bala nga mag... kontrobersiya pa bla. Ti galing kay Suapen ang sa kay Mayor Matet, nagwaya si Mayor Matet kag nagambal nga indeed natabo gid man ini kag pinaagyan siya ni Jed Mabilog. Hindi man niya guro matulon sang isa yang amulang na daw wala justisya sa iyang parte nga ti. Gusto ang imo nga approach sa tawo pagkatapos subton ka sang pabalang may nabi kon ordinaryo. Kabisan ordinaryo ka mga tawo. Tinirespetado nga klase sang tao ti amo ni nga nagwa si Matet Diboke kag naghambal pero hindi lang gali siya ang pinaagyan kay may iban pagigali nga pinaagyan butang balon validation na lang ini sa mga iban pa nga nagkalanabo.
12: Paran mo siyempre kon kamo man to sa first family to ti siyempre sila man to nagasara to ka inog appoint Radyo Banbinroy tungod man sa Patigayon. Balantaman nga ti political accommodation ni. Pero kumbaga, kung gitagaan ka o accommodation, tapos imbes ka magbulig ka, nagka-create ka pa iya sang...
17: Nangin problema ka ba?
12: Iskandalo, nangin baggage ka pa iya sa dapat buruligan mo. Hindi na iyang istorya.
17: Sa ulihi, liability ina. Because nag-backfire ina sa mga tao nga nag-appoint si imo, nagpaubra si imo, o nagbutang si imo sa isa ka posisyon. Kiti, di ba, din sa ligan kagani nila, kaya abi nila, maayo ka pagkatapos galiya, may mga amo kasi na. Di kundi, mabalik man na si ila, bilang mga tao, nga ti nagpapungko si imo, nga sa amo sina nga posisyon, radyo man na ire.
12: Amo na gani hambal sang kilala ta, nga gusto nyo pagbago, no? Pero kamo man mismo ang daw why nagakuan bala? Why man bala nagahimo sang insakto? Kuan yung gina-practice kun bala kuan man nang inyo gina-preach bala Radyo Banbinroy kun ambal nila. Amo nang kuan amo nang
17: tani
12: dako nga question dira.
17: Oh. Kada ko sang chance bala nga ginhatag kay former mayor Jed Patrick Mabilog. Imagine mo ang inagyan niya during that time nga labot pa ni sa Simbatos Davao kuno. Ambal sang sus nga didto para makigistorya lang ti wala gid. Hasta sang ulihi nga ti nalagyo na lang diri siya. Gin mailog gani kay may mga abyan pa sang nagkuan sa iya. Nagatoy-toy during the time. Ti after sang termino ni Duterte ti natagaan kay na tsansa. Oo, pag kuan niya di pagbalik ni sa ililo ti doon naglain si Mayor Jed Patrick Mabilog. Doon naglain ang iyong attitude.
12: Tani ko nung redemption mo. Kumbaga, ang realization mo balas lawas mo, tani, bla. Pero, imbes nga mo na, dambal nila do, isakway pa ganit sa kabulan do, amun na ni.
17: During that time bala, naobserbahan ko, doon nadula itong mga hate sa kay Mayor Jed Mabilog. Doon duman mo pag-abot sa giti. Ang tanan niya mga interviews.
12: Kabalo ka naman kung paudal, on man to sa makatapos sa media ni si Wilo, ang pag-ibalik niya, do, matsangan mo do, hero pa to sa galing.
17: Ang tanan niya mga interviews, wala niya gini-engage atong kay Silnya, past is past, tapos na to. Yeah, let's move on, no? Kung ano ang palaabuto na to, di ba? Way niya sa ganit daw, nakita mo nga, wala na gid siya sang kaakig siya sininga ko galingon singta basi kun moving forward gid man ang tanan pero ti ang attitude may
12: damo gid na kibot radyo man Binroy pero sa mga napagyan niya why na sila makibot kundi para wag nila na validate ang ila to unang nireklamo nga way gid tagaan bugat di subong kay si Mayor Matit Diboke amo ni nagi pagwa sang experience niya justa naglaboto sa palasyo ka Malacañang
17: amon in good lie
12: tupiko to si iya kahapon
17: amon in good lie kay kun indi maayo ang feedback nga nabaton dito sang Malacañang labi na gid sang mga tawo labi na gid sang mga tawo nga nagsalig sa imo nga papungkuon kadira para makabulig ka sa administrasyon way kita kabalo kun anong mangin palaboton sini ang lain kun mangin mag backfire ini sa iya magnegatibo ini sa iya basi way kabalo kung ano ang
12: hindi lang tani ma-recall lang yang appointment kasi bugal tama
17: mo na gani amo na ginambal tanga dako ini tani nga kadunggana nato nga ti may nagpungko bilang may kuan kita may undersecretary nga halin diri sa syudad sa nga Iloilo kabay pa tani nga hindi lang ina matabo kabay pa nga may pwersa pa nga nagapamugong dito
12: amo na gani nga wala tawa bala ang trust rating subong ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. All time low ini 15% sa November kwan pa niyo negative 3 subong negative 15 kabudlay na karon nga kamo nga ginapaka-appoint supposedly
17: asset kamo dapat
12: asset kamo nga batak-batak konyo ang
17: hindi liabilidad hindi
12: kamo yang nangin baggage kamo yang nangin liabilidad sang presidente
17: di mag-amone kun ikaw ang taga Malacañang mag-amone nga ti kadamo may mga kontrobersiya gali timambal ka nga ti ano mabulig yan si
12: kumbaga ginapagtagahan na kamo dat sansa panay pangimuon nyo nagabumirang din sa presidente kitang
17: tama ka authorities ni tama ka special ang pagtrato sa inyo key position ang ginahatag sa inyo magiging sakripisyo para sa inyo pagkatapos wala malang kamo may mabulig sa administrasyon
12: may mga kaso kamo sa Sandigan Bayan yung tanan file sa Office of the Ombudsman
17: ang kaso
12: ang iba ni na resolve ang iba wala ipagali pending pa despite sila ginpang appoint kumuda
17: ginappoint kapagid pagkatapos amuning ibulig mo sa administrasyon kung ikaw ang taga Malacañang manu kabi
12: bala mo ti
17: ikaw pa yang managang sininga mga problema hindi bala
12: bala mo sila sindihan tabi ni ti simpre pag i-eleksyon niya sang 2022 Radyo Man Binroy, why na diya si Yusek Jed Mabilog mo?
17: Wala eh.
12: Tapos ang sanay mayor, tanto ya sa...
17: Amora gani. Sila yung nagbaan...
12: Andi riya sa Iloilo, sanday mayor Batit Dibuke niyo?
17: Nagpulutoy-putoy niyo sila yung muli kay...
12: Sila yung mga nagkwan din, nagputoy-putoy din, yung mga garin niyo. Sila na yan nagputoy-putoy kay Marcos din. Tapos na, point ka na da. Batik, wala hindi gani, gusto mas ni si... Congresswoman Janet Garin nga ma-appoint na sana. Galing kay Tido mo na wala, pinagbigyan.
17: Tapos subong amo ni nagakalanabo.
12: Ay, naku.
17: Ti karon ipamangkot na to karon sa Malacañang. Ti anong reaksyon mo kay may Yusek ka nga amo ni amo to?
12: Laban-laban ang palasyo ka Malacañang.
17: Linginulo mo eh. Why ka na gani, atubang to sa problema sa Sinado, kontrobersiya sa Sinado.
12: Ti laban-laban sila.
17: Ginatukbol man sila nga sila sa likod.
12: Laban-laban sila. Puro pamangkot na sila di sa mga congressman nga tutos Manila. Nga taga diri sa aton. Kaya kung sino mga personalities man dira diri sa aton di. Di kung ma-validate ina. Tinaban-aban, ginabasa na nila tong mga post sa Facebook. Hindi mo lang kitang nagdaranas na eh.
18: No.
12: Ay, Sos Mario Josef, base hindi lang isa kakila, isang first lady ang magsaka.
18: Tanugon sa...
12: Base dua.
18: Tanugon to karoon sang orasyon kung gano'y most.
12: Orasyonan lang nila liwat eh.
18: Ano man yan.
12: By the way, Radyo Man Binroy, June 1 na kita subong, adusin na lang kadlaw. Magpatigayo na kita sa RMN Freedom Run. He ran for a cause sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary sa RMN Iloilo pod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat di ka mga categories no ang pwede nga maintraan sa aton sining mga runners. May 20 kilometers, may 10 kilometers, may 5 kilometers kag sa aton iyang intrahan nga 3 kilometers. June 12 na sa Festive Walk Mall sa Mega World sa Mandurriao kag Sunset Boulevard.
18: Ipili lang kamo kundiin ng fit para sa inyo dira. Kag may mga corresponding cash prizes man ina sa mga nagkalain-lain nga category Radyo Man Eric. So sa mga utod naton, subong palang ti hagara yun na da. Plaster yun na sa nga maayo, pa-restore na kamo para nga pag-aboto, smooth na kita tanan, no? Madalaga na lang kita pag-abot sa June 12. Dalaan nyo, bilog nga pamilya, kaya way man na sa opisina, way man na sa klase, way man na sa opisina, ang mga barkada nyo, upda nyo, ululupod kita to, tingob kita to, sa June 12 na ina.
12: May mga dalag ko kita ng mga cash prizes, no? Kaya simple nag-aulat man sa mga winners naton, kaya sa mga participants naton, ang ilang mga t-shirt, no? May mga medals na, may mga snacks kita. Tirahon ko to ang aros kaldo guro kag ang pandisal guro. Kag tapos magluwas sila may mga kamuti paya kag isagi mo niyang best ya nga i upod sa aros
18: kaldo kag kamuti no.
12: Barato bra ni simple mo lang ne ang yung mga registrations no. Nakadto lang kamo dira sa may Paforma Boutique no sa second floor sa Merrymart Mall Valeria Street Iloilo City kag diri sa RMN kag IFM complex no diri sa may Luna Street La Paz Iloilo City. Mamati na kita users sang Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
20: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really am highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
12: Nabat yan si Manang Grace Trinidad, user ni, no, sang Life Extension Vitamin D3. Kamu dira gamit gida, Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw. Kamu ni pinaka-recommendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kaga provinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Kakatuan nyo ha, Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libre nga medical consultation kaupod sa ilang nga mga medical doctors. Turistong tubo sa Badoni, libre kaupod sa experienciado kag lisensyado nga mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Pwede kita tiyempo dari sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
18: Ako si Radyo Man, Benroy Bernal.
12: Ako naman si Radyo Man, Eric John Pamplona.
19: Tatak RMN.
21: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
23: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
24: Gigan sa

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Protection.
3: Yaku.
2: With 8 billion live LCS.
3: Yaku.
2: That may reach the intestines alive.
3: Yaku.
2: Helps improve digestion and boost immunity.
3: Yaku.
2: With proper diet and exercise.
3: Yaku.
2: Kaya panalo ka dyan.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseae Bacillus Paracaseae strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo ka tiyan. Yakult every day okay. This is Rajuman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
5: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
11: Oras alas 6:05 sa aga.
10: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong atatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News. Straight to the Point. Headliners.
11: Registration para sa RMN Freedom Run nagapadayon, dalagko nga pa premyo kag pagkaon nagahulat sa tanan.
12: Cooling hub sa sudad sang Iloilo padayon nga maga-operate sa piyak sa pagtupa sang ulan.
11: Kabahin sang duta sa Sunset Boulevard sa uton nga ginpasara sang tag-iya bangod sa kapaslawan sang DPWH nga makabayad sang 28 million pesos, mahimo na maagyan.
12: Tunga sa milyon ka pesos nga reward ginatanyag sa pamilya Hasildo sa makatudlo kundi nagapanago ang suspek nga nagpatay sa ilahimata.
11: Balita nasyonal, prisuhan sa Quezon City, ginahulat na si Senador Jinggoy Estrada.
12: Sa international news deal sa US, matigayon lang kung masiguro ang mga kinamatarong sang Iran suno sa ila negotiator.
11: Sa sports, San Antonio Spurs balik sa NBA Finals matapos sa masubra isa ka dekada. Waka film magabungguanay sa NBA Finals.
12: Sa showbiz, sa Bella Padilla may cryptic pose sa tunga sang huring-huring hindi na sila mag-abyanay ni Kim Chu.
11: Kag sa extra wow balita, ido nga duha ka adlaw nga nadula nakita nga nagalangoy sa suba padulong pauli sa iya pamilya.
10: Tatak RMN.
11: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN Straight to the Point.
12: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Lunes sa June 1, 2026.
11: Ako si Radyoman Novi Malion Guaso.
12: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
13: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa Straight to the Point. Tatak
1: News Panahon.
3: Maayong aga mga karadyo maninang lakad sa panahon, subong at law. Padayon nga ginamonitor ang Bagyo Doving sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa pinakauli nga datos, yara ang sentro sa Bagyo sa ginabanta 655 km east-northeast ng Itbayat, Batanes. Dalas niya ang hangin nga magalabot sa 130 km per hour malapit sa sentro kagpag madlos tumtum sa 160 km per hour. Samtang nagahulag sa north-northwestward sa 15 km per hour. Ginalauman nga magagwain sa pungsod sininga hapon sulod sa pag-asa sa Iloilo wala man sa direktang epekto sa western Visayas ang ininga bagyo apang mahimo sininga pabaskugon ang southwest monsoon. Bangod sini ginalantaw sa ang pag-asa nga mangin magal-uman ang panahon sa western Visayas sininga adlaw. Mangin magkasarangan ang yups ng hangin sa rehiyon nga magadala sa ang makasarangan man nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 26 to 33 degrees Celsius samtang ang maximum heat index subong adlaw posibleng magalabot sa 39 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:26 ning aga kag magatunod las 6:09 karon sa gabi. Ang update alin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Tia Panas Otero, Tatak RMN.
11: Papa, malangalingin na hulat na para malipay kita.
12: Pwede na ka mo makarado sa mga ulumahan nyo. Ang kagabi, Radyo Manovi, bilog na adlaw. Ang adlaw na hindi pagiman kusog ng ulan. Pero sang kagab, igid, nagbuugid, tudog ito.
11: Kabaway-baway ang kalibutan ah. Pero, damo sang graduation nga na upangan niya kahapon na sa idol.
12: Tamaan,
11: ang, si Pio, imbis nga sa open field.
12: Ginbutang nila sa gym.
11: Hindi man kay go tanan.
12: Galalain ang mga ginikanan to kag ang mga estudyante kay ti hindi pala aircon.
11: Kanugo no.
12: Perti ka init-init.
11: Te ban pala uli eh.
12: Ang iban gin separate. Kung duwa kamo abi, pero sabi magasawa kamo.
11: Oo.
12: Ang nanay atuto sa gym. Ang tatay diri ka sa Rose Memorial Hall.
11: Why gid na 4C ni no?
12: Why ma 4C kay
11: this leads me sa review of related literature. Alikanta tong balita nga nagwa nagligad balang bulan na may plano ang Uswag Ilonggo party list si Congressman Jojo Ang nga mapatindog diri sa nga dako-dako nga event area. Ti dome na identify na sila nga duta diri sa syudad, madonate man ang iba na ngara sa private sector sa ila duta para nga magka-property kita nga makaos ang dako-dako nga mga concert. No, dako-dako ang mga events. Kay parehas ini ang mga universidad ta, gadamo lang gadamo estudyante, pero why naman sila abis ang duta pa?
12: Yeah.
11: Nga makapabutang sang covered nga structure.
12: Amo na malana why na sila sang i-improve para Jumanovi.
11: Pwede nga markilahan or at least magamit for free. Kung may bayad man, gamay-gamay lang blairan mo kung gobyerno iya ang nagapanag-iabo sa idol.
12: Yeah.
11: So, sa kay Congressman Ang.
12: Dayunan na na.
11: Dayunan na na. Kay parang may venue man kita kung mga pareho sinin ang graduation. Nga importante sa mga estudyante kaginikanan kay once in a lifetime
12: kayo,
11: na
12: na. Hoy.
11: Pero why kita sang butangan kung gaulan. Sa detalye sa aton balita lokal.
12: Maghingagaw na sa pagrehistro sa ikaduwa nga RMN Freedom Run kung sa din tubtob sa 7,000 pesos ang mahimo makuha sang aton tagdaog. Hiwato din sa June 12, 2026 sa Fistibook Mall, Mega World, Iloilo. Para sa winner sang 10 kilometer kategory, makabaton sang 7,000 pesos. Ang rank 1, 5,000 pesos sa rank 2, kag 3,000 pesos sa rank 3, sa 20 kilometers na. Sa 10 kilometer kategory, nagahulat naman ang 5,000, 3,000, kag 2,000 nga cash prize. Magabaton naman sang certificates of podium finishers. Or ang podium finisher sa 5km kag 3km category. Ini magluwas pa sa finisher shirts, RMN merchandise, tote bag, gamay tsan sa panga magdaog sa raffle, kung sa diin appliances ang nagahulat. Sa mga luyag magdalagan upo ng ilang kausa, mahimo lang mag-register online. Pagi sa Facebook post ang RMN Iloilo kung mag-register on-site sa RMN Broadcast Center nga makita sa 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City o kung sa Faforma Boutique sa 2nd floor sang Merrymart Mall.
11: Madugay na ginahimo ang paggamit sa iban sang salakyan nga naka-issue sa Office of the Vice Mayor. Sunod kay Vice Mayor Lablab Baronda, antes pa man siya naging Vice Mayor, Practice na sa opisina ngay pahulam sa katapo sang sangguniang panlunsod kag mga empleyado para sa opisyal kag legal nga functions. Patag ni Baronda nga ginapadayon lamang niya ini mangod kulang kag limitado ang gamit sang gobyerno. Para sa Vice Mayor, ang pagbuligay pinakamayo nga mangin matalunsay ang serbisyo sa publiko. Ginabi-abi man niya ang imbestigasyon na gudmatagan sang kasanagan ng isyo kag makadihon sang mas hugot nga pagsulundan sa paggamit sang salakyan sang gobyerno. Matandaan nga naka-isyo sa opisina sang Vice Mayor ang salakyan sang syudad nga nakita nga naka-park sa GT Mall sa adlaw sang Domingo. Samtang sa muman nga adlaw, nakita ang salakyan sang liga ng mga barangay sa isa ka kapian sa Buhang Haro. Hindi kita magpa-mislead sa diskarte ni sa mga politiko. No? Not just kay Vice Mayor Baronda alone, kundi it applies to all. Ang issue dire nga ginatalakay kag una nga nagwa sa RMN, halin sa informant naton nga isa ka civilian, isa ka taxpayer from Molo, hindi iya kay kun ginapahulam.
12: Yeah.
11: Why kita daya problema sa prosa ginambal ni Vice Mayor Baronda nga pwede mo ginaipahulam sa iban nga ra man sa gobyerno for official function, bisan gani guro sa private kun partner sang gobyerno sa obra, no? Pwede.
12: Yeah.
11: Ang issue tadi iya, hindi ka mo magpamislid sa diskarte ni isang mga politiko. Ang issue tadi iya, gingamit sa adlaw nga wala opisina.
12: Amo na yung issue na.
11: Amo
12: na
11: ang issue. Duro ka mo. May gahambal dira nga, okay, why opisina, pero official function man ato, di okay eh. Di ba? Pero sila nga, hindi mo to pag-i-engage. Dayon tawgon kita nga hisa ini, sang tiyo ni Councilor Shane Mabilog, dira ang problema.
12: Amo na ang problema na ton.
11: Oo, amo na iya.
12: Dira nagdako actually Radyo Manuvi.
11: Oo, why na iya problema kung ipahulam basta legal.
12: Yeah.
11: May ara sang
12: trip
11: na comply ng mga dokumento, yeah, okay, sa regulasyon sang DILG, DBM, kag kuwa.
12: Kayo bala nyo ang salakyan ngayon na, hindi nyo niya personal. Nga mambal ka mo, ti kayo naka-assign sa inyo o kung sino naka, nagkakapot ko pisina ngayon na pag gusto sa India.
11: Mm.
12: Ang salakyan sang gobyerno, amo na nga may ara kita sa mga memorandum circular. Mm. Para nga isundon sa mga opisina sang gobyerno, mga empleyado, kung paano magamit sang salakyan sang gusto.
11: Yes. Lasais, this is Ice.
12: Luyag ni Police Brigadier General Randolph Tuanio ang bago nga Police Regional Office sa 6th Acting Director nga mangindisiplinado kaprofesional sa ilang trabaho ang kapulisan sa Western Visayas. Ini ang pahayag ni Tuanio sa gipamangkot sang RMN Iloilo kung ano ang marching order niya sa mga pulis sa riyon bilang bago nga Regional Director sa PRO6. Sunod kay Tuanio nga nagalaom siya nga sa idalom sa iliderato obrahon sang kapulisan ang ilang mandato bangod gusto nila ini kagidibangod gaginmando lamang sa ila. Patag niya nga dapat magtrabaho ang mga pulis bangon sa nagaulikit sila sa ilang serbisyo kaysa mga tao nga dapat nila serbisyuhan.
1: Hinihiling nga na po natin sa ating mga personnel ng mga PRO6 na una, maging disiplinado tayo at maging professional sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Asahan ng mga kababayan natin dito sa Iloilo na lahat po ng sinasabi ng inyong regional director, we will walk the talk po. Sinasabi ko nga po, sana sa panunungkulan ko na dumating yung pagkakataon na yung police po natin, especially dito sa Pro6, na gagawin nila yung trabaho nila dahil gusto nila ito. Hindi dahil inuutos ko, kundi dahil mamalasakit sila sa serbisyo at dahil gusto nila na tignan ang kapakanan ng taong bayan. Yung bang, ma'am, nagagawin mo yung tama kahit wala nakakakita.
12: Dugan pa niya nga siguruhon niya nga hindi ma-involve ang kapulisan sa riyon sa illegal nga aktibidades kag kun matabugin man ini, ginparugyanan niya ang publiko nga i-report ini direkta sa iya.
1: Sinasabi ko nga po, ipapakita natin na yung team na dinala ko po ay magtatrabaho ng totoo at tapat. Dahil ito po yung mga nakasama ko po since nung mga PO1 sila nung araw pa. Na sinasabi ko po, mapagkakatiwalaan, lahat ng report ng mga natanggap po natin is iba-validate po natin. Isiguradihin po natin na yung team nakasama po natin at yung PRO6 team po ngayon ay hindi po may involve sa anumang illegal activity. At kung may mga may involve man, text lang po. Ako na pong bahala mag-stress sa kanila.
12: Ang gabain sa pahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang bago nga PRO6 Acting Director. Ginpasiguro man niya nga sakop sang zero tolerance policy nila ang talan nga mga pulis nga posibleng involved sa sala nga mga buluhaton, ilabi na sa illegal drugs, illegal quarry, kag illegal gambling.
11: Tama galing ni ka generic ang amuning statement.
12: Na batian ta naman sa una.
11: Oo, batian sa tao ay nagabugat, no? Pero kahapon sa interview ni Sang Arimen Sunday Special, may nami to siya nga soundbite. Yang tanan nga mga pulis nga buta sang utang, puro loan. Amon na sila niya ang gina-require ko gid nga mag-attend sa financial literacy program.
12: Yeah.
11: Sang PRO 6.
12: Manami, manami. Why sang way ko na kabati sa mga muna nga nagtambal ng mga
11: actually si mga hipin. General Tuanyo, mambal mo maalam yeah. Kag sakto utok.
12: Yeah.
11: So I am giving him the chance nga mag-shine diri sa Region 6 kay luwas sa kay General Jan Bulalakaw.
12: Mm.
11: Ang na-sense ko una pa lang may unod-ulo nga regional director magambal mo ni
12: siya.
11: No?
12: Do.
11: Tawala siya sila niyang damo utang kag damo loan mo na ginambal niya kapon nga nagtadak nagtudok sa akon.
12: Titaktugid man na Radyo Manuvi.
11: Sila niya kung sino ang damo utang kag loan nga pulis.
12: Ang una dapat si Binaron.
11: Ginapa-attend ko sa financial literacy kag why ko ginapa-assign nga mangin patroller. Kay sila niya dira ang temptasyon, ang sulay sa ila.
12: Tutun.
11: Amo na dapat, no? Tikaron bala kanon mo na Jace, no? Ang interview kapon kay part 2 karon i-play nato ina.
14: Tatak. RMN.
11: Sa ginambal ni General Tuanyo, no?
12: Tuanyo.
11: Lasay 20 sang aga. Nagtanyag sa tunga sa milyon nga reward ang pamilya Hasildo sa konsino man na makatudlo sa nagpatay sa ilahi mata nga si Virginia Inayan Hasildo sang tinalikdan nga Mayo 24 sa sulod sa Yapuloyan sa Lidesco Village sa Tabuksuba, La Paz. Inagin confirm ni Police Captain Gimel Acuesta ang hepe sang La Paz PNP. Suno kay hepe nga nagtawag sa iya ang himata sang biktima kag nagpaybalo nga nagpasaka sila sang reward sa makatudlo kun diin nagapanago ang suspect nga si Jerry o kon Pablo Lima. Payag pa ni Acuesta nga pisar na tapos na ang hot pursuit. Natalanan na nila nga ipasaka ang kaso nga robbery with homicide batok sa suspect.
14: Tatak RMN.
11: Lasais 21 sang aga. Break anay sa balita mga pikita magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sinian timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga raw tigulang kita tulukon. Gani para forever young magsanton Gold Coffee Mix.
12: Arimin. Magaradyo man cooling hub sa sudad sa Iloilo padayon nga mag-operate sa piyak sa pagtupa sang ulan. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
15: Padayon pa nga mag-operate ng cooling hub sa siyudad sang Iloilo sa piyak sa pagtupa sang ulan kahapon ng adlaw sa Domingo. Sunukad niya Services Office Head kag Crisis Management Council Executive Director Engineer Neil Ravina pagkakuhaon pa niya sa Resident Meteorologist sang City Disaster Risk Reduction Management Office o consider MO ang projected heat index sa siyudad sa bugos ng bulan sang Hunyo. Padayon ni Ravina nga nakahanda ang cooling hubs na magabukas sa bulan sang Hulyo santo sa projection sa pag-asa nga magasugod ang El Nino phenomenon sa sining bulan. Padayon ni Ravina nga kon magpadayon ng pag-ulan mahimo man nga gamit ang cooling hubs bilang rain shelter.
16: Ang atong cooling hub until July because of the projection nga ang high heat index will be until July because of the El Nino. Actually is until first quarter of next. I-check ko ta atong weather forecaster sa CDRMO. Makuha ako sa data sa iya to heat index projections for June. No? And at the same time, naka-design mo na atong cooling hub that could be converted into a rain shelter during heavy rain. Pwede man siya makakomodat.
15: Ang pahayag ni Engineer Neil Ravina. May tatlo ka cooling hubs ng siyudad at hamtang sa Diversion Road sa Mandurriao, kagsad niya Luna, kagplas ulit agay sa Start Street sa City proper. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
11: Oras alas 6:23 sang aga. Ang balita ngayon na batian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Nimo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos kag Spirulina. Makabulig sa high blood diabetes kag sa may kong adugo ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Standby, dugidugay, live si Radyo Man Flo Navarrete sa maulanon nga adlaw sa Sunset Boulevard. Kay subong Lunes, balik opisina ang aton nga mga pumuluyo. Sarado pa o kung hindi. Kay late yesterday, ginabrihan na ni. Pero way takabalo sa plano sa tag-iya sa duta nga nag-claim nga waay sa mabayran sa DPWH sang 28 million sa ginubra ang Sunset Boulevard nga sakop na ya sang mulo. So tig isang tag-iya mahangpan mo bala kung ikaw man ni sa lugar nila. Ano abi ang imuon mo luwas na magubra ka sa eksena pero sini?
17: Tiya mo ginai.
11: Doon duman mo ang duwa nga nagsaka man ni Saton.
17: Ano man to?
11: Taga San Enrique.
17: Dugay ng duta nila nga gingamit sa DPWH.
11: Ang lalato yung ila, gincheck nila sa DBM.
17: Yeah.
11: Kung may budget na gidman.
17: Na ara na kung kwarta
11: eh. Ang balsang DBM niya na-release na namon sa DPWH. Nagkanto na sa DPWH 6 day. Wala. Sila niya sa nasyonal. Tiyang nasyonal, way man gasabat. Oh. So kadamo-damo sang pinanguha nila nga duta imuon nga karsada pero way man nila nabayran pero may budget na gali.
17: Hindi niyo na iya pagkuao ng isang tao kun way kamo budget.
11: Di paras
17: balan niyo na na eh.
11: Nagsulat sa kuno kay Secretary Dizon di way man sabat. Well, ako hindi man ko magambal nga gindid malang pero sa kadamo bala.
17: Pasi way kalabot bala to
11: way kalabot kay Secretary Dizon kabalukad ang mga sekretary come and go lang ni sila ya.
17: Okay, saan ang kakapot na Radyo Manovi?
11: Mga staff
17: nila.
11: Kag mga undersecretary, yeah. Mga assistant secretary.
17: Hindi nakalabot da yun sa ilan.
11: Iban mga direktor. Di sila-sila na dang mga sindikato. Di mambal, di lang pagpalabot ah. Huwag man akaso. Amo na ang diferensya sa gobyerno na tondis Pilipinas. Kaya hindi ka pa labot ang tao direkta sa ila. Amo gid na ang gusto tang ipaintsindi. No, sa kay Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Abusar ni sa paggamit sa lakyan.
17: Abusar.
11: Ang natabo. In plain view, ah. Samtang wala mo pa ma-verify nga nagbakal galis.
17: Abusar.
11: Kaya Sunday mo, it's not normal. Di karoon ma-report ng tao. Di nugid sa media. No, hindi man sa kadriktas gobyerno. Di tapos, way kapagani, kabati isang reklamo sa tao. Kaya kisoy hinablos mong inbon nga ngakig ka.
17: Ako yan, Radyo Manovi, until ngayon hindi ko makita ang resibo niya. Sa no. Ibaklan dito.
11: Oo. Oh.
17: Way kuya gapati nga nabakal sa San School Supplies.
11: Na, kaya mo pa nang isa.
17: Way kuya gapati.
11: Kakalip, hindi mo ganit padalman eh. Nabakal ka tuod School Supplies, hey, pero man. Personal mo na yung advocacy.
17: Yeah.
11: So, hey. Personal mo ang advocacy, hindi mo ma-detach sa official mo nga function. No? Kaya hindi ito yung galiya sa syudad. Hindi ito yung function sa opisina niya.
17: Personal
11: niya ito ya.
17: Yeah, personal
11: na ito ya. Na nga magpamanagtag sa iya sa School Supplies.
17: Until now, gahambal ako ya kay kagawa, kay Consilor Mabilog. Mamuhay ako ya gapati sa ginambal mo nga nagbakal ka dito sa School Supplies.
11: Party na iya. Istoryanta na karon. Tiyan mo nga limbawa niyo, kinanglan niya sa tao mangudal sa lagyan.
17: Kaya huwag niyo ginbayaran ang tao.
11: Kaya that is the only way nga mabatian sa... Tiyato nga tonto ngayon informant sa lakyan nga ginggamit sa hinablos ni Yusek Jed Mabilog. Amo man na sa media sa nagage, kay kung siya man lang sino masapak sila.
17: Hindi man sa mabatian.
11: Oo.
17: Tikita nyo kay nangudal kundi batian da yun.
11: Oo. Di kag ma-realisar sa DPWH nga damo galitan na limtan pa nga pamayranta. Amo man na sang una to, doon duman mo ang nangayo buling nga tigulang di. Nagamit pag-ubras ang Puerto Real nga subdivision ang yaduta. Na subrahan na pulo katuig. No read, no write ang malama. Ako gito kay ibi ni Stubang ko. No read, no write. Sila niya, Sir Waigid, Kuya Akbalo. Gitawgan ako yas ang DPWH. One day lang, kag nagambal nga, tiyanong plano niyo sa chicken niyo, di dugay-dugay na ni. Sila niya, insa nga may chicken ako haw. Sila niyang ginagamit sa Puerto Real bala nga propiedad niyo nga nangin intrada sa right of way nila.
17: Nalaksama ang duta mo to?
11: Sila niya, waya kuya kabalo. Sila niya, amo na sa ang ginkaso ko sa abogado ko. Nga sang promulgation na abogado ko mismo nga singal sa akong hindi ko mag-attend sa hearing. Nga nabaligya niya na ako gali sa kontra. Oo. Te, ninsindihan mo na Yusek Mabilog kung anong hugot namon. Nga hindi namon pagtolerahon yung ginahimo mo. Nga huwag ka pa gani, ka pang usisa, ordinaryo lang nga tao nagreklamo, pero sakto sila. Huwag sila may himo, kaya may mga may poder ang kontra nila.
17: Pagkabati mo pa lang sa panugid, sa hinablos mo, nag-apin-apin ka.
11: TDPWH itong ginareklamo sa malam na to. Ambot nung duman nyo na. No, natalakay na mo ng isyo. Oh, kaluluoy sa malam, sailo-sailo sa abogado. Sobra niya nga sailo-sailo, mo mangyapon. No, pirdis ha. Kay no read, no write sa, gin-capitalize sang iban nga abogado
17: eh hindi sa kaintindi
11: oh para nga daw sa wala lang niya ang legal claim niya sa property niya
17: dati kwartahan mo say
11: ginkaso na mo na sang una sir abi ko pirde niya daw gali ako niya kay may chike tindi man nila mainkas kasi ang alam so kaluluoy sa mga tao di
17: abi
11: kung pabayaan nyo lang sila yan nga ini mga taga-gobyerno nga ne, nga kung may reklamo ka, ang balonan nila nga, hisa lang na, kaya may inaway sila yung
17: politika. Yan ang hisa na nga puro tanang legitimate ang reklamo nga na.
11: Isa mong may bago naman sila nga style.
17: Ano naman?
11: Oh, double standard ang mga diskarte nila, sila yung nila. Yan kagamay nga isyo, ginapadako.
17: Anong kagamay nga isyo?
11: Yan, tutukin nyo, drugs kag-krimen. Oh, ti, sige. Tutukan tang drugs kag krimen dahil ang corruption ang abuse of power bayan ta lang
17: isang
11: una, gusto nyo
17: isang una gitutukan man ang drugs ang drugs dalagyo ka man
11: kun ligwaton tabi sa narrative sa mga DDS gapalamati na sila subong ang mga DDS gusto gin nila away kontra sa drugs sa muna nga Duterte sila hindi balag reklamo ka mo ginaaway nyo ang mga Duterte kay puro lang drugs ang nabalaan niya sa corruption wa isa oh tiara naman ta anong padulungan sang media sa inyo kung magamuna style nyo perme butang balon, krimen man na, druga man na, ekonomiya man na,
17: patas na,
11: korupsyon man na, parehas na nga wayon ta. Oh, hindi ka mo dapat selective. Kuha niyong point? Oh, tigaroon ng budlay sa inyo, selective ka mo. Kung inyo gani, leaning sa politika ang maigo, hindi na kamuya gusto talakayon. Di, para sa amon niya, hindi na niya pwede. Kaya ang amon niya, patas, tanan, tandugunta. Regardless kung sinong maigo.
18: Tatak, RMN.

0: ni Mr. Ruel Amara. Suno kay Amara, nga napaslawan ni makabayad ang Department of Public Works and Highways o kung DPWH sang 28 million bilang kontrak sang duta o malinpas sang 2022. Dugang pa ni Amara, nga wala madayon ang pagbakal sang duta bagod wala sang pondo ang DPWH sa baylo. Inpasugtan sa gihapon ni Amara ang DPWH nga makalabay sa among lupa agod nga makaumpisa sila sa ilang construction na nahibuluan sa tuwing 2025. Nagabay si Regional Director Sunny Boy Orpel sang DPWH kay Amara kung pwede sila kaumpisa sang construction apisar wala pa sila sang pondo. Bangod naintindihan man sini ang DPWH kag para makopisa sila gileon sang ila proyekto, iya inigin pasuktan na kindugang panimara nga pag-abot sang Disyembre 31, 2025 na paslawan ang nasambit nga ahensya sang gobyerno nga makabayad sang among nga kantidad. Sa matandaan, naglabot sa 10,600 square meter ang duta sang tag-iya kag 4,400 square meter naman ang ginbakal sang DPWH. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Ang balita ang inyo nabatian, dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares nyo ang Mighty C alkaline and acidic ini mahirap sa tiyan nga vitamin C nga pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang atong kombinasyon sa maayo nga panglawason. Check tabla subong kung ano ang status ang Sunset Boulevard. Nasira na gihapon or nasira pa gihapon or nasinabrihana. Radyo Man Flo Navarrete.
1: DYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man Obi, Radyo Man Raygan, good morning. No? Dari kita sa may Sunset Boulevard. Sa
2: good
3: may...
2: morning man, Radyo Man. Plot do kondisyon ka subo.
4: Amo na mga amoks nga gusto ko bala ya. Do priska ka.
2: Dating mong amok subong sang jacket mo kung hindi Pink Lacson, Rodante, Marculita. Minority, majority ka subo ha.
3: Kay gagoom-goom, mabi mong ito pangunan. Kay subong, Radyo Manobi, Radyo Manregan, kahapon ginapasara ang ining dalan diri sa may kagba, sa intrada, isang kagbang uton, which is kung magaling ka diri, naposta na to sa may Sunset Boulevard, sa may Arevalo and Mandurriao, no? Ipigiginsira.
2: So sa corner sa before turning left or right, kag may diritso pa. Ang right sini Plo Mandurriao, di ba?
3: Mandurriao.
2: Ang left uton, ang diretso niya uton man gyapon.
3: Diretso niya uton man gyapon.
2: Okay. So
3: kun ning dalan subong mo, no?
2: Ti sa mga nagapamati, kapin pa sa may plano magagi sa Sunset Boulevard, bukaran yung Facebook live niyo subong. Kung magi ka mo daw kun hindi. So may one lane nga pwede magyan plo.
3: Two lanes kid.
2: Two lanes.
3: Two lanes.
2: Pero kabos-kabos man nag-awa sa skuret eh. Pero pwede.
3: Pwede man. Oo.
4: So, pwede ah. Magyan ah.
3: Oo. Piyak ini nga dala. Nangalin to sa may Mandurriao, pasulod rin sa may uton. Pwede ka lusot ang mga salakyan.
2: Oo, pwede ah.
3: Nangalin rin sa sagbang, Mandurriao, susot na sila sa Mandurriao.
2: No? Okay, one way man lang ni, di ba?
3: Oo. So, ti, ako nang natabo kahapon kay ginpasara ini sa nga tagiya nga si Mr. Will Amara na which is ato subong sa may US, no? Ay nagatrabaho ini bilang nurse, no? Actually, nakakontak kita siya, gulat kita sa niya sining reply. Radyo Manobi, kay TY, kuno kabayad ang DPWH sa 28 million bilang kontrata sa sining kana. Kaya nag-ayo kuno si Sunny Boy Oropel sa DPWH sa to, sa 2022, nga kung pwede makahimo sila sa access kung makahimo sila sa kontrata o kung construction bilang wala rin na alagyan o kung access sa sining dalan Radyo Manobi, no? Well, pinagsugot man rin si Mr. Amara, no? Kagulit may kondisyon sila nga din himo, kasi bayaran nila ang tagiya. So, amunin sa 28 million ang ginkuhan ni Amara na 28 million nga kwarta bilang kontrata. Ti ang ibayad tani ni siya sa maabot sining 2026, no? Pero napaslawan ang DPWH na makabayad

0: sang nasambit sini nga kantidad because wala kuno sang pondo, no? So tigin reklamo ini ni Mr. Amara sa kay engineer Alfruto, nagunuhan do na sila kuno, no? Ngati sige bayaran namon sa amo nga tuig. Sa ngati ay mangyapon makabayad, nagkontak si nagpadala sang sulat si Mr. Amara sa kay secretary Vince Dizon sang DPWH. Ano no kay ti wala kuno maka wala sa diapon makaabot ang kun wala ma-replyan ang iya sini nga sulat radyo man na
1: nga kunduta gani sa mga may poder ang nagamit kadasig ma-release ang pundo no pero kun mga ordinaryo nga tao gani or way man impluwensya sa gobyerno do kadugay gid. So anyway, dire lang kita nay Radyo Man Flo. Anyway, importante balanta nga pwede na magyan subong. Okay, yes, salamat no? Gid Radyo Man Flo.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Konsumo na Barete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: So as of this morning,
3: maagyan na.
1: Agyan na.
3: Why, maagyan gin butangan ng sapiak, may baral. Pero sapiak maagyan. Pabatsag man ini Radyo Manovi mo. Ang 28 million nga ina sa pagkadako man ang kwarta.
1: Di kinanglan na yas ang tao man.
3: Kinanglan nila na yan. Ila na yan eh.
1: Amo nang malain sa taga DPWH. Kay Shado sa inyo kahinay. Isubong ang nagpulungko da. Tindiran nyo na ini. Para sa taga San Enrique nga nagkakanto di Saton. Ginpang referta na lang sa ombudsman. Kay kahinay gidya.
3: Unang problema sa gobyerno.
1: Kakanto man sila sa DPWH. Way sabat, Balnila, National Office. Ginakunong makambal. Di kamudi ang tao sa region. Hindi nyo mapaluwak.
3: Kada kanto bala di Saton. Ahinsya sang gobyerno. No ang ginareklamo Radyo Manovi.
1: Amo man sa dar.
3: Amo to sa dar lang tato bala nagkadto di.
1: Istorya sa Maro, hindi kontento makadto sa Paro pag hindi pagid. Oh, kadto sa region. Pero nga bala nga kinanglan pa ya nga maginapit-hapit ang tao di.
3: Hindi ra wala.
1: Ya, may mga number man tuod ni mga buisit nga ni sa National Office na post man nila nga pwede sila kontakon da. Pero yung man may gasalabat.
3: Magkanto ka abis opisina sa gobyerno, mambal ka sa imo reklamo, ang gatubang sa imo, hindi man ang tawo bala nga naka-assign.
1: Oo.
3: Ang balon na dayon, ay wala di siya. Pwede balik ka lang. Oo, tawagan ka lang namon.
1: Di why may gatawag sa ila. Di ang tawag gahulat. Di para sa ano bala ka mo haw? Para ka mo sa tawo? Para sa pumuluyo kay pisina mo sa gobyerno?
2: Tatak RMN.
1: Ang kaliari kung lang taon mo na eh, pwede ni maigo ang tag-iya. Kete, hindi mo ng right channel magubras na. Pero galingin na tolerate naman lang nato na. Kete,
3: dugay ng sinuktan na yung Radyo Manovi mo.
1: Dalang pansang tao, kung na... hindi kinsa masapakan, isa kay imo sila iskandalo.
3: Hindi sa mabatian, nagsulat naman saktuli. Nagtawag, nagsulat. Hindi sa mabatian eh.
1: Te, kung natin kumakaso pa sila, utro naman na, gasto naman, makakinanglan mo pa court order naman para ka mo magtuman sina.
3: Nadagay pa siraduhan niya, kundi ba't sagtanan?
1: Oo, te, hopefully. Pero kung dungol taga-gobyerno, te, why good Japan eh.
2: Arimin.
1: Oras, alas 6:39 sa nga agam balita ngayon na batian. Dulong sa inyo sa Vita D Plus Cofemex, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3. Gani, para super healthy ang imo kape, mag Vita D Plus Coffee Mix.
2: Life Extension Vitamin D3. Kag subo, aton damatian si Ma'am Cecilia Capanas para sa iyang abana nga si Jose Capanas.
4: So, kamusta na sa subong, ma'am?
5: Okay na sa sir.
4: Ano ginagamit niya subong nga products ng Life Extension?
5: Life Extension, vitamin D3. Tapos, yun pari, isa niya sa pumitig. Yun pa ultrasound, dito nakita, nga dako na. Hindi na madara ko nun, kundi opera na din. Kasi nga, hindi na ko yung mga magpa-opera. Ginagamitan ko nun sa Life Extension, vitamin D3, yun pa rin, saan niya sa pumitig, 1 week, kaya na tayo pangihi. Normal ba lang, hindi na siya, dwedugay, hindi balik-balik sa Renula. Okay na sir. Tingin niyo ang pumitig. Tapos, Life Extension, vitamin D3, ay tested. Lain niya niya nga, kwan sa lawas eh, nila. May mga prostate.
2: Life Extension, vitamin D3, for longer life.
3: Sa biyagkabahin survivor sa natabong aksidente sa Maasin kung sarin tatlo ang patay, istable na ang kondisyon sa ospital. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
6: Estable na ang kondisyon sa ospital sa survivor sa naglungtad ng aksidente sa barangay Kaigon, Maasin, Las 4:15. Sabado sang hapon, Mayo 30. Ang pahinante ging kilala kay Julius Reyes sa barangay Tulahong sa Amunga, Banua. Iniaging kumpirmar ni Police Lieutenant Rena de Patuan, officer in charge sa Maasin Municipal Police Station. Base sa investigasyon sa kapulisan, ngalun sa ipatay ang tatlo ka mga upod sini matapos nga nakabunggo ang ilang ginasakyan niya truck nga kargado sa kawayan sa puno sa akasya sa barangay Kaigon, Maasin. Ang mga nagkalamatay mo sa nay Michael Reyes, nga driver sa truck, kagresidente sa barangay Tulahong, Maasin, tag-iya sa truck na si Severo Robles, 72 anyos, sa barangay Abilay, Maasin, kagang helper nga si Gilbert Gabata de la Cruz, 18 anyos, sa barangay Nasaka, Maasin. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
1: Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita sa sports. Spurs balik na sa NBA Finals matapos ang isa ka dekada, samtang Phil-Am players magabungguan na sa NBA Finals.
3: Sa extra wow balita, ido nga duha kadlaw nga nadula, nakita nga nagalangoy sa suba padulong sa iya pamilya.
1: Nawa niya guro ka figure out paano ko ni matabok ang suba para puli, no? But sino nagdala sa iya to? Ibaloon ta na karon. Sa health news, nga bala nagapait ang aton mata kon hapon.
3: Sa labs ko si Mother Earth, pagdonar sang libro, magkabulig sa dunang mangga.
1: Inikagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Sa makadali, mabulosan na yung online greeting sa aton nga Boss Idol. Lasais, 42 sang aga.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
8: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
10: You need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
9: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Ang galing! Pangmatagalan!
12: Parang tayo lang, han.
13: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
13: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium sinusoids, Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium sinusoids is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
19: Mami,
18: itigil ang draba.
19: Angeline,
20: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
4: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Pilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka ling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hi, Jean here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala-stress. Bangod sini. Permi na ko hagard. Kad permi lutaw. Balanong gid sa face ko. Kulalbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress tabs. Nag-proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini. Naibalik ang vitamin C, E, kad niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi malaan. Fresh and focus.
7: Guapa
6: ka. Stress Tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
11: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita, Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
10: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
11: Yung sobretero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
10: Cali, kaya everybody, every bubbly sa Bubbly Town.
12: Magnolia, feeling good, set up.
13: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pamong pumaka-bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
17: Good morning, my dear plants.
18: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
17: Kati, sorry di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
19: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
20: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
21: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
22: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
23: Unilab quality yan.
24: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
26: Galabog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain. Na na. Hindi na paganto sa kay Arina ang iBerry.
27: Ako si Anna, wala taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia ako. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
28: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
29: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
30: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
31: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
32: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:52 ang aga. Sa ato naman nga tingo giligay noon, pagpatumbaya kag pagtingwa. Pagabasahon ni Radyo Man Fia May Otero.
1: Tingog giligay noon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog giligay noon.
2: Ining binalaybay ginatiguluhan, pagpatumbaya kag pagtinguha. Pagpatumbaya sa mga buluhaton, wala sing maayo na palaabuton. Ang di paglihok, amay sang katamaran. Kag ang patubas, dagayang kapaslawan. Pagtinguha sa maayong buluhaton, matinlo kag hayag ang pagkasalabton. Agod masulhay ang lakat sang kabuhi, wala sing sagabal, kag wala sing budhi. Dumduma nga sa puntas ang pagtinguha, may kalipay kag padya kang makuha. Samtang sa ukbong sang pagpatumbaya, may nagahulat nga kagha, kag paghaya. Ining tingog hiliganon pinagi sa malipot nga binalaybay ginsulat ni retired judge Nilo Parpamunag tag-ubay sang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Aramen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI Aramen Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng kag kape. Ang mga ingrediente kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sang pagpamuhin, gaparelax sang hunahuna, gaparutay sa pulaw, gapapagro sang pag-anggaanay nga mas ginpatami sang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi niyo, Capigenio.
0: Arimin. May now naman ta karon tag break time tala City Busay Idol. Lunes bunda mo to brada mo ta meeting sa Langkay.
3: Karon ka pa imo ya mainuman.
0: Ano yari di na
3: ano, ano duwa kami ni Radyo Man Jason pag commercial ka ginay, naghigo nagtimpla na kuya.
0: Daw kasaw ka na gid sa nang kape niyo.
3: Ang gusto ko lang ya Radyo Man Uvi kay balaan ko nga wala sugar. Balan mo, ako ya, kuwan ako, hindi ako fan sang tamis mo.
0: Health conscious ah.
3: Oo, ah. Kita mo naman ngang lawas, kung ano bahon, kung nagbukul-bukulan na.
0: Kaga namit, no?
3: Namit kaya. Oo, okay. Igupon ko ah.
0: Bo, grabe, doon ragok ba? Bo, grabe. So, kamo man, testingin nyo ang pinakamanamit ng 14-in-1.
3: Aba,
0: grabe, 14 gid.
3: 14?
0: Pero, ang presyo ya, brato. No, pero tiba ka namin, galutaw-lutaw pa mga herbs niya. So, tistingin nyo kay healthy siya. Kagmananampa kaya ang creamer niya, non-dairy. So, wala sa kolesterol. So, tistingin nyo, ara lang sa mga butika, ang Cafe Henyo, ara sa Mary Mart, sa Tabok San Sarbe Optical, ara da ang Shop at Samara. Pangitaan nyo lang ang Cafe Henyo upod sa Soft Touch Wonder Oil. Sa detalye sa ngaton, Balita Nasyonal.
4: Nakahanda na ang prisuhan sa New Quezon City Jail male dormitory para kay Senador Jinggoy Estrada apisar nga wala pa nagwa ang arrest warrant sa iya kaso nga plunder. Sunog kay Interior Secretary John Vicrimulya na prepara na sa Bureau of Jail Management and Penology ang detention cell para sa senador. Nagapangatubang si Estrada sang kaso nga plunder bangos sa ginaligar masubra 573 million pesos nga kickback sa rin sa flood control projects. Manong duman nga gindesignate Rimulya ang New Quezon City Jail bilang detention facility para sa tanan nga akusado sa flood control scandal. May populasyon ni Subo nga 3,600 inmates nga naganakip kay former senator Ramon Revilla Jr. nga ginaristo sang Enero sa kaso nga graft kag malversation bangos sa 92.8 million pesos nga flood control project sa Pandi, Bulacan. Gipaig ni Rimulya nga nakadepende na sa Sanigan Bayan kunin dalon si Estrada. Pananglitan dalon man ini sa payatas nakadepende na sa jail warden kun updon ang duha.
5: Tatak RMN.
0: Ang balita ang inyo nabatian, dulong naman sa inyo sang nan sa Super Plus sa Capsule. Ang nan sa Super Plus sa Capsule, nagabulig ini, good makalikaw kita sa mga balatian, gapabakod sa aton nga lawas. nagapalikaw sa aton sa pagtuhaw sa mga balatian, kagasubuman, nagabulig sa aton, karang nga makondisyon ng aton nga baga, kagbilog ang respiratory system. Likaw kita sa risgo sa madamo nga mga balatian. Non-Superplus, the new and improved non-Superplus capsule. Imo sa mga gustin, guyabano kag manunggay, non-Superplus capsule. Sa dugang nga balita, nagdepensa ang NBI sa plano nga mag-issue sang sampina kay Nancy De La Rosa, ang asawa ni Senador Bato De La Rosa. Sino kay NBI Director Melvin Matibag, wala inis ang kailabtanan sa ilang pagtingwa nga may baluan ang lokasyon sang senador. Sa nagligag, ginpayag sang ahensya nga mag-issue sila sang sampina sa asawa ni Bato kag sa iban pa nga ulihi nga nakita nga kaupod sang senador ante sini nagbiya sa Senado. Sino siya, luyag nila may baluan kung ginhungod ang tiniruhay sa Senado agud matigayon ang pagpalagyo ni De La Rosa. Dugang pagi na respeto nila ang pahayag ni Senador Ping Lacson nga nagakwestiyon sang plano kag pagtawag sining nga tinamad nga obra.
6: Tatak RMN.
0: Sa balita international,
3: hindi pa matag kung may malabot nga kasugtanan sa tunga sang US kag Iran may kantalan sa giyera sa Middle East kamabuksan ang Strait of Hormuz. Gipayag ni Muhammad Bagher Ghalibaf, chief negotiator sang Iran, nga hindi sila mapasugot sa anuman nga deal sa US kundi ma-secure ang mga kinamatarong sang tinan. Base sa mga report, gimbalik ni US President Donald Trump ang bagong framework nga ikonsiderar sang Iran nga mas may mabaskog nga termino. Suno kay Trump, lakip sa iya prioridad ang pagpugong sa Iran sa pagdevelop sang nuclear weapon kapabukas sang Hormuz shipping lane apang nagapang duwa-duwa ang tiran sa gusto ni Trump. Ginsinin sa Iran nga kinalan ang pag-release ang $12 billion nga frozen assets antes mag-engage sa pag-istorya sa nuclear program. Ginisister man sang tiran nga malakip ang Lebanon sa anuman nga deal.
7: Sa kung wala po ko naka-ano kagamit sang Evelyn, ang ako nga taa ka mag-ikasak. Hindi kaya ako makahigda nga nagatikilid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatikilid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
8: Susubong makatulog, mayo ng tulog mo.
7: Yes, okay. Muna akong tulog, wala akong hyperacidity, hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako ng pagtindog. Mrs. Remy Sintinalis, patong-patong haniway.
0: Isa sa nakagamit sang Evergreen Herbal Capsule kung paano sa nabuligan sa iya matag-adlaw nga ginabatsag.
6: RMN News Negosyo.
3: Nagdangat sa masobra 3 billion ka pesos nga valor sa pananom ang naguba bangon sa moisture stress sunod sa Department of Agriculture. Sunod kay DA spokesperson Arnold De Mesa, 15 ka mga lugar ang nagkabatyag sang moisture stress ilabi na sa mga maisan. Kalabanan diri, payag niya ang naghalin sa Luzon. Sa Bayluhan ay 1 dolyar subong adlaw 5 sentimos na gid lang ang kinanglaga kinanglan hindi 1 centavo para nga mangin 62 na ang atong dolyar subong mga karadyuman 61 pesos and 59 centavos.
0: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasaril lang sila kundi malapit ang inyong lugar. Pasi, Estancia, San Jose Antique, Banga Dama, Santa Barbara, Tagbak, Haro, San Miguel, Jordan, Guimaras, Uton, Kabangkalan, Cagadi City, San Negros Occidental, kag Life Extension Clinic and Pharmacy sa tatlo naton ka mga mall. Robinson's Iloilo, SM City Iloilo, kag SM City Bacolod.
6: RMN News Sports.
0: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Pagkatapos sa mas sobra pulo katuig ang San Antonio Spurs, balik na sa NBA Finals. Sang ginpirdi sini Oklahoma City Thunder sa Game 7 sa Western Conference Finals. Si Victor Wembanyama ang nagpauna sa man dinalagon ng hampang sa Spurs kag nag-deliver sa score ng 111-103. Uli nga naklabot ang Spurs sa NBA Finals sang 2014. Karon ang bagong henerasyon sa Spurs may tsansa nga madala liwat ang kampeonato samtang ilan na talana nga tubangon ang New York Knicks sa NBA Finals. Samtang excited na mga Pinoy NBA fans sa pagkatubangay sang duha ka Phil Am. Iniamo sanday Jordan Clarkson sang Knicks kag Dalen Harper sang Spurs. Si Clarkson ang nagakapot sang dual citizenship sa Pilipinas kag US kag may Philippine passport. Si Harper naman ang anak sang 5-time NBA champion nga si Ron Harper kag ni Maria Pizarro. nga isa ka Pilipina halin sa Bataan. So one half Pinoy gid ya si Dylan Harper kay pure Pinay gid taga Bataan ang nanay niya.
3: Si nanay niya ang itsura Pinay gid ya, Jumanubi.
0: 7 years old pa lang galing nagpa US na ni si nanay niya.
3: Yeah.
0: Kay ang tatay niya ni athlete gali 1963 ginrepresent nilang Pilipinas International Games. Si Jordan Clarkson 1/4 Filipino kay ang nanay niya Phil Am.
3: Yeah.
0: Bali ang bana ni lula niya kano nga soldado sang una sa Clark sang ari pa ding mga kano US base sa Pilipinas. Di kay half si nanay niya, so si Jordan 1/4 Filipino.
3: Between Jordan Clarkson kag kay Dylan Harper at Jumanuvi, lain-lain ning ang pangila mo. Shooter ya kaayo si Clarkson mo. Pero si Dylan Harper, point guard ra Jumanuvi kag slasher. Matanda, kusog, dako. 6'6 ni sabla mo.
0: Oh, dako, no?
3: Dako siya.
0: Mas dako siya sa sakay Clarkson.
3: Dako siya kag ma-slasher siya. Inang gintudluan gali sa kuno ni nanay niya sa una.
0: Kay coach ni nanay niya mo.
3: Ang aton nga style, kundi tira-tira sa guwa. Siya yung gintudluan, nga pagkapot sang bula, hindi magtira. Madrive sa sunod. So ang iya tanan kalabanan, mga aras sa 52% Radyo Manovis, ang iya nga score,
0: yes,
3: inside the paint kid sa
0: iyo. So Mayo, ilang taon?
3: Mayo sa ilang taon.
0: Di, may win ban yama pa siya. Pero ti, amo naman eh. Sa experience, si Clarkson o Lobanse naman siya.
3: Amo lang na.
0: Experience sa NBA Finals.
3: Pero malawi, Gabi, ang oras nga ginahatag kay Harper.
0: Kumpara kay
3: Clarkson. Kumpara mo kay Clarkson. Kaysa kay Clarkson, Radyo Manovi, namudamos lang sa shooter mo. Pero sa point guard naman, duwa lang yung point guard sang Spurs.
0: Second point guard.
3: Si Aaron Fox lang iya kag si Dylan Harper.
0: Ti sadyan eh. So, nakontak nyo na Radyo Man Jason ang aton nga ghostwriter. Sa mga nakasunod balaya sa RMN, ang ghostwriter, liyog ko ipakontak mo na kay sadyahan na ini. Kay popular ang mga teams mo.
3: Popular no? Kayo.
0: New York, kag Spurs, sadyag ini. So, liyog ko sa ghostwriter ta. Pero naton, ayo lang anay gamay sa sweldo. Kay pigado sa mga ekonomiya.
3: Nagahambal tong kilala niya sa akon. Nga sila niya, bisan wala ko no sweldo. Basta daog lang perming Spurs.
0: Oo, oh, sadyahan na.
3: Ara na si Nonoy Wimbanyama kasi si Nonoy di lang
0: narapin. Sadya na ni. Suliyog ko sa ghostwriter ta para mag-enjoy naman ka mula ang tao NBA. Kabantayan nyo ha, ang coverage diri sa aton sa RMN.
9: Sports.
0: Malikawan ta, makamamatay nga stroke at heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Ganyo galia ang paginomadlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
9: RMN News Entertainment.
3: Magkaradyo man, ginahuring-huring hindi na mag-abyanay sanday Bella Padilla kag Kim Chu inikasunod sa serye sang Cryptic Art Cards nga ginpost ni Bella. Nalakip diri ang I'm proud of you for living. You made the right choice kag ang malaing epekto sang drama sa hamtong na nga edad. Ginambalan ang timing sa mga post sa tunga sa nagalaptang impormasyon nga hindi na mag-abyanay ang duha.
0: Balikay man na.
3: Sunggod-sunggod mo lang na.
0: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinong kaisa lang ka sa shay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kaya ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
10: Extra! Wow! Balita! Balita!
0: Love always finds its way home. Wala na punggan nga mangin emosyonal sa isa ka pamilya matapos liwat nga nakaupod ang ila ido nga duha na kadlaw nga nadula. Sa video ni Mitch sa Pabingwet, makita nga nagatalangison ini sa nakita ang inoptanan nga aspin nga si Coco nga nagalangoy sa suba pabalik sa ila. Sunosaya May 8 sa natalupandan sa pamilya nga nadula si Coco matapos ginpangita agud pa kanon sang treats. Ginpangita nila ini kagin review ang CCTV apang wala sila sang matag nga lead sa ido. Pagkaligad sang duha kadlaw nakabaton sila sang tip nga may nakita nga ido nga puti nga nagalangoy sa suba malapit sa ila lugar. Gilayon nila ini nga ginkadtuan apang gabi na kagin balikan pagkaaga. Sulit-sulit nila ini nga gintawag tubtog ngay nali lang nagwa ang isa kaido halin sa masiok nga lugar kag naglangoy padulong sa ila. So sa tabukid sa iya sang suba gali.
3: Tinagtabukid sa iya gali oh.
0: Yung mga ido, galangoy abi ni.
3: Amo man ang nami sa ido, no? Why man sila gintrain na jumanubro? Ano, vipro instinct nila yan. Kalakalangoy sila yan.
0: Ang balong maglangoy.
3: Ang una-una ko gid nga nabalaan sa langoy, inido. Amuna na ako kapakapa. Oh. Lain man na yung dog style ya. Aria inido nga langoy niya.
0: Nagtilaw ako na sang una po sa idol. Pero siguro mga duha ka baso sang tabang ang nainom ko sa suba. Lingko kamulan da langoy ah. Kagkuhan pa na blang nabaw pang suba bla. Oh. Kaya tiga wakal ka, nganganga ka, susumulod ba ko ni nagmagliwat? Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
3: Magaradyo man, halungan tang sugar ta. Balaan nyo kung tumaas na natudong sugar nyo, hindi na nyo mabalik sa dati. Gambal ka mo nga mabalik pa sa dati. Hindi na. Kinala nyo na sa maintenance. Dapat subong pala nga daw nagabulo border siya. Oops! Dapat lang taon tanay na. Magaradyo man, healthy nga mga pagkaon ng aton imoon. Exercise. Hindi magpatama sang tamis. Hindi magpatama sang karbo kagarni. Kadto ka sa doktor, bisan once a year lang. Kung alang-alang ginang imo pundo, kadto ka sa doktor, pa-check up ka, pakuha ka laboratory. Pero kada adlaw, inom ikaw sa DTX 500. Nga, may charantin siya, nagikan sa Marguso, nga nagabulig panubo sa atong blood sugar. Di sugar-sugar cane nga nagalimpyo sa atong atay, kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi kita dali magtigulang. Gani, mag-DTX 500.
11: Tatak, RMN.
0: Last 7-8, direkto na kita sa aton nga RMN Network News. Part 2 karon, diskusyonan ta. Nakalabot na sa Malacanang ang natabo nga inipag ang panay ng Day Mayor Matet Dibuque kag Anay Mayor Jed Patrick Mabilog. Kag subong grabe ang dosanay puwersa sa babaw galibo sa idol. Kay mga mayors, kapin pang nagtaya gidya kay Marcos through and through.
3: Yeah.
0: Ito si Mabilog, ya Robredo, ini nagligad.
3: Way mana sa kabuli.
0: Kagway sa day sa Pilipinas. Mga mayor gikuno sa Antique. Nagambal sila para tanin na kay Mayor Jonathan
3: Tan.
0: Tan.
3: Oh. No?
0: Nablagan siya. Ang isang ex ni Bianca Manalo, oh,
3: diba? Siya na, siya na.
0: Kag sila to yung nagastogid kay BBM.
3: Nagastogid sila kay Timang Garano na sabi.
0: Tingsadya subong kay Kalabuot pagid sa Malacanang, ang complainant nga ini sa kaso bala ni Mayor Raisa Trinya sa Inday-Inday nga tinaga, Epal-Epal nga violation sa circular.
3: Inday TLC, TLC ni Inday?
0: Ang nagkaso, na-identify nila, isa ini sa nagprotesta man sang nagprofesor si First Lady Liza Marcos sa West. Sa Lobla, sa College of Law. Di balaan nila who is behind him. Although gambal man ang tao, nga sila niya, no one is behind me. Ginisaya ka interesado.
3: Pero ti, nga, amusa ka interesado, kay hindi man sa Ilonggo, ay man sa Dirira Jumanovi, tagaluson siya, pero ginaintrahan niya ang iyasang mga lokal. Sino ang sa likod niya?
0: Kadasig sa iya ma kuno makontak dayon.
3: Dasig sa iya makontak interview sa dayon.
0: So, pero anyway, balido man ang iya nga kausa.
3: Balido na.
0: So let us give him the benefit of the doubt bu sa idol. Kagamo giman ang dapat sunod kita sa tanan nga circular. Yeah. So kitay kita las 8 siningaga. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Novi Malyon Guaso.
3: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
11: Tatak RMN. RMN Network News.
12: Very much. That is a great worry for me. Because we have just started and these are big things that we are trying to do. We're changing the whole way that we govern. We are trying to reform the bureaucracy. These things don't get done instantly. And it's very, very easy to go off the rails.
13: Right.
12: It is continuity that we aspire for, that right. we dream of, that we work for. And that continuity has to go on. Otherwise, we go back to doing business the old way.
14: Yung pong Bloomberg ay isang international media organization. Kaugnay niyan ay hindi naman may tuturing ni Pangulong Marcos Jr. na may giyera sa pagitan ng mga Marcos at Duterte o may awayan sila dahil mas nakatuon daw siya sa pagtatrabaho bilang Pangulo.
12: Well, I don't see it as a war. I'm not conducting any war, political war against anyone. I'm just trying to do my job. It is par for the course that you will be attacked, that you will be criticized. All I worry about is work. All I worry about is national development. All I worry about is sustainability. I worry about jobs. I worry about the economy. I worry about people's lives, safety, etc. Everyone is saying there are elections in a couple of years. And of course, we have to attend to that. But I think it is not entirely accurate to describe that there's a war between, there are warring families. The response is really to leave politics aside, because the work of national development is a billion times more important.
14: At sa kabila po ng mga obserbasyong nabuwag ang unit team, wala raw pagsisisi si Pangulong Marcos Jr. na nakatandem niya si Vice President Sara Duterte.
13: PNP Chief General Narcates, ikinagalak naman ng mataas na trust rating sa resulta ho ng Boses ng Bayan Index of Governance Survey. Kasama natin sa Balita Radyo Man Marjo Domingo.
15: Nagpahayag na kanyang pasasalamat si PNP Chief General Jose Melencio Narcates Jr. sa naging resulta ng pinakabagong pambansang Boses ng Bayan Index of Governance Survey ng RPMD Foundation Inc. kung saan kinilala siya bilang isa sa mga pinakamataas na marka sa hanay ng mga opisyal ng pamahalaan sa bansa. Sa nasabing survey na isinagawa mula April 1 hanggang 8 at nilahukan na 5,000 respondents, nakakuha si Narcates ng 78.5% trust rating at 79.1% performance rating. Ayon sa top cop ng PNP, ang nasabing tala ay hindi isang personal achievement kundi refleksyon ng sama-samang pagtutulungan ng PNP para magsilbi sa publiko ng may integridad at profesionalismo. Inatasa naman ni Narcates ang mga units ng pulisya na paiktingin pa ang pakikipag-ugnayan sa mga barangay at higit pang palaksin ang mga panloob na hakbang sa disiplina para panatili ang tiwala ng mamamayan. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak Armin.
14: Samantala, ipinauubayan na ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang pagpapasya kung kakansilahin ang passport ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna po yan ng patuloy na pagtugis ng mga otoridad sa senador na itinuturing ngayong isang pugante. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, ang DOJ ang magpapasya kung kakansilahin ang passport ni de la Rosa. Una nang sinabi ng NBI na mag-i-issue na rin sila ng subpoena sa mga individual na huling nakausap ng senador kabilang na kanyang asawa. Samantala, ipatatawag din ng Justice Department ang ilang miyembro ng media para sa kanilang investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo at 13. Ayon po kay DOJ Spokesperson Attorney Polo Martinez, ito ay para matukoy kung makatutulong sa fact-finding investigation ang nakita ng mga miyembro ng media na nasa Senado noong mangyari po ang barilan.
13: At sa kaugnay na balita, nanawagan si Senador Ping Lacson sa National Bureau of Investigation na huwag idamay ang may bahay ni Senador Ronald Bato de la Rosa para matuntun ang lokasyon nito. Sa kanyang social media post, tinawag ni Lacson na trabahong tamad ang hakbang ng NBI at pinapakita ang pagiging incompetent ng kanilang intelligence work. Bukod dito, hindi rin profesional ang ganitong taktika para matukoy ang lokasyon ng senador. Sa halip na ngako naman ang mambabatas na tataasan ang intelligence fund ng NBI sa 2027 budget. Samantala, nilinaw naman ni NBI Director Melvin Matibag na walang kinalaman sa manhunt kay De La Rosa ang planong pag-i-issue o yung planong mag-issue ng subpoena sa misis nitong si Nancy De La Rosa. Bukod pa rito, nakausap na rin ni Matibag si Senador Lacson para linawin ang posisyon ng NBI sa issue.
14: Si Pangulong Marcos Jr. ay pinadadalo raw si Senador Bato De La Rosa sa Senado kung talagang nais nitong makaboto. Siguro pinapapasok. O, pasok ka na daw, Bato. Kasama natin sa balita si Radyo Man Chanel Salazar.
16: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat personal na dumalo sa mga sesyon sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa kung nais nitong makaboto sa mga halagang usapin. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi dapat payagang makaboto ang isang senador na may arrest warrant kung hindi ito pisikal na naroroon sa Senado. Kung nakadaloan niya si de la Rosa noon sa Senado para makaboto sa pagpapalit ng liderato, sa kabila ng mga panganib ay nararapat lamang na personal itong pumunta sa plenaryo. Binigyan din ng Pangulo na matagal ang tradisyon sa Senado na kailangan nasa plenaryo isang senador para makaboto.
12: For someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng police, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado.
16: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN. RMN Network News.
13: Senador Robin Hood Padilla umalma sa mga kritiko kaugnay sa definisyon niya ng force majeure. Kasama natin sa balita Radyo Mancon de Batac.
17: Pumalag si Senator Robin Hood Padilla laban sa mga kritiko na bumabatikos sa kanya tungkol sa pagbibigay niya ng definisyon sa force majeure. Sa Facebook post ng senador, sinabi niya rito na iba talaga ang pangatwira ng genius at highest level ang pagkapiloso ko. Sinabi rin niya na sakalian na lang itanong ng mga kritiko kung si Senator Bato de la Rosa ay sadyang ayaw ba magtrabaho o hindi pinapayagan na makapagtrabaho dahil ikukulong sa abroad. Naunang igirit ni Padilla na payagan dumalo sa sesyon si de la Rosa sa pamagitan ng teleconference o video conference dahil mayroon namang maituturing na force majeure na kanyang tinukoy na dahilan para payagan ang kasamahan. Ipinunto ni Padilla na force majeure na matatawag ang Middle East War, China-Taiwan conflict at maging ang El Nino phenomenon. Gayunman nakasaad sa rules ng Senado na papayagan lamang ang mga senador sa virtual attendance kung ang hindi inaasahang pangyayari o force majeure ay talagang makakapigil sa kanila para pisikal na dumalo sa sesyon at mga pagdinig. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batac, Tata RMS.
13: Abangan sa aming pagbabalik, malakihang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sasalubong sa unang Martes ng Hunyo.
14: At impormasyong hindi matutuloy, ang pagbuo ng San Jose Del Monte Station ng MRT 7 sa Bulacan, itinanggi ng DOTR.
18: Network News.
14: Taga Pilipinas sa Idupos.
13: Delegon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
14: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
19: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
20: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
21: Apat ang arestado sa paihimon.
22: Impeachment complaint.
23: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
20: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga, dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Magmajuman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
24: RMN Network News.
13: Good news po sa mga motorista. Big time oil price rollback ang aasahan bukas, Martes po yan.
14: Uy.
13: Batay po sa final estimates, maglalaro sa 8 pesos hanggang 9 pesos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. 5 pesos hanggang 6 pesos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina. 9 pesos hanggang 10 pesos naman sa kerosene. Ang bawas presyo ay bunsod ng pagbaba ng presyo ng langis sa world market. Kasunod na rin po ng posibleng peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Gayun din ang pag-asang mabubuksan muli ang Strait of Hormuz.
14: Nilinaw naman ang Department of Transportation na mag-ooperate ang Metro Rail Transit 7 o MRT 7 na may 14 na istasyon. Iyan pong paglilinaw ay kasunod ng mga usap-usapan naman na hindi matutuloy ang pagbuo sa San Jose Del Monte Station ng MRT 7 sa Bulacan. Ayon sa DOTR, mananatiling bahagi ng project ang SJDM Station at hindi tinanggal sa inaprobahang alignment. Kasunod nito, on track naman daw ang pagsisimula ng operasyon ng inisyal na 12 istasyon mula Sacred Heart hanggang North Avenue sa ikalawang quarter ng 2027. Habang sa 2028 pa, inaasahang matatapos at bubuksan sa publiko ang Tala at SJDM Station.
24: RMN
1: Ngayong araw ang deadline para kay Vice President Sara Duterte upang sagutin ang articles of impeachment. Ayon kay Senate Secretary Jose Luis Montales, maaring isumite ni VP Duterte ang kanyang sagot hanggang alas 7 ng gabi mamaya sa pamamagitan ng personal na pagpunta roon o kaya po ay sa pamamagitan ng kanyang legal counsel. Lilimitahan naman ang access sa tanggapan ng Senate Secretary sa ika-anim na palapag sa mga opisyal ng impeachment court at miyembro ng legal team ng Vice President.
2: Ang National Capital Region Police Office maglalatag daw ng mas mahigpit na checkpoint dyan sa lungsod ng Pasay bilang paghahanda nga sa impeachment trial ni VP Sara. Siguro ngayong araw na to kasi mahigpit dahil sasubmit ng sagot. Si kasama natin sa balita, Rajwa Gerald Ulep.
4: Piniyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO na magiging mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senado maging tabong Pasay City habang papalapita ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, pagkikipag-ugnayan sila sa Office of the Sergeant at Arms o OSAA o sa Senate Security upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa paligid ng Senado. Ngayon ang koordinasyon na mapatiling maayos ang sitwasyon na lagay ng mga sasakyan, gayon din na ang kaligtasan ng mga empleyado at opisyal na papasok at lalabas ng gusali ng Senado. Maglalatag dun anya sila ng mga checkpoint sa Pasay City para tiyasika ang kaayusan. Handa naman silang umalalay sa sandaling lumabas ang mga tao mula sa Senado at maaari rin silang magsagawa ng crowd control para mapanatiling maluwag ang mga kalsada sakaling magkaroon ng pagtitipon. Pinag-aralan din ng NCRPO at OSAA kung kinakailangan ang pagnanagay ng mga harang o barrier sa paligid ng Senado dahil sa inaasahang manaking bilang ng mga tao sa panahon ng impeachment trial. Ngayong araw, June 1, isat na ang deadline para sagot ng Vice Presidente writ of summons kaugnay ng kanyang impeachment case. Si Vice Sara ay na-impeach sa Kamara dahil sa mga allegasyon ng culpable violation of constitution, gross and corruption, betrayal of public trust at bribery. Kasama mo sa D-Dex and RMN Manila, Radyo Man Gerald Di Ulek, Pasok, RMN.
1: Maring itinanggi ni Senate President Alan Peter Cayetano ang alegasyong railroading o pinapaspasan o minamadali ng majority block ang pag-amyenda sa Rules of Senate. Partikular dito ang probisyon para pahintulutan ang mga senador na makadalo sa sesyon via teleconferencing at makaboto online. Ayon kay Cayetano, binabaliktad umano ni Senador Ping Lacson ang issue sa paglalabas niya ng pahayag na walang mali na pagdebatehan ang panukalang baguhin ang Senate rules pero mali kapag ito'y pinaspasan.
5: Sa rules muna mismo ng Senate, nakalagay doon, simple majority can amend. Again, emphasize ko ha, kasi binabaliktad ng ating kaibigan ni Senator Lacson. Sabi niya, okay lang pag-usapan yung rules, wag lang i-railroad. Wala pong railroading, ang sinasabi po kasi niya, nasa committee yung rules. Ang plenary po, or yung plenaryo, ay mas powerful sa committees. Ang rule po ng Senate, hindi po kailangan dumaan ng katulad po ng pinagdadaanan ng bills. Kasi ang bills po nasa Constitution may first, second, third reading. So we were not violating any rule and in fact, May 11 pa nag-start yan.
1: Inakusahan naman ng Senate President ang minorya na gustong kontrolin muli ang mga komite sa Senado. Kaya matindi ang pagtutol na baguhin ang Senate rules.
5: Alam niyo po ang kudeta, ang isang essential element po dyan ay stealth o kaya yung tahimik, ibubulaga ka, magugulat ka, di ba? So bakit sila maingay about it? One is to try to create distrust among the 13. Secondly is to create pressure. And number three, bakit nila pinipredict? May huhulihin dyan, may arrestuhin, ganyan. Okay. Because may mga kakampi sila sa kabinete. That's very clear, no? So my point is this, no? One of their intent is to not allow the electronic or teleconferencing or any kind of online voting para pag sila majority sa floor, aagawin nila yung mga committee.
1: Nilinaw pa ni Cayetano na walang kinalaman ang motion ni Senador Dante Marcoleta sa nagbabadyang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Ito sa kaugnay pong balita, may tuturing pa rin daw na numbers game ang planong amyendahan ng rule sa Senado para nga mapayagan ang mga senador na makadalo o bumoto sa sesyon sa pamamagitan ng teleconferencing. Ayon po sa abogadong si Edward Chico, may dalawang paraan para amyandahan nga ang rules ng Senado. Una, yung pagdaan sa Committee on Rules o kaya sa pamamagitan ng Direct Plenary Consideration. Doon sa Direct Plenary Consideration, hindi na kailangan dumaan sa komite para baguhin ang rules. Pero dapat anya, may backing ito ng simple majority o kailangan hindi bababa sa 13 senador na physical na naroroon para magkaroon ng quorum. Kaya, sabi po ni Chico, naging napaka-strategic rin ng ginawang pag-walkout ng mga senador na miyembro naman ng minorya noong May 26.
6: So with respect to ordinary matters, like halimbawa amendment of the rules, para maipasa mo yan,
2: dapat
6: majority vote of the senators present lang, simple majority lang ito sa quorum. Halimbawa, may 13 senador, they can already choose to amend the rules. Oh. Kaya yung walkout na nangyari is very strategic. Kasi na nag-walk out sila, nawala ng quorum.
2: Ang sabi rin naman po ni Chico na tila yung nangyayari ngayon sa Senado ay usapin lamang ng agawan ng kontrol sa pagitan ng mayorya at minorya na ang pinakidahilan ayon sa kanya, politika.
6: Sa madanguli, usapin talaga ito ng kontrol. At sa madanguli, kung laging minority ang nasusunod, mas madali silang manligaw ng iba nun para lumipat sa kanila. Pwede sila naman na maging Senate majority. So sa madanguli, bagamat pinagtatalunan nila, syempre hindi naman nila aaminin yun. Papalabas nila siyempre sabi ng majority kailangang mabigyan ng pagkakataon ng mga senador na kahit wala na makapagtrabaho.
2: Mm-hmm.
6: Yun namang sasabi naman ng minority, magiging unfair kapag ka itong mga senador na hindi naman pumapasok, hindi ba, bibigyan ng pagkakataon. So, papalabasin nila, usapin kunwari ng hustisya, hindi ba, magkabilang panic. Pero sa bandang huli, it's actually all politics.
2: Yung po ang analyst, si Attorney Edward Chico sa panayam ng DZXL RMN Manila.
7: RMN Police Report.
8: Balita sa mga lalawigan, akyat bahay, nag-ala Spider-Man. Huli po sa CCTV sa Bulacan. Tama natin sa balita si Radyo Man Mike Sigaral ng RMN Calabarzon.
9: Sa bigong pagnanakaw, ang tangkang pagpasok ng isang lalaki sa isang bahay sa barangay Sapang Putol, San Ildefonso, Bulacan, matapos siyang mabuking ng CCTV sensor. Sa kuha ng surveillance camera, makikita ang maingat na nag-iikot ang suspect habang may bit-bit na backpack at tila sinusuri ang paligid bago tuluyang pumasok sa bakuran ng bahay. Kayinman tumunog umano ang sensor ng CCTV system dahilan upang agad na mabatid ng mga residente ang kahinahinalang kilos ng lalaki at mapurnada ang kanyang balak. Nabilis na kumala sa social media ang video ng insidente kung saan inihahaling tulad ng ilang netizens ang paraan ng pagpasok ng suspect sa karakter na si Spider-Man dahil sa kanyang pag-akyat at paglusod sa bakuran ng target na bahay. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
8: Maraming salamat, Radyo Man Mike Sigaral ng RMN Central Luzon.
2: Punta tayo ng Jensen Slovenia National na rescue matapos umakyat sa poste ng kuryente sa lungsod ng Jensen. Kasama naman natin sa balita si Rajuan Brian Oñate ng Armen General Santos.
22: Nagdulot ng pagkatakot sa mga residente at mga taong dumaraan matapos na inakyat ng isang Slovenian national ang isang poste ng kuryente sa Maida Proza Avenue, Barangay de Jangast West, lungsod ng

0: mapauwi na ito sa kanyang bansa. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Onyat, Tetatak RMN.
1: Napatay dalawang sugatan sa banggaan ng dalawang motor sa Mulanay, Quezon. Kasama natin sa balita, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
2: Sa patay, dalawang sugatan sa nangyari asbog sa Sitio Bulagsong, Barangay Santa Rosa, Mulanay, Quezon. Kinasasangkutan ng dalawang motorsiklo na minamaneho ng spek na si alias Dennis at ng mga biktima na sina alias Ferdy at Mike. Ang mga biktima ay dinala sa pagamutan na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang biktimang rider ay sinikap pang i-revive pero hindi na ito nailigtas pa. Sa initial investigation, nagkaroon ng head-on collision ang mga biktima sa kasalubong ng motorsiklo na patungo Katanawan, Quezon. Napagalaman na pagsapit sa lugar ng aksidente ay inokupahan ng mga biktima ang linya ng paparating na motorsiklo sa hilang ginagawang kalsada. Sa lakas ng impact, nag-iwan ito ng isang patay at dalawang sugatan ang aksidente. Kasama mo sa Araman Kalabason, Eduardo 6.3 IR from Lucena Idol, Edgar Dumaceda, Tata Araman.
3: Mindanao tayo, Lolo, patay sa banggaan ng motorsiklo at pick-up sa Kidapawan City. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Jewel Dimapalao ng Araman Cotabato.
4: Patay ang isang 63-anyos na senior citizen matapos bumangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang pickup truck sa Purok Malipayon Junction, Barangay Poblasyon, Kidapawan City sa North Cotabato. Kinilala ang biktima na si Nolito Albelda Discartin, residente ng Purok Maligaya sa Barangay Balindong sa nasabing lungsod. Samantala, ang driver naman ng pickup truck ay si Ernesto Casinday Takulad, 65-anyos, isang engineer at residente rin ng naturang lungsod. Ayon sa Kidapawan City Police Office, parehong binabay bay ng dalawang sasakyan ang kalsada nang bigla manong pumasok sa kabilang linya ang motorsiklo dahilan ng naturang aksidente. Dahil sa lakas ng impact ay tuminapon ang biktima at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo at katawan na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Kasama mo sa DXMI 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jewel Dimapalao, Tatak RMN.
1: Makasama, aarangkada na po ngayong araw ang taunang National Schools Maintenance Week. Ito ho yung yearly taunan pong paglilinis ng mga classroom at iba pang mga pasilidad sa mga paaralan bilang paghahanda sa pasukan sa June 8. Ang tema po ngayong taon ay bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Kaugnay nito, papakalat po ng Department of Labor and Employment ang nasa 240,000 na mga manggagawa ng TUPAD program upang tumulong sa paglilinis at pagsasaayos ng mga paaralan. Ito hong ligtas eskwela ay hanggang June 5. Una nang inanunsyo ng DepEd na pinagana na ang 2026 National Oplan Balik Eskwela kasabay ng pagsisimula ng school year 2026-2027. Matutupad po ng DepEd ang three-term calendar system sa mga pampublikong paaralan bilang kapalit sa nakagawi ang four-quarter calendar.
3: At alam mo ba, Kuya Sander, na tutugon tayo.
1: Siyempre.
3: Bilang tugon po.
1: Ito personally, ha?
3: Tumugon na nga. Ito na nga.
1: Bawal online, ha?
3: Bawal online. Bilang tugon po ng Radio Mindanao Network sa taon ng Ligtas Eskwela, bay magkakasa po ang RMN Networks ng Ligtas Eskwela Back to School dyan sa Tagalog Elementary School sa Valenzuela City. Mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kapit bisig ang RMN Foundation, IFM 93.9 Manila. Narinig ko na yarn. Ang DWWW774, your ultimate music radio. At syempre, DZXL News 558, ang impila ng RMN Networks sa Mega Manila na maghahatid po ng tulong tungo sa mas ligtas at masayang pagbabalik eskwela ng mga bagets. Bukod po sa pagpipintura, ay, talagang kahit si Rico, magpipintura pala eh. Paglilinis ng mga classroom, may inihanda rin kaming feeding program. Ayun, ito, maganda. Storytelling session at pamamahagi ng hygiene kit sa mga estudyante. Abay, ano? Tara na! Tagalog Elementary School, Kuya Sander, dyan sa Valenzuela City. Para sa Ligtas Eskwela Back to School Project, hatid po ng RMN Networks.
1: Pwede kang mag-storytelling sa
3: pwede,
1: mga bata.
3: Pwede.
1: Kaso sabihin, ba't yung nag-storytelling parang nagbabalita pa rin?
3: Laki ng boses. Makamatakot yung mga bagay.
1: Yan na, Tagalog Elementary School, Valenzuela, 8 a.m. Nandun na po yung ating mga kasama ngayon.
3: Yes. RMN
1: Network News. Balik sa mga balita. Balita po sa iba yung dagat. Isang patay at mahigit 700 ang inaresto sa Paris, France matapos na sumiklab ang malawakang riot kasunod ng pagkapanalo ng football team na Paris Saint-Germain sa Champions League nitong weekend.

0: Sabog ang sikat na Champs Chance Elysee Avenue nang magwala ang ilang grupo, nagsunog ng mga electric bike at nagbasag ng salamin ng mga establisimento. Napilitan ng mga pulis na gumamit ng tear gas upang itaboy ang grupo ng mga nanggulo na nagresulta naman sa pagkaantala ng biyahe ng tren at bus. Ayon sa mga otoridad, umabot sa 780 ang inaresto sa riot at sa pagnanakaw sa mahigit 70 bayan na mas mataas po kumpara sa kaparehong gulo na nangyari na rin noong 2025. Nasawi naman ng isang 24 na taong gulang na lalaki matapos na bumangga ang kanyang motorsiklo sa mga harang na semento sa isang exit ramp. 211 naman ang sugatan.
1: RMN Network News.
2: Sports tayo, ang National Capital Region itinanghal na overall champion sa 66 na palarong pambansa. At iba pang detalye mula kay Rajuan Prince de las Marias ng Armand Butuan.
3: Idiniklarang overall champion ang National Capital Region kon NCR matapos makasungkit ng maraming gold medal sa mga naturang kompetisyon.
4: Matapos masungkit ng National Capital Region ang 91 gold medal, 71 silver at 71 bronze medal. Pumangalawa naman ang Region 4A Calabarzon na may 55 gold medal, 50 silver at 60 bronze medal. Habang nasa pangatlo naman ang Region 11 o Davao Region matapos makasungkit ng 34 gold medal, 32 silver at 34 bronze medal. Idineklara ang National Capital Region na overall champion sa loob ng 19 na taon sa palarong pambansa. Habang pinangunahan naman ni DepEd Secretary Stanny Angara ang closing ceremony na 66 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Formal na rin ipinasa ni Agusan del Sur Governor Santicane Jr. kay Quezon City Mayor Maria Joy Tanya Belmonte ang hosting ng susunod na palarong pambansa sa susunod na taon.
3: Kasama mo sa DXBC Aramin Butuan, Radyo Mang Prince de las Marias. Tatak Armen.
0: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
2: Ako naman ho yung Profesor na Bias, si Ricky Rosales.
0: Mula rito sa Armen Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Ngayong bagabigat para Joe Nabuntag, mga kasama.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumunok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
2: Uy, sakto, alas 7:40 ng umaga.
5: The RMN Network News.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
4: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
7: Char, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bangon at char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
11: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
12: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
11: Ganyan ang Pinoy.
13: Ang Pilipino, maka-Diyos. Madasalin.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, tunay, natural, at original.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
21: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Namit, sining salmig litro. Share, ta sining litro ha. Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
27: Carl, palihog, manbisang pork barbecue.
28: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
26: Ti, naaway di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man ay.
29: Kung ba't kaday, parehas tanan. Share sa salmig litro, kananay, nagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
26: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
28: Carl? Diin na si Carl?
29: Drink responsibly. San Miglitro. Kagto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.
0: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, la 7:45 na, antak na sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
5: Good morning, Boss Idol.
4: Kamusta ang imo Monday morning?
5: Feeling blue.
4: Feeling blue? Feeling, basta gusto ko sa simana, tani, wala tani Lunes. Pagbugtaw ko kagina, aga pa. Duga, kuwan kagibla, duga sako, kabla nga duway ka man sa ginasakuan, bla. Tani, gusto ko ang tanan nga adlaw sa simana nga ni Biyernes.
5: Grabe.
4: Tani, no? Kay kung Biyernes, sabi, daw na namian ko kay Doway na balagawa.
5: Balaan mo nga, dapat i-prepare mong energy mo subong nga Lunes. Entrada sa simana, entrada sa bulan, tapos damo pa sa ginalauman yung balita subong adlaw.
4: Amo na, kay subong aga, kay bago ko lang nabato ng akong sweldo, medyo nami matsyag ko gawa. Sa mga tapalamati natin, subong aga, Radyo Man Mags, ano ang imo paborito nga kape?
5: Nan's Corn Coffee. Nagaulan-ulan subong sa malamig nga aga, dapat maghigop ka mo sang mainit-init nga Nan's Corn Coffee and start feeling the difference. Madamo ini sa benepisyo, nag-boost sang inyong immune system. Nag-promote sang weight loss sa mga overweight kang nagapalaba sang inyo resistensya.
4: Mga Radyo Man, sa mga suki natin, diri kita sa kape nga kaduwa mo timplahon. Nakatibag siya. 12 pesos siya, pero kaduha mo gamiton, so 6 pesos na lang ang iguan niya. Gani, ginapabalo natin sa inyo mga karadyo man, inom na kita sang Nan's Corn Coffee, barato and manamit. Healthy na, manamit pa. Gani, sa mga tagpalamati natin, mag Nan's Corn Coffee.
3: Tatak RMN.
4: Last 7:47 na. Sa mga tagpalamati natin mga karadyo man, ari ng aton sininga mga balita. Mga driver sa Western Visayas nga nagkabaton sa 5,000 ka pesos nga cash relief assistance naglabot na sa lapit malapit 66,000.
5: Sa showbiz SB19, Ben and Ben's Kusta Klee kag Glow G magaperform sa 2026 OPM Con Generation sa Hulyo.
4: Kulang sila. Kulang sila. Balita sa inampang mga atleta nagikan sa Iloilo nga nakakuha sa medalya 2026 balarong pamansa magabaton sang cash incentives nagikan sa city kag provincial government. Inigayban pa nga mga balita nga nadulong sa inyo sa mga masunod.
5: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong agidapangita, dari ka na sa best vitamin D3 brand na himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
4: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension vitamin D3, adlaw-adlaw ka man nga protected, gani ang imo 11 pesos. Dala sa butika, hindi pag ibakal sa sigarilyo. Dala dito sa butika, bakal ikaw sa Life Extension Vitamin D3, pangitaon talang ang tatak ili tatak original. Gani tiyoy, tiya itandaan ninyo ha, Life Extension Vitamin D3 aprobado inisang FDA sa Pilipinas, ilabina sa FDA sa Amerika. Nagikan ini sa Florida, USA. Mga karadyuman, mag Life Extension Vitamin D3 na kita. For longer life, ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
5: Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
4: Sa detalye,
3: Tatak RMN.
4: Nagdangat na sa 65,983 ka mga driver sa Western Visayas ang nakabinipiso sa tig 5,000 pesos nga cash relief assistance sa gobyerno. Sandig sa dato sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ka nasabit nga numero 54,989 ang tricycle drivers, 6,381 ang jeepney drivers, ka 4,613 ang TNC o kon TNVS drivers. Naglabot naman sa malapit 330 million pesos ang kabugusan nga balor sang cash assistance nga nahatag sang ahensya para sa drivers nga wala pa nagkabaton sang ayuda. Ginapanginugyanan sang DSWD6 sa mga ini nga bantayan ang masunod nga anunsyo angot sa special payout.
5: Ang ininga bahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, nga nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyok, malunggay, ampalayaw, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Naglabot sa 35,180 katao sa Western Visayas ang nagkalamatay base sa Civil Registration and Vital Statistics 2024 sa Philippine Statistics Authority o PSA6. Sa nasambit nga numero, mas madamo ang mga lalaki nga nagkalamatay nga naglabot sa 19,852 kung ikumpara sa babae nga naglabot sa 15,598. Nagapanguna nga rason sa kamatayon ang pneumonia nga ginasundan sa acute myocardial infarction, hypertensive heart disease, kag iban pa nga balatian. May pinakamadamo ang nagkalamatay sa mga senior citizens kag edad 70 to 80 years old, kag ang mga older adults kag edad 60 to 69 years old, kag ang mga nagaedad 85 anyos pasaka. Isa sa 20 ka tawo ang nagkalamatay sa bilog ng Pilipinas naghalin sa Western Visayas.
3: Tatak RMN.
4: Magaradyo man la 7:51 na antak na sa aga ini ang Philippine Standard Time sa mata pala mati naton subong aga ini kamo magkalipat magaradyo man. Inom kita sang Santon Gold. Mga karadyo man, ang Santon Plus Gold capsule ang makabulig para sa aton. Una, likawan ta ning aton silinga sigarilyo, likawan tang inom, exercise kita, kaon kita sang healthy nga mga pagkaon. Ikaduwa, sa mga tagpalamati naton, kadto ka mo sa butika, bakal ka mo maabiyan sa Santon Plus Gold, kay barato ini, pero ang iya kinaiya, hindi mo matupungan. Sa mga tagpalamati naton, para ini sa inyong mga bukol-bukol, mahigong nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar, mag Santon Plus Gold, aprobado sa FDA produkto ni Dr. Remil Oy. Sa piyak nga bahin mga karadyuman, naglabot sa 117 kakilos ang basura ang natipon sa gimpatigayon nga coastal cleanup sa Leganes Integrated Gatungan Eco Park bilang kabahin sa closing celebration sa Month of the Ocean. Nag-upo sa aktibidad ang Provincial Government, Environment and Natural Resources o Configenro, Bureau of Fire Protection, Metro Iloilo Water District, kagang local government units ng Leganes sa pagpanguna sang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW. Kalakip sa mga basura nga nakolekta amo ang pet bottles, plastic wrapper sa cellophane, takop sa butilya, tela, goma, styrofoam, kagdaan nga pukot sa pagpangisda. Pagkatapos ang clean-up drive, nagbisita man ang grupo sa Provincial Gatungan Ecological Economic Park o kon ProKip sa Barangay Nabita, San Leganes. Ang among lugar, isa anay kaginabandonar nga lugar sa pagpangisda nga ginimo nga isa ka coastal green belt para sa pagpreserbar sang palibot kapag amlig sa mga baybayon. Tinutuyo sa aktibidad nga mapabilin nga matinlo ang baybayon kag mapasanyog ang ihibalo sang publiko sa pagamlig sa palibot.
5: Ang ininga bahin gidadulon sa inyo sang Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Magustin. Ang palaya, garlic, manunggay, kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Gininganyo sang Ilonga Tourism Advocate nga si Mrs. Erin Rita Manikan ang mga stakeholders sa patag sa turismo nga mangin sensitibo sa mga nagauso nga klase sang turismo sa mga bakasyonista. Sa interview sang RMN sa Paturismo kag Pumuluyo o kan STP3, ginpayag ni Manikan nga nagabago man ang trend sa mga bakasyonista ilabi na sa mga kabataan. Suno sa iya nagahilig naman karon ang Generation Z o kan Gen Z sa mga malino nga sa isang bakasyon agud nga maka-relax sila sa maayo. Patag ni Manikan nga importante ang pagkonsiderar sini ilabi na sa tiyon sa summer season bangod kinaandan sa mga Pinoy nga pagbakasyon kaupod ang bugos nga pamilya kag natuon man ini sa panahon sa mga fiesta. Angot sini nagpanugyan man si Manikan sa mga magabakasyon nga magkadto sa destinasyon sa temprano gan malikawan ang tuman nga init, i-freeze ang mga water bottle agod maglawig pa ang lamig sini samtang nagatunaw ang tubig kag magsuksok sang mabugnaw nga panapton. Suno kay Manikan nga indi magdungan sa oras nga nagadugok ang mga tao sa isa ka lugar, obrahon ang hindi common na ginaubra sa mga turista sa mo nga oras, hindi magkaon sa madamo kung tuman ka init ang panahon, kag magbakas ang ticket online, agod hindi mauyang ang oras sa pagpila para diri.
6: Do not eat with the people during common hours. Try to eat your meals when the people are not eating theirs. So, kung alas 12 gidya ang tigkalaon sa mga tawo, as much as possible, schedule ka mo ang tour niyo alas 12 para nga kamo makaon alas 2 or alas 3. Wala na sang tawo nga nagkakaon gawa. Kag mismo, when you go to the area, when you go to the museum or kung diin ang attraction, mantugawa tawo kay alas 12 mo. At to sila gakalaon. So you're hitting two birds actually with this kind of advice.
5: Panumdom ni Manikan nga ang ining mga pagpanugyan para gid sa bugos sa pamilya agud makabulig nga mas ma-enjoy ni dasang husto ang ila summer vacation.
6: So, pani, kita nga mga ara sa stakeholders, kita nga mga nag-ubra sa industriya, we have to be very sensitive. We have to be aware kung ano ang nag-determine subong sang demand, sang mga kliyente or sang mga gusto. O, for example, ini, nga anagwa ni subong nga kung ano ang dapat nga ubrahon to na init, it's because kabalo kita nga during summer nag-peak ang ginakantuan nga kun sa diin mga beaches, mga exposed kita bala sa sun. Na so we have to be kung negosyante kita, i-tailor fit ta ang aton nga negosyo depending on the seasonality and on the kinds of clients that go there.
5: Ang gabayin sa pahayag sang Iloga Tourism Advocate nga si Mrs. Erin Rita Manikan.
3: Tatak RMN.
4: Magkaradyoan na 7.56 na, antak na sa aga, tiuna para nga mag-inom kita sang Evergreen.
7: Sa mula po ko nakaano kagamit sang Evergreen, ang ako nga ta, ako magigasak. Hindi gid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Hindi, minus ang sakit sa ngang paa.
8: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
7: Yes, muna akong tulog, wala akong hyperacidity, hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
4: Magaradyo man sa mga tabalamati naton, mag-evergreen. Last 7.57 na antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time sa piyagkabahin. Magaradyo nga man sa duga pagi naton nga mga balita, hindanda ka bala nga magatubang sa mga konsekwensya kung magtukod ka sa pamilya kaupo na imo partner nga sugarol. Ini ang pamangkot sa Ilongga Financial Educator nga si Miss Bingbing Josue sa interview sang RMN Mr. kag Mrs. Wa is expenses. Suno kay Josue nga ang pagpili sang partner amo ang magatumod kung ano nga klase ka pangabuhi ang maangkon mo sa inyo nga pag-asawahay.
9: Ang pagpili isang imo sini nga partner determine kung ano nga klase isang pangabuhi no sa inyo nga pag-asawahay, no? So pilion mo gid nga asset, no, indi liability, no? Kay ti kun nakita mo na nga may bisyo ina, no, so red ginabalgan ni nato nga red flag gid ina. Yeah. So meaning kun red flag ni ina, you are allowing gintagaan mo na siya sang permiso nga paugtason ka, tagaan ka sang stress, no, indi lang ikaw kag maybe sang imo sini nga future na kabataan. Pero ang love ga ina, no, kinahanglan may ano man amo na gani hambal naton, ginhambal man sang kadam-an, no, amo na gani nga ginano kita create kita sang Ginoo nga sa ibabaw ang utok naton sa idalom ang para nga makapaminsa man kita sang maayo, makapabinag-inag man.
4: Magkaradyo man bango sini na panugyan si Josue nga istoryahon sa maayo ang nobya o konobyo ang iyang partner ang usini kay pangop kun nga importante. Nga untata na ang amo nga bisyo ka magtutok sa pag-umot sang ila pag pangabuhi. Dugang pa niya nga importante ang pakigugmaan ay sa pagpili sa mangin asawa kun bana apang dapat man nga mangin praktikal kagwai sa pagdesisyon agud masiguro nga hindi mangin problema ang biso sa pinansyal nga aspeto sa pagpangabuhi bilang mag-asawa.
9: Very important ang love, pero ang love nga ina nagakadula man ina, no, kun ang wala unod, no, ang bulugasan kun kaisa kag kun specially, no, kun ano kun may mga bisyo, no. So tikon ang isa ka lalaki kun love nga ina ang babayi, no, pwede na yang i-condition nang adaan, o di ba? Di direktahon mo amo ni nabatian ko sa Mr. kag business wise expenses, no, kun red flag na kun, no, kun may ano, kun may bisyo.
4: Magaradyo man ang kabahin sa pahayag sang Ilongga Financial Educator nga si Miss Bingbing Josue.
3: Tatak, RMN.
5: Ang ininga bahin gida dulon sa inyo sa Superfiber. Tiluyang inyong akolon, pagi sa alaw-alaw nga paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
4: Magaradyuman sa mga tampalamati naton. Kung gusto nyo nga magpa-check up, huwag kamukwarta. Kadto ka mo sa doktor nga aton masaligan. Kadto na sa Life Extension Integrative Medical Pharmacy, Magarajuman and Clinic. Ara sila sa Banwasang Istansya, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ng Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, kay sumuman sa may Banwasang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Guimaras. Magarajuman, bisan 5, way kabayran. Sure ina, kadto ka lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kay ang tanan nga serbisyo sang doktor, ha? Libre. Kung ang bulong niya, tibayaran nyo. Pero ang doktor, libre. Gani ka ito na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Agod ka mo ang makapat-check up. Hindi ka mo pagbahulayon. Kayman, ang ila sininga clinic daw sa hotel ka lang. Naka-aircon ka. Gani mga karadyuman, ka ito na sa ilang mga clinic.
3: Tatak, RMN.
4: Imponto las 8 sang aga sa balita naman sa hinampang mga karadyuman.
3: RMN News Sports.
4: Magluwas sa ilan na pauli nga medalya makabaton sang cash incentive sa mga atleta nagikan sa Iloilo nga nagdaog sa bagulang natapos nga 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sa mga taga Iloilo City, 7,000 naghihatag sa city government. Sa kada gold medalist, 5,000 para sa silver, kag 3,000 naman para sa bronze medalist. Samtang sabayan sa probinsa, 8,000 ang mabaton sang gold medalist, 6,000 para sa silver, kag 4,000 naman para sa bronze medal. Hatagan man sa insentibo ang coaches kag trainers sang Ilunggo Athletes. Subong at tuig nagpanaog sa ikalimang apuesto ang Region 6 official ka final medal tally matapos makakuha sang 31 ka bulawan, 36 ka silver.